0: Ikarabulela ka motho a tsebang setso sa gabo re tseba ka motho a tsebang maitshwaro se ka se go re ka re bitsang the morals ke ge re bulela ka mo Africa bjale ke re di boneng awe ke ha di bulele Africa
1: na ibile ke makutse go re ke ipusha fa go rena botsotse o tlaile o dire ga botsotse gona fa e ka hore ke metla botsintwa mkutu bjale e dire ga ka gore o tshelwa ka metse ona niti wa tshelwana iba fela a senka mogolo re o dire ga tshe gona ma ja fitile yo
0: cha go latala batho ka gare ga base
1: ai
0: wa jela ja ba songe ba no dira na ka ba boswa ba bona o ka se dire motho mogolo ka tselile.
1: No,
0: ikiri motlogolo khale ke sa bona ra rona re bona malome e phelo ke ntwa 11 years
1: aw
0: go re botse ka go buse ke nna ndi mara ba le go di ha ngona o se tsa tsa ba ntwa yena
1: ei
0: ka re mwa gele zumiti o mpuja re phelo ke ntwa
1: tsho
0: ah go re go re ka kra ke tla be ri la go a kra bona se jo re se latlile a re sa shala morago bana ba satse ba le diema ba satse ba di ka malo ba mutshangwa no mwe ke na makhura a ngwana ke eng
1: eh
0: uri makhura a ngwana ke baby oil o go botsa need kire kire kire ngwana ngwana a tsore makhura a ngwana ke go rongwana kire pio tsa go pio tsa go agere sema sara re pio ja tlo ga dipataganye
1: eh
0: ka spedi sa gesho
1: eh
0: e ara wa pio ja tlo di buso e di tshetjwe carry a tsho gore ke kae ke no tlo di ari pio ja tlo a fela le ja pio ja tlo di buse ka moyona is ke no tlo di na mara bana ba rena ha bana ba rena ba sa tsiba di di ka le diema eh re puku be ya sela moedi
1: eh
0: re puku be ya sela moedi lo phanda
1: eh bana
0: kamara ba kwa tsa ke bana ba ba rena ha ba sa ke bana le di ka ja pulelo
1: eh
0: ke na ngwana wa o tlokam motswadi a re ke tshwana ka re ngwana o tlhoka batswadi ka moka a re ke sono ka ene o ne le rarare ke tshiololo o tsike nna ma ke mara bana ba a ba o ga ba ke ba bujisha apa tsumo re ke khwedi re thomire khwedi ya bogwe ke ke abujisha grawa man e kana wena u binang o lara ke bina tlo ka re wena ara wona ke bina tshweng ke re ke buchwa mong ke re wena u bina ara na ke bina mapiano pele ke ke tsikir mara bana ba a ba bana re wele ke sepeding sa rena bana bana ge motswadi a tile ka mogae nna re tseba ba etla ka moka batla ba dumedisa ba lotšha ba boela ba yo raloka ba tsena ba lotšha ba yo raloka
1: ene ba phaphata so ka diata ba re
0: ka diata matsetsa a iseo
1: o le botšhale kwa
0: o no tse o dumedisa le kwa e bile ka mogo e bile nako ngwe ge le tsena le mobora lo re sa re ba ona ka motsenang gore a ya go bolela lena le ya mobora are kwe ra golo ena ka gore re lebeletse bogwa ra golo ena o di bona bjang
1: okay
2: ke re kodumediše modifo nka boile nna ra golo bo o ka dompija malome ke kwa kwalaba ke kwa kwa le tshiki tsere khona bya tshiki tshipela le dimtejaga ke nya ka ta o bona ba le ba o kriya di posho ke a re ke a khala e bile nka se na po khala ke ri toela ni taba ya bolina ya u khumana le duwa ile nya ka u nyala le lata bo malume ba ise bo malume ba bolina se jo ke se jo le a tsi ba re tsene kgwedi nya borina ya seto ya bo kwa

0: kitea o di tota burina to wa o lukisha ditaba tsa o le malome a o le rakadi awe e be bona ba o tshipeletsa o ditaba tsa o nyala le to ele o nyaka batho kwa ditseleni le ba ruti ba dikereke tse dingwe ba ata ba fita bona ba re ba kinyadisa batho le sa tsebe gore batho ba batho ba le kae mothae ba ina le mathata lena ba ruti le ka kgona ba lukisetsa mathata a bo bona na le lena batho bao ba le topileni kwa tseleni ba fita ba re letele ba nyalele e ba ina le ke mathata le taba lukisetsa mathata a bo bona na tloelane ntho ya bonena le e ka gae le fite le lukise ditama le borakadi le bomalome a bolena dilo tsa lenyalo di tshepetswa ka setso le sale setso sa bonena morago
1: ya wa bolela ra golo fa
2: ma dite ona le batho bangwe ge sekori go wena o ka ge motswadi wa sakwane le malome ba elola tsa bona o kgwetse le wena wa ditsena re gae ke nyaka o nyala ke tako o nyaka malome mongwe o tsamaya o tsa o ka o tsaya malome kwa tarven wa re o tatate o nyalee le barutisi ba baruti ba dikereke tse dingwe o kgwetsa a yo o nyadisa go ba yo o nyalela ngwana a sa bolela le batswadi ba gage ngwana a e na le malome moruti a re a ke tla o nyalela kry-a kereke tsona tse wa di bona jana tseo ga se nnete malome o gona rakgadi o gona ee ke karaka la eng re latlha setso sa rena ya re ko rena rakgadi ena o lela ka efeng
3: ke sa boile gape nna rakgadi o le o kotsi rakgadi o le rata dula a kgalemanang ka selape go kgalema bo makoti aowa majajana gona e ka re lenyaka go timeletsa setso sa rena le lenyaka gore se felele setso se ka setsego se feletse setso se ka setsego se timeletse ebile se ka segwe tsebang gore makoti ga a nyalwa o a laiwa ke setso nto oeng di a ile ebile a se a ba yagwa e sa tlono ba gona e ka setsego e kgweletse lena ke a bona gore ga botsebotse le nyaka go phela ka mokgwa o ratang lena ke ka mokgwa gore bona ge le fitlha kwa magadi kwa le palala ka go tlhompha banna ba lena le palela ka go tlhompha ba bogadi and-e le swantse gore le tsebe gore banna monna ga a laiwa monna o laya sephiring monna o laya ke banna ba kgoro monna o laya ke banna ba mo motseng ba e le gore banne maswanedi monna a tshwanela go laiwa phatlalatsa jalo tabe ya lena gore lena legomola le sene ko go laiwa e tshwanetse gore e fitlhe mafelelong makoti ke go laiwa gore a kgone go rutiwa molao a rutiwe tlhompho eo a ke tshepe gore na re gadi o kotsi ke sa tlo goa gape-gape ka legalema ka yona
2: makoti wa maje a basanya ka go laiwa ebile go tsana kwane la o laiwa e ba borega kudu
1: fanta nko nthuse fa nna ge o ba laiwa nako manko kae
2: ka one kwa tenteng ba laiwa tenteng ba buswa ba tla bakgekolo ba dula le bona mara rena majida re la ke bakgalabe ga re laiwe ka tenteng
1: jole re ko fe ngweše ile ka rekele moketuo mongwe ke rakgadi wa tla fa wa laya ore mo makoti ore monna ke thaka wa naba ge a boya o bua kwa bona o se ka mmuša gorena o tswa kae a ke tsebe gomme ke bone batho bantshe ba raa he wa se yona
2: ge nka ke seema se dilwe e ra gore ke yone
1: and-e nna ka nagana kare ga botse taba tše kgebešetse ba dira sa batho ba bagolo ke gore se e tlwa e le nnete a se gore motlho ngwe rere o be bjale
2: ra
1: gore motlho ngwe monna ge a wile ka gona sopotsane o sa tlhola o mmuša ka gore o efoa dintwa a kry- nako tseng go mola o phala o tlha o bolela o tlha o buša motho na o tswa ka o ya kae ka gore ge o mmuša o mo sekiša se se raya gore o thola dintwa gona fa we ba gale ba kgona go gomola gomme wa sebe le ntwa
2: le sefatlhego sa mosadi ge le gore o dirile phoso o tla mmona mosadi le wena o tlane kosa re ke direla ngwana batho diphoso ae a ka tshwanela go bua ka nako e nna ke tla ikwa bjang ge mosadi o a ka direla nna gape ba kgona o tsewa ke sa ue basadi ande sa rena se a kwagala e sa mosadi kore o tla bona nkwenya e betha le maboto ka
1: difacee
2: botse ge se kgona go tja monna sa ue le mosadi tse ka mojeng nna gane se a kgetha sa ue se tseba mmala a se tsebe mmala sa ue a se tsebe boo ei se ka ja mosadi uta mmona monna thakana thoma basa kore monna o kile bona monna monna a setse a nyaka mosadi a sa tse gore o kae o kgotsa monyaka le ka moare a diraka kore
1: ereke
2: ke tswa ke sa uwe ke tla leba gae thui ai sa mosadi mosa uwe mona se ka se o robatse ai kore tsake a ta monam jita ro ka rap problem ya botsa
1: lo ke le fatha shuma ka botse

0: ke ile ka lemoga ebile ka gopola se se lengwe ke botša o mongwe wa leloko la ka gore ge le bona o kare ke leka o kare dilo tša lona di stakile ga gona se se tsamayang ga botse e ba ile badimo ge monna a ka re a nyala a se dire dilo go ya ka maleba o feleletša dilo tšela di sa šomi kwa pele kore o humana le gore ka moga go ba le di-delays ka malapeng la lena go ba le di-delays ka baka la gore a se le bitše batho ba maleba ba tla ba le thuša ka ra lenyalo la lena batho ba maleba ke ragadi le malome ba maleba ge e le gore ga ba sa le gona nyaka maele go batho ba bagolo gore ge ragadi a se gona re tšea ngwana gage ge malome a se gona re tšea ngwana gage ge ba se gona re tšea bana ba gaufi le bona ka moare ga leloko a moare ga leloko la gaufi a re tšee motho fela wa go feta ka strata a re dire dilo tša go tswa tseleng ka baka la gore kua pele di tlo re tshwenya go etša le taba ya lena ragadi basadi ba fetšwang go nyalwa ba bantši ba na le mokgwana ya gore ba se ka tlhompha kore motho o tswelang tša sena tlhompho ga gabo felere le ya le molaya ba re ngwetse ya laiwa o hwetša gore a tšee maele a laiwang o lebeletše fela gore ke laya ke motho mang wa mohuta mang wa goba le eng jalo jalo o kare ge o fiwa maele wa hwetša gore o lebelela gore maele wa fa ke motho wa maemo a mangwe a itše wa nyatša o tla wela ka nkgong ke a leboga ke tšhantšhen mamasesele mnyotla
1: a re kwe batho ba ka ba kae
2: tobela digagabi le marebiši Mr Fantastic hei a ragolo o tla o e bolela ka nnete ragolo rena bothata kore re tšea dintwa tša batswadi ba rena ra di dira tša rena malome ragadi ke batho ba tshwanetse dikološane le bona le ge e ka ba a ba kwane le mma ore a ba kwane le papa nna tshwanetse ke le bolela le bona re dilo tšaga tša lenyalo te tsamaya ga botse kutae so o kgona go bona matšhetši a tshelekono manyalo a rena a sa laste ke bogela gore re tšea batho ba ba ka ntle ba e le goreng a se bona ba meloko ya rena ee ragadi ke tloa ke ikwata ba gago tloa o e bolela ga botse basadi ba rena a ba leko laiwa basadi ba rena o tla kumana motho ona lebele a kokomoile a kwatile ge basadi ba molaya ke ka gona go bona basadi ba bangwe le ba rena melaothoba tše dingwe basadi ba rona ba kgone le dia tše dingwe tša basadi tše ba di dirago ka baka la ra sa ka ba laiwa mmatheneko wa mokgetlha mmagodi gore mo number two ke re mošate
3: thobela Mr Fantastic marebiši le digagabi raakgolo se kwa kwalala wa kwala marataba ko gore gore re feleletše re tšea baagišane gore re tšea bašomi mmogo gore ile go ba ditlhatse tša rena tša go ile go saina kua Home Affairs ke ka lebaka la gore a re sa tsenelana le meloko ya gabo rena a re sa ya magaeng re itulela kgole le magaeng a re sa phela segoro ke mo e leng gore re tšea batho fela ba e leng gore re phela le bona matšatšing a legono ra ba ile go re thusa go ile go saina kua Home Affairs kua raakgadi o kotsi aowa bo makoti bona ba re le balaya sekgale le sa balaya ka diema le dika tšeo e
1: leban wa ba emelela moso kore ore dika le diema di sa šomo e re kuma ba tsena ka mogala 086 0204 52 tsena ka mogala 086 0204 52 a 086 0204 52 a ke kwa gore o re ngwana le rebeši le rebeši dumela
4: kgobala le rebeši
1: ntwabošego
4: o bolelala ese ke mosaka mamphapa
1: mošate
4: ragolo o bolela nnete o kere nnete morumile kua gore a nkesetse magadi ka magadi a kana ya go bolela pele le e sa swane le yaka
1: wena
4: I'm not going to be able to do that.

0: rakholo nka le likibina pele dilane fase a e ngikamada benom
1: awa modulo le chenna ya vina ya ri kibina kama utwa kan le che modulo ntwe
2: awa mani
1: dilane fantastic ya ya re a dipisha ka mino ka tlai nan le che ya vina
0: abotse le dilane fase mani a dilane fase
1: le chentuela motu
2: khale le kibina nge le dule fase kujani botse le

0: la fama go bola gore re botsitse ra rena o kwile gore ba be ba reng bo ragadi le bo ragolo ga le gore o nyaka o tshwaela tshwaela thoba la fama dumela hitara
1: fantastic
0: ke nna yo
1: le wa nna nna
0: a ke ipone molato
1: Ezekiel o tlo le Kempton Park
0: yes Ezekiel
1: mama wa tonya wa tonya
0: wa tonya man
1: wa tonya ke tu tshe tsa ya di fuma na mo thembisa mo mo mo ifonteng
0: mhm
1: of my colleague ke go fara dikeng ma
0: ah wa moya wa mkhikulu ro bana ga botse
1: go le go re di wale ya le ba tsere di kamo ka go re ba itshare go tsima na ke se ka ba itshare go tsima ka moka
0: mara re nka tabela ra kholo ra kholo a re no o na le batho ba itile o ka re bona ba itile bo malome o gwetse motho a yo nyala ba yo monyalela mo lesi bo malome le gore motho tso ba tsiya go thaveneng ara re lo nyalela
1: santa el gati tsoro ka ga el gati tsoro ya ka a ona malome o ka mo go pa go thaveneng mo re go steria mo o la tela khantsa ene wa tela tsa ene wa tsiya mangwe a tsi
0: ba ragadi a re dingwetse tsa majetsa a dinya go laiwa go tse ba molaya yena a le busy mo founung a ralo ka TikTok gore wa tenega ba molaya a nya go laiwa ebile o mongwe go tse ba molaya le a ija chingama a le bele tshe ba thoko
1: e story tsa ka ntla go bona manyalo a mmamotla a go tle mo mari le di mabila a fere ra sa di a re ka molaya o mo wa tsa bo di mawa tsa bo la mo thoni o ke mara ka luring a o sa le monate ye manyalo a ho le ra tsena le mara o ga tsere o da ya ka mana ka ye ya o wa mo tsotsa tshunga mo mara le ri ke tshunga mo wa tsema mo a re nwa nwa
0: nwa le nwa nwa nwa o fetsa ne nwa nwa nwa o fetsa ne nwa nwa
1: e tsetsa mo manyalo a la fetsa ne nwa ne ri
0: a go ya me be di ke minchi papa
1: Life is hard to follow the money alone. I mean, 45 years old, Kamara Minyalo, in an argument, Katina, in our home, to the Bambam's wife.
0: No, 45 years in church, 20 years from Fayon.
1: Hello,
0: I just said my one name.
2: Lushiti, the Rarabi, Maribishi, Mr. Fantastic. Malume Skwakwalala ragadi yo kotsi malume Skwakwalala wa kwala tsaba ga wena o bile tsa fleng yona ya kwala ka mo go bulela go bulelwang ka ona mwana ra go luswisha ra bona malume Skwakwalala a tuma tsena wona ga ba ba ba jitla ka boitshatelo ba itila boitshatelo ka gore o tswaga ga nile le wena ra go luskwakwalala re bana ba rena ba iphile bo babo bo my friend motho a nyoko motho a ona a nyoko o nyala ba tshepišana kua kgakala motho a ona a nyoko o nyalwa a sebitsa rena ba family mme o tlhopa ka mogano o bolelang ka gona gore ba etsa ba tlhopa ba rothi ditsele bjele obaba ba tlhopa ka mogano o moswa fisa ka tsela ba re gopela gore o ele rena gore o sina outfit o beka kua thatse ka gore o ta ba a duma a nyoko o nyalwa ke moswa go jwa dinaga ba agišane tlamehile ragadi yo kotsi wena wa bolela ee taba e bjale bomakotsi ba matsena ba sa nyaka go laiwa gore go laiwa ga bona ba ba lae ba ye ka tenteng moswa gona ga furelela gore a ba yekua banna bona ka nnete ba sokola monna ena ka nnete o lae ke banna ka yena basadi a ba sa nyaka go dula ka mo magadi a bona moswa a jo o nyalwa mothanabile go sasa gore go magadi a gore waka a re tsamaye re tsaka re ye ka ga rena ka mo re tano tare ba bona ale ba mantšadi mokgopo ka mogadi gale ga mokgopo
0: ke a leboa mantšadi ya re le kgweding ela ya setso le bogwa ba re matšatši a majitano ya thabeneng ba tšea malomo o mongwe wa mmona malomo o šhala ka leino le tee ka mo ganong ba re a o taba malomo re tla go fa 500 o nyala kore ke dulas
3: thobela Mr. Fantastic Marebishi
0: yes
3: ra kgoloskwakwalala wa kwala marataba ko gore gore re feleletse re tsea baagišane gore re tsea bašomi mmogo gore ile o ba ditlhatse tša rena tša go ile go saina kua Home Affairs ke ka lebaka la gore a re sa tsenelana le meloko a gabo rena a re sa ya magaeng re ithulela gole le magaeng a re sa phela segoro ke mo e leng gore tsea batho fela ba e leng gore re phela le bona matšatšing a le gono ra ipa e le gore thusa go e le go saena kua go mafese kua ra akgadio kotsi aowa bo makoti bona ba re le ba laya sekgale le sa ba laya ka diema le dika tseo e leng gore ba re ga di sa šoma matšatšing a le gono ke mo e leng gore o ba bona ba se sa nyaka go laiwa ke a leboga nna ke moleke filmon mampa go tswa ka molepo a mmamatsa
0: ke a leboga filmon e re kesalo mafelelešo dumela
4: ka go botse gore na ba manokwana ba banana ba re
0: ya
4: ba manokwana ba banana ba bijale re ntsi wa re kele ko eta ota ba re
5: Re gopola bobotse ba dithaba tsa lulu. Re gopola bothaga bya noka ya Limpopo, le taba le lebelle. Re apara mmemelo di fatlhong, ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tsa bagalabe le bagekulu.
6: Mo ngwetswe kgosi ya mathomo e le go seolwana. Go latela Ramohibidu, go latela Maribe wa pele, a be go latela kgosigadi Mpofu.
5: Thobel FM e keteka bokgwa le setso sa gago. Thobel FM. Shut up, what's the one of it, Tabby Shaw?

0: nnete gore ba bangwe ba ya meketeng a re ke gore chatle le kgone o tla bao le kae 0860024452 ke gore chatle le kgone o tla bao le kae o ya kae ke kae mo leng gore o ile go kokona gona go tla nompotse le gore go se lebyang ga geno 0860024452 o ile go kokona kae chatle le kgone le gore go se lebyang ga geno dumela
1: enga
0: mone wanga
1: ore
0: na ni bone o to vuwa no to ima
1: a o na phepo na muse
0: o na le phepo mo ga geno
1: ya phepo ma ya le khu
0: le ya le khu ko kae
1: a nga mo mkulu
0: okay no le boloka botse ne okay 0860024452 ar ko gore na go se le byang
2: Mustafa Pasic
0: dumela ora ito go bya
2: a o lekile
0: ya o se le byang ga geno
2: ya mo mamelo ka mo la
0: o o ka mamse
2: mamse ya ke mari o sia mo a i mo na ke bona
0: okay go se le byang ga fa o
2: o sha wa to ne o la mo
0: le le le lo kokona ka ile gono
2: a le go rona ka di bolo na le di bolo mo ga go rona di bolo re ke
0: ka o le ya di tournament e no re a leboga tumelo fm go se lebyang o ile go kokona kae 0860024452 go se lebyang ga geno le ile go kokona kae tšatši la lekgono okay tumelo fm okay go se lebyang ga geno le ile go kokona kae tumelo fm dumela
3: lekae
0: re gona goreng ka sosha
3: ai wa to mothata wa fatile
0: ya le ka mo gotee what mogalena go tonya thata
3: mona e thata thata
0: mona ke leng gona go tonya very cold
3: e ke go thola le go sintse sena ai o lutse
0: le le go kona ga Elena
3: ah ba ka ke le a ke tlo go tla go tsere ke go ro ka go di tsana mara ke re ba tsama ide ka ke go ba di kwa
0: oh yeah, ba ile ga mama bolo thaba gone
3: ke tla go bona di tsane tsa re kwa re ntse ba tsile mara ga go re go go ga ka ke
0: okay right okay khadiya setla dumela khadi
4: nge mpitse ga botso ntlhompe
0: khadiya setlana
4: yes o tsogile ga botse kgaetsedi ya ka Mr. Fantastic
0: a na ke tsogile tswa
4: wa tsoa motho a re ke nna gadire e setlane e ke gore ngopisa le gore moya wa bomeneri wa ka ba sa ba robala ka khutso gore le bona ba lwa le nna
0: gadire
4: setlana light in complexion and beautiful
0: a ke re maybe o tshwana le nna ka boso
4: a wona ke tshwana le wena
0: e re wena go tsena ka mo papushing e
4: go
0: aganya
4: yes
0: kurile o le electricity wena
4: e na le motlhagase eng re mane le mamogolo e re se tsheke mo ka go thuma bona a sepetse ya bona ka ge shwa gona pelaelo dilo di itobetsa
0: kore ba ka o shumisa wena ge go se tama bone wena o no feta wa lighter a go tsana le mthego mongwe mthego ba ba mushumisha a wile go tsa tender o ba be file kudu ge bana ba ina le matepe ba bitsa yena ko ngwana ina le matepe ba bitsa yena a ka re khomola a mo lebelle so ngwana wa khomola bana ba mo fa tender ya go mo tsa bana ba matepe
4: hey ba mmile ga botse mara
0: o re tsare tshi
4: lo go bana ba se mo sentsha ke re ke le
0: bo re
4: ke le bo re Mr. Fantastic ke tamisha ka pele ba thile tse ba rena bo sele ke nete magagesho le khono ba IEC magagesho ba sa khuditse ba ri le wa nang ke mokali ikotlolla re tla boya ka morago ga dibeketse ka ba go tshepedi ke tharo ke mo ka re khona go tswela pele le lena ke le beke go feta ke beke bolela le ba thile tse fa ka taba yengwe ga se ya wala ga botseka gore re be re sena nako taba yela ya bana ba rena Mr. Fantastic ba o ile gore ke mokage nna le wena re kgaogane tsa bophelo di ritiri ke tsana le yena ka mogare ga lenyalo go baketsana le bona ka mogare ga lenyalo bana ba le kono ke nnete bana le ditukelo ka mokataba yo re a idumela bjale go na le moile gore le bona ba ba dira diphosho bjale ba nna diphosho tse gentse ke moka a di dirile a ka utswa sefatana ga thula ka sona a ka tshabela komeng ya dira sela le sela le sela na bana ngwana yo a tshwarelo o tla go putsa gore ga se wena wa ga sebola
0: wa tshwarela a kere go tla le namane ape o tla le go ya makhadzi go le ha ka matoroki se ha ka batho ba ntse abaiti abaiti ba molaetsa yone ba re she dimela o tlhogo ya stimela hey ha ka he ya ka matoroki go nyala mosadi yana le bana bana ba le ke matoroki sa gago
4: hey gape tabe ba tsabakeng e tshwela pele go thatafa ka gore batho ba gatella gore matoroki sa na a shala gae gore gone go ipsina ka lenyalo
0: go go nyaka go mo nyaka le dinamane
4: pele botata be ongi gore le lena go thwe lena bo Mr Fantastic ke mo ka lenya ka go bua le tle le bona mane tsa lena le rila le ditukelo bile ka bo papa ngwana le yena o thego ke mola gore wa ngwana yo na le tukelo ya go tsiba papa go le go bona ke papa go nako ye o ile gore papa go wa nyaka
0: go bona o tsanjana mo mona mara e seng a sana ditukelo tse dintsi mo go yena ene ba papa ya wa madi mara ona le papa o mo swa ke
4: bi le re ke ditse gona ka fara morwane mo hlomong ke tlile le thato papa go thato ke moka o tswela pele go supporta thato go ba thato o tlaja tsaka mo ga morwane go di fela le tla romela na ba se bola
0: e re botse
4: o ra tlhakantsha le ya morwane
0: e ra tha ya ba enji Akombuje ke a tswa ke tshoka efeng ke tshori farm le komposhele ke ena makhadzo ri siana maraina
4: hey
0: and then ke tshori fa le African jazz tanai
4: a ena ke nna moswa itswa le makhadzi
0: and then ke tshori mbatanga bari o semncane
4: itswa ka makhadzi wena fantastic way
0: wena ri makhadzi ege
4: itswa ka makhadzi
0: ri ke tellje ba
4: tsaba post ri tsaba ba low
2: fanta
0: ke tswa ka efeng
2: bona ke mathelo wa sona mona ke rokoroko mo dia mathata itswa ka makhadzi ya bona ke khadi ya tsatana
0: okay ri ya bona ri khadi ba kwana le wena wa mafelo show ke tswa ka efeng ke tswa ka efeng
2: o tshwela le kae
0: mushate
2: e wona le go tsena ja la go bla di lwa thagala e tsoga ma khadi e bua ga di setsa
0: a ga di ba o rata
4: a wa ke yona ke yona go sha iwe
0: ba re ka sfatlego ba kule gore wa laita okay a wa na ke ba mile ke re tata ke ba le overdose ma khadi se ana marena ya bo ma khadi tsa gore di topa di go sheba di maka maka

0: Afrika molehla gore le lengwe re sa lebale gore a wa tsa boeti le tsona ke moka ditjela pele go na madim gatlampana bile gape di kwala kwa tsa kutjwana go di nyona ye gore ka nnete magesho nke re tsene ka faretswa re kgone go ithuta gore na mafaseng a mangwe ba phela byang di province tse dingwe ka ba ile gore ga botsetsa ba tshetsa e boeti ba tloga ka nnete ba na meletse e go pitla kae bo sele bo sele ba tshike ba le ka mogare ga dinamelwa tsa botlhe dumela magesho ba tshike ba le ke ba le bona ke moka ba sere maeto e ke moka ba lebile mafelong a go papapapana tlhapang tlhapang tlhapang le lena ba boile gore ke gona le tsoga ke moka gore ge letswa ka mogae le tswe ka mafolofolo megagešo le tswe ka boitshepo wa tseba ge motho a tlhapile motho ba le boitshepo o tswa ka mogare ga lefelo la ditshele mane motho o tlala ka mafolofolo o rata a ratoga le ka mogare ga mošomo ge a re wa šoma o ba le tswele pele ge o ka re le khone bo seleka le tlhakore le lengwe o na le moya ke tla bua ke di bona ke le botsa nnete ke gona ge o sentse le tsa tshila gago le ka mogare ga meletlo ge batho ba le tsa megolo kwane wana o ba ntsupulane o tsupula molomo ka gore ga se wa tlhapa tlhapang tlhapang tlhapang le ba imana ba tlhapelena ba gone go fa ba o ke mafolofolo ba gone go gatla ga pele dingaka ka mola maokelwaneng ke le ka go pula ga botsebe ke ya go feta re be re bolela ka taba yengwe magagešo taba yeo e le gore ga se ya fela gomme ga se ya fela ka lebaka la nako taba yeo e le gore e tshwenya baswa ba bantši baswa magagešo ba ka mogare ga manyalo bjole ka mang le mang wa tseba ge motho a gola go nyaka go ipona motlhomong wa dirile tse di botse e le mosadi wa lapa goba e le monna wa lapa ebile gape ga gona motho e le gore wa beakanya gore a ke nyaka go dira bana ke moka ka morago bana ba ke tsene ka bona ka mogare ga lenyalo le e le gore modimo o tla ba mpha lona motlhomong e se ba ka mogare ga lenyalo le tumedi ka gore dilo di sepele ga botse fela ga di sepele ka fa o e le gore le rena benge re nyaka ka gona magagešo ele taba ye e dira gore baswa ba bantši ke moka ba name ile gore ba ga ka nega mane ka mogare ga manyalo a bona mo ile gore bangwe ba dire a bona botsebotse taba je ge ke di lebeletse ke di bonang ke motlhomong ngwana yo ge o bona gore bele gona o go otse o kgona go iphetolela ee ge o bona gore o kgona go iphetolela ga kwe ngwana yo nke o mo tlogele gae bangwe ba re aoa banna gape re ka se tlogele bana ba rena banna le bona ba re bana ba rena le ba iša kae le iša kae bana ba rena ba ile go tlhwa ba tlaišwa ke balekane ba lena ba ile go tlhwa ba tlaišwa ke babogadi bja lena bana ba le ba iša kae le sa re fe bona basadi le bona ba re nna ke mang yo e le gore gore lena basadi bao e le gore ba ile go ba nyala ba ile go rata bana ba rena ditaba tse ge le ka lebelela kua morago kua le ge e le gore tsa tlaišo di be di le gona di be di se kalo magagešo le bana ba kua morago go di bolela nnete namane tsa gona di be di na le tlhompho go feta tsa bjale ba bjale bona ke moka ba phela bophelo bja go tsibja ke bona ga ba tsebe motho yo mogo le bana ba bjale bjale manyalo a ema kae ka bana ba gape le kgone ka gore ke bile le nako magagešo ka di bona gore ya wa nke ke nyake modirela leago ka kgwetsa ba lekala la poraebete se se time se kwane ebile gape e le moruti e le makgwebo ka re ya wa motho wa malebašo o tla namaile gore wa re eletsa bjole ka baswa re bona gore na ga botse ge re tsena ka mogare ga manyalo ka bana re tlhoka go nna ka niša dilo tsa mohutamang ge motho a re ke nna monna ke ye gapa le namane o tlhoka go tsitsinkela dilo tsa mohutamang ke lesome la metsotso magagešo go itswela gona kua e rengela ya botlhano ke gona mošate wa tsebo le boithabišo thobela fm ya legotla gašo la aforika borwa nke ke kwa ka fa gore na e ka ba e le gore ga botse di ka ba di eme bjang
1: youth ke yona go thobela fm ka thekgo go tswa go SABC education SABC education enriching minds enriching lives
2: are na o fisha mo setlengseng.

0: Thobela FM. Moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Youth ke yona le Kate Morwane, ga di etse tlhana. Baswa a re swarishaneng re kgone go matlafajana. Thobela FM. Moshate wa tsebo le boithabiso.
2: Aga re tshele pele mo ga re shikile so mehlalo la metsotso go itshele gone kwa iringele ya bohlano ke letsetse molotsana wa le fotwana ke kosha ya pleasure ye o ile gore ka nnete ke le ya dira gore ke moka gone go nna melela le go feta ka mo lefapeng la mmino wa tsa manyano re le boga boledi go mme ga bile mo ga re shikile amogela fa bo sesithaini se kwane ke le ditse gore ke moruti bile gape ke makgwebo gape ke modirela le ago ka lekaleng la private sesithaini bo sele mogolo wa ka ke le tsamisha ke amogela gona fa go thobela FM ebile gape re leboga le nako ya lena tle
3: thobela se tsadi le batheletsi ba thobela FM
2: aga re leboga se tsaini ke nyaka gore ga biele wa tseba re dutsana tabeng tsa rena tabe ile gore ke dumela gore e padile go fela beke ya go feta ke nnete gore gona le basadi ba o ile gore ba tsena ka mogare ga manyalo ka bana ba o ile gore ga se ba ka mogare ga manyalo ao gona le bo papa ba o ile gore ba nyetse basadi ba mohuta o biele ke nyaka gore le kgone wa tseba ka ge ile gore re fela re kwa selesela ka bana ba mo ile gore go nngwe batho ba lla gore bana ba ga botse ba re senyetsa manyalo bana ba ga ba le bana ba ga bana mekgwa bana ba dira karate ga botse re ka re ke dilo di fitse o ile gore biole ka moswa biole ka monna ge o re ke ga palena mane o tlhoka o di lebelela pele ga ge motho mongwe o ka tsa sepeto se ke di fitse ile gore biole ka mma ge o bona gore biole gona ke na le ngwana show ngwana ka ona le mengwe ge ka ba go le sume pedi le sume tlhano le sume senyane biole le biole le biole ke tlhoka gore le nna ke di lebelele pele ke moka ke dumela gore ke tsana ka mogare ga lenyalo le ngwana wa ka
3: dilo tse e leng gore batho ba tshwanetse go di lebelela before ba nyala basadi ka bana e ka ba gore go lebelelwe mengwaga ya bana bawe gore ke bana ba e leng gore ba ne mengwaga e mekae e bane ke bana ba e leng gore ba ne mengwaga e leng gore ba ka kgona go beiwa fatshe ba tlhalosetswa gore go diragala eng pele ga ge go tseiwa sephetho sa goreng batho ba babedi ba nyalana bana ba ba dudise fase ba tlhalosetse gore o direlile 1, 2, 3 ga botse e thoma ka motswadi wa mosadi a dile fase le bana ba gaga ba tlhalosetse gore bana ba ka nna le papa lena wa madi a re sa le mmogo mara go tlo direga se le sela le sela ge ka go mmona goba go bona lena then ke a tsheti a nyaka go nyala ke monno mongwe le gona a ba bie fase a ba tlhalosetse gore ke kopane le motho ke mokete ke kgopela gore re tle re phele le yena ke kgopela go le kopantsha le yena go be le dipoledišano tse di tseneletseng bana ba botsise mo ba botsisang gona gore ba tekwele gore le bona ka gare ga relationship eo e leng gore e tlo thoma goba ka gare ga lenyalo leo position ya bona e mo kae gona ba safe bokakang gore ba sile ba gore ba tekwele go amogelega goba ba tekwele gore ba se ka sila o ka re ba latlhegela ke batswadi ba babedi ka gore gantšhi bana ge o diega lenyalo la mokhutoo ba ne go tekwela o ka ba re yo monna o montšha o a tlare o tlo re tseela maemo a rena mo go mma rena gore a re rena ga botse a re tshwane batswadi papa o kua le mmarena shwena le ena wa nyalwa gore go re rena re tso ba selo mara ge ba ka beiwa fase ba boledišiwa ba kwešiša gore go diregang go iwa kae go go tswelwa kae then gantši e ne go thuša taba ya poledišano
2: aga re a leboga bana ba ka nnete ga ba swane bana ba bebile gape ga ba lekane go na le ba bannyane go na le ba bagolo a re tse mabenkele ka morago mabenkele re kgone go tswela pele
4: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso Clientele ga o reke fela liano e o tshe o reka gape le khutso ya monagano le bakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand ye o e khwetsa go ge o dira gopelo meraro ya rena e le fa gabedi ge e ba motho o tlokofetse kotseng ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira gopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
5: Kingdom Slots go la Gromla Zala e go tlisetsa Spring Chela Family Market ka letsatsi le la bogwa ke la 24 September 2026 tlisa bala pala ga go Kingdom Slots go ruitla o ipsine ka mmino di jolo go ithabisho se faleng rena le Shandeshe Brandon Ruth how the DJ Session Madness Gomez SA Trisu the Deep le no LJ amogela le tuba yena o tla ba go thabishebelo ka moswana marapo bana ba tla fiwa sebaka sa bona sa go raloka mona batho ba magolo ba tla ipsina ka bo ithabisho di ticket tsa batho ba magolo ke 200 rand fela bana ba ka tla tsaga mongwe le 20 200 Atlanta fela bana ba masia bona ke mahala hala di ticket di khotsa ka computer ticket pakisha ka hore dia fela di stole jona di gona sa public 500 rand fela ba ba nyaka go rekisha di jolo jidingwe le ka raka stole sala na ka 1000 rand fela o ka romela le khopelo pele ga la 10 September 2026 go email yin events@kingdomslot.co.za di rona di jo tsa go tswa ka ntla ga di dumelelwa 24 September 2026 heritage day ye kingdom slot e tla wipsine le rena
2: re le bogamaga ge shiro le bogake masome pedi pedi a metsotso go itshela gone kwa iring ya bohlano David Baruti wa re dumedisha moetledi wa thekisi go tswa ka molamang kwe ngwe re ba ka batletse ka mogare ga thekisi ka mokareng kgabo se re tlhapile re le boga Baruti a re tsweleng pele se Thaini a re tsweleng pele fa le boletse nhla ye botlhoka gore bana bana ba ge ba gotseng ke re ba bie fase re gone go nama ile gore re ba botsa ka diphetogo tse ile gore di gona ka mogare ga maphelo a rena ke nya ka go rutse ba gore nna ka ba ile gore ka ge ile gore le moruti bile gape le shima bile ka modirela le ago le ka leng la private ke nya ka go tswa gore na ruri ka nnete ya gonega se tsaine gore le nyalo le fele fedi ka lebakala gore motlhomongwana yo ile gore ke tle lena ka mogare ga lenyalo o na maile gore ga sepetidilwa ga botse magareng ga ka le molekani wa tabe ka nnete nnete nnete ngwana o tlhoka megwa a ka fetse le jalo go ba motlhomongwe rena bile ka batswa di tla ba re se ba gotlatsela ga botse
3: yona ya gonega ge bana ba ka le moga gore gone le go sekwane gare ga lena gone division mma o bolela tse papa o bolela tse ge bana ba ka le moga ntweo ba kgona go ishimisa kgatlhanong le lena gore le tlelelwe bana ba ka gona go bolela ka papa bona mo go wena jwale ka mma bona then luena ka go ba le feeling ela gore ya e ka no ba nnete ka gore fela se papa bona wa madi then wa itea ka mafatla ya khosa rauda u ka gare ga lapa o ba ba botsa papa bona ka wena jwale ka mma bona ya khosa rauda ka mantjwa mangora gore ge bana ba ka lemoga gore le lena jwale ka batswadi a le kwa mebile le ne di loopholes go ne machuba chubana mo lenyalong la lena ntwa mokhuto o ba ka ishumisa gore ba lelweshe gore go tlhakatlhakane ka mogare ga lapa e le ka ge ba lemogile gore lena ka babedi a le a selatia le bota le lena le le agang a selatia mara ge batswadi ba babedi ba ka kwana and ba kwešiša gore bana ba ne di-frustration bana ba ne di-anger bana ba ne di lwana-lwana kudu-kudu bana ba e leng gore ba ka gare ga lenyalo le e leng gore ke le blended ba ne di fie ba ne dilo tse dingwe tse e leng gore a ba di-communicate le motho mara bona self ka mogare ba ne dintwa tse ba di lwang ba ne gantsi ba ne go di tsweletsa ba botsa motswadi o mongwe se ba botsa o mongwe se o kry-e le gore ba no kgosa tlhakatlhakanonyana e leng gore e no tlhoka gore bana ba beiwe fase ba botsiwe goreng no ga la tshwanela go tshoga go ka ba re maybe ke ne ke ela mmalena aua re tlo no ba family ra phela ka phutso le lerato ka mo gae ntswela ka sekgwa ba bitsang gore ke assurance o ba assure bana gore ke se se tlo diregang ka mogare ga lapa le ga se dilo tseo lena le dinaganang le matshogo a o e leng gore le ne le ona
2: aga re le boga wa tsebaga le bolela ka ka katselaeng gona le batho ba ntse ba o ile gore bangwe ba tloetse bana kuwa ga ikuwa bangwe ba atse bana ba re bile ba gere ba lebeletse ba ka gona gona maele gore ba gona o ikemela mola le mola re ba bona ba go tshe gape motho ke moka go rua mo lebelela e mongwe dira mphato wa bolosomenti e mongwe fitile gona fa le lengwalo la mphato wa marumatlong ge ke duna maele gore ke fa motlhala bile gape ke na le tumelo le nna bile ka motho fa gore ga botse ge motho a re ke ya go nyala ka merwalo ya gago ke na le bana ke mo ke ratana le motho a re o ke tla go tshea le bana ba gago ba ga ke na phoso bile ga ke bone molato fela go khumona ile gore ka mogare ge batho ba bolela ka ditlaiso tsa bana ka mogare ga malapa ke moka ke rena ba mathomo ba o ile gore go bolelwa ka bona ke ge ile gore go nngwe bana ba rena ke bona ba o ile gore ba ka ba phosha ke nyaka go tsiba gore nna ka maitemo a lena bele ka modirela le ago bele ka moruti gantse go thoe banna ba kua pele kua botsebotse gantse ba lapishwa keng gore ba feletse ba sana kgatlhego ya gore ba sanya ka bana ba le bona basadi ba ka gore gona le ba o ile gore banna le bona ba tlile le bana ba bona mosadi le yena o khumana le gore ga a sana kgatlhego ya go nyaka bana ba monna yola molele gore batho ba mathomo ba kwane taba tse gantse di tshara kantshwa keng
3: go ya le ka mogo ke boneng batho ba bantsi re ba dumela gore ke gapa le namane ba nyaka go ba lebeletse tse di botse fela go tswa dinamaneng tseo
2: ba lebeletse tse di botse fela
3: mo leetong le ke re metseyang go ka no ba le mathatanyana a e leng gore re tlo kopana le ona then ga direga mathatanyana ao nna yole ka motho ke tlo a tseya jwang ke tlo a emela ka ipotsa gore ga gone dustbin ya bana goba ke tlono go ne batho ba bangwe ba e leng gore a ba kgone go rwala maikarabelo goba accountable ba nyaka go tshabela di-challenges gore ngwano a re mokere moise ga geno go raya gore le montsha ka mogare ga family lena le molatlhela go gongwe goba le mofa motho mongwe o e leng gore a ka no se mo godise ga botse goba a dira gore go kwatsa mola ga ngwana la ga gore papa a ka wa madi a gona bophelong ba ka ke dula le papa o e seng ngwaka go ka namebile go nnamelela go e ba go bakela ngwana la go kwatsa le go patedisa batho ba bangwe go kwesa batho ba bangwe botlhoko ka lebaka la botlhoko bo yena a ka no bantshetsile gore already o gola ka bona jwale ka ngwana that's why le bona bana ba bangwe ba bolaya basadi ba bangwe ba kata ba bangwe ba dira eng ba tshwara poo ke ka lebaka la kore tse dingwe ke di-result tsa gore ngwana o gotse jwang o fila o kare ke latlhilwe papa ka o ntsatlhile wa madi a ntsatlhela stepfather le mmaka bakwane ba ntsatlhela go kuku le ena ka mogae le ena a nna le ena a re kwane ga botse kore e no kgosa gore e no ba ntwa
2: e dira modubutu
3: jale batho ba tshwanetse ge ba tseya leeto leke la go ba di-le stepmother ba ikemisetse go amogela tse di botse le tsempe tse di ka tlang go tswa baneng bao
2: le sa se re gona fao tabataba ke yona ye ka nnete ya go khumona e le gore bontsi bja rena gape le tsebe gore bana ba o ile gore re bolela ka bona fa go di bolela nnete ke bana ba bokate bana ba bana ba o ile gore re bolela ka bona fa ke bana ba bo gopotso mashego bana ba re bolela go ka bona fa ke bana ba bo mang ke bana ba bo mashilo motlhule bana ba ge ke bolela ka bona fa ke gore ke bana ba o ile gore bo mma go bona ga se batho ba bagolo e sa di ba baswa sestine yona ya o khumana ile gore go thongwana yo ke mokadu sepela a ye adula le batswa dibaka ke taba ile gore batswa ba ntse ba idira bile gape ba bona nke ke yona ile gore itlana ma e ba shumela mola ile gore ka molehla go re lengwe ngwana o bona motswa di a molahla a getha lenyalo le bona malo ba 5 ile go di ya botshelela bana ba ba tswalela dikolo e ba taba ya dikoma go na le bana ba bantsintsintsintsintsintsi ba boile gore ba tšhabela dikomeng bana bao ke mokage ba tšhabela dikomeng ka madimabe wa khumona e le gore di-stepfather je ga se batho ba boile gore ba dumela ka mogare ga taba ya dikoma ngwana yo ga a tšhabela komeng le nna bile ka mma ga se ka moroma taba ye e tshwenya baswa ba bantsi kudu ka mogare ga manyalo e tlhotse mmudubudu jale modubudu o bofelong go thoe ngwana a di sepela ka gore bile ga se wa kwa madi a ye ga gabo gore ka mogae ka mo re be le khutso nke re di o bolelang ka taba ye bjole ka basadi sustaine ke sepela le ngwana yo ke boela le ena go batswa dibaka ke a motsea ke a motlogela ka shala le baka mogare ga lenyalo yo wa ka yo a emema
3: ga botsi go ya ka tshwanelo ge le tlhakana le bathata o jwa le ka monna le mosadi a tshwanela gore a le lose ka re ngwana o a sa romela ke wena jwa le ka mosadi komeng goba a romela ke monna o ba ba sephetho se e leng gore yena o tsere a ne le bagwera ba gage a ye a tshwanela gore e affecte lenyalo ke ntwela ke e boletseng ka re ga botse foundation le yona ya lenyalo leo e tshwanetse e tiye
2: andtsakatseka
3: ke nnete go sa tsone go direga dino tse dintšhi ba bangwe le ngwana o mongwe a ka no se tšhabele ko meng o mongwe a ba pregnant ya kgosa tlhakatlhakano ka mo gae gore gone jalo lenkokeletsa morwalo mola e le gore ke a le supporta dilo tsa go tshwana le keo so batho ba babedi ba tshwanetse gore ba tie lenyalo la bona lona le tie le seka ba la gore la tseakea ke diphefo tse di tlotlang di tla di tlisa ke bana
2: lenyalo a le tie le seka la tekateka ka lebaka la diphoso tsa go tlisiwa ke bana gape re ngwana a tšhabela komeng ga se ka moroma ge ngwana a etswa ka mogae a ya go utswa sefathanaga ga se ka moroma go a ba bielo le go wena papa ge ngwana yo ke moka timelela a boe ka tse ya boeng ka tsona le ena a tšhaba le wena ga se wa moroma ke gore seo e le gore se diragala ka moloi le letsogo la nyele le ka moletsong la go ja gaga ga se diragale magagešo re bone taba e ka leitlho le le botse ka di botsa gore wa gape ngwana o ibile ka tsonya ke ngwana wa motho mongwe ga se nna tata go mola ile gore mathomong o dumetse gore ke tla ya gapa le namane ke nya ka gore ke mokare tla re rume fa re fe ba thiletse ba rena sebaka gape ke ya ba kolotsa ba thiletse ba go thoma beke ya go feta nke re bolele ka tabashe gore na ge ke sepetse le bana ba morwane ke ile ka mo lenyalo le leswa mothomongwe ke nyotse ka moga mashama ite ka mo na se se thaini ge morwane a tlo romela bana ba gago tšhelete ke begela ba ba mašamaite gore wa papa go bona o rometse dikete tse tharo tsa diranta taba e ke phoso
3: aowa taba ya gore papa go bana wa madi o supporta bana a se a tshwanela goba a se phoso ebile ke tokelo ya ngwana o mongwe le o mongwe e fela ge o tsena ka gare ga lenyalo tshwanetse ntho nngwe le nngwe e be transparent o e be e tafoleng gore nna monna modimo ke a go rata ebile ke tsena le wena ka gare ga lenyalo empa jaaka ke tselitselitselitselitse gone jalo ka bophelo ke mo and then le eboledišane le dumelelane ka yona gore a ene molato a re tswele pele ka yona a ba support-e e ka no ba boimanyana ge yena a ka re a ska ba supporta ka baka la goreng
2: nna ke gona
3: go ya ka nna ke bona e le ntle e botse papa go bana a supporte bana ba gage le yena monno a tsebe gore bana ba bone ke nyala mma bona mara ba ne papa bona ene ba kwane gore re a dumelelana na goba e pala e sa le gona monna re seng ke re ya gole na e ska ba ntle e leng gore e tlo ba surprise goba ya ba sphini gantsi ne go noesa ka lebaka la gore basadi ba bantsi ba idia sephiri go fitlhela e senyega ge e senyega ke gona mo banyakang gore ba ilokise gane nkabe e be ntle e leng gore e be iwa tafoleng go tloga mathomong go be le tumelelano ya gore ke ka mokgore tlo berekang ka gona ka bogong
2: re a leboga se se thaini a re bolele gape le basadi o mosadi ke mosadi se se thaini basadi ba o ile gore ba nyaka banna ba ba tlhokomela bana ba bona e se ba madi e upsia yena di thata fisha ge monna a tshwanetse go tlhokomela ba gagwe ba o ile gore ga se ba madi ka boripana
3: yona ya direga
2: ya direga
3: ya direga gantsi ntwe ya gore basadi ba go be bonolo gore banna ba godise bana ba basadi go be boima gore basadi ba godise bana ba banna e baka ke gore gantsi bana ba e leng ba gago jale ka mosadi ba madi ba kgona go kwa ka wena gore aga papa lena o montsha o yetla kore ba kgona go theeletsa gore ke expecta sele se go tswa go lena mara ganti a seng ganti monna a gona go botsa bana ba gagwe gore malena o mompha o yetla le mmiteng mama le direng sele sele se ba ka mothieletsa ka le batla gore ganti ka gare ga malapa motho e leng gore o gona go bolela taba gore a re dienso ke motho wa mosadi bana ba le ba monna le bona ba kwa mma bona wola a kgaoganeng le papa bona gore o reng jale ntho ke yona e leng gore gantsi ne o kgosa dintwa ka mogare ga malapa ka lebaka la gore mosadi o montsha goba stepmother o fila gore bana bale a ke kgone go ba laola goba go ba dirisa dilo tse nna ke di nyakang goba tse nna ke bona o kare di ka isa family e kgole
2: le boletse go tlala seatla bjele ka mosadi bjele ka mmamoruti bjele ka modirale a go bjele ka mmagwebo se tiny se kwa ne magage sho re ya lebogare le boga mogolo wa ka modimo a tshele pele go le tshe go fatsa maile a lena ke dumela gore a tla aga ba so ba ntse re ya leboga tlhaipsineng ka letsetsi la lena
3: amen
2: re ya leboga magesho aga ba tshilitse bana ba gesho go thoma ka lena o nyetse ka bana shiba ke mo ka ketsana ka mogare ga lenyelo le wena tata go bana ba ka o sa phela bile ga poshu maga bose o sa nyaka go tswela pele go phetaga tsa toka ya gore bana ba ga go ba je bana ba ga go ba apare na ke poshu na re a ntshwametsa gore bana ba rena ba bagole ke nyetswe ke nna yo ke le nyatso tabe le bona bile ka le nyatso bile ka bana gore monno mongwe ka setle ka matla a supporta bana mola ile gore le gona taba ye ya bana ba ba shala gai le ka fela lenyalo ka nnete ka baka la gore wena bile ka mmaga o nyake bana ba molekani wa gago wena bile ka tate ga o nyake bana ba baka mola re be re kwana re ka sepela a ka gomela gae ngwana ruri ka nnete ba re ya wa ngwana o kenyetse ka yena wa itaola ga a theletse papa ke a shala ka molenyalong le ngwana ka a sepela 086-000-2452 ke nomoro ya rena mogala magagešo yeo e le gore le ka e šomiša 086-000-2452 le letlakala le gona la Facebook la Thobela FM yaka gomme ge o tsena gona ka fa le tla re hashtag youth ke yone ya ba e le gore le wena o kgona go ntšha maikutlo e re ke tseng molotsana magagešo re kgone go ja marapo a tlhogo ga nyake re tla re befetso ga nyake re tla re befetso collide ladies amang

0: nana yo ile gore ka netting ke le ra ipsina ka yona bile ga pere tswela pele go ipsina ka yona bile ka ma Africa borwa. The truth is I'm high on love, these feelings, and I don't know what to do. Do I hold my breath as I wait for you? Can I afford to compromise this feeling inside my mind? Lady Zama, are you calling to make a real loan or lachala go metso tse ka ba go ile some senyane o itjela gone kwa iringela ya o ikela ka botse iringela ya botshelela wa tsiba go nala dikosha tse dingwe ne ge dilla lo wena o wa kwa gore yes I'm alive ke a pila go ke a pila ai go pila o bo swa tswa keng botse bo tsere tshonya ke heshe man re motho a ka kuisha gore ngwana o dira phosho e ga ku o lenyelo le tla fela ka dilo tsa go tsebalege wena o nne tse o ntlhaba ka mantsho re ngwana wa gao bile ya aswaka e aswaka bile o tlo utswa sefatana ka kae kae putse ke gore na o rumilwe ke nna na na be ke tla tseba gore o tla tshelela tata wa utswa difatana e ke be ke tla tseba gore ngwana yo o tla tshelela mmawe a tla imisha le mosadi o ka maotho etlang batile tshe re bolele yo nne megala ile tlhokile matepe e sona le nna ya panya panya le tsogile ga botseka moshanta ntho wela
1: thobela ga di tshetlana
0: le kai
1: rona le kai ga di tshetlana
0: a wa re gona hlelena
1: le bolela le monike film on mampa o tswa ka ga molepo a mmamatla
0: re le amogela ba go tswa ka fale ga molepo hlelena
1: daba e ya ma banna ba bantsi ya ba maka gore e re tsiya basadi re ba tsiya le bana nna ke ka gare ga yona mo e leng gore ke tsere mosadi since KT ra arogana re na le bana ba bararo bana ba ka mma bona o ile a nsupportisa jano a tsena ka gare ga lenyalo ke ntse ke support-a monna gage a sa nkampha bothata setse KT ka gore nne ke reye ke nyaka bana ke founa ke re mma ke nyaka bona bana ba ka be a re ga a batliša o be a batliša le monna
0: wena o sepete ga botse
1: o ba batliša le monna ge ba fitlhe ba mphe bana e bane ke tlhwa le bona ke tla tlhwa le bona phakeng re raloka thapama ba re o tla ba nametša ba tla boa gae ke boka thapama ke a ba nametša ba boela gae
0: e tse wena ga se o humane motho
1: kana go weng ke be ile gore ke humane motho wano motho o ke mo humane go yena re ile re thoma le yena ka mmotsa gore ke na le bana a ra wa go nna gona molato e botata buile ba re ge re fetsa go saina le yena o wa bobedi o ye motho a jika man bana ba ba gago a ke sa ba nyaka ka lapeng la ka nna
0: yo nna jo
1: e le gore be se na botata o re go sainiwa le nna ke bona gore a wa motho ke mosadi bana ba ka o ba amogetse re a saina le gore go saina re a ke sa ba nyaka
0: wa shuma bian
1: le a nwa la bana ba ka ba tsene ka lapeng la ka ba go kwa bona ge ba itla ka e di fantse gore ba tle ga ka ba ya ga kukwa bona nna ke o ile o ba bona ka kwa ga kukwa bona ka re nka se ba gapele ke bana ba ka ka bere di shagang ya gore ka mo ke ka ga ka bana ba a ba tle ba tla ka mo ga ka o ka se bule le silo wena o mosadi a
0: ke ka ga lena ga se ka ga
1: ke ka ga rena a
0: ke
1: ka
0: ke kwile ke a leboga go na molatumaga gešo le go la go tswa pitseng shidiwe ke mokare mo kwele gaitse di a rena le tsego le ga botse ka moshata e thobela
2: mamorano
0: le ka ina ba
2: rona ra re ne o ja ba go
0: tobe gore ke nna mamorano ya mpolaya
2: e se mo mamorano di ga tshini
0: re leboga re le amogela
2: o bona le yena ke Ezekiel Botlhoro ke ngwana wa Lispetele ya Mosi
0: a re ngwana a mo
2: that's right memorand ke rana hore he ke rata ga di tshekana bana ba ba hai ke tsira botse hore a se ba botlhoro ke ba mashamaiki ke rata mma bona le le mma bona le bona
0: amen
2: re na re tshwenya ke re na banna re tshwenya ke ntshwetse ore mola o o simolo khale bana o re ri ya go re tsala ba zwa mo la tsala ba ma shama iti a so a so mo go go ma mutwa
0: oyo
2: oh a ka nne di chika mana re o o ri ya ke mo go tsana la mogwane nna ba la ba tsora ba tsi ko yo a wa re mere ka mo
0: le tlhaba ba le ba rena ga ba tshubana ke dipolelo mang
2: e ka mo go nna o ri ya go tsara ra mogwane ngwana o bana ba gago na pile o sentse dilo
0: hei ke lekole ga etse diake
2: bana ba gago ke bana ba ka yoeka e keratile wena
0: re a leboga maikutlo a lena re a leboga tlhe
2: sekolo ya bona papa a bona
0: ei ke lekoile ke lekole re a leboga ee nna nka le dira bjelo lena le tshwantshe bana ba rena lena aoda molato a re tse gape motheletse gona fa letse go le gabotse ka moshata e thobela
3: Katerina.
0: Le kae, le kae?
3: To bona le kae ngwanisha.
0: A wa re gona tle gaetse diaka. Le le nyamile.
3: Le le big boy ma sa go la o tlo fa se nna ga tlo pora ke.
0: A re big boy?
3: Katerina o go itse ka le mantšu nya na yo.
0: Ba dirang?
3: Kgogo e fika le mantswe nyana ona
0: ee batho na go nkere botse ka ditsuanyana re bone gore go ye ka nnete wa tsewa keng e tseba meragelo
3: jalo o ka se a tlogantshe bana le mma bona
0: wa re ke kgethe wena bana ke bana me e le gore ba emema
3: e tloga e le bošhaedi jo bogologologolo
0: tabe e botsebotse ke bošhaedi jo bogologologologologolo
3: ga gonne motho a ka reng a e kwa bohloko a re jo o phapa wena
0: Rio mawe
3: uno wa ya
0: le le le bolela ga botse lena
3: se se go laitsa ga botse gore ngwana le ma le ba le motswa le mme motswa di ga ba tloga
0: ke gore ba gore bana ba ge ba re lesha go ka one ngwana a ekuwa ga ge shukuwa botse ba ila hlile batho ba
3: tloga ba ila hlile ka kuduka matla ke ntse go botsa o kere ga gone motho le ka o tee wa o ka re na e kwa bohloko a re o papa o nka boelela kono
0: o ka re batho ba ka leka wa tseba ba sokolola dipelo ba swara bana ba ka botse ka gore nna ke ya nkgopisa ke dikgopisa ke gore ke dumetse gore ke nyalana le wena o na le bana bele ka monna le wena o dumetse gore o a nyala ka bana ba ka
3: e ke go ratile ka terena ora gore ke go ratile le mantswenyana gago mantswenyana gago a tlo ba
0: ene matsua na na la se ka botlhale a tlhalefile kudu ke a leboga
3: big boy masakola ka ratlopo
0: a ga re a leboga ga le le basadi le mokaita ba tsea di le ya me go ba lewela ka mo letlhakore le lela gore re a patla mamola ke moka ge re fetsa go saina ra re ga re sanya ka bana ba gago lewelana ka moo ga ne nka le gomotse gape le gomotse lena e re ke bone fa leboru tšanke o ngwadile magagešo re a ngwala fa leboru a re Tobela tobela ga di tsa tlhala go tlhoka mantepe ge o rata mosadi o mo rata le bana ba gago finish and clear ke na le buru ka mola makholering hospital view re le boga ona ga pele motheletsi yo mongwe ke yena Stanford mashilu a tobela ga di ya go tlhoka mantepe ke moka marakane di ri me tshe o ngwa di le biela re marakane di ri me tshe mara tika moka di nya ka fela kwa no magareng ga baratani ke ena mashilo wa matla ka mola moripane Jane Fese are ke ka moshomo fela ga gabo ke ka mola mabopane mokibelo mphoza are dumelang dumelang ga ditse hlana se ga gabo re na se re ngwana o sepela le mmagwe e bile le nna monna tlabe shetse ya tseba ke ka bana baka ke mokana maile gore ke moka bona fa we re a thushana re go leboga re go leboga re tsentshang ka gare ga se a re tsentshang ka gare ga sona re se ke ra ngaletsa ke sa rena ka moka ge a thoma o dira diphoso goba tšatši dingwe ke moka a re di lebeleleng re e bone gore bothata bjo ke bja rena ka moka bjole ka balekane e seng gore ke bja ka bjele ka tatago ngwana goba ke bja gago bjele ka mmago ngwana nna banna batheletse ba bolela botse bjang batheletse le bolela taba tse di botse tša goba le moko mantaba tša go agiša immaculate bransoshai a re hashtag youth ke yone on Tobela FM Tobela ga di tsetlhana ga mmogo le batheletse ka moka nna ke lo tseka ke gore o se tlogele ngwana ruri biele ka ge e kana maile gore ga se wa gago ge o sonela gore o motlogele gae ka lebaka la mabaka a e be nako e kopana fela motlhala ngwaga wa pele gore lenyalo le tie e upsia o se lebale maikarabelo a gago etela ngwana wa gago beke le beke na banna e ke nyetswe Packers Fort batho ba morale modimo ke ke tla gona o fitlha ga malobo go beke le beke beke le beke gape beke le beke le yone ke mašhele nka sela peke ya mošomo magare ga beke ge ke fetsa gona fa ka ira botshelela ba re ke a sepela ke ya gae ke ya go bona bana go sa sa ka boe goba monne o ne a re boa keno ke ya go nyaka ga bolemo re tla sokola mane all right alright re ke namele gore ke tsaya motheletse gona fa le tsogile ga botsengfokotsake le kae
4: ya ke rile a fokotsa rona re rele ngwana mogala ba potshwereng a laba ya tsa
0: gape bangwe ba re beke le beke re ye gae nna re tla kgona lena
4: monna diroko-roko madi a manthata mo go tswa ngwana a e gadi tsatsana beke ka beke o ka se go nna tšhelete ona o ta e tšea kae bana re ba rata ke bana ba rena bjale se segolo ke gore re na re banna re na le o ne o compara bana ba rena le bapa re ba tšereng kaa bana ba o re le bala gore ke matsuwana le goreng ge re ba tlhokometse ga botse mo be diphosophosana jalo ka monna re tlo khumana ba re kgola ba re thusa ka tse dingwe bjale o kgetholola bana le o thare ba bolela bošhaedi ke rena banna e o ke re mosadi ka bana ke bona bana moa ba rata mo be diphosophosana jwa lefase le bontšhane o tlo bona e ba shebe-shebe nke gore o ba
0: kgetolole ba shebe-shebe nte botsebotse taba o senyetseba ke taba ya o kgetholola bana ba
4: ya rena re kgetholola bana le dijo o khumana o fitha ore ka gore ba jaku and o lebala gore le bona o na le bagago ba re ba tswetse ko morago ge e le gore motho o mongwe monno o mongwe o ba tshwere ka mogwane uwe wa bošadina o tlo tlhagalana bjale re ithuta dilo tse dintšhi ka thopolešano yago ga di tsetsana ke ra bona ke re nna ke setolo sa babirwa monna ke roko roko madi a manthata ke re mošhatre o mogolo
0: re leboga kgaetsedi ya ke re leboga yone ya dijoi o na le o mongwe ke a mo tseba mmago o ba nyetswe ka ena jo lena ka mmetseng ka mobedidi edi ya boe ge o tlatse tsa maemo tse monna ola o jale mosadi wa gagwe le ngwane o la wa madi yo gaphela ka thoko ee nke le mpotsi gore le kgone o kae nameletse le kgone o nameletse o nnameletse ele gana pelo e mpe o dubela gona kua ke ga gabo a tsena ka dijo tsa maemo yena papa o labe ntse ya motima nama ya botse ya go ga di kwa a ba gore oa ja nenneng ke bone ya bantšhitse di-out ke re bona kgethologae ke go kwele kgaetsedi yaka ke go kwele re a agiša deyane ya gore ke a ebe ke lebe rukadete wa re ta gota lena allright le tsogile ga botse ka mošhatsa e thobele le kae le kae gape basadi a bago lena ba gana ba gana ruri
3: mosadi o moea ka bana a sephoso
0: ga sephoso
3: aka bona esbonesde ena mma bona a o bona gare mo wa gare papa lena sioe ka seka ba re papa e mokete sedi aoba ba le mo wena
0: emampele ke sware ya papago lena she oba papago lena shulese o papago mokete e tsena le gore ge ke nyetswe ka thato ge ke kopana le lena re ba le ngwana obedi re re papago mmakhwena re sa re papago thato re ra lena le thabela efe
3: papa bona ka moka
0: ee papa go thato letsogile bjang ee se go tha papa go bokang wa boraro kwa morago rago
3: ao ge se o bala motho ko morago marmare ka
0: le swere ke a leboga gaetsedi
3: masiane mo malokong
0: re a leboga aowa basadi le mo kae e beke tse pedi ka moka o tswelela banna ka mathata o e le gore ke lena ba o e le gore le a lla gape ke lena ba o e le gore le lela kudu-kudu-kudu-kudu gore banna ba re tlaisetsa bana le mo kae all right le tsogile ga botse ka mošhata e thobela a ge e kgaetsedi ya ka le gona
3: re gona
0: a wa re gona tlhe lena
3: ee tabene e tshwereng mone kate e tshwenya ke taba e tee fela
0: a ge
3: e nyaka nnete
0: nnete oe ba e bolela
3: ge ke le monna ke tsere mosadi ka bana o humana nako nngwe ba gora ba ka strateng ge ngwana uwe ke botsere le mosadi a ka di a bošhaedi ba re bona ngwana o le a e seng wa gago
0: a o batho bona ba bolela bjang lena
5: a kere ke taba mo strate
0: mm
5: ya be ka kuma na wana monna o tsene pelu ete le le khotlelo le lerato ke di ntshi di kuma ga dipala nya ka khotlelelo le lerato le mo sebo ke tiere bana ba ka yena
0: mm
5: yena e be mo sebo lo reng o ne le lerato le khotlelo le le pele
0: tabia le na ye e o kare fa panele ya gore ke moka kenyetse lenyetse ka bana o bangwana biele ngwana o laga ga gola we yo le mo ile go tata go a samotsebe a go pona le ena go bile ngare ke nna tata wa madi mo le ngwana go ditshekile na a sa tsebe motho la sanga ba khausile le bophelo bya gago ke ya lekwa
5: ya one nnete ya feta yeo ka gore e gre se ga gore na serre o ya ga pala namane
0: a wa botsubutsubutsubutsu di namane tsa tata ba tsa ba fresh
5: ee ya le botata go bona taba e ya le gore le la bona ka anchi ba sa mo patin
0: mm
5: o ga ntse tsana a bona gore nna ke nna pe ka mona na pele na budi ya ya le budi ya ya le e le ne ga se a se ne go tlhatsa taba e ya le ntse di kholo di kgona ke modimo ka thapelo o re lo ka mo ka di kgone go loka le bana ba gone o tswa re ke nna papa a bona
0: ke le kwe le re ya le boga re ya le boga neat e le bo tsa bengwe go lokudu o tlhoka nnete ga rena gore ga rena nnete ere ke tshe motheletsi wa mafelelo ke yo letsogile ga botse ka moshata e thobela
6: a go tsoganye shurile
0: re bona le kae
6: a go khotso
0: a re
6: go bolla le malefela wa ga mokonyane sansutu ka re swa mamise
0: re le amogela
6: khadi ya reso o tsiya nako o khwetsa mosadi wa maikarabelo o tsiya nako o khwetsa monna wa maikarabelo
0: mm
6: taba e nngwe ke e thata banna le basadi re swere bothata ka malapeng ka gore bophelo ke rona o bo thoma go tataisa o kumana pile go ba le ngwana mo leetong leo mara ko pereleo ditlhafa o gapeletse ya gore o change tsela o tsee ye nngwe o nyale mosadi o mongwe oba o nyalwe ke monna o mongwe
0: ke nnete
6: jaanong daswae ke re go tseya nako o kwetsa monna wa maikarabelo o a tsebang bophelo gore na bophelo e re re bo feletse o tlhokagae and then ge ke lebeletse gantši bona bana ba re ba kobang ba re ba sotlang ba ke bona ba mo bophelong ba phomelelang ka bosio ba e tla ba tse gore phutha
0: awa ye ore ditlhatsi tsa yona
6: jale ngwana o ba boima mo go yena gore a amogele mmane a re mmane ke mma go boima gore ngwana a amogele rangwane a re ke papa ka gore mathomong ge mma o a tsena ka ra lenyalo leo e le monna o e seng papagwe na tshwaro ebile e jwang
0: tshwaro
6: tshwaro ebile e jwang jale batho a re fetoeng o be le botho mo go wena o tsebe gore bophelo bo ga one wa leng perfect mosadi a kano ba lokile mara letlong la gaga a thoma re ke naka o kgwetsa bophelo bo bokaone le nna ke tshwanetse basadi ba bangwe a rata mo rogo a se phoso ke bophelo
0: ke bophelo
6: rale batho ba geso a re ameleng re tsibeng gore bophelo ke eng then ge re ka bo kwešiša bana ba ka se fetoe dihobo ko distrateng kwale ba ka se je dinaope ba bangwe and then tlo ba bana ba rena ra kgona go buna mo go bona
0: ke lekwele gaetsedi aka modimo a lešegofatse a leboloke mantso e mabotse ya borutho a setswadi ke lekwele mogolo wa ka re ya lebogatlheng
6: thank you
0: magare shore rumile go me gere ruma taba tsona le dikwele mona letse bo kwele ka nnete o kwele o kwa mona molomo boletse se segolo ke gona maele gore re ya phuthana motho a sire ngwana a dirile phosho wa re o sona le babo ba ga botatago ke ngwana a dirile phosho wa re a swaka yewe ke go senya lenyalo o tatla o tlhoka mosadi wena o tatla o tlhoka monna wena ka lebaka la go senya ke bana ba monna wa ga o mola ile gore o bo utlumela o ba rata bile o ba rekela diaparo o di o fetoka ka gore bele gona go thwe o saine ke romela gona fa a re tsene gona fa le kantorong ya rena ya ditaba fela ba tlhokala tsela ba gona magagešo ba dithoma ka botse ba tlhokala tsela dumelantle

ke a leboga setlhopha sa tlhokwana tse la re lotšheng ditaba ke tša iri ya bosupa go thobela FM tabagolo e reng mokgatlhwa o mkhondo wesizwe ro sa le kgatlhanong le go thwalwa ga modulasedulang komiti ya palamente ya go nyakišia ditatofatso tša kgatlhanong le peresidente le go tlhatage bo swanetse go tlošwa maemong a gagwe goba aoa magašule Ghana mokgatlho ong a nkala gore Ghana o na le maikutlo a wa thulanago ka lebaka la gore mokgatlho wa gagwe ke karolo e mošwa bosetšhaba boteng se se tla morago gore speakera sa palamente Thoko Didiza a ka dane le boipiletso bja mokgatlho wa MK bja gore Ghana a tlošwe ka komiting yeo moetapele wa mokgatlho wa MK ka palamenteng Dr John Hlophe o re modulasulo a ka tšea letlhakore ge a etile pele dinyakišo tšeo di amanago le peresidente Cyril Ramaphosa yoo le yena e lego karolo ya mmušo wa bosetšhaba boteng Hlophe o lomantše meno ka la gore tema yeo e tšwela go pele.

0: Dumela dumela mesong e bo se mesong ya mokibelo mesong ya Azix. Akere le go notile. Ere go go fetse ba ka sa honoro go thoma wena o ba amogele ka gare ga setlhase o tile le sona ka hore be ke a o fita rena be re go fisha le hono le re shetse re go o tonya nko wa mo le mathiletse ka gare ga setlhase o tile le sona sa o firikane
1: setlhase ke sa mmamagashwa
0: ke
1: se tla sa magaja magashwa
0: ke se bona
1: gore magashwa a fitlile o tla le mmamagashwa ke moka go tlono sa ka mogono
0: go sele ka mogono go sele re bone pula re kgweditse pula re a bona gore a ka nne o ka re o tlile ka ditshogofatso monna
1: a ke re bele ge shetse motho a fitlile ka tsela ye monna se gona le gale ba ntse ba di lebeletse gore ge monna ka gae ana le mathata go sena le siana ba be ba tsia rangwane ya tsona gore rangwane a tle a tsenentlong le mosadi gore lapa le tie
0: to tisha lapa la monate to breakfast
1: a ke re se bishwa fa le tso jo iri yela ya bo shupa go tsama le family go tla ka tsala Africa bo rwa ke gona ka retsene ka re ga monate breakfast wa tsama le family nna ke se tsoga magashwa go le ga o simola leng gona dumelang a ke tsama le setso tso batho kharebe botse kharebe ye monate o tswa ka momoletsi wa ntjintsi itana mo juri bona
0: ntjintsi unti monti kintsing wa bona runtsi monti kintsing sa go tsha go rusha juri le kharebe le botsana ka lebaka la hore ba se tlhopa sa monate breakfast e ba nreta ba re Dr. Pisen o tsama le la le mathata pretty lady
1: botse thobela ena le di tswatswa batseba le ya gatlisha
0: e gona nyalo ga mo
1: ke di bakisa tso le sameeting la elo ka re bo atha shiba ba ona motho aka sulo go tjweletsa tjweletsa motho mo botse ka tsela ya fetsa no ponya mathone khadi ke le mele le bona le gore ba nna le gona mothobela bona yana ba ka sulo ba singile ka re ga di weather jit ka le gona
0: la bona hore ze tsutile ka eng gore utlile ka maemo a bososo o ratla re tshwenye ba tsama ze tsone tsho bulela ka taba ye ya gore rangwane a tsena gwa diregang wa ngopotsa selo re se ga re se ya gatlampana kwa ditabeng ra bona gore gona le ganye e le re elatelana bogoshi ba ga mojaji e le re e ka gare ga kgorotsheko ga biale ganye e re bushetsa gape go history ya bogwa ba bulubedi kurukuru ka ga setso sa bona se bonala gore setulo se sa mojaji se tsebega e le sa mohumagadi wa pula bia tshira tsiba gore rena le mosalena bo le botia gagwe ba ile gore ga bia le le kukela ba ile gore ga nne le a re tsebe gore ke mang ba phenkhishana setulo se sa bogoshi bia she putisho ya ka go ba so se re gololo ke gore re setse ba karolo ye le gore di goshi go ba magoshi ba e gatha mo setshabeng wena ka gore o motho wa metse setropong a re bona gore o setseba botlhokwa le karolo ye le gore magoshi a e gatha mo setshabeng zex
1: o boletse botse nna ka motho wa metse setoropo e fela nna ke tswa magaeng ke tswa ga ebile sebe ke duma gore sebe se ka kgona go diragala gona ka ko moshate wa balobedi ko gore nke taba ye se ke ya fela gore o nya tsheko nke ba dule fase ba boledišane ka gore batho ba re bolelang ka bona ke dikgaetsedi ke motho le boti ya gagwe gomme ge o humana e le gore bana ba motho ke mokanashi bale ba napile ba tlholana ka dulo ka taba ya mohuta oo e napile e thoma gore ga kantšha gore bele re ya kae ke magoši ya mantšha le gore re ya bone a phatlaletse go o ka re wa lebelela magoši mo a tswang gona go tloga moragorago kwa o tla etemogela ga botse gore botse bontšhi e be e le ntho e te ebe le batho baele lapa le le tee goba bana ba motho ba fapana gomme o mongwe le mongwe a thoma go ba le mošhate wa gagwe ke ka fao letšatši le kgono bona magoši a mantši a tswele ka diripa tše ka bago tše nne goba tše tlhano mo e le goreng ke kgoši mamma le kgoši mamma le kgoši mammang e fela ga ba dule lefelo le le tee ka moka ba nyaka go buša
0: ei wa tseba keng ei ke kwele nkoša botlhoko ge ke mmona sefatlhego sa gage masalana bo a leka kwa kgorong ya tsheko ke bone le dikeledi di tswa monna ga ba bolela mantso ya gore ae ke tlile ka pula mo ke tlile go kgalema lenyatso e fela le nna ke ile ka iputiša gore ge ba le kgorong ya tsheko ba le ba babedi ba lebelelana bjale ka dikgaetsedi ka iputiša gore maikutlo a gage gore motho e le gore o santšhe wa nthuše a nthage ke gore a dule le nna go tshwana le ka mokgozi a dutse le ratšhiša lekgono le a tsenetse Dr. Bzen ka gona a mo tshwaretse kore a mo tlhatlha a re lebelelane
1: Yeah, a gona mo latswa tshile jwa tswala FM ke tshelo ka nnete le tloile tantse shedi gona mo bekeng e go mme re tlo lebella tshelo gore rena le tsona ja tshila le khono mo lenano la monate breakfast mo ile gore sa tlo ba le shaking la dipapadi mo ile gore rena le yena ra o phala mauane wa tana pele a re lokulela tsona ra bella gape le di birthday cha rena mo ile gore re tlo topa o mongwe o ile gore nge o wana pele wa ke teka ja tshila le khono go ba gona mo bekeng re sana gape le tshelo gore nge di gona ka re ga monate wa breakfast show re monate wa tsebo ya ye feature ke toga ke ratile yo ka fa ba ya ka tsheng ka bona e bile shedi ke bolwa re ke 10 no yeah, le ke ntse ke no di hona ka tsana go Facebook re na tswela FM wa itebelela gona fao wa itebelela gore na ke eng se re se latletse go khone gore le wena o gathetema gona fa lena ne o la rena metso tso shile ke masombe di tifela go jo iringela ya boshu ba monate breakfast wa tswela FM dumela ntle
0: wa tswela Zex ga bile re tsena ka kwa smakeng le tshila matswalo sa ngkhatla go rena o rametlae be tshe tshe le khone le ke a tsiba gore motho e lo ro mo topa ke mokola botlhoko ke mokola botlhoko o ta tshaba re gane ya madlanga ka nnete gane no ba Zex ga mogasha ga fitlile wa tswa Zex re ka kwa smakeng le tshechin la matswalo mo ile re totop mo motho wa thelechi ba rena go motho wa barati ba rena re tsa modirela semaka tshechin le la le khono le go pula le wena mothelechi gore ga ba ona le motho le re o nya ka re modirela semaka le tla ka lare la Facebook kwa o inbox o romela leina la gagwe le sefane sa gagwe le nomoro ya gagwe ya mogala go mme rena re ka motopa mo nara modirela semaka le tshechin la gagwe la matswalo se sengwe se ile re se ya direga tshechin le khono le wena Zex se ile re tlona re le ga re se ya hlahla ge re ntse re tsa maka lena neo ke putshelo re na le yona ye lo re butsha ba theletse go fithlela mafello gore na wena o karatana le motho yo lapala yena le samo amogelang ke putshelo re tshwere tsa tshela le khone le go mnati wa mnati breakfast gore na wena o karatana le motho yo re bageno ga se ba mo amogele e fela re ya ka kua kosheng ka kua ge re boya re tota po mongwe e le gore tšašo le golo le ke lati le rametlae ga ona motho a tore a ke a kwa gore ke bolela le laelo mo ke lati le rametlae o e le gore e le sa tsebe motho o monna ga a ka re lentsi le o le kwangane bjale a se lentsi le o tlo le kwa ge re tlo ya ka kwa metlaeng ka kua bjatše re go fa ye bosebose ya tiny tena ba re ke the best ge re boya fao re topa o mongwe re mo direla semaaka letšatšhi la gage la matswana.

0: Simply the best.
1: Va ira rina na kweo. Va ri va dirila monate. Ke go sha ya tine tena ba re simply the best. E tibule kudu ke rile re bapala ka re gane re bapala papatso go ba re bapala kosha.
0: La lo a sia 2000 oshe. E lo kolotse ka ngwa ga wa sekete magolo senyane masome se swa senyane 1989 ke re itjwelela mo ile gore Tina Tena are simply the best.
1: What about motion dikura taure besiza siza siza tati sharp cap beri tsama ya botse botse botse botse na pile wa no ila tla ga damo a wa no ila
0: a wa na na re ya dilatla ntsha kwa ga kala ra lebiya kwa a ke re o shetse o tseba selo o tseba se se tsi fela le ko sha go itseba o tseba le riketi fela ba line ete ke hwang ka yona o fitlile le go bina o sa gone u bina e fela gona le styling ena sa se se tseba na pile o capitalize ka sona wa ba nna match
1: o nyo go botsa matshele tshe gore wena o no tseba simply the best fela botsile tshe re tsena bya le re ya ka kwa go dira o mongwe smaka le tshe tshinda ga la matswalo ke motopile mosaics a re mo go gore o tsogile motho
0: a re mo na ka o korna e se pela joan tabatsa hai atle nka ne sa re tiruturu mo re gona o motopa botse
1: are motho mongwe o dimile
0: a ka se dime a se motho a go dima mogala o ke a motseba o swane tlo go no netefatsa ka ba bila re tsheledi tse go njwa jang ja swe re fano a re ya bana ga na o ka re batlatla ba thathamolla yena thathamolla rena re sa re thoma re ya bolela ra ga ke le tsebile lena ya metsotso shile ke masombedi swa go jwa iringela ya bo shupa go tsobela FM la go tla tshola Africa borwa mona te breakfast wa tsobela FM nna ke se tsoga mogasho la elong go ska o ska di bibe botsi ne skwa di kitimisha ngwana di bibe botsi skwa di kitimisha le tlogela le libyalo a re lebele tshe kgwedi yona ya le wedi kgwedi ya September ka gare ga yona mo ile go reng go ka re wa lebella ka kwa go la Brazil go na le lefelo le lengwe ke le bolile sha se ke le baka la gore kgwedi ye ke kgwedi le go reng go thoma go fisha dinageng tse dintsi mo ile go reng di noga di napile di thoma go tswa ya fela ba re lentsha le noga moleteng e fela ma motlha go a fie go a tonyanyana mo ile go reng ka kwa go la Brazil go na le lefelo le lengwe le le bitswang gore ke Snake Island island e le goreng e tletse ka dinoga fela mo e le goreng ebile mmušwa ka kwa go la Brazil ba napile ba netefatsa gore ga ba sa dumelela batho gore ba ye gona fao islanding eo ka lebaka la gore go na le dinoga tse ka ba go tse dikete tse nne 4000 ya dinoga gona fa mo e le gore dinoga tse di thomile go jana tsona ka bo tsona ka ge di jile diphoofolo ka moka tse di bego le phela mo island go ba setlhakatlhakeng sona seo gape ebile go ngwe gape mo gore di kgona go ipsina ga botse ke mo ile gore di kgona go ja dinonyana tse ile gore di kgona go fofa di tloga gona ka go la Brazil di kitemela gona ka fa go la island ye re bolelang ka yona ya Snake Island ke tse dintsi tse ile goreng re tloga re di lebeletse Africa borwa lefase ka bophara kudu lebeletse le maleme a rena a re ya bolelang re lebeletse bokgwa bja rena go tloga morago mo re tswelelang gona re ntse re tlhatlhara le Africa borwa le ka fa o thobela FM ga shanka leleme la rena la Sepedi go netefatsa gore ka metlha re ya ruta le go thabisa le go netefatsa gore mang kapa mang o kgona go bolela leleme le la gabo rena re lebeletse bana ka dikolong mo e le goreng bontšhi bja bona gore wa lebeledišiša manapile mantšu a rena a Sepedi goba ya Sesotho sa Leboa a napile a thomile go ba gakantšha kua le kua ba bantšhi napile le dikolong ba napile ba tsena dikolo tsela tša se motho a ka se bitša gore ke tša metlhobotlhobo e mentšhinyana di-multiracial mo e le goreng go bolelwa dipolelo tse dintšhi ka gae le gona re lemogile gore bana ba rena ka gae a napile a ba sa bolela leleme la bo bona goba polelo bo bona ya Sepedi goba Sesotho sa Leboa ke mo e le goreng bana le ka gae ba napile ba thomile go bolela ka maleme a itseng mo tla humanang ngwana na pila bolela se goa ka metlha le ka mabaka e letsoga ka gae bana ba re dumedisa ba re good morning batswadi le rena na pila re ba le mathata go sa tswa rena bele re ile go shuma joang metsotso shile ke masombedi senyane re lebile e ringela ya bo seswai go thobela FM le go tlagasho la Africa borwa nna ke zekiswa ka mokasho ke kitemalela ele gona ka fano.

0: What's my zigs remote to Ashachi, Vashachiba Mufile, Edim Pova Shachaki Tikile, Nama, Van Shuno, Monaco, Rome, Lille Jazz, Warimala, Katsuba or Nalbat for Vedibalo Shachel Conele, Vedilas Macali, Chaching, Labona, Lamatsualo, Wama Toma Toma Toma Toma Toma Oli, River Mudrela, Smaka Chachinle. Ke motho re mo tsiba monna motho o ikhantsha ka go epela ka lelemi la letswele ke ra le ona lelemi le la sepedi re bulela ka mang re sabulele ka mushimane wa kwase lo bonteila monna re bulela ka mang re sabulele ka mopedi
1: ke na ga go bona re ka se mohumane ka mo go
0: bona motho mo ye ya o 11 na le dikolodo
1: yeah yeah ona le nngwe shiu ka re a e ka ba ke dumela ke re a itse binomoro ye re na ka go mo swara re bona wa reng ke ba verbal silence rena ka go korna di mo sebelala joang ona ka fano na hore nga sa etswara ke na go motopa ka lebelo nyana fano na ka hore re bona hore ka motshwara ka mo re ka shuma shuma joang le ach wa gana
0: ai motho o itshinde kuduba o itshinde kuduba ba di piache mo pedi ke ene loro o tsaka kwa selomonte le ra motseba monna motho ke se o pedi ibile o ya pela ka lemila letswele o mo le re be re mo dirila semaka tshashing la le khone le ke tlhole wa ga mathlako o ile re le ene wa kitika tshashing la le khone le bja re tshela pele re modimo a le go dishe a le re goleleng le tshole pele go dira dimanka re tsebe gore batho ba ke batho ba le re ile ra ba le bona mo le gotleng gaso o mo ka mmuka mmino o mo ka nola mosale boka moso le tere re tshola pele gore modimo a le gatishe a le godishe a le direlentse dibotse mopedi monna o ka re o le tjabile le gigi mabane
1: yeah ke dumela ke ra ka ba bile le gigi a hola le ka melato ra re happy happy birthday go lena le gole ka nnete ke thobela femo re na ka go balela lena ka gare ga wireless re le la ka le tshi mahlatsa le mahlogono le fela ka madimabe megala ya lena ga e fitli fao go ba ile gore ka nnete ba gola ntle le mopedi le ba ile gore be rena ka go ba tshwara re mahlatsa le mahlogono le gola mbotse ka gare ga e leng gona itlhokomeleng se botlhokwa ko go itlhokomela meletlo ke e mentšhi yang le ipsineng thiletša nthobela fm gobane rena re gona ka mošateng wa tsebo le boithabišo
0: eko

0: Mzeke, I'm scared of you. A go tswa go mzeke zeke koshana ye le gore nke nnete ka re ga wele se wae ko ya gagawa ka mora go fano mo ye le gore nke le mogile gore ka mo studio ka mo batho ba bere dikokolo se be le nna ke letse le
1: nna ke tshipe ta ya ma ka ro ntse ta ke re sa ba o ka re o na ga nna re mzeke zeke ra wena zeke sa re wena
0: le lore le bolela ka gore dilo tse ke tsa matlo le nna ke bolela ke matlo ba botlhakidi ya peng a re ke tibelang bo dipapatsong tsa rena ge re boa mona pele re na le moeng wa rena mo e le gore taba re lebeletse ke tumela kua lesakeng la dipapadi go tshebela femela go tlaga tshola Aforika Borwa masompedite fela metsotsoro ya e reng ela ya bo seswae dumelantle
1: le nna I'm scared of you mzekezeke
2: ke super safe pele kwane lebekersford fele mo ka ikhuletsang 12.5 kg ya snowflake cake flower ka 139.89 12.5 kg shaya mealy meal 72.99 10 kg golden valley rice 104.99 2 liter pen cooking oil 52.99 750 gram cremora 45.99 900 gram bukoma wheat bix 43.99 jedi fela ka letšatši la senyane kgweding ya september 2026 super safe pele kwane lebekersford your number one store
3: Mang le mang yo nang le pelelo ngongorego mabapi le papatso ya dipolitiki go ba gaso ya dikgetho ya dipolitiki ye ga shwago ke Thobela FM a ka isa pelelo go ba ngongorego go Independent Communication Authority of South Africa ikasa pele go feta matsatsi a mahlano papatso e gashitswe go ngongorega hle ikopanye le Compliance Department ya ikasa ka mogala go 012-568-3233 go ba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints ccc@icasa.org.za nomoro ya ikasa ya mogala ke 012-568-3233 go ba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints ccc@icasa.org.za moshate
4: e ka ba o moswa mo Afrika Borwa o nyakana le sebaka sa go ikhweletsa maitemogelo lefaseng la mošomo gore o be le tlhatlho tabeng ya mošomo o ithutetse go ona ditaba tša go tšhabiša ketše SABC e na le dibaka tše lekgolo masomepedi tša di-internship sebaka sa dikgwedi tše lesomepedi ge e le gore o na le mangwalo a maleba a NQF level 6 goba 7 se ke sebaka sa gago sa go ikhumanela maitemogelo le go aga tsela ya go leba mošomong wa sammaaruri ana ona le kgatlhego go tsa technology tsa bogashi tsa borekishi tsebo ya ditaba televisione radio le mafapha a mangwe o seke wa fetwa ke sebaka se dikgopelo tsa mošomo wa di-internship di butswe etela website ya SABC o ye fa go thego SABC internship opportunities 2026 gopola letšatši la mafelelo la go romela dikgopelo ke la lesomesetebere 10 September 2026 bjale ge o ikemišeditše go ithuta gore o kgone go tsena lefaseng la mošomo sebaka ke se romela kgopelo le gono
5: Nati Breakfast Motobel FM
4: Aha ka nete ke monati breakfast go Motobel FM ya moshate what's able be tabisho ezex o kuila kere bare rena le di internship ka mo SABC ka mo
0: re a hira re fana ka mishomo
4: tse 120 top out ope uno yetela SABC internship opportunity 2026 ke mo ile roka e kgweletsa sebaka se go mo swalwa ka mo se re a tlhatlhatabe ya gore unemployment go tlhoka ga mishomo ga baswa bia tshe ga ba wena o dutse ga e o tshwere NQF level 6 le NQF level 7 nko yo tlhola kwa gore o ka wela ka kae
0: wa tsiba go bonela ka taba ya meshumo ka tsela yo laelo ke lemaga gore ka mona Afrika Borwa go napile go etaetsa ga botse gore di percentage ka ba go tshe masome tshela fegolwana senyane di napile di etaetsa ga botse gore ke tsona tshele gore Afrika Borwa e na le mathata le beletse meshumo ka le tlhako reng la baswa 60.9% ya baswa ga ba shume ka mona Afrika Borwa ke ka fa hore leng SABC re hloleng meshumo metso tshile bontsha ga botse bela gore ke le sone shupa a re lebele e ringela ya ba sa swae ka ga shokara ga wireless na pila re kitimela le sekela rena la dipapadi moela gore nge o gona moeng wa rena o shitse fitlile ke sela ibe ke sebolela ke re batho ba jile ka mazaza ka mabazaza nje o ka re ke nna ke le tiki ke sebelle mathata e fela o le taba
4: o wa tsimo ba le ba multiracial school
1: Ba ba tura bona ba re jealousy makes you nasty.
0: Oh yeah. Rena pila rena le mosaka se ke rena wa di papadi tshele le khono ke ena ra o phala mauane. Ra o phala dumela ra o phala dumela. Ngo go re taba tsa go botsika fa. Hallelujah. Dumela samma.
6: Ka tamisha zix le laelo a mmogo le batheletse ba thobela FM.
0: Aga.
1: Ra o phala re bletse le ena bekeng ya go feta monna. Ra o phala nka o botse batheletse gore wena o tjwa ka kae ga le fa se re jo dopa kae. O tlile mo ka moya wena le zix. O mamotla gore ke a bona gore go na le ntwe le tleng ka yona. Moya o jwa le ona o itjwa kae ra o phala.
6: A wa nna ke ma wa ra o phala wa o tjwa ka motsaneng bo gaga ga make.
1: O tswa ka kwatsanini?
6: Eh.
1: O tile le bula.
0: O tsebe go nna jaaka a feta kwatsaneng a subella ya kwa pele kwa rena re ya bo phalaborwa. Phalaborwa go ne e taba ya go kitima ba re mosadi ka kwa phalaborwa re ma motlha Jesu Kriste wa boa. Ya kitima mo le go ka no ntjele ya go ba re ka iriala some. Khothe khothe ka kwa stadium ka kwa sa phalaborwa. Ifela feta ba re ka re stadium ka re ba re sa tla se shuma botse. Ana pa re tla le patelong tsoko gona ka kwa. Ke ditaba tshele gore ke tima mo di khokano tshele ya go tshele gore ka ya nete fatjiwa e bile re ka sena pile re le thobela FM ra re ke nete source ya dire ga ifela o tloga buletse magamalwa gore
1: re Jesu
0: is coming.
1: Mpote fa, ngo le mpote fa. Ra o phala motho wa bolena o ga are re tle kwa le patelong. O ra re khubukana mo dimo ano re kire ari eme ano re tiamo a se ka tsa thara go thula ka meeting ya ga bereng
0: a re na pere ke tibele di papadi ke fana ra o phala ona profet ona mo re le o rebele tshi ba tlhahle ba rena ba ka mona Afrika bo roba ile gore na pele tshi ba le ba subelela ba fiwa meshumo ya maemo a go di mo mo ile gore enye a re le mogile gore bontshi ba bona bana pele ba ke tima le dinaga tsa Afrika ba mo bana pele ba subelela ba ka kwantle mo ile gore bana pele ba ya go tlhahla di tlhopha tsa maemo a go di mo ngore fe tsona ka bo dipana ka file gore o di tseba ka gona bielo ka msaka se kwa di papadi
6: ke nnete zex e re lebeletse Aforika Borwa na le batlhatlhe ba mmala ba ba coacha o ka mo dinageng tja kgaiso le naga ya rena wa mathomo re ta lebelela mangwe ba monceti yo a tlhatlhao setlhopha sa Yanga FC ka kwa Tanzania yena already o setse a thupile sefoka sa Shield a Cup ba betha Zimba yeo e khosha o ke motlhatlo wa ka mo Aforika Borwa e le o Steve Barker. So bekeng e le bona ba tla ba ba raloka ka mo CAF Champions League le setlhopha sa ka mo Botswana e le o Gaborone United. Bjalo e setlhopha se ke sone se thupile o sefoka sa league ko Tanzania. Yes. Bjalo mangwe ba mongiti o sa ka o ba joina e le o a e tswa mo Golden Arrows. Bjale o tla ba mo gatelong ya gore a kgone go ipontsha bokgoni ba gagwe a kgone go wina sefoka se ka ge balaodi ba setlhopha sa Yanka ba nyaka sefoka se cause a sanka ba se wina mo before and then Steve Barker le bona ba tla ba ba raloka bekeng e ba tla ba ba raloka le setlhopha sa Mighty Warriors re lebeletse le bona ba mo khatellong ya hore ba iponche bokgoni ba bona ka ge ba feletse maemo na bobedi mo lekina Tanzania and then so khalisa gore motlatli Steve Barker o feditse dipapadi tsa masumi pedi seswai a sa fenywa mo setla sa o feta so bjalo se bontsha hore no batlatli ba rena mo Afrika Borwa ba na le bokgoni yo mongwe motlatli re ka mo lebella o ke rulane mo kwena o khutsha mo setlhopha sa Pyramid ka kwa Egypt le bona ba taba ba jaaka role mo CAF Champions League beke eke so re lebeletse setlhopha sa Pyramid ke bona ba thupa sefoka sa CAF Champions League ka ngwaga wa 2025 ba betha setlhopha sa ka mo Afrika Borwa e le o Mamelodi Sundowns
0: ba thumile ka Pirates
1: wa tsama keng ke a bona gore o shetse o kgwathile ya rulane mo kwena ka kwa Pyramid FC ke tshe ke nyaka go botsisa gore wena ga o lebeletse keng se le gore se tswela pele go dira gore ditlhopha tse tsa ka montle ga nna ga di tswele pele go tshepa batho ba ka mo Afrika Borwa re a bona gore le eta go ba raluki ba ditlhopha ba ba ke bone mana ba ka re ke Liverpool ha ke sa go pula gore ke efe
0: ba ba di lo re fihli
1: o fihli le me tshe ga ipuntsha gore re a bona ga bile le rulane o ka kwa moshe king se lo re se tshwela pele go dira gore ditlhopatse tsa kantle di be le tshepo gore na bile ka ma Afrika Borwa
6: re lebelela batlhatse ba go tshwana le Rulane o ipontshitse bokgoni bja gago ke ga o kgontle o thopa difoka ja go fapana-fapana le Mamelodi Sundowns a ba a kgona o tlhatlha le tse dingwe tsa ditlhopha ka kwa Africa bjalo dese se bontsha bokgoni bja gagwe gore no ka ge re lebelelana bjale Pyramid ke bona baetapele baka kwa leking ya Egypt so already o thupile di game je tere ka o latelelana o maemona a pele so banyaka o tsweletsa pele ka bokgoni bja bona ka mo CAF Champions League o bontsha gore no a ba tla o bapala ba nyaka o wina yona se fokase ka gae ba kgonto o se wina ka 2025
0: ke nnete re lebeletse gape le papadi tsona tse tša 2026-2027 CAF Champions League mo e le goreng ditlhopha tsa ka mona Aforika Borwa re re di bona di ralokile mo e le gore go sa setlhopha sa Orlando Pirates le bona ba na lapile ba kopana gona fa dipapading tse tša CAF Champions League o ka re wa lebeledisa botse ke ditlhopha tse ka bago tse masome tshela sa swai tse e le goreng napile di tšea karolo gona mo phadišanong ye ya CAF Champions League mo ngwageng goba mo setlheng se mo e le gore tlabena pele e tswalelwa ka la masome a kere ka kgwedila ya mopitlo ngwageng o o tlago wa 2027
6: ke nnetisex dipapadi tša CAF Champions League le CAF Confederation Cup di thomile maabane re lebelela ditlhopha jaaka mo Aforika Borwa ke tše pedi tše di taba di raloka ka Sontaga e le Orlando Pirates le Durban City ke a tshepa batheletse ba ipotsisa obane why Mamelodi Sundowns le Kaizer Chiefs di sa raloke bekengye no a di raloke be obane ba ba file ntho ba e bitsa o bae ka seleme ka leleme la sejatlhapi o ya ka maemo a bona mo CAF rankings
0: Oh yeah.
6: So se se ra gore ba ta ba pala ka legato le le latelago
0: Oh yeah.
1: A bona mzekeze ka o tsebe gore ka kua wa bona ka kua go lebelela ka letsika ngopelela o mo lebeletseng wa tsa keng go ntse o ka re wena o dumelelane le taba ya Orlando Pirates o ka re wa moshikinyanyana le tshe ratse gore batheletse ba rona ba tse ba gore ge re bolela ka lešakela dipapading ke fa le gore ba re leletse ba re putsa gore bona ba letetse go ba ba ile lebelela dipapadi kae ka ipotsisa gore tsela go nne re lebelela dipapadi kae re ntse re bona go na le moya ka montle e fela le ka kwa Betway Premium Ship tse le go nne le go a bapalwa be tshe kenyo kwa go ka mo seka se kwa rena wa dipapadi gore ga re lebeletse tshetsa Betway Premiership tsa selhonole go lebeletse papadi ya magareng ga Chippa United le Milford go ba ya Skukune United le TS Galaxy o di bona byang
6: no re lebela papadi ya Chippa United le Milford ke ba tswaka mo Betway Premiership and then ba mo maemi na botlano ke sa pushi and then ba e ponchi jore no ba e kemiseditse o bane ba already ba khontla o thopa di papadi tsa bana tse tharo ba latlhagela o jepedi so se se ra hore no ba e kemiseditse abanya ko bana ba tshwela fase ka ga le stopa se seswa ka mo Betway Premiership re lebela Chippa United bona ba thomile sehlase ka ntho ka maemo a fase cause ba sa nyaka o wina papadi ya bona ya mathomo ore ba kgone go ya ko godimo a loko so re lebelela ka mo gae re taba rena le papadi ya Skukune United le TS Galaxy ba raloka mo Old Peter Mokaba re lebelela setlhopha sa Skukune United ba setse ba fapane le motlhatlho wa bona e le o Cedric Katse bjale ba bile Papizothane bjalo ka motlhatlho wa bona so seo e tla ba game ye nngwe batho ba tla ba itebeletse ka matlho a o bulega gore na Papizothane o tla kgona go changea dilo ko setlhopheng sa Skukune United against TS Galaxy seo se kgotsa ke Bennett Park
1: Awa rikwile ke a tseba gore metsotsi ela rena e risha ka kwa ditabeng e fela a re go ba theletse gore bona tshitla le khonele ke a bona ba shetse ba thumile go letsa tshitla le khonele Zix a re go gore ba theletse bona ge ba lebeletse dipapadi tsa go raloka ba lebeletse gape le cafe le gore e ya latela go ba le diputshetse le gore ba ka ba bana le tsona go moseka se kwa rena tshitla le khonele re go gore ba ka reng motheletse mathemo o moye
7: tabela le kae
1: re go bona re lela le mang
7: le bolala le mushak ke ga masefane ka masprint mara ga ya go tsama sehleng
1: eh di reng tsa le sakala dipapadi tsa tsheng gonole
7: re lebeletse papadi yo golo ya Limpopo tapi ya Mologo Motsepe Foundation ke pa tsama ke se ka ba sina le list up for six ke tamanuka ka mbola le patlelo la ba Roka Village o hono le ka tiri ya bararo batho a re patametseng ka bolo go bona Limpopo tadi ya Mthethwa Foundation.
0: Are ya leboga
7: tlhole. Tlhole.
0: 086-0002-452 ke nomoro wa mogala mo ka re swarang bona re kontinente ka fana Thobela FM re go mogala dumela.
8: Ke ka hanne papa ding nna ke le medisa ke tlo bona ka bona nna le kae.
0: Re bona ra lena.
8: Nna ke tloga ke le gona. Bona mora zaka o tsama le pretty lady le loga matlhangwana le ntle soft ke re tsela la. Le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le Dipofu primary school, baka tlhakana le sekolo sengwe ba re ke Mankgole. Ka go dia nkengwe ka mebitsa friendly game, ka area pele e tlaba e tloga moloreng ba ya go aogana. Jalo re ile go iketla mono.
0: Oh ya.
8: Ee, ke ya gona mo e nna ke re ke a leboga.
0: Re a leboga ba dumele ka mo ZB tle.
8: Mogashwa ke ba dumedisa ka mo sedidi ra se.
0: Alleluya re tshe mothele tsho mafelo 086-0002-452 ra go mogala Thobela FM mashate wa le mo ya dime.
9: Bana ba khoshi.
0: Le kae?
9: Rona le kae mo nna ke tshe ga ya bana re ka mo.
1: Ah nna ke mokwena milal tsaka mro ka metsi a pula.
0: Alleluya.
9: Ya wa rona e wa na khoshi e ka pa go tsamaga. Mo shemana ga ishuwa ga moela kwa manganeng o re tournament tsa mana ba banyane re tlo ba re kwa mangane metriki ra skukune re le tournament tsa bana ba bana ba go shi le ga ya bana re ke re se la tloka manyalo re le gona go bua mangwe le maro ba le go tsobe
1: Zix ya ke ro bona yo ithomileng wa bona Zix ga ba sha ye wena o ithomileng
0: ka kwa Vegas batho ba o ratile ka kwa ZB le ona ba o ratile ba re ngwana le ntjwana le o ka reng ke la lesea o tla loka o dira se ba se bitsa re ke polyandry wa itseba ke re polyandry
1: wena o rara magadi o reng
0: a wa ke go nyadisha o bana ba babedi wa banyala ba fetola difane mola wa dumela
1: na pile ka mo go tlhagasha le kere ya bokae ya gone hore le fane ka nyalo ka ya go moremogolo ka ra o moremogolo a re dire le nyalo le la la lo go di tsenyalo ya tshe re ya ruma ruma le ra o phala e fela ke ya ka re molaele ka putshe la re ya tshe le khone le yelo re butse tshe ba theletse gore ra o phala ke kgwedi e yelo re re kete ka bogwa ba rena bya le ka Afrika Borwa ba tshe re tsebe gore ga re bolela ka ditshogofatso Zix ya ka senotsa maya are wa nyala sesirozetha le mamflo ba sa dumeli wa kushisha bya tshe re nyoko botshe gore na wena o ka ratana go ba wa nyala motho yo lapala geno le sa mo amogele go na
6: awa na yena nka mo nyala o bane ke nna ke yo ke marata
1: wa mapelo ja serati
6: a si family ya ka yewe morata o mpa ke nna
0: achi a hone tabo mana mora o phala ratla ra isa ka se a taba ba sa dumele ka fa me tso tshile bontsha re ke mina fela re bile e ringela ya bo sa swai go tshwela fa mona pilo tloki tmana ka ntoro nya ditaba fela pele ga fa rena pele re tsiya molo tsana fa no le gala le ile go reng ka re ga go ile se wa le kwa na pile re o tlopa ka lona re ya ditabeng tsela tsa area sa swai
1: yona ke lotto ya Karishma Adamali na Thile Baka.

0: kana Dr. Tebzena le laelo matso
1: ka ne o amogela go tholo FM ya Afrika borwa o ka re wa thuthumela mo la ba botjong gore sale re no thoma go thopa team laelo ke ya ka o ka re wa thuthumela le tswile botseba ga mogasha
2: nna ke no tshoga tshoga gwana a ke tshoga tshoga be le ke nna ka go bontsha re ile gore bo tla o thopa sofoka ya le ke fitlhile nna mo jwanjwana
1: kharike rnale batileji momogaleng ba di hore tshela khone le re ba re bulisha nale bona thobela
3: allo thobela
1: thobela re bolela le bomang tshela khone le
3: a ka mo ke Joseph manana ka mo tsendisa ka mo go tswa moleke ya maribana
2: Joseph Dumela ha per nale mang
3: ka mo ke motswana a mo kwa tedi u tswa moleke ya ra bobola
2: banna we
1: matswani rnale Joseph le matswani rnale tshopa tshe pedi ka mo ke tshopa sa mzegezeke le tshopa sa laelo le tsa mali se sfinki mangwe o tsa mali team laelo ke mangwe o tsa mali team
3: mme ke tsa mali mzegezeke
1: ke mangwe o tsa mali mzegezeke
3: ke Joseph oh
1: Joseph o rotsa mali mzegezeke
3: banna ke tsa mali team laelo
1: aha ere ke le kosheng le tsa melao ya rena go mona tswa tsebo re na le se shupa nako fa re tlo thoma ka Team Mzegezeke. Team Mzegezeke la lo butisha Team Mzegezeke di butisho.
2: Yeah.
1: Na pile se shupana ko se are se abalela. Akere ga se fetse se ri ti. Ora gore na ko e fedile. O we side tsebe o re botse gore are tjole
2: mpile
1: re fit. Re kwela ke.
3: Go
1: thoma Team Mzegezeke.
3: Aga.
1: Ere ke lokise shupana ko sela saka. Ke kwa ka re wa thuthume. Oh, ka re wa.
2: A bona re ke se ka tshuo.
1: Oh, why wa mbega so?
2: Wa toya ka bo ntle.
1: Why wa mbega so? Sisi shipana ko se la sarena. Putsha ka mathomo, le tjatsi la bogwa le ketekwa neng bia le ka le tjatsi la maikhutso la setšhaba ka Afrika Borwa. Heritage Day re ketekwa neng.
3: Heritage Day e ka
1: Arifete. Bolela di province tse pedi mo o ka fithlela go phaka ya boditšhabatšhaba ya Kruger. Kruger National Park e go di province tse pedi.
3: Limpopo province.
1: Leng.
3: Le Gauteng province.
1: Re fa maina a di university tse pedi tse o di bitswa ka maina a di province tsa tsona.
3: Limpopo University of Limpopo.
1: Leng.
3: Le.
1: Na go ile rena e le ke mahotlo. Ke nyaka botsa motjoletsi re sa le mo. Motjoletsi re ba o ri le putishong ya gago ye engwa dileng ko wena ka lebaka la gore ba na le go ntatofatsa nna. Putisho ya gago ge ire e fa tshe pedi wa gona e te. Ke noto.
2: Raifeta. Na o ka hwetsa kae le felo le ba koni malapa ka mona Afrika Borwa?
3: Ka province ya Limpopo.
2: Na ke noka efe e kgolo go di feta ka moka mo province ya Limpopo.
3: Ke Limpopo ri.
2: Ke mang yo a tumilego ka go le go tsebega ka kosha ya Oscar Bora Moreki?
3: Ke Kim Monada.
2: Oh yeah.
1: Ha ke batle go bua. Tata gompieno ha ke batle go bua ne. Ke batla.
2: Tsalelana go.
1: Ke ya go bua. Ke nyaka what's working mutuality? Nna motho ge le moyeng ka mogae. Nna ke tsa ba re moyeng tla ka ga e re je ka wena.
2: Moyeng o nna ka di maripa.
1: What's working mzekezeke? Ke nyaka go fa wena sebaka sa gore o re botse gore go thupile mantšetšela le gone.
2: Motho pa sofoka wa rena ke team laelo.
4: O ka ra go halela.
2: Motho pa sofoka rena ke team laelo.
1: Mutse.
3: Ke pushile ka haedi. putshetsa ha ene di le simple
2: ah le tsela di le ngwane le bonolo
3: ah no very le simple
1: heritage day ya di 24 September
3: awa le tsela di go bana na be di le simple le ke nya ga tsaga ge dipotsona le di gona ka moka le di awa ka moka
2: oh yeah
1: mocheleji maikutlo ke a mafika tabe ya gore
2: I have a little bit of a o le filolela la Kruger National Park o ka dikhumana mogolona lebele tshi gape university tshe le goreng di bitswa ka maina a di province university ya Limpopo university ya Northwest university ya Mpumalanga le university ya Cape Town kwa
1: Cape Town as province
2: Western Cape yeah yo ya hey ya
1: hey
2: hey hallelujah
4: that's why I'm losing
1: wa bona bantsi ba rena ke ba le dipotsiso bona
2: la nkhumana botse
1: hey ra mo bamba re mo bambile
2: ya a wa ka mo batloga ba ilwele gore le tjatjile la masumpedi nna la September peleng le be le bitswa gore ke Shaka Day ke le tjatjila ke la Shaka amantsi ba Shaka ke hallelujah
1: Shaka ilem Joseph re tla go lena ka mo ke nyako kwa ga botse gore le tjatjila lena le mi byang go iwa ka tjatjila le khone le pele re ka gaogana le lena
3: ke tlo ba ke lebella papadi ya sekhukhune le TS Galaxy ke tlo ba ke lebellana le yona ene ke rata gore ke fitse mantsi wa mo bathong ba kwa Mariwana kere a ba be botse a ba yeletsa tsile le botse and then ba tswele pele go theletsa moshato wa tsebo le boithabiso
2: halleluya re leboga tle eka fo matsobane wena
3: awa ei na ka mo go na le weta ma motho mo na mo zekezeke go na le weta
2: yeah
3: wele re re kwane le le tshomitsa ka mona ro ja na mar ka setogele re ke tsena nela
2: na maela re ya le boga tlhesa mma
3: talala
2: tangi metso tso shile ke masombeki senyane fela a go tjwa irinyela ya bo se swai go tshobela FM ya go tla tswana Africa bo ra sana le tshe dinchi wena dula fela fa o gomme re tlo go gotlolela tsona re na go tloga fa re tla ba rena pele re ke tsimela mokae
1: Hey, go chachare si jaman. Ke go ke hantsha ka nna. Le nna ke nako bo jamaka ke kwile ke tshwa ka lebaka la hore mamwa sa o tile le pula, bya tsheka bona o ka rai. O to fita le nna. Ye ro fang yona ba re ke di gomu ya shotgun flavor a tsa male parabeats.

0: lebeletse bašamaite a bokone lephika letswale la ngope ka letswale le kgomo fela le marumo le a tswale la mokonwantšhi dikgolotokolo sa pelabela gakišara mokgophadi batla motho wa bophuthi ke mpeng ka ngwana a bongwanenyana setokolo sa mokgadi le tapa olema ruri boja go phala le bašoma ga geso a elelewe dumelang batheletši ba rena ka moka gotlhegotlhe mo le ka bale le gona ke ikone boso feta ee ke fetile kgausi le bese ngwe reng mo lerobotong ka kumane ba buletse tshwabela fm ya lekgota kgatlho la aforika borwa ka ara bese eo
1: kre kwa
0: batho ba a ke tsegore ba yaka empa ke nana kgolofelo ke gore ei ke bakhumane ba sa leka beseng ka lenaneo le ee lenaka baseng dumelang dumelang ka moka lena magageso ee ke dimphopo mo lefitlhile magageso ebile ke nyaka go ja sebaka se ke re ga re thomeng ka go lebogiša batho ka moka bao ba kgonnego go tsena ditseleng go thoma mantsiweng a maabane e le ge ba bangwe ba bona ba kgethile go etela ka mono provenceng ya rena ya limpopo gobane le sa tle go kwa le mo ditabeng gore go na le kopano ye kgolo ya kereke ya zcc e le ya go thakgola ngwaga wa kereke magageso lena le tse di le fitlhile re ya le lebogiša ke tha ke le botse ke re mafelo a

0: ya Shoprite e maemong a yona e noshi o me re kiteka ka go fa megwa ye mentsi ya go seketja ka dintjola ka je beloka 10 kg ya super white super maize meal 10 kg ya tastic rice le 10 kg ya snowflake cake wheat flour di hoje ka mkana ga tsona ke tharo ka 299 rand di hoje ga la go fitla ka di 6 ja September 2026 ga Shoprite fela.
1: To cut kidi rata.
2: Iriko le fele yona kati yungana.
1: Kene de baba.
2: Ka my cashback ya my way. Kitlo bushe chwa 10% ya di premium jack.
1: Oh.
2: Against house claim me mwaga emi bidi.
1: Okay.
2: Diali, kitaba le chile te uki chile ya wota khaja mwanaka. Uena uni pile la suweda girl.
1: Papa kalavura.
2: Oh nana.
3: Matuma mahonte, dikolo icha mahonte, mipuzo ya mahonte. Uhumana quotation, tana go myway.co.za. My cashback ke kholewa go ditjole tsa maswanedi mo patela go sa ka wa claim mengwae mebedi me di difela tsa di premium tsa go bisa shalla morao my way ke mo wa simola wa ditiro tsa di chalet ba go se insure bo pelo di premium di aka risk profile ya gago bona le dipelano
4: yo ga e ka mo kibelo sa le go sasa di be di buya go boya mino o lela go dimo ka kwantle e se pakete e letla go bone malume a hlatswa koloi e sina di tshila mongwe a hlatswa diteki ka toothbrush ya gale ye e baneng ba gana go re latle mongwe ka ntlong o a go elela o seke wa fetsa sunlight yeo o bone sesepa sela se se tala se letilwe ke dibjana e washene gabotsebotse se letilwe ke botlhe ka ntlong ashane sesepa sela se se tala se re godišitše mme ke a tseba gabotse gore se tla godiša le meloko ya kamoso Sunlight, celebrating
5: 135
4: years
5: raised by the bar. Re mo le bo go ba se pejana tsela ya le khono ya monate breakfast le la elo ma tlhora le boga ba tlhora tsa ke khadi masoma pri le boga monetho o tlhora ke thobela FM le go tla ka tlhola Africa borwa ga tsha le motropong kholo ya Polokwane e re thomeng ka tsela magagwe shum re thoma le o emelela lo thasela.

o ipona ona botsobotse o le shaedi go ba gona o bina na gore o itebelela ka bo wena o ite o bo ipotsara wa ke a leka e go itebela ke mo sipone ba motho botsobotse a ka thola ile yena o sa tsile ke thobela FM le go tla khatlola Afrika borwa ga shale mo dropong kholo ya poloka le magaga tsho na no ke me kholo kwano go na mo go thobela FM ke le botsa nete go shale television go pala ke fear no focal ei ba mi ja tiro ke ka mo ka tiro ora ka no mi ja scavenger ya re kwantle kwa ile ga tshwela go kwantle kwa le ka bona batho ba bina ka ditaile ja bona ja fapana fapana ei ke bone ye nngwe shin o ka re tan thusha go tla mola ta bengela ya nthema wa slepe e ntle tabela ya nthema wa slepe re ke bona rona ye re ndi a swana na e are ke ka le thabo le lokologolo go le tsebisa ka mokete wa tlou Paul slepe le Elina Matshweni Maluleke akwa ka dia fapana mo ba tlaloga come one come all le felo ke mola Flag Fontaine ga matala le la tikela masumpedi shupa kgwedi ya September 2026 ka nako ya iri ya lesomo mesom yona e taka nthema selepe le gabo di akganya selepe ya tsetse pedi te kebon William Kaiser selepe ya e amtanai nthema taodi dia ye ke a re ke ka lethabo le legologolo go le tsebisa ka moketlo wa Paul tlou selepe le Elina Matshweni Maluleke ba thaloga ba re come one come all magagetso lefelo ke Flag Fontaine ga matlala letati ke la masomepedi supa kgwedi ya September 2026 nako e taba e le iri ya lesome mo mesom yona e tla ka nthema selepe le gabo di akganya selepe ke lenyalo tlo se wele ke lenyalo tlo se go magagetso ke lenyalo ke mokete ke kholofela gore sepelelana le yane la ke be ke e bala gologile a re tsweleng pele mašamaete a bokone le ko rona ba bangwe ba reng ba re re le baga selwane re le ba selwane ke ba seloma ba ke ba seloma se ba selwane ke ba seloma ba reela ba re ke ka lethabo le legologologolo ke re lebegela lenaneng le la megolo kwane mo go thobela FM ya le go tla kgatlhola Aforika Borwa ee ka nyaka go leboga mare nyaka go leboga lenaneng la megolo kwane ya thobela FM ka moka lena ka Dr. Moloko Mašamaete le lentswe la gagwe mo radiong bathokosiwa ba re re le bathoko ba seloma ka sebidielagola le mokopane ka moka dikgalakane ka moka ba ga seloma ba ga sekukuni le ba kaekae ka moka lena bjale re re kgothakgothe bagešo kgothakgothe ka moka lena ka dila masomepedi tshela kgwedi ya September ge re tlabe re kopane re le ba seloma ka tikologo ya Groblersdal ka kua masakaneng ka ga dintsigatla ba bina tau ka moka bona e tlang bagešo re tle re kwe mmogo re phele mmogo re sepejane tsele mmogo nna ke nna ntikwe seloma batho ka moka bona le Brenda o rialo ore makhura a bakgala golokile e ya kwagala ba rejela ba seloma ba re tlang magagešo tere re kgone go kopana e ngwetse ba re kgopela go mema meloko ka moka le metswalle go tla go ba le rena modirong wa ditlhobolo le tlhoboso ya mogalabe madimetša class nkwana modiro wong o ya go tshwarela kua tikologong ya kureng ka tikologong ya sebidiela la tharo kgweding ya October 2026 ge nako e tlabe e le iri ya lesomo mesom pego ye e rometse mo ke pego ya modiro wong e rometse mo ke maisimane nkwana a le ka kureng gona sebidiela re ke go leboga Dr. Mašamaete theletse thobela FM ya lekgotla kgatlhola Aforika Borwa re leboga bjang magagešo monna wa botsiša re mon ape nna gale ko o romela tšheleta ke tsona o diileng ka tšhelete tšhelete ka tšhelete ka ye koša e opelwa ke motlhalerwa ka sebele tshokana la o tswa kua gamphatlhele o tswa gamphatlhele moiso o riala gore tšhelete e ka gale ke romela ga le wena o ise ka e tšhelete ela ke be ke re o tlhokomele bana ka yona nao

0: ntsha bokgwari ba gago bjale ka sapei le spa kwetše 80% off ka dišomišwa tša Nutrifresh Kitchen Essentials ge o reke ditšweletšo tša go swana le 2 kg Tastic Long Grain Parboiled Rice ka $29.99 o boloke 8 rand goba 2-ply Twin Saver Toilet Rolls 350 sheets pakete ya 18 ka $109.99 o boloke 40 rand ditšweletšo tše di wetšagale go fihla ka di 7 September ge setoko se sa le gona ge spa fela go ne le dipeelo
1: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o tshireletso go mathata a selegae bosenyi le go amega mushumo e ka ba ditaelo tsa tshireletso go hlokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangishano go ba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go thusa ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rand ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo
2: Reka pakana ya ditis tse pedi go tloga ka 89.95 fela tsa bana ba kgwedi tse tharo go ya go ba mengwaga e senyane ga Ackermans fela
3: kgetha Nespray le gono o be le sebaka sa go wina setseka go meputso ya tšhelete ya veke le veke ke 500,000 rand go akaretswa le moputso wa mogolo wena reka fela lepakana lefe goba lefe la Nespray o whatsappele hi go 073-097-6335 o latele ditaelo e fa bana bago seo ba se tlhokago ba fetse ntši phadišano e fela ka di 17 tša October 2026 go na le dipeelano Nestle Nespray always giving more
4: Jenjenana la mikholo kwane mo go thobela FM lotelwa ke Dr. Moloko Mashamaite be ke engwe le engwe magage shopo me ke le bogathe go e le itlwele tsa go lana ne o le ge re re ngwala le ya ngwala ge re le tsa megala le ya le tsa batse ba bontsha re lana ne o le tsa tsela pele go phela ka ba ka la thego ya lena re le boga jang ke putse engwe putse se ngile ga e putse ngwa go mo ngwa ka tsona ke neng e fela ke ngwe putse ka tsela ne engwe she bona le malapa mangwe ka ba ka la ditumelo tsa bona ke ba dira le nyalo ha ba rekiwa lane ba mo ba re ke mo kutlo mo yo yo tlhoka jwala yele nna ya le botsa ke re bona le malapa a mangwe ka baka la ditumelo tsa bona ke ba dira le nyalo ha ba rekiwa la ba gesho putse gore na e ka ba phosho ke ba ka no boreka byala jo ba bo khopelela ka ga mamanga ne mo blokong ya bona ba ka next door ya bona lo gona e ka ba o imeja batho ge re tsiya jwala ka mo motho mongwe re buisa ka mo motseng o sebeng ka moketleng re imeja ba batho ba bo rena na re imeja ba Aisha ne ba rena na go ba re lotogela tabe ya gore hey batho ba ka mo ba tle bona ba nya ke jwala togelang jwala jo ke yang ga jwala ka gore be nye mokete ba le na re na a re nya ke jwala ri di emba ke sho ba bang ba e ba le ba re bile le ba re bile le mokete mokete sho ya le a ke tona ke mangwa le o mokete ke jwala a ke tse bile e ke no go nya go buisa ne o fela ma ba ke sho le mpotse o na le bona jang ka gore ba bang ba na ke mokete o jwang wa o tlhoka le jwala Thoma ka ba ngwadile ke bona Duncan Thato Malobishon a thobela Dr. Moloko Mashamaite na ke bona e se phosho gore ba bo

0: mukutwana o tlhoka bjala a o name o e monate ke no rialo nna ke nna tanki malope ke le leolo mountain ga kgoši kgopane banna o le mokwele o mogotšho ke maredi mogadimo a tlhobela ka kgašong le ge tumelo e gana ke phošo go se be gona ke phošo go se be ke ke bone o le ge tumelo e gana ke phošo go se be gona gobane ga o amema batho ba go se nwe fela kore o memile le ba bangwe ba o nwa go rialo go era gore bao ba nwago batho o lebelela ka mathong ba renagane jalo bo re bile tšae bo re bile tšae motho ya mašamaitse e banna o mongwešo ke roni mathako a re nna a kene bjala e fela ke dira mokete ke tlo o boreka because re mema batho ba go fapana-fapana ba go nwa le ba go senwe so if o sa nyake o reka jala mema ba go senwe fela a o tlo nna o tlo ba kgona na o mongwešo ke ne lesio molepo a re tlhobela Dr. Mašamaitse nna ke le tumelo ya bona ga e se ge e sa dumele jale a ba seke ba imetsa batho ba bangwe e le tumelo ya bona e riale e rei nke le lese jala man sekera ba imetsa rata ba imetsa batho ba bangwe a re no botlogela bo ebjalo he ke ka mokgwa ba bangwe ba di bonang ka gona mo mogaleng ke nyako kwa gona batho ba rena motlhele di dumela
1: dumela doctor
0: le kae na
1: rona le kae motswadiaka
0: re gona
1: ahe
0: ehe
1: le bolela le mane sa maphanka ka mo moroke
0: ke a le amogela mane
1: nna ke bona go se phoso mara gore ba botšee ba bokgopelele ka next solar se go imetša bathong kere ebetengwe e nkwešago botlhoko tumelo ya rena a re tšwe le yona le godimong ge re belego batswadi ba rena ba bangwe ba ba robetšego ba nyaka ona madi la a sotho gore go be gona ka mogae jale mara go botšeago ya go bobeya ka next solar le gona a gone bothata mara ke setšhao sa dira selo
0: kore ka mantšwa mengwe ditlhokwa di ka no se o robalela
2: akere a o mema a o bitse ba tubela ene fela mokone o bijala ba tubela tše dingwa le bogamolatšhete le ba ba mokone bare ke bona go le botlhokwa gore if o bona ka lelapa le la ga letlo imelega gore madile a ka ba gona tsamaya ka ga maepa nexto ya ba ga magole gore babina futi be re kgopela morwa le gore a go kgonega batlhe ba nwele ka motsentseng e le go ka ntlha ya jarata a kere go kwa letlhoa jase go topa tsho ba
0: mokone kokwele poledišano ba geso ba re poledišano ke yone ka di a gore dilodi be ka onana ge e le lene bjala le bonyake go molaga gago lena bo kgopeleleng ka mo kgausi le baaišane ba lena banna ka moka ba tsebišwe le batho ka moka ba ba nwago gore ge lenyaka jale ka diphafana ba geso le tsene ka molang ba tla diebe ya botse ba re le sepele ka molang ga kwa mola o tla šala baga ba nwe ebile ba iketile ba gopela ba bina ba ja ba tlhagete ba nyakalela ke mokete o tswela pele ka kua ke ba go nwa ka kua ba tla ba ba tseba le bona gore ke no setsebe o nna jala jo o tla ba berekile ke mang ka baka la gore ka mo gae rile a re reki jala ee o mongwešo motheledi dumela
3: moloko wa mogotamiše
0: a re loše mašai
3: thobela le kaena
0: re gona rra lena
3: ee awa botšišo e tlogo sela ka bothata ebile kare nna rešitedi kele ra ebia yoneo ra kgopela baka ba agelana ka next oba ba re beela ke di tshwane ke gore sake odijagana ka kuantse ka
0: o e le gore ka mogae go
3: palaeng ke ba
0: kerekedite
3: ba ba dumelelega gore ba ka dia gona jala jo jo a korena jwa sepedi jo ra bo kgopelela ka mo e leng gore bona ba bošomiša batho batla ba kgona go ekeng
0: o a ba dumele ja sepedi mabjala a mangwe ba a dumela
3: aowa ka moka ga ona
0: okwele mašhai ke okwele dumela monna ke ke okwele oseleke tlhabela fm ya lekgotlakgatso la aforika borwa nke kere
4: Birthday yarena e maemong a yona e noshi ka di major birthday deals tshebelo ka di 2 liter tshe pedi tsa di cold drink di fa go ba di feature spa letter go ba tsa twist ka 30 rand le 2 liter ya excella sunflower oil ka 69.99 e fela din tsola ka tshe di go tshela mabenkeleng ka moka a Gauteng Mpumalanga Limpopo le Northwest go fitla ka di 6 tsa September 2026 ga Shoprite fela
5: to cut ke di rata
6: e re go le fele yona ka tieng ngwana
5: ka nete papa
6: ka my cashback ya my way ke tlo bushetjwa 10% ya di premium jaka
5: ba
6: ke sa se claim me ngwaga e mebedi
5: okay
6: dia le ke tla ba le chelete o ke tirilego ya go thagaja ngwana ka wena o ne iphelela se wena girl
5: papa ka le bura
6: oh nana
7: batho ba mmagonte dikolo tsa mmagonte meputso ya mmagonte o humana quotation tsena go myway.co.za my cashback ke kholewa go ditjoletsa tsa maswanedi mo patela go sa ka wa claim mengwa re mebedi me di difela tsa di premium tsa go disa shalla morao my way ke mo wa simola wa ditiro tsa di chalete wa go se insure bophelo di premium di aka risk profile ya gago bona le dipielano
4: Ke nako ya trolley dash ga okay. E ba gona go lonya go thupa ya mo ya di trolley dash 365. Tsa boleng ya go fitla go 7500 rand ka yete. Go tsenela reka setjoletjwa sefo go ba sefe sa o sele go lena ne go. Gomme o swipe karata ya go ya Countdown. Parishano e fela ka di 11 ja October. E utswa mabenkele a okay even okay express le okay lika ga ka retjwe. Okay. Beng ba mabenkele ba o ka ba tsebago.
0: Dia paro di KPC di kipa ja di Springbok ape di Springbok mo motho di ara loka kwa FNB para loka le New Zealand ya ba dikhumana ka bogare ya drop ya Johannesburg di metse go ba re kita bo fura tsa go ka ya chelete ya go lekana R100 million o tlefe go lana 5 1.5 million counterfeit goods ba dikhumana a o ba kuro ba ona le batho ba bula la ba ba pia dilo ba ba ba aba bia ka nya gore o ka re ka khuma ge re ka dia ka tsela ele ka tsela ye tsene le boga mushumo mo botswa mapolice ge ba dirile ka mogoba dirileng ka gone ba tleletse ka ka karo tshele yakwa ba bangwe ba re a ona botlhata ne le ka no bogopelela ka next door ka kwa ba ishaneng a sutla ba uimetsa batho machai u le bona ba kile ba ibira tabe u kae kae kae kae ke moka ya no khonega ka bakala hore ka se bona ka mogaya na ka mmunyanya o beng ka gona ke batho ba ile gore nga ba sepitjane tsela e tile jwala e so rena mile jwala bana mile ba bo fosha ka maswike ile ba hore ba ra rena tumele ya rena re se radia ka tsela ye le ka bakala le ka bona ba bangwe ba di dira ka mogoba di dira ka gona ba gesho le satellite thobela FM le khotla khatlo la Africa bro a ke tlo nanga no to papa ba bidi ba mafelelo na mothele di dumela ke a amogela thobela re o amogala mothele di dumela
8: doctor
0: arlo che
8: le gai
0: re go tsela gai sofi
8: rona doctor
0: eh
8: nna ke re he tumelo e sa dumele a ke lo lapisa batho doctor
0: yeah
8: a go ja dilo ka di sha go bo mike ka bo shuka tla ka re lengwe le ba la baka ne ke be ile bela ko lena tumelo ya la bo bura ka ke mang ko mathomo bo nwa bo re ka ke nna ke re doctor mara ka mutumelo a nyanya ka mokolwa le batho ke re fitlhang di ala le tswa leng ka mora gore ba bana ba lena ba sana ba la ba ka re tsana ba la bona re kuku shitela batho
0: go ka mantse o shitela ba ka mo wisteng jwa la ka gona
8: Abo tito gore o rive sample gore batho ba ba mema wa ba botsa ra o ba le biala
0: gore batho ba no tsiba
8: o tlo tsa tsiba a ka sofe botlhapa o tle ba tsiba a re biala ke re kae ka re go memile le tsenemo se boletse a go la fisha batho doctor
0: go kwela bogile e ba bangwe ba ita tele le a bona mabiala mizo ke pitlaila na le mutia ba ri yalo ba ri ketile ketile o khatile wena ngwana ya jumo sa di o khatile go wena na re re se
9: ya hana ke la tu
0: ya hana ke la tu la wa hana o ra sa ke tikwe o khatile

0: a dipolotiki le dikgethong tsa Aforika Borwa. Tabagolo e reng di-PC tse magologolo tseo di lebile o dikantorongkgolo tsa kereke ya Zion Christian Church ZCC ka boripana ka mori ya botlhabele bja Polokwane mo Limpopo di fetile tseleng ya R71 le ya N1 ka mo provenceng. Ke mafelelo a ditaba, re kopana gape go tša ira lesometeng go thobela FM. Ke a leboga.
1: Ditaba tša SABC ye boikemego e sa tšee letlhakore go thobela FM ka Mashilo Mdlulu.

0: le se betsa re la metso tso fela re libile o iri yela le sumeto sa tshetse tshola FM le khotla ga tshola Africa bo re khotla o 87.6 o tla o 92.1 megahertz ke mo shatwa tsa le betho ka ga po channel 815 DStv audio bouquet or www.fm.co.za o ba o download app ya SABC or SABC Plus app e kwa nomalo re tlo re khotla gona kwa tshoro sa jo e kwa ga jwa le betho fela ke shampoo ra Makenzo o se pela fela le Cape Town ba re o kutula le tukutula e o kole gape ko she ka one ka gona go tsho DJ Shanto se pela fela le lo kamaku ba re kutuka ka ke sekhosa ka spedi are no sokologa ba ne hey metlhaere se pela mo yona ke metlhaelo reng ke ditlhatselo reng a diga botse di mesepelo mo mebileng wana re ya bona re ba dikotsetselo di a dira re no tshola pela re ba tshile jo tlanga tlokomela tshedi pula di yana gona le meboya e lore ya foka re no re tlanga tlokomela le fitlhe mo le ya gona na le bolokile tlo fetela ka papatjong re boa re tlo ba re boledi shada fale le siya sishibe ke yena lo reng batho ba tsena mo mphela associates ba kopana le yena ke yena lo reng wa ba amoela re tlo ba re kwa ka moshoma ga gwe le leto la gagwe ka mphela associate fela tse ka mo ka tsona mthetho tlo ba o di kwa ka morago papatjo
1: ke nako ya trolley dash ga okay e ba gona go lonya go thopa ye nngwe ya di trolley dash tse 65 tsa boleng ja go fitlha go 7500 ka ete go tsenela reka setsweletswa sefe goba sefe seo se lego lenanegong gomme o swipe karata ya gago ya count on phadišano e fela ka di 11 ja oktoboro eupša mabenkele a OK Urban, OK Express le OK Liga ga akaretswe okay beng ba mabenkele bao ka ba tshepago
2: Mo ngwageng e masomenne, Mphele and Associates e bile ketapele go tswa molao go aga go laetsa bokgoni botshepegi le toka go tloga ngwaga wa 1996 tsela. Kgweding ya lewedi, ba Mphele and Associates a tenisa ba keteka mengwaga e masomenne e sa nmola khamphane ya tlhongwago. Moketeko woo kwa go laetseletso leo Mphele and Associates ba le sepetseng morerong wa go thusa setšhaba ka tsa molao. Moketeko woo o tla swarela Groblersdal ka latlhano lewedi. Thabele FM e tlogasatswe go tswa Groblersdal nakong ya Mphele and Associates ba ketekeletso la bona la mengwaga e masomenne. Mphele and Associates attorneys setting the law in motion.
3: Thabele FM mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Nnete ke lesomete fela metsotso re namehile re lebile o iri yela ya lesomete re sa thetse tobela FM ya lekgotla gatsho la Africa bore ke boletse gore rawa pele ga papatso e re boa re tlo ba reošana fa le seya sešhebe go tswa go Mphela Associate ke sefatlhego sa Mphela Associate e ba tsena ba lebelela yona smile sana seuo o smilang ka sona e ba tsena ba bona sona se seja tambiša le kae ao wa molato ao go ba theleditse kwa gae ka gore ke kwa gore hey mokoko ba ratsa thobela FM ka pelo le moya ba theleditse akere
4: ba theleditse ka moka
0: a re me re no tsena ditabeng o na le mengwaga e mekae o shumela mo go Mphela Associate
4: ke na le mengwaga e metlhano ke le mo Mphela Associate ka Polokwane office
0: tumelo o shuma
4: ke di ngomara ho pita mo ha mphela le training ba ile ba mfa yona wa mola di client tsa rena ko radio ne batho ba ile hore ni ba kushisha ba ngwa sa kushisha ka tsa molao bo le ga botse ka mpho ile hore ne rena re be re tsiba ba tlhahla ka ona ka mo khomisa mphela ile re tlhahla ka gona
0: bjale ga ntshi ne ge re tsena mo dikantorong re lebelela mogwa o reng batho ba amogelwa ka gona ba re amalakane o ka re batho ba le reng ba tla ka Mphela Associate e ba etswa o ba e ba tsena wa bona gore ba bjang e ba etswa wa bona gore ba bjang mohlomo ba tsena ba nyamile o ba tswa ba thabile
4: ba tswa ba thabile ebile ba kgotsofetse ka se ba se khumaneng ba ba tlhaloseditsweni ba ba tlhatlhilweng ka sona ba ba se bonene ka Mphela Remember sa mathomo o tsena ka Mphela ko reception o tlhoka smile gore batho ba bone gore ba amogeleile motho le o sa motsebo o kano create joke nyana e gore motho o tswile a lapile because batho ba bantsi e ba etla mo dilawyereng ba tlhoka thuso papa ba e kry-ile ba e na le mathata go fitlha okare ba emetswe so mara ge ba re bona re ba thabetse ba bangwe ba sa tsebe le goreng ne ba ka ya kae le lore ba bangwe ba tla ka mathata e le gore na re kgone wa rarolola mara ba kwa ba imoloeng
0: ka mantswe a mongwe ra gore di-client tsa lena di a kgotsofala o ya ka mogolo gore di khumana thuso ka gona
4: ka kudu
0: ke eng se segolo se leng se dira gore Mphela and Associates e thabise di-client tsa yone
4: sa mathomo di-client tsa rena di re ba go ka from radio
0: o thobela FM
4: le ka sebe thobela FM le di-community radio tse dingwe ka bophara re kgona go gaša mo bona but ba bangwe ba taba sena kwešišo ya tša tša molao le gorene di-case tša rena di sepela jwang but ga ba fitlha ka ko rena o ya ka tlhaloso e le gorene rena re tlhatlhilwe ka yona baeti ba rena ba ditlane tša rena ba kgotsofala
0: jale wena ka ge o šoma mo ke bone sengwe fa gore um mo gomphele a sesoedi gantši lo bana le go šoma le go thuša um batho go ya le ka dikgobale tso ba dikhumana mošomong jale wena o gobetse mo mošomong le baka yo nama wa re aga um ba bagolo formelashe a reng
4: a o na le dipoledišano tse e le gore re kgona ga le tsona ka mo ofisini o ya ka di-policy tša rena le ka mokgwa le re di signetšene ka ona re a tseba le di-HR tša rena ba re tlhatlhile ka mokgwa wa maleba a se ta ba o re ka gakane re a tseba re lebaka ka mo ofisi ba ba le poledišano ya nnete
0: le kgono le re a bona gore batho ba tletse fa ke le emaema um mphelane associate ke teka mengwaga ye masome nne um ba tlhankela batho ba tlhankela ditlante tša bona o ka rata gore reng go mphelane associate mo le gore wena o šoma gona ke nnete se le gore wena o se bona ka matlo o ke kwa jwang mphelane associate kete ka mengwa e masomenne
4: gore ka mokgwa re phelang re thabile ka yona o wiša o kare nkabe ka tswela pele modimo a thuša a re fa another 40 years re sa na le Mr Mphela lerato le re re khumanang ka mo re fila o kare re ka phela re share everyday re share le batho ba bangwe ba ka ntle le rona re kgone o ba le bokamoso bo bobotse le batho ba bangwe ba tlileng re joina ka morago um ba ba tlhokane mešomo ba fithe mo le rena re fitlhileng
0: gone se seja lebile nako ya lena ke se seja sešibe um wa tswa lethabo le o bang le lona kore ka nnete batho e ba tsena kamphelan sosešhene ao ba thaba ka nnete ba tswa ba thabile re lebile nako ya gago mothetse motsošile ke e tshela fela re ebile reela e ya lesomete bere bole tshwanefale ke yena se se seja sešibe um ke reception etse molago mphelaena sosage um re tlile ba ditabeng ta e reela e ya lesomete re ya gona ditabeng tsela ka koše ka ona ka gona go tswa go thabo matlaba um a re ke mpilo re tlo kopana ka morago ditaba ta e reya lesomete moshate

0: le re nebe re tswela re yela yalo sume pedi o sa tshetse thobela FM le kgotla ga jola Africa bora ke mushato wa tsebo le betabisho e sa tshwaye kwa ga jwalo e betofala ke LKG ke le ratoganya o sepela le mahu ba re thando yini re nemme re gatela pele fa go nanna tse masmetharo la o ikgetha o re ga share le kantle re ga share le ka mogoro blastal mola re mphela ina associate ba ketse ka mengwa ga ye masumene yo le ga biele re na le bontate pulana tladi wa lo reng ba shuma yo le ka ramolao ka kwa go la polokwane ke mogwera wa ba mphela an associate re tlono bo kwa rena se gwera sa bona se tswa kae se thumile kae bontate tladi re le amogela re le ra le tamisha le katamisha ba la dumedisa le ba thileji ba thobela FM
1: la FM mm. le ke labora le kamogelo ka mara ga station se sa refuse
0: na kamano ya lena ba setswalle sa lena le ba mphela society e thomile neng le gona e thomile bjang
1: e thomile khale ke rata go le mosha setšhaba gore ge mphela an associates 40 years ago e bula lebati ke be ke sa le moithutwana ka university ya gešo university ya Leboa gomme e le o mongwe o ke bego ke mo lebeletse kudu ka go mo duma ke tseba gore ke yana mogorapata ke yana mogoratsela gomme ke ipotsa gore tšatši le lengwe le nna ke tla fitlha batso ge ke ntse ke mošetse morago ge ke fitlha tshwane mo ke be ke ithuta gona tše tša bomolao ka napa ka batamelana kudu le yena ke bolela ka ngwaga wa 1993 ka batamelana kudu le yena a thoma go mpopula ya ba mogolo go nna ka napa ka ba e re ke swareletse segwera sa rena se thoma fao
0: na re gona mola le thomang segwera sa na le kamano ya lena e ka ba ke tlhotlholo ja mofutama e lekhumane le gona le ithutile eng go tswa go ba mphela
1: o ka se di bale ka letšatši wa difetša monno e tloga e le segware e tloga e le setswerere ba bantšhi re šetše yena morago ka mokgwa ke bolelago ke re re a moduma ke a le kua pele re bona naledi ke yena re rego re bona ka yena gore molao o sepela bjang re bona ka yena gore difeme tša rena re di sepetše bjang gomme re itshwareletše ka yena ke bona o na le difeme tše tharo polokwane gona mo Groblersdale le Tshwane gomme ka moka ga tsona o di gokaganya ka ditše tša matšana tše reng ke technology ke tše dingwe tše e reng gore re ithuta tsona re ithuta gore go gola ga feme ke go hlankela batho ke go thuša batho re lemoga le ka lerato leo a nago le lona go batho kudu ge nka bolela ka ntate mphela ke bolele le ka maikemišetšo a gage nka re ke commitment mo molaong gore ge a šetše a swere o swara a loma o loma a tišitše
0: ke taba e botsokudu ka mokgwelo re namile le babea ka gona mphela an associate e kete ka mengwage masomenne e fela o ka re ka magare ga yone modu wa gona ebile ba e kgantšha go ba ka gore ke 100% black own firm le ka reng go seo
1: ke rata go tlhalosetša bathieletše gore matšatši a le a kgale a go lebelela ba bašweu e le bona bao ba tsebago molao a fetile bo mphela an associates ba gona ke bolela ka ntate mphela ke bolela ka ntate matlala ba swarane ke bona šupatsela ke bona magoratsela gomme ka mogare ga bona ge re bolela ka batho baso bao e lego gore ba kgonne go fihlelela setlhotlholong re bolela ka bontate mphela re bolela ka mphela an associates
0: ga se se go fela ba tlhotse le dibaka tša mešomo ke bone le gona gore diperesente tše masometshela tša bašomi ba bona ebile ke basadi lentšu le le ka ba fang lona gane moe ka ba lelefe
1: ke rata go bolela se ke se tlhalosang gore re ithuta tše dintšhi go mphela an associates go bolela gore ge ba tlhalosa ba na le bašomi ba go feta masome seswai ge o ka lebelela difeme tša rena gantšhi di felelela ka mo gare ga letsogo gomme bo mphela an associates le ka bogolo ba bona ke bona bao ba re swaretšego serumola kua pele go ba le basadi ba bantšhi bao ba šomago le bona ke tse ke bolela ka bomme ba swara thipa ka bogaleng bao ba rego ge ba swere le bona ge legare la bona le gaya go a kwagala gore mo go gaya bomme ge ba kgona go ba le bona ka bontshi bo bana go le bona re bona re kgona gore na mona mphela wena monna moloto mogale ya moloto o gona bya
0: gona jwa
1: o gona bya
0: aga la mafelelo e re ga ri tlhela fa o ntate tadi re a bona ke le emema ke miketiko ke le thabo fela mphela na society ba ketika mengwa ge masumenne ke molaitse mo fele ka ba fa gona le tjatjilela le khone le tjatjila botlhoka go mphela na society
1: le tjatji leo ke ba fa go lona ke gore le khono e se ke ya ba mafelelo le khono a ebe gore ba biala peu ya gore ba gone go tswela pele ba gone go thusha setšhaba e ge re ba lebogisa mo ba gone go fihla gona re ba botse gore ba seke ba lebelela morago pele ke mo ba yago ba seke ba itshola ka go bane gotlhe mo ba fihlile go tshotlhe tse ba di fihletse go tsona ke ka baka la hard work and commitment le lerato leo ba nago le lona mo go batho nna ke rata go no ipolela gore ke le PMK Tladi mphela and associates ke bone ba gona le go mpha le maele gore ke seke ka dira ka mogwao ka mo kgwebong yaka ke kgone ka mogwao ke seke ka dira so ke kgone ka mogwao ke kwa ba bolela gore ba bantšhi bao ba ba trainilego ba kgonne go bula difeme tsa bona gora gore ge o ka re ba hirile batho ba 80 fela e ka no ba e sennete because ge bantši ba tlhoga ba tlhoga le bona ba le ba ba hirileng kwa montle ke bana ba bona kanong ke rata goba lakaletša mahlatse le mahlogonolo ke re modimo a beele letsogo a ba okeleletše go fetiša ka mokgwa a ba filego ka gona ba shego fatshe
0: tate pulana tladi lena le ramolao go tswa ka kwa go lapo lokwane re lebuile nako ya lena tlhe re se ka le tshwarele nako e telele e yang le ketekeng ka mola re lebuile nako ya lena le ka metlha
1: Shate watsebo le boithabisho ke lebogile.
0: Thobela, masopedi senyane ya metsotso re lebile o iriela ya pele thobela FM Shate watsebo le boithabisho nnete ke bona bontate Pulane Tladi ke boramolago go tswa kwa kwa la Polokwane ba ile gore nnete setswalle sa bona le Mphelane Associates se tswa kwa morago ebile ba ithutile tse dintsi le ya kwa ebile ba bolela gona gore awa le bona ebile ba kgona go ba le kgwebo ya bona ya jasa molago mo le goreng nnete ke tse dintsi tse le gore ba di boletse ka Mphelane Associates bjale re gona re ka mo gorobola style selecting sa skukuni mo loreng di tabatse ka mokaga tsona di ragala gona mtheletse wana o di dilo tsebe 87.692.1 megahertz o kitimela go kgaganyo tsa rena tsa leago mo lago @thobela fm ya ka ke twitter ke instagram o ba ke no re x ke instagram ke facebook @thobela fm ya ka le tiktok mo loro tla bana di tiragalo ka mokatse loreng di ya diragala fa le tsano tse loreng di namile di ya kwagala mo se ya le mo re fetela ka mo mthetse re bua re tlo ba tsira ka tla pele o tse masometharo mo sha
2: Are you ready? Thobela FM o re khwetsa go 87.6 of Taga 92.1. DSTV 815 Open View 621. My show. Goba go www.thobelafm.co.za.
3: I like to stay connected with
2: Thobela FM. Moshate, what's up with Tabisho?

0: Ke masometharo ke bo shake le boga gape le ba khoro ya ditaba ka ditaba tsa iri ya bobedi re tla bo share kopana ka ditaba tsa iri ya pele re tla bo share kopana le bona ka ditaba tsa iri ya bobedi ge batla ba re botsa gore ana di fetogile di tlaka ya le khono re sere na le tsana e botse botse kudu ya go khanya go bela bya le kana le dia masa ke bolela ka mang ge ke sa bolele ta mogara o wa ka tsa tsena le khono bo le gore o nketetse ke bolela ka ena karabo matshela o le gore o tlile fa go thobela FM e bile re go pula gape gore o kile aba fa tabla FM ka ngwaga ola wa ketepedi masime pedi in 2024 bele jina le khono u buile bele na kwela ge ka ngwaga ola wa ketepedi masime pedi ne ga abe a etla ebe ile la mathomo a ngwala puku ya gago bele tsena le khono re bula le motho le gorong o shetse a ngwa dile dipuku tse pedi bele karaba ke go dumedisa mogwera
1: Tobela
0: le kae? Rona le kae? Rona. Ke ka omogela fa tsobela FM. Ke le bobeke. Ke la nge re
1: botsa gore na ka go lebo ga happy. Ke bo ke dumedise ba tsheletse ba tobela FM ke re tobela. Ke nna karabo matshela, ke na le mongwa e 21, ke ngwana wa bone ka lapeng la ntate matshela le mme matshela. Ke mongwadi. Kisireti ka ba gape ka ba neuro life coach and I'm also an upcoming public speaker.
0: Ke rata ka mo gape ke a bona le mama ka mo wa miemiela ino ba ile go roma na gore o furaletse o miemiela nthongwa ke nya ko go botsa maka gore Biale ke nya ka go tseba ka leto la gago la mathomo thomo ge o be o gatisha puka ga go ba ge o be o madisha puka ga ke mathata afwe a ile gore o kile go kopana lona
1: ke kopane le ke thomile ka ba ka the self doubt le gona ka bua gape ka ba ka find the struggle mo go di financial ka ba le financial issues
0: bele mongwa di wa le gore ngwana wa morata wa dipuku ka ba mang le gona ke ka lebaka leng
1: nka se re gona le mongwa di wa le gore ke busy ke a mo follow because ke a tshepa ebile ke a holwa gore o mongwe le mongwe o na le leto la gagwe and a ke nyako ja di-struggles tsa batho ba bang ke lebelele bona so nna self ke nna mongwadi ke nna ke te followang
0: bele ke eng se e le goreng se ile sa tswela pele go go tlhotlholetsa gore mafelelong o feleletse ebile o ngwala dipuku tse tse pedi
1: ke thome pele ka buka ya ka spedi ke tlhotlholeditse ke direto ke rata go reta kudu and then ye la ya ka ya bobedi ka bo aga beka ke di struggle tseleng gore ke kopane le tsona ge ke ntse ke gola ke ya tertiary
0: bele ge motho a ka go botsisa a go botsisa ka toro ya gago ye le goreng gore aga saka ya phethagala ke re motho mo nna le ditoro go tsa ile gore tse dingwa se tsa phethagala bele wena ge motho a ka go botsisa ka ditoro ka toro ya gago ye le goreng ga saka ya phethagala e ka ba eng le gona ke ka lebaka la eng le gona ke toro efe ile gore ngwena o na le yona ye le goreng e bile e tswela pele go diragala ka sesebaka
1: toro ya ke leng gore ke palela e le gona se gore ke nape ke palelwa ke go itsotsa pele ke ya go ba an actress I've always wanted to be an actress mara due to dilo tse e leng gore re kopane le tsona go tlhoka tlhatlho mola le mola ke yone e leng gore empaletse mara ke sa le busy ka yona ke pursue
0: bele ge o ngwala go na le ba bangwe ge ba ngwala gore ba ntsha maikutlo a bona go na le ba bangwe ba e le goreng ge ba ngwala ba nyako bontsha batho gore na bophelo ka ntle bobjang ke nyaka go tseba ka gare ya dipuku tse tse pedi tse puku ye e na le molaetsa leela ye nngwe e na le molaetsa ke a tshepa bele ke rata gore a nke o re tlhalosetse ka dipuku tseo dingwa di leng
1: puka yaka ya e re ke thome pele ka ya English ke leng gore ke kopane le di-challenge tse dintsi tsa go tshwana le go tlhokofalelwa ke papa ngwaga o fetileng ke ngwadile ka mo gore di struggle tse ke kopane gore like family side ya bopapaka nkile go ba le mathata mola le mola ke re be ke ngwala ka bona le lotseng gore di diragetse ka baka la funeral ya papaka and then ele ya spedi ke a reta ke reta di president tsa rena ke reta magarebe magarebe ke go fetipse ka ya magarebe magarebe ba nyana ba leng gore ba kra ba thabela fela go grandpiwa fela ba tlogela bana setse ba fetse go nyanya matswele ba kitimela ka ba kitimela strateng ntle le go checka bana le go ba ntsha bana matswele e senako
0: bele mogar fana muwe gore ke nya a kere o bolela tabo ya gore ba ba setsana ba ile gore mbona ba lebele tshimpiwa fela bele ke nya ka go botsisha putshe go tswa botemba pelo ge nkebe o le moeta pele go ba ge nkebe ge nkabe o le moeta pele o be o tla dira eng go netefatsa gore seemo se e le goreng re itemogela sona bjale ka basetsana ebile se e le goreng basetsana ba tswela pele go itemogela sona ka go tlogela bana ba bona le go lebelela tšhelete mphiwa fela ke eng se e le goreng wena o bo o tla se dira go fetolwa seo
1: ge nke be ke le moetapelo be ke tlo kgobokatsa bagarebe ke boe ke kgobokantšhe le bona banna ba rena because ke a believe gore a ke ga se re fela ke culture ya rena ke nagana gore ke lefatshe ka bophara ba lebeletse kudu basadi ntle le go lebelela kudu le banna be ke tlo thoma pele ka go laletsa ka go botsa baswa ba re ba sale banyane banna le basadi ba gona gore ge o thoma go dira ntho e itsego di-resultse tsa ntho e itsego o e dirileng yona ke tse jwang ka ba ka bahlatlha ka ba bontšha gore ngwana a tlogelwe e sa le monnyane le lena ba bora ba ka molelong gona gae ke re ngwana a tlogedišiwe letswele e sa le monnyane ge phoso o e dirile wa boa wa tswela pele ka yona wa e tlhokomela ngwana o wa gago wa boa wa mo tlhokomela
0: pele go na le ngwana o mongwe ka fa ntle ka fa mogwera o e le goreng o na le toro mane toro e kgologologologolo e fela o tšhaba go e amogela goba kore ga e kgone go phethagala kore o na le mathata gore a ka iphethagata toro eo pele ke nyaka go tseba wena gore na wena toro ya gago ke eng se e le goreng o se dirile gore toro ya gago e phethagale mo e le goreng le bana ba lebaleng kwa kwa ntle ka kwa ba tla kgona go kwešiša gore na toro ge e le bjale ke eng se e le gore tshwanetse go se dira gore re netefatse gore le yona ga botsebotse ra e fitlhelela
1: sa mathomo ke go itshepa motho o mongwe le mongwe santse gore a be le go itshepe iteke o ska emela gore motho mongwe a go phaphathele matsogo a go botse gore o ka kgona a wa wena o ka se kgone la tseba le lena ba gore ba ka kantle gore re phela le bomeno mashou ba bolaya ba sega a kere so believe in yourself clap hands for yourself gore o ska emela gore o be le di-resource ka moka gore kgone go tswela pele engwe engwe le yona ka se sebaka tshwara pene o ngwale o tswele pele ka leeto
0: bele ge motlhomongwe o nyamile o nyamišitswe ke se seo ke nyaka go tseba gore na wena ge o nyamile ke eng se e le goreng wa se dira se e le goreng se dira gore wena o thabe
1: ke a ngwala ke mongwadi legopole ee ke a ngwala ge ke thoma go ba le se le gore se nkwiša moya ke tsa letlakala le pene ke ngwala fase gore se ke se senkwišang bohloko se ke se senkwišang bohloko a ke madileng ka tlogela dibuka ka jarateng
0: la mathomo ge o be o phethagatsa toro ya gago e ya go ngwala o ile wa ikwa bjang
1: e ke ile ka thaba kudu kore ka le nna ka kwa gore eshe morago ke mo ke tswang pele ke mo ke yang gona kore a ke kgole le go phethagatsa ditoro tsa ka le tse e leng gore ke sa tsenye gore ke tle ke di dire ke ile ka memela kudu yo
0: o wa thaba kore bele ka kua lapeng ka kua gae ka kua ge o boa ba botsa ka toro e la mathomothomo ba rileng go wena ke molaetsa o fo e le goreng ba ile ba go fona
1: ke ile ka re ke ba botsa mma ka ntlhotlheletsa a mputsa gore if ke ntho e leng gore nna ke ne le bonnete ba gore ke nyaka go e dira ke dire maare ke se ka lebala pele go kgopela modimo botlhale gore e be ena a ntlhatlhang a mpontšhang lesedi le ganya
0: bele ke nyaka gore yale re tle mo tabela ela ya go tsenelela ka gare ga puku na puku tse tsa gago tse ka gore ke bile ke tse pedi na maina a tsona ke
1: ya matho ya sepedi ke a re buleleng and then ela ya English ke my testimony
0: bele a re buleleng bele ke nyaka gore nna le wena re bolele ka puku ye a re buleleng na ke eng se e le goreng se o tlhotlheleditse gore o fe lena le a re buleleng go puku ye wena o engwadile
1: re a reta ke re bolela ka dilo tse dintsi re reta dilo tse dintsi tatsa ke re a re buleleng iketleng re ileng fatshe re buleleng
0: motlho mongwe ge o ka re konketsa ka siste
1: magareba ke nako gore re tselele kudu ka re ei mara ke nore betha ka se sa magare ke sona senkwešang botlhoko kudu ebile okay goba e re ke le botseng ka sa lerato gore lerato ke ngwe le gore Lerato e be sanetse e be ntho e botse e fela matsatsing a le hono e fetogile ntho e leng gore e re koša bohloko
0: bele ke nyaka gore a botse a kere a re boleleng ke direto kore le go ka re konketse le ge e ka se setetlhe wena
1: ke le konketse ka sone
0: ore ta gannyane Oui, mon frère.
1: Facebook, TikTok. Okay, le ka nne lang follow mo le tlaka leng la ka la Facebook ke nna di Karabo Author, and then le TikTok ke nna di Karabo Author. WhatsApp lo gona le ka gona go nkreya go nomoro ya ka ya 073-997-3461.
0: Pele ge wena puku ya gago re shetse re enya ka re leletsa mogala go ba re gore tshwara ka WhatsApp.
1: Le ka gona go ntexta ka ga ke buletse mola nomorong ela yaka le ka gona go ntexta go yona, and then ka tla ka lefa di physical wa irek, and then ke shimisha pexi for go deliver.
0: Bele ka buku ye ya sisimane
1: thabela
0: ke ka labaka la eng o ekgethetse lena leo
1: ke because ke ka mmeleng gore ke bolela ka gore ke bolela lotseng gore ke go ile through jo ke di testimony tseleng gore ke di encounter like ke bolela ka tsone
0: ga botse botse molaetsa o mogologolo ka gara dipuku tsa gago ke eng go batho
1: molaetsa o mogolo ko gore morago ke mo jwang gona pele ke mo yang gona a kere la go pola gale ba gologolo ba re sheile ka polele ngwana go shimola gare go pola ba re tloga etloga gale modiswa go motjwana jo shakeng ke le bontsha gore le sanetse gore e sale le gono le tjole ithinta le tjole pele ka leto le ngwale tabeno
0: bele ke eng se le gore rena re tshwanetse go se dira ge re shetse re dirile diphosho go ba re shetse re paletse ke eng se le gore re tshwanetse go se dira
1: nna ngwana phosha dira bana ga bulawe ne wa phosholla gore le go ka leka ga bedi ga raro o tlo feletse go nne gona go dira se bongwe ka go se dira
0: botlhale botsa le badeng
1: thobela
0: aga ke a go bele mo gore ke bona mama moki bele gore ke be ke gore ke be nkarata ke nkare thobela mama le ka le kwa bang ka ngone wa lena show tsa jina le hono o ile a phirelela go tjotsa toro ya gagwe pele mama ke go pala gore le yo ntulela ka kwa gore bathiletse ba gone go lekwa gore ke na le mama kamo thobela ke le tamisha le kae le kae mama
2: thobela se happy
0: le kae
2: robana le kae
0: robana bele morade le na show tsa jina le hono o tile thobela fm le kwa bang ka gore a shuwe o ile a phirelela go tjotsa toro ya gagwe pele go mebile o atlegile le kwa bya
2: ha wa ke kwa ke thabile kudu ke kwa ke mothabetse kudu ka gore ke se a se fishagalelang ke se a se fishagalelang jwale ke a mmona a wa ganyane watla watla ganyane jwale le nna ke ra wa swara jwa mologadi o rate o tla wa fihla mo ratang go fihla gona
0: pele go na le batswadi ba bangwe kua ka kua malapeng ka kua ga ba kgone go amogela ditoro tse e le goreng bana ba bona ba na le tsona bjale ke rata gore lena bjalo ka motswadi le fe batswadi ba lebaleng ka kua gae ka kua melaetsa gore le bona anke ba ithute go amogela le go thega bana ba bona go ya go ditoro tsa bona
2: ke tla rata gore batswadi are beng gona fo bana ba rena re beng open ba kgone go bolela ntongwe le engwe ba e tlhokang ba na le rena re ba thege go se sengwe se seng se ba beng ba rata go ka se fitlhelela re ba thege ka se sengwe le se sengwe se re ka re na le sona maele masheleng ge e le gore a gona ga se gona le gona re no kgobokantšha ka mokgwa gore ka kgobokanyang gore ngwana le yena a tla kgone go tswela pele se ka tla re ka morago a tla hwetsa a blame gore batswadi a senke ba nthega re no thega re se ke ra fela pelo
0: awa mama ke a lebogatlhe
2: awa go leboga
0: modimo a le dire ka go loka pele karabo gape tšatši le ke tšatši la gago le logologologologolo bele go na le bana ba bangwe ka fa ntle ka fa batswadi ba bona ga ba kgone go amogela ditoro tsa bona ebile ke ba e le goreng ga ba kgone go dithega ditoro tse tsa bona bele ke nyaka gore wena ka sebele anke o ba fe molaetsa wa tlhotlholetso wa e le goreng o tla tswela pele go ba tlhotlholetsa tsatsi le lengwe le le lengwe gore ba seke ba tlogela go lora tse kgolo ke molaetsa o fe e le goreng o ka ba fa ona
1: nka thoma pele ka go ba botsa gore itshepeng le ke mishetse ka ga ke boletse mathomong ge wena o fisha gallwa go go dira sena kang go di dira le batse di ba ba tlo bona gore wena wa gona official. Don't wait for anyone to clap hands for you ban. Tipe tele matso go wena. Tipotse gore nna ke gona. Ge le gore go ne le mologo ga kana ga nkhunama fase. O mmitse modimo mmotse gore modimo ke se ke naka go fihlella sesel selisem. Ke gopela bohlale. A ke tsebe pele mo ke yang. Ke wa nama e fela ke re ka wena ke gopela bohlale ke a tseba re o tle gona go ntlhatla wa mpontsha disedi. Thabeng.
0: Aga, bele karabo. Kore. Re ithutile tse dintšhogo tsa go wena ebile ke a tshepa re tlo gola go tswa mantsong a gago a tsatsi la lekgono molaetse mo botsebotse bo e le goreng o abetse rena bele ka dithaka o abetse rena bele ka bathelete rena bele ka setšhaba sa Aforika Borwa ke re modimo a go direka go loka a tswela pele go boloka a tswela pele go sireletsa ka dinako ka moka o tswela pele go phirelela ditorong tsa gagwe leetong la gago mogere bele ke re le ka mosa gore bitsa o re phalalele aga Aga batheletse o le khono re be go rebelela le yena fa ke na karabo o ga matshela mo ile goreng o be a re botsa ka letola gago le ile goreng a shifa e bile o ngwatile dipuku tsa gago tse pedi buku ya sisimane ga mo go le buku ya sepedi bele molaetsa e me botse ile goreng re kwela tse tsena le khono go tsa go yena ke ile goreng e tlo tswela pele gore tlhohleletse ya gore ya re dira gore re gole re go dishe megopolo ya rena re be le ditoro tse golo tswela mpele go lora tse golo le sekela fela pelo le sekela fela matla e bile le mama le ena re mo kwela o re file melaetsa o file lena batswadi melaetsa gore e thuteng go amogela ditoro tsa bana ba lena tswela mpele go bathega siamo sele byang ka byang bele go tswa go nna hepi ga mokwatedi ga mogolo wa ka motsweletse ena ke Miss Proke Promise wa ga Magwale ga mogolo Mr Isaac Masile wa ga Mashila go fitla nna le lena re kopana gape baking it law nna ga ke shita fa ke shita lena offense wa ga Mojapelo ka lena go la Tin Zone ka gara ga kgwedi ya go keteka bogwa bya rena thobela
3: state your mind iri ya pele go fitla ka seripa go tswa go iri ya bobedi le hepi mokwatedi mo thobela FM.

97.6 Rani 2.1 ke mo le go gona ke mo shate wa tsebo le bitabisho ke mo shate wa diale moya ke go dumedisha go hle go hle mo ka ba o le go gona ke ya go botsisha nna ke le ofense ke re o mo kae wena le di P4J ja re di bona go ei ka mo polokwane yona suri ke kholukudu P4J ya suri ya tonya gudu e fela kwa ke tswang kwa ga molepo kwa la stupu kwa di thabeng ya tia P4J ya beta ke tsepa gore wena mo beng o tutetse wa pere ga botse wa pere jeresi ebile nka rata go itira bopiletso ba gore ke gopela gore le tlhokomele fa mebileng re ya bona gore re itemogela dikotsi tse dintsi kudu-kudu ka gore re felelana dipelo mo ditseleng re kitima re rotlela ka lebelo la godimo kudu motheletse gopela gore go bona wa geno fa a otlela se mo felele pelo gore go fokotsege dikotsi tse le gore go di a diragala fa mebileng nna ke a letamisa ka lebitso ke nna ofense wa gamojapelo e tlo mang e sena setlogolana sa bahlalera ke tsamaya le motsedetsi wa ka yena ke Miss Pro Promise Makgwale mo go le motsedetsi petition ke Mr Isaac Masilu wa Gamashila re le amala gape go nalana la mamaratra nna nola teen zone mo le re go nna le wena thaka re ya hlahla mathata le re go re kopana le wena ka mehla le go ntsha mafahleng a rena jalo ka dithaka jalo tseding le lehono re tle go bolela ka tabai. Taba e le gore e botlhokwa kudu-kudu mo maphelong a rena ebile e botlhokwa kudu-kudu go dithakana tsa rena tsela di beng ka kwa sekolong re a bona gore matsetsi a mo mafaratlhatlheng bana ba ka kwa dikolong ga ba sa theletsa re a bona gore bana ka kwa dikolong ba kephile boganka ba kephile go tshwenya ba tshwenya borutiši ba rena e fela taba e le gore go le gono re tlo boledišana ka yona ke taba ya gore a na wena o le morutwana o tshepa morutiši goba morutiši gadi wa gago go fitlha kae ke nyako tse bo reka kwa sekolong a na morutiši e ka ba motho yo le gorego wa mo tlhompha goba yo le gorego wa mo rata a go eletšago ebile a go tlhotlheletša na botšišo ya rena ke gore na o ka tshepa motho yo o mo lebeletse go godimo na gomme tshepo magareng ga moithuti le morutiši e tshwanetse gore e lebelelege jwang le gone re tlo bolela ka kamano ya morutiši le moithuti tshepo le melelwane yeo e tshwanetsego go ba gona botho ya rena ko atlekenelana la Facebook go thobela FM yaka le gono ke na morutiši goba morutiši gadi a ka ba motho yo o mo tshepago le go mo lebelela beelo ka mo eletse goba motlhala le gona ke eng seo se dirago gore o tshepe morutiši wa gago re nyaka go kwa go tswa go lena baswa kudu-kudu lena baithuti gore le nagana eng ka taba e romela karabo ya gago gona kwa fa Facebook ya rena ke thobela FM yaka re tlo boledišana nna le wena re tlo boledišana ka yona tšatšing la lehono ebile tšatšing la lehono ke le swaretše ke tla reng ke thaka yaka nka re bjalo ke le seretše thaka yaka e le rego hei o tshwere ke tla re o tshwere dithaka ka fa matsogong ke motho le rego re ya mmona kwa dithelebišeneng tša rena ke motho le rego ya o tswelela kudu-kudu kore ke yena gwa bjalo ke tla bolela ka mang ge ke sa bolele ka yena mogore wa rena go tswa kwa Skimsa ke bolela ka Rorisang ba bantšhi le motse ba ka Arabang go tswa gana kwa Skimsa ke ikile ka re ge ke lebelelana le Miss Pro lebela taba e ra bona gore ke yena motho le re go reka boledišana le yena ka taba ye ka lebaka la gore ke sele gore wa se tsweletša kwa thelebišeneng o ruta dithaka ka kamano ya magareng ga morutiši le moithuti jalo le gono re tlile go boledišana le yena re tsebe gore a na ga botse taba e re ka etsetsengkela jwa yena ke Rorisang wa ga Mathato ke na le re tlo ba rebišana le yena tšatšing la lehono e re ke bona gore nka motshwarana e fela pele nna le wena mogwera re ka tswela pele e tla ka go fekošanyana ya go tutetša leleno la rena le lehono yona ba re ke fast fast ya benzo le 031 chopper.

0: shanti wa tsebo le boithabiso.
1: Team Zone le thaka ya gago, thaka ya tshetse o fentse mojapelo o thoma ka seriparo go tswela go iri ya pele go fitlha ka iri ya bobedi mo go thobele FM.
2: Tin zone, ke molore go nna le wena thaka re ya kopana. Kemkibelo mongwe le mongwe a ra bolela mathata a rena pelo ka dithaka gomme ra fitlhelela molore go nna le rena re ya kwešišana. Bele arabang, malebe go bitsa arabang, malebe go bitsa arabang, rorisang. Potšišaya ka ke gore ka gešhete ke go boditše pele re ka kafa papatong ke gore ka go lebeletše dipalopalo di gare di golela godimo tšatši ka tšatši tša morutiši le morutwana ba tseneletše kwano gomme ke nyaka gore wena o botse batheletše ga mmogo le batswadi ba le rogo ba go lebelela fa le thelebišeneng ba le rogo ga ba kwešiše se le rogo wena wa se dira ka ge ke tshepa gore seo se dirago kwa thelebišeneng ke gone o bontšha fela gore mafelelong morutiši a ka feleletša a lobile mošomo wa gagwe mafelelong morutwana a ka feleletša le yena a gakanegile fa bophelong bophelo ba dithuto tša gage di eme ka lebaka la gore o tsenetše kone le rogo ga ya dumelela jalo ke kgopela gore wena rorisang o eletše batheletše ba rena ga mmogo le dithaka tša rena.
3: Dithaka batheletše nna nka rata go eletsa goreng le seke la leka go kipea ka gare ga position e so ka gore e ka ba le an effect dithutong tša gago le bokamosong ba gago. O ka feleletsa o imile o bile le ngwana future ya senyega wa tlogela sekolo and yeah it's just I see position yo ka nyokang go ba go yona jalo nna as Rorisang ke ralo ka role arabang ke yona ye ke educator ka yona.
2: Ka nnete ke sepa gore ba theleditse ba ka sa go lata ba re wena wena hehe ba go tshwara sala o se dirang kwa go no eletsa fela gore dilo tse tsa mohuta o ga ne ga dina ditla morago tsa ga botse jalo ke ne ke go botsa gore go ya ka wena ge moithuti a ipa a sa lokologa ka tsela yo morutishi a motshwara go ka yona o sanetse gore a dire eng go ba a e kae.
3: Ke nana gore go thoma go ikwa o sa lokologa go botlhokwa gore o ye go batho ba le goreng wa ba tshepa e ka ba mogwera wa gago e ka ba lapa la geno e ka ba motho mongwe le mongwe o le reng wa motshepa mo bophelong ba gago.
2: Ke a go kwa jalo moithuti a ka tseba bjang gore tswalano ya gage le ya morutiši e sa dutse e le ya tlhompho ebile e na le melelwane ye le rogo e swanetše.
3: O tla thoma go tseba ge o sa lokologa ebile o thoma go motšhaba goba le thoma go dira dilo ka sephiring mo then o setse o tseba gore di-boundaries di tshetše
2: ebile ge re nte re bolela ka melelwane eo ke nyaka go tseba gore ke ka lebaka la eng melelwane e le botlhokwa magareng ga morutiši le moithuti le gona ge re lebeletše melelwane eo e ka ba ya mohutamang go ya ka wena.
3: Offense nna ke nagana gore melelwane e botlhokwa gobane e thuša go aga tswalano ya tlhompho gare ga morutiši le moithuti ebile e dira gore yo mongwe le mongwe a tsebe maikarabelo a gage and-e jalo nna ka ke le moithuti maikarabelo ka ke gore ke tla sekolong go ithuta and then morutiši le ena o tla mmerekong a tseba gore o tlo ruta.
2: Ke a leboga seo ke a leboga ka nnete ke tshepa gore botlhe ba ba theleditšego ba kgone go kwa ebile ba kgona go bona ditlamorago tša go tsenela kamano le morutwana o le morutiši le gona go tsenela dikamano o le morutwana le morutiši gore ga didike di ba le ditlamorago tse le rogo di lokile morutiši a ka loba mošomo wa gagwe morutwana le ena a ka ba kganegong ye kgolo kudukudu. Ke sa botša gape ke re le selebalo tša lehono re keteka le bamphela and associates attorneys ge ba keteka mengwaga ye 40 ya go hlang ke la setšhaba gape re botšišitše kwa tlhakeleng ya rena la Facebook gore na morutiši a ka ba motho le rogo wena wa motshepa le go mo lebelela bjelo ka moeletši goba mohlala na wa mathomo yena bagora ba rena fa ba re ke moloko mme o re re mmogo ka mošate ke a leboga andani madoba o re kgotso re ka moka ke a leboga miss kido o re re ka moka ke a leboga tle batheletše ba ka ke leboga tšheletšo ya lena ka metlha a re lebelele ba bangwe gore bona na ba theleditše ba le mokae o mongwe o arabile fa yena ke Codesa innovator o re nka re ke bona e ka re ke ya bosetse ke bona ditla morago tsa go tsenela silo seo le morutishi a wa ditla morago tsona ga di dikgi ile tsa ga botse ne le siwe ne le si ore ke tla ba ke hlaile tsebe re le boga ka moka jalo nna le wena ge peleng ka go tlogela rorisang ke nya go tsoba gore ke molaetsa o mofe wa mafelelo o lorogo o rata go fa barati ba gago ba lebeleledi ba gago ba thieletse ba gago batho lorogo ba go lebelela batho lorogo ba go rata ba rata selo re bona wa sidira ke molaetse mo fengwe lorogo o ka rata go ba fa ona wa ba wa busha wa fa ba thuti ba lorogo ibe bana ganne ibe ba sana ganne go dira selo re go re bolela ka tsona tshedina le hono go ba barutishi ba lorogo ba dira selo se
3: Yo batsa kana nka rata go no thama ka go leboga support ya lena nka rata go leboga ka mogoleng le ka mogetseng ka rona re ke fa fitla on screen and keep watching go satlo ba le storyline se se satlo satlo ba di and then nka rata go eleka barutwana ba le gore ba ka gara ga tsheme se gore I see myself really fast and you can still rise up wa bona and re le gore go na le motho le gore wa tseba gore o mo go tsena ka gara ga tsebeso ke khopela gore re le gore o thoma go ikwa o ka re ga o ga o sa lokologa ke khopela gore o botse motho le gore wa mothepa e ka no ba a tswa le family ya reno e ka no ba mogora wa gago e ka no ba metsipo mongwe ke leboga
2: awa go leboga nna ka nnete re tsang re lebogile kudu go khonne go tsena go ya gago wa tla ba le rena fatjajeng ela le hono re fakela tsa mahlatse mahlokonolo le tsong la gago awa ba tshile ba tshile dije ba tla tla ba tshile dije ba tla tla ba se lebele go leboga rena go leboga rena a ba tla re mo lebogile kudu yena re tsang wa ga mathato ke ne le tsena ya rena e le rogo ya benga ya ganya kwa e televisioneng skim sam le mo lebeleleng o ga re wa le bontsha gore ditla morago tsa go go ba ka gare ga kamano le morutishi o le morutwana ga se selo se le go se tlo fela ga botse ebile le hono re ithutile gore tshepo ke selo se bohlokwa eupša tshepo e tshwanetse go sepela le tlhompho polokego le melelwane e tshwanetsego ge motho yo le motshepago a dira selo seo lo re go lena le ikwa le sa lokologa le se ke la tšhaba go bolela go tja go motho yo mogolo yo le motshepago gomme le mogopeleng thuso re leboga lena bafse a ka go theletsa le go tšaya karolo nano la rena la tšatšing la lehono go fitlhaga a re kopana gape nakeng yeo e tlago e tlhokomele eng tlhompanang go mmelese ke la tšhaba go bolela ge sengwe se se se ya loka go tla go nna offense wa mojapelo ka morago ga fa ke šitelela o ratile ke kana ka lena la gagwe la re gay ke mmino nna ke ne le tlogelela molaetsa otlhe o lokegang fa ditseleng aparang borutho le a bona gore boso ba rena bo a fetoga-fetoga bo ka mo leka motho lengwe go a fiša tsa lengwe go a tonya bela ke tshepa gore mo lebeng le tutetse go tla go nna offense wa mojapelo mogaladi wa batlhalerwa o tla re kopana gapeng e tlago Bye-bye.

0: bona go swara di office tsa bona ka tsela e go swanetseng
1: nnete le tlhalosa ga botse e fela go no go tlolla re ya pele rena le bona ka re ke teme ya mfuta mang re e ka akanye le re ba e gatha mo motseng wa magabolena
0: tate mpele o dira di tsentse kudu tsa development re ka opola ka nako ela before ka pele ga re COVID tla tshwenya o be a dira di heritage jo e re tsebang gore ke ona mudu wa disetso sa borena ke mo bana ba rena ba sentse go tseba gore ba tswa kae ba tla tswa gore ba ya kae ke ka mokgwa re ileng ra ba le kganyego e kgolo le go mo rata gore o kgona go somosa mašhileng ao a hwetsang setšhabeng gore a boele gape go bona a ba thuse ka tsela ya ka kgona go ba thusa ke ka baka leo re be re leboga ge a kgona gore thusa ka di-heritage gomme ra no tshwenya ke yona COVID-19 fela re tshepa gore ka gore ditaba di ya pele o ka re a fokotsega le ena ka moso o tla boa gape a re thusa a thusa le bana ka taba tsa dibasari
1: ka nnete ye nngwe e le goreng ke na le nnete ya gore le ikgantšha ka yone ke ka tsela e le goreng ba tlhola mešomo ka gona mo setšhabeng re a bona gore ka diperesente tse masomeseswai tse e le goreng tse e le gore ba thwetse batho diperesente tse masometshela ke basadi le amoela jwang tabeng
0: awa eo ke e kgatlhisang kudu go bontsha gore o tshwere lenaneo le le botse ebile o kgona go soma kore o tswere batho ba bantši go feta le ka mokgwa mmuso o hirang batho yena o hirile go fetisiša ka gore re a bona dipercent tse masome a tshelelang tsa bomme a ke bomme ba fepa malapa go feta rena banna ke ka mokgwa re lebogang ka tsela yo a kgonneng go dira ka ona gore bomme ba kgone go ba mešomong ka gore ke bona ba tla go kgona gore bana ba kgone go ya dikolong bana ba kgone go ithuta le bona e tlebe bomphele ba baswa ba ka moso
1: mabo ke eng se lo re le ikgantšha ka sona ka mphela an associate
0: mphela an associate se re se kgantšhang ka sona ke gore ga e morago ya pele bone bja le o thomile le ofici nyane nnyane bone bja le mokgorolesdale go e o ka e bona ofici ya gona e no ba city ka bo yona o na le ya ofici e kgolokgolo kwa Pretoria e le yone e leng e kgolo le polokwane le yona shele re e bone ya gola ke ka mokgore bontshang gore o tlhola mešomo ene o tlholla bana ba rena gore ba kgone go tswela pele le bona ba kgone go tle ba dira bokamoso bo bo tshwanetseng
1: ka nnete a re ga re itlhela ke molaetso o mofele ka go lebiša go mphelan associate le ka ge ba kete ka mengwage e masomeng
0: se se leng gona re no re ba mphela association ba tswele pele ka yona tsela e ba šomang ka yona le setšhaba ba tswele pele ka go thuša batho ka tsela yeo e lokileng ka tsela yeo re ba bonang ba šoma ka ona mme ke tšhaba le gore go feta di-lawyera tse dingwe ka gore ba šoma ga botse le batho ka tshwanelo ke ka baka leo batho ba ba rata ka gona ke ka baka leo batho ba ba šetse morago and ba sa tlo ba šala morago ya pele ka gore ba dira dilo tsa bona ka tsela e go tshwanetseng ka gona
1: kgoši bole rammopudi wa bobedi re lebile nako ya lena
0: mona re a leboga re lebogiša ba mphela an associate ge ba kgonne mengwaga e masome a mane ga se thaka motho mara bona ba kgonne go kgotlelela gore taba ya bona e ye pele le rena re a
1: molebogire lebile aga ke bona bo kgoši bole rammopudi ke bo mongwe mabu nnete re ka seno no tswela pele ka ditaba tse re sa boledišane le bona o ratile le motheletši wa thobela FM e re re noma re fetole magwa ka yona nako ane e le fileng yona re no utswa nakwane ya lena re no tswela pele re name re boledišane fa le ba e le goreng nnete re tletse merero ya bona fa re boledišane fa le le bontate Maditsi Mphela ke molaodi wa taolo ka mo Mphela an associate o tlo kwa gorena morero mogolo o re o tletse moko ofe bontate Mphela re namile re le tamiša gape re bonane mo mesong fela re sa boya gape re boledišana le ka dumiša gape motheletši wa Thobela FM aga a re me re no tsena ditabeng fa re bona gore na Mphela an association ba namile ba keteka mengwage e masomenne ka sona phitlhelo le e le fitlheletse jwang jwale ka Mphela an association
2: ke taba ya boikgafo le go šoma ka thata le go ba le maikemišetso se segologolo ke gore re tšea batho ba re ba šomelago jwale ka batho ba e leng gore ke batho ba e leng gore re a ba šomela ke ka sekgowa ba re they are our bosses and ebile garere ge re ba bona ra bjang ko phatlheng ka gore ke batho ba e leng gore ba dikobo dikhutshwane re tlile mo go tla go ba thuša ka ge re bona gore ke batho ba e leng gore ba tlhoka ga ba na mašheleng a go thuša dilo yalo ka ge mmušo o le a re ka 1977 wa dira molao wa gore re ka kgona wa thuša 1997 sorry ka ntle le go lefa ka molao ole wa contingency fee agreement jwale ke tseba lefelo le ka ga kile ka bereka mo rona ba ka mchotsise gore batho ba mo ga sekukhune ke batho ba ba itlokago ke batho ba ba itlokelang.
1: Ha re lebelela ka tsa dikwalakwatso ka mokgolo re la bapatsa gona le ya bapatsa le go thobela FM na e ka ba dipapatso tse le bapatsa jwalo e tlisa golo e kakang go law firm ya lena.
2: Ke rata gore go baragwebo ka moka thekgang papatso mo radiong sealemoya se na le influence e kgolo mo bathong. Re bone kgolo ya kgwebo ya rena ka baka la go bapatsa. Re na le mogo e le some re ba batjang mo go thobela FM ebile re tlo no tswela pele re ithega ebile re bapatsa mo go yone ka gore re hwetsa kgwebo ka papatso
1: thobela. Ee, re sa le gona mowe ditirelo tsa lena ke tsa Boleng ya Gauta ande ebile ke seo le di abago le tšatši ka tšatši ebile le batho a ba bolela a ba metse mare ba bolela ka mphelana society ande ke gale ebile se se direga le gona bjangse.
2: Se re se kgonang ke sela sa gore we are client centered ka mantswe a mangwe re beya batho ba re ba go pele dikgatlhego tsa rena di tla ka morago ebile ga re re ge re ba bona ra ba nyatsa ke ba e leng gore ke bathegi ba rena ba bagologologolo and ebile gape re ikgafa ka gore re dira kwa metseng ya mabapi re dira se le bitsang gore ke corporate social investment re thuša go swana le dikolo tsa bana ba digole le mo e leng gore re thuša re na nyakega nako re na le school uniform project mo re ba rekelago di-uniform le diatsa tsa sekolo ka gore ke batho ba e leng gore ba re thega ba metse ya mabapi
1: ka nnete ebile se sengwe ebile ke tlaleletsa gone mongwe ke le go thwala bašomi ba e le gore lešetse le bathwetse ka sone sebaka le mo meso be re bolela ka batho ba e le goreng le bathwetse re le bolela ba diperesente tse masometshela tsa basadi ga se gantsi ka kwa company re thwetse basadi ba diperesente tse masometshela le fitlheletse jwang seo le gona mogano o mogolo wa lena beeleng
2: nna ke kgola gore ge o dira phala go bolela se ke selemo re leng go re ba sadi ba gona go hlokomela motse ga o nya ka wa ga motse wa ga ka msadi bana ga re gone go godisa bana go tsona le basadi basadi ba sora tipa ka bogale basadi ge ba files chelete e nyane ba ya go abelana le bana ba bona re bone mo go masogana ga ba go tshe masheleng ba kitima le makgare ba majwaleng msadi ga a sori peni o ya go ijala balapa la gage monna a ka no e swara peni ya go ijala ba gwera a ya majweleng ga ke gore ba sona ka moka mara se ke ithutileng sona mengwaga ya go feta e mentšhie ke bone basadi e le batho ba kgonang go tlhokomela mašheleng go feta banna ga se gore ke a lenyatsa banna ba geso e no ba nnete e no ba ka mogoo
1: company ya lena go law firm ya lena e black owned ga se gantši re kwa dikhampani kodi ebile di-law firm re kwa gore di etile pele ebile di tshwere ke basotho lena le fitlheletse jwang se le se fitlheletse jwang
2: monagesu gabe ke thoma ke thomile ka nako e le state of emergency ka nako ya kgatelelo ke be ke nyaka go bontšha gore le ge o le mosotho o le mogare ga makgowa mo toropong ya ba kgatelelo o ka kgona ka mokgwa o ka kgonago ga gona nto e ka go tlhola ge e le gore o na le maikemisetso ye o nyakang o se dire se segologologolo ke gore a na o šoma jwang le batho bao ba šomelago o ba šomela ka bokgoni o ba šomela ka go tshepegi le ka natla ke se re se dirileng ka baka le o boneng go tloga ka nako e la go fitlha ka jale re ile ka mokgwao re ile rare nke se ke ra dira go swana le ba bangwe ka mokgwa o ba dirang kwa gona re tšee batho ba rena re ba beye pele re tšee batho ba rena re ba bontshe gore ke ba botlhokwa mo go rena gomme re ba botse gore re ba tlhankedi ba bona bona ga ba re tlhankele ge ba tlile mo go rena mo ka sekgowa ba re ba re direla favor ka gore ba ka no ya go go and nako e nngwe le kgolo eng nyane ba ka nna ba go cancela ba ra re sa go nyakang phela re ya go loyara e nngwe tobe
1: re sa lekano mowe ke ditirelo tsa mofuta mantse le goreng batho ba ka di hwetsa ka mo go mphela associate
2: re thuša ka di-claim tsa road accident fund re thuša ka batho ge ba swere ntle le molao ba tlhatlhelwa le go teiwa ke mapodisa ga se gore ke banna ba gasoa mapodisa ke ba le lena mara ke no rareng ge ba teile ke mapodisa go se mo molaong batle ge ba ka bona ka molete o sa tšhireletswang ba gobala ge ba ka loma ke dimpša le gona fao batle mo gorena le ge ba na le dikotsi tsa sefatana goba ba alafile bošadi re gona re kgona go ba thuša re kgona go thuša gape le ka tsela tsa di-estate mara rena re a tshepega ke re le a tseba gore le gona le ye nngwe mo moyeng re bona rena re a thuša ka di-estate gape le tsa hlalo le tsona tsa bosenyi ra di dira thobe
1: mhm ne ha re khali tshela ka ge le khono le ketika mengwa ge masome nne ka sona se popo so le na bele ka ge le khono o tlhama lo fomi ka mo Africa borwa o lotlwa kana mola thoma o go fitla ga no jwalo ke phapano e felo le na mme le ya e bona
2: se ke se pone go gore re ithutile se sentsi ka gore na kgwebo ya molao e šomišwa jwang re ile ra tšea gore ga e sa le legal practice go e ba a legal business ke ka mokgwa o re ileng ra ithutsa gore ge o le ka mokgwa o ana ditirelo tseo tshwanetse o di bofae batho bo tshwanetse ore o di dire jwang o ba bontshe tsone e bang gore ge ba di bona ba di thabele ba kgone go tla go wena ka mantswe a mangwe o dira se e leng gore ba e leng gore ba bangwe ba se dira ga o se dire go tshwana le bone ka mantswe a mangwe o tšea se bona ba se dirang ka setlwaedi wa se dira ka mokgwa ona ba sa se tlwaelago ka mantswe a mangwe ba re you become the disruptor of the norm
1: Re le buile kudu ntate Maritse Mphela lena le molaodi wa Mphela and Associate re le buile nako ya lena mekete ke yona nnete one e sa tswela pele re le buile nako ya lena tlhe lo ka moka di le atlele tse dingwe tse lengwe tse le gore le a di dira kwa pele
2: Thobela
1: aga o ratile ke kana nnete gona re tlana mare o gomelagana mo wesore se ke ba ra o jela nako ya wentšhi wena le bathiletse le tlono challenge le ipsina ka minuari ke ka mo polokwane ke le buile
3: Mr. Weekend le mokolanta tempela are ba bo radi kgwebo ka moka e tla le bapatseng go thobela FM e tla le bapatseng sia le moyeng are le tlo kirea miputso mongwe ya go gatlisa kudu ra go leboga Mr. Weekend ka go khonne gore tlhalosetsa goreng a go diragala eng ka mo we go la Groblers dal ga bialo are fete ka mo Mzanzi letela lotto jackpot draws mokibelo wo o ka ba le sebaka sa go ithupela masheleng a lotto jackpot ao a ka nyeditswe go 1.2 million rands ao ke masheleng ao a ka re go wena we go fetola bophelo bya gago le semetseng bogela draw twi mokibelo wo ka iria senyane a bo shego go SABC o ka ba radi milioni yo moswa Africa Borwa wena the national lottery more plays more chances more millions baraluki ba sone tshego ba le mengwaga e le some seswae go ba go feta raloka ka maikarabelo the national lottery e isipetswa ke sizekhaya
4: re dingye re gopola bobotse ba dithaba tsa lulu re gopola botlhaga bya noka ya Limpopo le taba le lebelle Re apara mmemelo di fatlhong ge re gopola ka maina go thewa di gorontsa bagalabe le bagekulu
5: mo mo tshe go sia matsomo e le go seolwana wa latela ramofibitu wa latela marile wa pele a go latela go shimadi
4: Tobel FM e ke tika bogwa le setso sa gago Tobel FM mo shata wa tsebo le boithabiso
6: re ke ke mmino lo ratile ke kana o tlo a kaile bo be di go fetela ga ira boraro o shata wa tsebo le boithabiso
3: mara se ke le buri tshe gore le go ka bona ka montle ka mo iko ka re go a tonya nna ke tlo go khuthumetsa ka mmino ga bialo e kwa ras obrigado a itla go wena are asina uvalo gona mo go reggae ke mmino ya Tobel FM le go tla ga

0: nete gona motheletši wa tebela FM re be re le gare re lokiša se sengwe fa le Nicole gore re kgona go tlo ya go hwetša fa yena motshwane a thule a re a na le yena Dr. Maphalle re lebeletše bjalo ka mosekaseki wa teba tša dipapadi re namehile re tlo kitimela go yena morago ga fao ya ba e le gore le motshwane o tla namaa tsena bobedi ba gona go tla go re tlišetša papadi ye re tlo yang go yona gabjalo motheletši wa tebela FM wana dula fase molepa molepa bo gobe re a solela dumela le wena re ya go amogela gona fa go stiši sa gago sa mmamorato tebela FM
1: papadi ye e sekasekwa ke Dr. Maphalle go tebela FM Papadi ye, itlisho wena ke setaba motswane. Dula fase o ipsine ka papadi ye go thobele fefo. O shato botsa le boithabiso.
2: Ke go lebore Dr. HOD ke tshepa ka se go dumedisa ba theletse ba thobela FM mo tshechina le khono. Ba dumedisa ke setaba motswane go tswa ka kene go la Mesa 9 Studio 7 ke mo kereng go miaswa e ranga go tswa gona mo tshechi le khono re tlo batisetsa papadi e le papadi ya na Betway Premiership magare go tlhopa sa na Chip United ba ile gore ba amogela tlhopa sa yana Milford ke papadi ya bohlano ya sona tlhopa sa na Chip United mo le go lebela ka tsa go tlhopa sa na Milford e le papadi ya botshelela mo setlhaser le mo go sona mo theletse re go tshetsa papadi go tswa ka kwa le patlong la yana Buffalo City ka kwa go la e monti gola Island ke mo le re papadi tsa ka re le gona mo tshechi la le khono bya le go ba le dipego tsa papadi ya ka go la Dobsonville bya lo se ile gore tlo se dintfa di tshe go papadi e ka kwa go la Dobsonville e ka e swara le ka kwa go la Monti e le sona tlo pasana Chip United so ile gore se tsena papadi ya tsa le khono ba le maemong a bole sometharo mo le go lebela tlo pasana Milford United na Milford ba tsena papadi ya tsa le khono ba le maemong a botlhano bya le Chip United ke le gala bone mo setlense mo theletse ba tsena papadi ng ba le maemong a bole sometharo ile ya banga maemo a ile tlo pasana Chip United ka re ba ratile Dr. maemong a bole sometharo di tshe di tshimo go bona le bela di nomore nomore ngwe le ngwe e go dikopanya ka moka di ya go le sometharo ke le go di nyalaganya le ona tsona tlo pasa na Chip United mo le bela la Milford ke le gala bo vedi ba tsena ba pari mo tshe tshe le khono ba le mo maemong a botlhano e le tlo pasa bo vedi South Province ya KwaZulu Natal se ile gore se tloga se shimile ga botse mo se thengse re le mo go sona e bile go le bela di record Dr. o le bela tsona tlo pasa na Milford ke se tlo pasa se shimang ga botse e le gore se fetse go tsena mo dipapari tsa na Betway Premiership se tsena go tswa tsona di playoffs le mo tele tshiwa tobele FM e re go botsa tsona tlhopa tshe di pane bya mo tshe tshela le khono ke thoma ka tsona tlhopa sa yena Milford ba ile re ke ba yeng mo tshe tshela le khono tlhopa sa yena Milford ka ke no go la Buffalo City ka mo di no ba re dipeto go Milford ba tsentse yena lungile wa ga nkosi ka tshe tshabolo sometsela mam ga be ri ka tshe tshama smepedi tsha ro bana le thobani bengu abararo ka tshe tshabolo sometsela bana le nasfiso wa ga mdluli mam ga bone ka tshe tshama smepedi pedi bana le olo ithukele abotlano ka jerisha botlano bana le na vusmusi wa gamthabela abotsela ka jerisha masome tlano tlano bana le qebo lenkosi wa gamthethwa mama abotshupa ka jerisha bale some kana menzi chili mama aboseswa ka jerisha masome tharo tlano bana le thabana mabena abosenyane ka jerisha ya bo masome senyane bana le na sicelo ga masilela mole mama abolesome ka jerisha ya bo some te kana mvelo sika kayo mama bolo semente ka jirisha bo vedi bana le na bulelane sigo moshe ke ba rwasa na tlhopa sa yena Milford ba re ba tsatsa kana kanthi wa ga phuphuma mole go lebela tlhopa sa yena Chip United mo tjela le khono mo theletse ba re di petogo tse pedi go tlhopa sa re sala ke le tlhopa sa yena si welele pa pa rinya Chip United ya mafelelo ka mo dino ka jirisha masumpedi tharo bana le na bo bo steli wa gano ba le mama ga be di ka jirisha masumpedi si swa bana le boy maringwane abararo ka jirisha masumetharo te bana le Imram Jones abo ne ka jirisha masome peri peri kena Abubakar Mobara abo tlano ka jirisha masome tharo tlano bana le na koki ka ketso wa ga majari bodu abo tsela ka jirisha masome mabedi bana le na Goodman Mosele abo shupa ka jirisha bolo some kena Azola Matros abo le some abo so swai ka jirisha bolo some tlano kena Azola Chobeni mam abo sinyane ka jirisha masome ne bana le na Muzomu Hlekhanye abo le some ka jirisha masome peri te kena Semisiabi mole mam abo le some te ka jirisha bushupa bana le na Justice kena Justice wa Figaredo ke bona sa tlhopa sa na Chip United mo tshe le khono jalo go lebela dipanka tsa tsona tlhopa sa tsa tsore tlhopa tsa motheletse yona tlhopa sa na Milford bana le na mfana fugile Madondo bana le na skumbuzo siyaya bana le konke khwanya bana le Tony Mbunga yana Lisa Nomandela bana le na Sikhusele Joy bana le Jabulile Qamoshe kanyisana kharebe siphosethu wa ga la labi molagalebelela batlatla kena ka ntipupuma molagalebelela tsopasana chipa na tekena Elson Sithole ke mutsharadino e bana le yena bongani sem bana le na obakhe chaya bana le na siene ndlovu e bana le na Mohammed Karim bana le Ibrahim Bantse bana le Ntutugo Mlotshwa bana le Khaya Mfeqane bana le na Sisanda Mbele batlatla kena Prakis Brendan wa ga Truta basara tsopasana chipa United pel o tsebe chipa United ba tsena papanya tsa tele gore mo teleji ba sanya ka phenyo ya bona ya mathomo sopasana Chipa United o lebelela ke tsopasana re se tloga sa shimega bo se tsopasana Chipa United ba nya ka papa mo paparing tsene ba dira lokilenge ha bana phenyo ba sona tsopasana Chipa United mo setleng se bya go lebelela mafelelo ge ba le ka ga tsopasana Chipa United ba le papari tsheka ba ntse hlano ba sa phenyi papari ba sona tsopasana Chipa United ba tloga ba sa shimenya na ga botse sona tsopasana Chipa United bya mo tsa tshela le khono ba ra le ka le tsopasana Milford se le gore ona go selebella doctor ke tsapa se le hore ga se shimega botse ge se etile mo history ya bona go lebella mo dihletse fitileng tse tharo ge ba ba le ka kwa di papadi tsa na mo Tshepo Foundation Championship tsapa sa na Milford ga ba shimega botse ge ba etile ba gona go fanya papadi tse ka ba tshele se pedi fela ya le se se tloa so bontsha hore e tlopa je pedi ba tsona Chipa United ga ba shimega botse ba le ka gae mo di papadi tse ka ba tshema se bitsela tee tsapa sa na Chipa United ba dira le kleng ba le ka gae ba fetse papadi tse le se tharo ya le a se di poele tse botse tse go lebella hore di tlopa tse dintse ba shimisa mabala a ka gae go go boketsa dintlha tse dintsi bale Chipa United ba tsere papadi ya tsatsa le kgone ba tseba gore ba na le kgatelelo ya seo ba sa tlhopha sana Chipa United bjale mathelete wa thobela FM mo tsatsi le kgone ga ke sepele ke le te ke sepele na doctor wa ga maphale o ile re tloba mosekaseke go ba kereke mosekaseke o ile re o tloba mosekaseke wa papadi mo tsatsi le kgone yana doctor maphale ke tshe sebaka se go dumedisa doctor lo wa morela ke re madume ke ya doctor
3: a go le boga motshwana wa thula re ke nambe ke buse ke go dumedise ke dumedise gape le Dr. HOD le batheletse ba thobela FM fela ka gešitso la editse mananeo a ditlhopha tse ka bedi ga tsona ke rata gore re lebelele beng gae Chipa United ba e leng goreng o setšhaba manthabe meng a le kgono ke lekgala bona la bo lesometharo ba tšea karolo mo dipapading tša Bidway Premiership bjalo setšhaba se se napile se ra gore o lebelela gape-gape le baeng ba bona Melford ba e le gore go e sale ba baswa ke setlha sa bona sa mathomo ba tšea karolo ka mo leaking ya ka godimo e fela seo le sona ga se napile sa bolela bontši tswelele ka mogare ga lepatlelo mo bara looking Chipa United ka lenaneo la bona la metlheng 442 ebile ke setlhopha se e le gore go ba shetse ba nositse nnotse pedi fela e sa le mola setlha se se thoma se se le gore se a kgatlhisa gona ke gore ke papadi ya bona ya mathomo ya setlha ba e raloka ka lepatlelong la bona ka gae ka provinceng ya bona ya Eastern Cape ka lebaka la gore dipapadi tsa bona dijebele gore ba shetse ba ralokile ba ba ralokela ka mona Gauteng ka lepatlelong la Dobsonville mola re lebelela Melford le bona ba lenaneo la bona le e le gore go le tlwaelegile la 433 e fela se sengwe se e le gore ba se dira Melford ke diphetogo ge e le gore wa ba tlhasela ge ba dira tšhireletso
2: lebelela motheletše re bilele motsotso wa setu e le go tlhompha e mongwe wa bangwadi ba maloba sa e le mana ke tse borebe di bala di-article tsa gage di-article tsa gage mo dikgatiso bakeng tsa go fapana-fapana yena sa e le mane ba re ke ena a jereng kgwele ya maoto a dira gore e be fashionable mo go ngwaleng yena sa e le mane bjalo o re šiile a moraya gore o ba le ka khutso bjalo motheletše re tlo go fa papadi e le papadi ya sona tlhopha sa ena Chipa United kgatlhana tlhopha sa ena Milford bjalo doctor re be re sa ema-ema ke ile ka tla ka mo ka keno ka tswa ke theleditše le gore di a direga ka kwa go la Buffalo City go na le ngwe dikoša tsa Chipa United ke rata ka pelo ka mmele pele le moya ba re a sphelela shotu chip aiya sphelela ke engwe dikoša tse le gore ke tlwa ke rata ya setlhopha sana Chipa United tlalo re tlo bona motheletše gore di sepela-sepela bjang wa e kwa beba wa pela go sa yo bjalo malakwana re papari e tloge Chipa United pa pele ba la bona emisho mo theletse ba le bisha bo ra ba le patela mo re le bela tlhopha sa ena Milford ba pele ba la emintso e le gore thoma ba bona ba ya pele mo tsatsi le kgono tlhopha sa ena Milford ba isha le boala le patlelo Chipa United a boletse na mdogisi gore ke papadi ya bona ya mathomo-thomo mo setleng se ba e ralekela ba le ka gae ka ko go la Eastern Cape ba sona tlhopha sana Chipa United re tseba gore papadi ya bona ya mathomo a re bone botlo raga le go le feta mothoko e be e le na Goodman oga mosele ba re a be koke sona tlhopha sana Milford ba e le gore ba di le phetogo ya radino a ke tse gore phetogo ya radino doctor e ka ba e le tactical goba e be ka ba e le gore ba sola tlhopha sana Milford gore re be ralo ka tlhopha sana sa North radino ba sotse ba šomile bokaone
3: motho ka ipotsisa gore na goreng motlhatsi Brandon Truter a dirile phetogo yeo ka lebaka la gore mosarwadi no wa setlwaedi o e le gore o tlogana le maitemogelo ka mengwage masometharonne sephamantlha tlhesi ke mosarwadi no o e le gore go o tšere karolo o ralokile karolo e le gore go e botlhokwatlhokwa mo setlhopheng se sa Melfoto le gore ba khumane promotion ba tle ka mone leaguing ya ka godimo ke ko mongwe wa baraloki ba e le gore go ba tloga ba tšere karolo e le gore go e botlhokwa le kgatlhano le Mamelodi Sundowns ee o nešitswe nno tse pedi e fela lebela ka mokgwa le gore o dirile tšhirelo tse le gore di be di le botlhokwa mo papading ela mo gare ga beke
2: ba reeletsetse melwana batlhopha saena Chief United e tlo ba freaky ke sona tlhopha saena Mainfort o ka ba karolo motheletsi ya papadi ya tsatlalakgono ka go ngwala molaetsa mo go setšhaba motshwane wa thulare goba mo gona thobela FM yaka gore wena papadi o e bona bjang motšatši la lekgono be ke sa bolela doctor gore tlhopha saena Chief United ke papadi ya mathomo ba e raloka ka kogola botlhabela ba kapa mo setleng se re gopolang papadi ya bana mathomo ba ralokile ka mo lepatong la yona Dobsonville ba raloka le tlhopha saena Richards Bay mo e le gore papadi le a fela ka noetego ete go tloga mo batšea papadi ya bona ya bobedi yaka gae ba iša ka kogola Durban mo bele robape ba raloka le tlhopha sa Orlando Pirates ba latlagelwa ka noe tše tharo go lefela ba tlhopha saena Chief United re tla bona tsepela bjang kgwele motheletše e ba khutla ya mathomo sona tlhopha saena Chief United go tswa ka kwa botlhabela ba lepatlelo e le noto tlhopha saena Chief United noto tlhopha saena Milford go tsere tlhopha saena Chief United go lebelela mo setlhae se ga bana nno e le gore bakile ba enoiša go tswa mo dikhutleng ba sona tlhopha saena Chief United ba sa nyaka nno ya mathomo go tswa mo dikhutleng ba sona tlhopha saena Chief United a re bone ya go tloša kena mobara go tswa ka borwa bodikela botlhabela ba lepatlelo Abubakar Mobara lebelela nana la tlhopha saena Chief United bana le bapadi tša maloba tša tlhopha saena Orlando Pirates romela go lebotse ka rara 18 ba šireletša ba tlhopha saena Milford ba dira khutla ya bobedi ya sona tlhopha saena Milford ba dira khutla ya bobedi ba sona tlhopha saena Milford ya tlhopha saena Chief United bjalo go lebelela sona tlhopha saena Milford motheletše o tsebe khutla e le gore ba e dira ke ya bolesometharo mo setleng se re le mo go sona ga ba se ba nwešeng go tswa mo dikhutle ba sona tlhopha saena Milford go dikhutla tše lesomepedi tše gore ba lebane le tsona tlhopha saena Milford ga ba so nweše molaka lebela tlhopha saena Chief United ke khutla ya bolesometshela le bona ga ba so nweše go tswa mo dikhutleng ba sona tlhopha saena Chief United a re bone kgwele go tswa ka kwa botlhabela ka bodikela lepatlele ba beta cross up šireletša ba tlhopha saena Milford ba re egomelela ba tlhopha saena Chief United a bjona go kick ka sona tlhopha saena Milford go tswa ka borao sona tlhopha saena Milford e le setlhopha se e le gore ge se atlega mo dipapadi tša di-playoffs doctor e be e lekgala mathomo re bona tlhopha sa go tswa provinceng ya KwaZulu-Natal se atlega mo dipapading tša yona Betway Premiership go tsena mo dipapadi tša yona Betway Premiership go tswa go di-playoffs se tswa se le ka kwa gola KwaZulu-Natal seo a se gatšhe se direga ditlhopha tša ka KwaZulu-Natal di šoma gabotse mo dipapadi tša di-playoffs ge e le gore dinyake le direngo ke selepe sa magagane mo papading tša yona Betway Premiership tsere papadi ba tša kgwele ba e romela mo go na le na Abraham Jones Jones o tšea go letse romela kwa morago mo go na lengena Majariborio Majariborio o tšea go letse o tiša ka bodikela ba lepatlele mo go na lengena Boega Madikena Matros Matros o tšea go le o nyaka tsela mamabo seswai bjorona kwa pelekena Azola Matros romela ka bodikela ba lepatlelo kwana Semisiabi oega mamaba bosupa a tlabeta cross e ka ba kotsi a gona moto e sa le mo kotsi Azola o tšhobedi o senya nako senyana tse ba sa re tlhopha saena Milford ba re le ralekile magoga le raloka yena Mvelo wa ga sika kayo ba re le ralekile yena Mvelo sika kayo magoga ba tlhopha saena Chief United ha e be freaky ka sona tlhopha saena Milford re le motho tsongwa ba tsano ka loka pele matho ya papadi e le noto tlhopha saena Chief United a spelelang le sona tlhopha saena Milford re le motho tsena 26-27 papadi nya masometharo seswai mo setleng se jalo go lebelela go fitlha motšatši la lekgono tlhopha saena Chief United se tlo sa šomega botse doctor mola re lebela tlhopha saena Milford go bolela nnete ge o lebela ditlhopha tše e le gore di tsene mo dipapadi tša yona Premiership go tswa go di-playoffs ba tloga ba le maemong a makaone kaone ge o ba bapetša ditlhopha tše di kileng di a tsena mo dipapadi tša yona Premiership go tswa go tsona di-playoffs re tseba gore ditlhopha ga di šome gabotse ge di fetša go tsena mo dipapadi tša yona Premiership e le gore di tsena go tswa go di-playoffs
3: e fela e se forogo setšhaba
2: e fela le ge ba ka nwešwa ka ba tlhopha se senwešang gona bjalo se tlo keteka ja gore sa le ka pela ga ba ditsene
3: ke beke sete bolelela le mo godimo ga setlha gore setlha se sa le mo mathomong setšhaba lebelela ke papadi ya botshela mo mathomong a lekgono bjalo o gana mookwešiša gore go sa le dipapadi tše le gore go ke tše dintši le gore le satla kudu-kudu re lebelela modukologo wa bobedi wa setlha re bolela ka second round e le gore gantšintši e ba sedipa se e le gore go sa setlha se bothatathatathatathata
2: doctor wa tseba re ge setlhopha se ka šoma gabotse mo first round e re ke re sa fenya dipapadi tše masometše lesomehlano ba tlo bana le dintlha tše tše masomennehlano wa tswa seo se ra goreng se ra gore ge ba ka šoma ba fetsa dintlha tše lesomehlano ba ka feleletsa ba thupile mo go poa leke ee bjalo ke a lekwelela le gore e sa le first round ba re leeto la dikgato tse milione di thoma ka gato e tee re tsala babadi ba tjagole ba romela ka bodikela ba lepata ba sona setlhopha sena milford kena mdule tjagole romela ka morama go na le ngatlele kelo tjagole romela gona mdule mdule wa e fetishe fara sikakayo e fara mdule romela kwa pele fela ba tjamana ba meafase yo kitimela kena majadi boru romela gona abubakar moba o tsoko morago kena abubakar moba ram o tjagole kena abubakar romela gona bobo o romela kena bobo no bali o tjagole e fana tshobeni tshobeni o tjagole e fana mo kgobali e fa mphashane kena noba ke lo tola sa estetine re gala kwa pele ba re kgole tshe ka montle a be khutsa ke sona tlo pasa na Milford ba re a be khutsa sona tlo pasa na Milford re le mamotso tsongwa bo shupa mo ka rnya pele pa pari e sa le noto tlo pasa na Milford noto tlo pasa na Chipa United a se pelela ke bo le tsho tsona tlo pa tshe mo theletse be re

0: فوش كم غار قال بيلك وثو بسانا من فور بير ملا غرما بينا ما بين وجه خلط رملا كوم را رملا مغنا لنا كيل أولويت وجه خلق انا أولويت كيل ويل بل رايشي كاتو يفهم فاشاني تكابري كلا بل باتلو ويل بيشك انا ستنين وابالي ويل ويل مغلا خلير لما موتو تقوم سسوائي مكار لنا بلا باباري نوتو چيبا ينتهت نوتو تو بسانا نوتو چيبا ينتهت نوتو سانا تو بسانا Milford, chocolate by Fana Matros, Ocho Gabriel Valapatel, Gorabrique, Unagate, Walbelegana Matros, Romana Ronanasia, Gorabeta Cross, Enagasova, Shirleta, Ocho Comorao, Isalmocote Hule, Yuela Chapasana Chipanate, Yaba Palela, Yuela Matros, Garadeti, Unago Sikla Matros, Ocho Hule, White Telegana Matros, Unagatela Mamma Supam, Walbel Rashika Gana Matros, Ocho Hule, Romana Mamara, Mona Langana Boy. Wara Marigwan and Marigwan Chakule Fana Mosele, Mosele Fana Marigwan. We are on a couple of Utah and Matros, Matros Chakule Fana Siavi. Why Papa Chabatanga Tabasana, Milford, Barposhaka and Semisiavi. Barposhaka and Semisiavi. Ele not a topasana, Chipa and a tet and not a topasana. Milford, Kitchener Papa China Petri Premiership 2026-2027.
1: Lisa Kazi.
0: Relisate Samasumitarote, Chipa and a tet. Kese tsa bona sa bona so menne ile sa bona so metharo ka tatelano bara le ka mo papa ri tsali ke kholo ya ka Africa borra ke pa sana Chipa United ter papa ri ba tsha kholo ba fana sigo moshe o nya ka tsela ke na sigo moshe o ya mamo Chipa ke na sigo moshe o ya le ona mamo Chipa ke kholo ka ba go te pela wa gore metsa ba re phosho ka wena bulelane le bogang bulelane e bulela gore le bogang wa ga sigo moshe o bulela polele ya se thos Terba ba di ba tsha khole ba tsopasana Chipa United ba re mela ka go batlhabela le patelo fela ba ya gama ba re mela mo gona lengna Imran Jones Jones o tsha khole tore mela ka mo ra we tlogela na Abubakar Mbara ele noto tsopasana Chipa United noto tsopasana Milford repete ka papacho
2: Kete ka Major League Bete ya rena le Shoprite Liquor Shop. Kwetja 750 ml ya 3 ship select whiskey ka 179.99. Le di 6 pack di fuba di fitse pedi tsa di 275 ml ja Brutal Fruit Sparkling Spritzer ka 199 rand fela. O mo kwetja 6 pack ye ngwe mahala. Di kwetja gala go fitla ka di 6 tsa September. Ga bore tsho mo wa ka fase ga 18.
3: Greatest rivalry series mo phishego matla le boikhantsho di kopanago itukisetse dithulano tse shuru dithulano tse matla go kitima mo thutupago le dinako tse re sa lebalegego ge ba phinkitsane ba le bana ka tlhogo go nyaka phenyo papadi engwe le engwe e tlisa bogale gore metsano engwe le engwe e anega kanegelo try engwe le engwe e ka fetusa papadi o sa shetse gore o morati wa rugby yo a fishega go goba a rata fela dipapadi tsa maemo a godimo ye ke rugby yeo o sa tshwanela go e fitswa ke Springboks kgatlhanong le All Blacks methala di ya ntwa e shetse e thadilwe tlogela rugby greatest rivalry series go SABC 2 le SABC Plus ka tiragalo ka moka tseo di tlisitswe go ka boikgantsho ke Clapdrift
0: Kopana le na matheletsi re le motse wa bolo smiti mo ka rlong ya pele ya papari e sa le noto tsopa sa na Chipa United noto tsopa sa na Milford ya le lebele jone tsopa tshe ba siri tsopa tshe di nisha ka pele ba tsha go ba tsopa sa na Milford ke na siga kayo ba e bete cross ye botse ralaka ka moshomo ba sona tsopa sa na Milford e be ile na thabana mabena o na le nwete ile o inishi tsopa sa na Kruger United jalo mamari are ipsna ka papari motsatsela le khono are o tloga ipsna ka papari motsatsela le khono mola yena malesela mohlaba e arawa le na ipsna ka papari ana le malomo warwe e ke na magwa mohlaba e ba theleritse papari motsatsela le khono mola le le misufi le na rawa o ipsna ka papari semimanghe le na ro ipsna ka papari alfred toga mashala arawa Chipa United ba go fenya papari ka nwe tego le fe Retter Papa di Macha Filma Sana Topasana Chipa United, Felabar Posho, Calabasana Topasana Milford, Bar Posho Calabasana Topasana Milford, Kibulich Mantelli Jor Topasana Milford, Urifapachi Sano Jota Province in Agosu Natal, Kibba Mam Abu Vidi, Kawakarabo, Sana Topasana Milford, Yalagolevela Topasana Chipa United, Kafele Tajikichuana Japiasel, Roba Premiership, Topasana Chipa United, Kavakalore, Asaranchimo, Likinyakolo, Doctor. Re ba le tsopa tse pedi ka nako

0: τη Τζότζο Προβίτσια. Και ακούω βαρθά πέλα βέκα από βιάλη τσίπα είναι τσέτη στο πασέλι τη Σιλεόρ Σίμος σε την ξάβολα σου μην με Βέγε λόμως την ξάβολα σαν μαθόμα στο πασάνα τσίπα είναι τσέτ Είμαι στο πασάκα ακούω όλα κάπα Σαν στο πασάνα τσίπα είναι τσέτ κάκα πα Βουδικέλα Ρε κερκά από βιάλα κερκά πα τσίκη και τσάρο να λέει λοβόα Βουδικέλα λέμε σαβέ Δεν πάμε ρίβα τσάχου λίβα έλβερα στο πασάνα Τσίπα είναι τσέτ ο τσόκα από σαν πατέρα και ένα Ιμπραμ Τζόνς Πάμε τσάπα μια φάση μαλακό να ρίμελα σε πύλη Ο τσάχου λίμα μόρες με τίτο μετά κρόσο Εκαμα κότσι! Για παπαλέλα! Μπαρκούτσα Για στον άνθρωπο σαν ένα Chipa United Ας πελελάν Short to chip
1: Ότι και λάτα σε μισή αβή Επέλα καγό μακάτσι λγάτι Τε καλαβακαλά σε μισή αμόρο Αμόλε βέλε λαμόι λόρο Ωρα λόγα γορεμό μαϊμό Καμόλε πάτε λόγω σκάβα Βαχανά γοβόνα ρούλι ράβο νίτ βάγορε Ούβα κουά χαούσε λίλο βαταλά γαβό Επέλα σε μισή αβή Βάκαρε τσαλέ μου σωράγι νόγα γε Στην νίνο αβάλι Justice Figaredo Γαμόλε ένα Attacking midfielder Καμόλε λάγα ένα Azola Matrose Καπαρα λούκου βαϊ λόγορε Βά τσέβα ρ μουτλατσου άβονα Ουλιβελέτσι ιν ιβίλε μουτλατσου άβονα Ουα τσέπα γορε Βασφανε τσόρε Πατήρε σε σιγουέ Κι experience Ιε λόγορε Ιγορε γαμ sa Chipa United e lo ritornare le stoppa se sa mutlhaki popoma mo mathabemeng a le gona
0: e bjalo lati se le re ka go botsa sona gore stoppa sa ena Milford e balaudi go ba mongwa se stoppa sa Milford e le ke na Chipa popoma e o tswa ka kwa go la Eastern Cape e bjalo re ka re Milford ke maka rapa a ka kwa go la Eastern Cape ba ba leng ka kwa province ya KwaZulu-Natal bjalo re lebelela yona papadi e o lebelela ena Chipa popoma Lena that empengish. Watch what I go selecting Saka Mark, a Kakola Eastern Cape, Jalo Papari, Rotri, Ifilina, or a Kaka Marku Dab. Kabakala, watch on it so much, watch what selecting City, Kakola Eastern Cape, Yena, Sivu Empengish, Ramolena, Kanti Pupuma.
1: If Bella Milford was on two drabonet walls, Chavangwadisha, Baraluka by Loro, Matuavana Lamai Tomarello, or Level of Sachipa United Stensi, Mashbangwadisha Baraluka by Kabaro, Babasi Swai, Walevela Milford, Mambaraluka Baba, Loro, Batlina, Boba Mawadishi, Kamotense, Abafita Batanwell, Mutatuas, Pupuma, also two drabonet walls, Mashabaluka by Baraluka by Loro, Matuavana Lamai Tomarello, or Matuano Valet, Little Kilewood, London.
0: Get away, na doctor. Arvore khutsa sa tsopa sa na Chipa United go tsoka brikela ba le patelo ba tlo tsa ile khutsa bra ba tsopa sa na Chipa United go tsoka mo se tsara ba mala khutsa bo tsara re tina ba palela tshire tsa sa tsopa sa na Milford ikiti mela ke na Matros wa le mama ba shipa ba mo tsapa me fase mala go re melo se pele wa tsoga wa khwetsa khwele ke na Matros azola o nya ka tsela ke na azola Matros o tsya khwele a ga dikere tsi ke bana ba be di fela gona go shirletsa e pele tsa itso tsheka mantle khwele ba re a be khutsa ya bona tsopa sa na Chipa United bar abi khutla ya bone sona tsopa sa na Chipa United ke bole tsore Chipa United ke khala bone mo se tsense ba tsara papa ding ba le mama ba re so metharo mo le tsopa sa na Milford e le khala be di ba tsara papa ding ba le mama abo tsano mo di papa ding tsana Betway Premiership kutle bo tse kana Amatros ka rarete nya ka di tlo tshirile tsa kana rarino e lengena nkosi itla ba khutla ya bo tsano doctor ke thome ke dumela na loe go le bela tsopa sa na Milford ke tsopa se le tee Se le go di tsopa kile ka di bona ka mo ka go tsone re le ka papari tsa Betway Premiership. Se le gore ga bana se papari se sekile tsara ka di papari tsa na Betway Premiership. Eh bo se peng ka mo ka go sona go thoma ka se papari sa ka radino go fihla ka di reserve. A bana maitemo ka gore a re ba re khutle bo tsaka ra re tiro e tshaka matswele ka na logile nkosi. Fela e go le go leo. Se ka go shirletsa e bele na ndlabe. Fela ba ile le ba tsopa sa Chipa United ba toraga. Raga la kwa go dimo bjalo. Eh putisho ya ka go wena doctor. Ke putisho ile gore le ba theletse ba bantsi ba e dira. E mo kgweleng ya maoto ke gore setlhopha ke se se tsena mo papading tsa leke e kgolo ge se fetsa go tsena mo lekeng e kgolo go thwe se swantse o maatlafatsa setlhopha mongwe setlhopha o swantse o maatlafatsa setlhopha ge re fetsa ba fetsa go se maatlafatsa sa shomega botse re re goreng a sa šomiša dipapadi tsele di mo thušitseng go etsa tlhatlhoso ya go ya lekeng e kgolo ake ge gore o tsa ditlhopha ka dipapadi ka moka tse ile gore be di raloka ka kwa lekeng e nnyane gomme o ba tlhatlositse wa di tlosa o nyaka ditlhopa pa ditseriswa rra aua ke tanki ba fela ba re ke tanki ya motho mo bjaba re ska e bitsa ka leina bjalo a ke tsebe ke se fixe e le gore se tloga se nepagetse go se dira re o fetsa go tlhatlhosetswa le keng e kgone
1: o tshwanetse o di dire ka mokana ga tsona lebelela baraloko ba e le gore go batloga e le gore ba šomile ga botse gore o khumare promotion o tlakang leke ya ka godimo ebile o tswa gape-gape o tseeletse o lebelele baraloko ba e le gore go batla go ana le maitsemo gore o tlo kgona go ba tlhakantšha ba kgone go ba ngata e tee ka lebaka la gore setšhaba go le setlhopha o tshwanetse o be le maina e le gore go a tshoša setlhopha se e le gore go o raloka kgatlhanong naso seo le sona se kgona go gakantšha setlhopha se e le gore go o ile o thulana naso
0: ka kgola ma TV di ona le sebaka ba re ke tlapetse go na le pa mashilane jwale a kgone go kwala Telerichi papadi a nyaka go botsa go Telerichi papadi o tlogoleletse magalo nyaka go botsa le moye go ra wa ke go Telerichi ke pawa ga mashilane awa ba di meki ya opa ja le rekobela ka na mativili doctor ba ntse re ga botse mo matsatsing a go feta ke tsogona ka kgola mativili be ke le mo se ba ke sign up di mala ba tloga ba reke sepela awa ba ile ba noka ka di avocado ba re ke makwata pele ba ga sidibe be ke le mo ntlong ya Herald wa ga sidibe a tloga noka mokgekolo wa gaga noka ka di avocado a raoa ke nyaka le o re tsebe gore re o tlile mativili ka mativili re a fepa se babadi ba tjagoni ba salatlhapa sa ena Milford ebile na thabana wa ga mabena e fitsetsa mo pele ba tloga ba le gore ke na thabana re ragela kwa godimo ke mongwe di bapaditse thar tsa tlhopha sa ena Milford ba setseng ba nwešitse mo setleng se ba sa tlhopha sa ena Milford ke mongwe di bapaditse tharo tse di nwešitseng mo setleng se yena thabana mabena
1: thabana mabena thaba ga nwešhe ka phoso ka lebaka la le sta sa go feta ge ba ba leka leaking ya ka tlase ya Motshepe Foundation championship o ba tloga le ore o raloka karolo e le gore go tlhoka mo setemeng sa Milford o ralokile dibapaditse lesometlhano ebile ke moraloko e le gore go motlhatlhe phophoma wa Motshepa
0: o lebelela sona tlhopha sa ena Milford doctor ke stopa se ile gore ga ba fetola fetole lenaneo la bona le ge ile gore le fela le bolela ka pele ya seng le re a bana depth e fela go lebelela mananeo a sona ga fetoga fetoge ka tsela eo ke la mathomo tšatši la legoto apading ya botshelela ba fetola moswara dino bjalo re tloka gore go sepela e ka baka la re ga gona le mose lenaneo la tlhopha mo tšatšing la legoto ena sepha maanda wa ga tlesa re tsere bapading ba tšagole re le mo motsatsing wa bona somesengyane ba e romela ka kwa batlhabela ba lepatele ba sona tlhopha sa ena Chipa United wa e fetisa kena Imram Jones e ya kwa pele go le mo e na leng ena Muzomhle wa gakhanye romela bana Goodman Mose a zona Matros o tja go le better cross ba ya go tshireletsa bonolo ba sona tlhopha sa ena Milford e le noto tlhopha sa ena Chipa noto Milford re boele ka papatso.
2: Ke Major League Weekend ga Shoprite mo matšatšing a mararo fela o seketša go dintšola ka etebelo ka Championship Butterfors ka 99.99 kilogram 2 kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions reka tše pedi ka 149 rand di 2 litre tše pedi tša Homegrown Oil ka 99 rand le value pack ya maleri a Huggies reka package tše pedi ka 199 rand fela di kgotšagala go tloga ka labotlhano di 4 go fihla ka Sontaga di 6 tša September 2026 Kitika Major League Weekend Arena Rush Shoprite fela.
3: Di borehole pumps jabuleng, di pressure pumps, di tanka, di pipe, le di dirisha ka moka feeling le tee. O ka bona ke la le ga ile gago, bula se go ba kgwebo. Di tsebetse hurricane pumps, di tla go thusa go khetha seo se o luketsego ka theko fase. Re tele mo number 68 Nelson Mandela Drive, House of the CTM Nivana ka Polokwane, go 184 Boundary Road Centurion. Le letsa Polokwane mo go 015-292-3452, go ba Centurion ka 010-597-7843. Ken Pumps, we beat any price.
0: Wela papari moteleji isale noto chipa barra batopasana Milford. Feta motoko. Ebe ile na masilela, le na komori papari che tharo. Jo topasana Milford dina lengdi no motopasana Milford. Jalo o tsebe go lebella topasana Milford, ke topasela ro doctor. Bana li noche tharo fela, di noche boraro bya tsona. Botsene mo karolong ya bedi ya papadi ga bana nno e le gore ba kile ba enwiša mo karolong ya pele ya papadi ba sona tlhopha sa ena Milford Chipa United ba tšeago le ba e fana semisiabi bjalo ke lebeletše semisiabi ke sebapadi se re roketse ba arare ka bo boarebe lepatlelo e fela mo tšatši le legono o ka re ba boralokiša kwa pele ba sona tlhopha sa ena Chipa United
1: ge Chipa United ba sere kgwele ba tlhasela o tla ka mo letlhakoreng e fela ge Milford e le bona ba sereng kgwele ba e ya go Chipa United o boela mo bogare ga lepatlelo
0: ba re phoso ka le ba sa tlhopha sa ena Milford e le noto tlhopha sa ena Milford noto Chipa United re motsotsong wa masomepedipedi mo karong ya pele ya papadi e papadi ya ena Betway Premiership 26-27 e le setlha sa masometharotee jalo go lebelela ke papadi ya bohlano doctor ya beke ya bohlano ya jone papadi tša ena Betway Premiership e le gore ya ralo ka motšatši la legono Milford ba tša kgwele go gare be lepatele ba tša kgwele ke na Sigo Moshe kena ebe ile na masilela romela ka kwa batlhabela lepatele mo kitimang ena ba re di phetogo ba tlhopha sa ena Milford ba tšea kgwele ba e romela gona Sigo Moshe o beta cross ebetšhe bana ba Chipa United ba e ntšha mo kotsing ba re le diphetogo ba tsetsena Tony Mbunga Tony Mbunga o tsene mo legatong la ena Thobane Bengu
1: tlhobengo o khumane khobalo ke moralo ka morago ra loka ka malhlakore la go ja tlhone bunga le yena ke moralo ka morago ra loka ka malhlakore la go ja motlhati phuphuma o wa sna khetho ka lebaka la gore o ba tlhotla tlhotla bengo
0: ba tja go le ba iremela ka morago mo gona leng nang kosi wa lebele ke nang kosi o tja go le iremela ka go botlhabela patlele mo gona leng nang mthabela mthabela o tja go le ba le ka go isa mo gona leng nang bunga mbuka wa fitisha go le ba rena ka pele wa sona tsapa sana Milford ke na thabana ma mabena kana o tsoka mbaka na Imran Jones o iragala kwa pele tlo go lebelela mo morago mo le tlhakodula tsopa sana Milford bana le swapa di ilenge na Vusmusi wa ka mthabela Vusmusi mthabela o tsoka go la Bergville go lebelela mo pakeng ya tsopa sana Chip United go na le ntutuko mlotswa le na o tsoka go la Bergville bjalo ke ba pare tsheile gore doctor ba tsebana ba thoma go tlo bapala mo tsatsila le gore ba tshegwele ba tapa sana Milford go le botse romela mo pele fela ba ithiba pele fitla go ena thabana wa ga mabena Chip United ba tswa kana kgwele fela wa ishiretsa tswa go morao kana Thomi Mbunga Mbunga o tshegwele wa e ketla kana kana Thomi Mbunga o tshegwele to romela ka brikela ba le patela mo go nala kana kana o lo ithukele o ndozi o tshegwele kana ndozi wa lebele raishika romela mo go nala kana we romela mo go nala kana mthabela mthabela o tshegwele we fana Mbunga Mbunga o tshegwele o tlo isa mo go nala kana thabana mabena thabana o tshegwele we romela kwa pele go na sikelo masilela masilela o tshegwele tsena ka rabana boela kwa morago we tshe to romela kwa morago ra mo nala kana kele ke lo tshegwele romela ka go brikela o patela go na mdule rabete cross e ka bangotsa go na moto e sala mo go tshegwele ba tlo raga wa shirile tsa kana Jones yo ke di wela ke tlo wela go ga rebele patela mo go nala kana khanyi khanyi o tshegwele romela go na Figueredo go ra tshoka lebele kana Figueredo wa ga kana Figueredo ba mang abole some Figueredo o tshegwele kana Figueredo wa ga na ka khwele wa Rita Kemnaga wal Brashika romela mo gonana na Goodman Mosele Mosele o tshegwele wa e gama wa e ketla romela go morago mo gonana na Abu Bakar Mubara so pa di sa bana ba sa lo Pirates go romela mo gonana lengena boy boy wa Marimwane ya se vuta o tshegwele ke na boy boy romela gona se Mishabi se a go tshegwele romela go morago mo gonana na Majari Boru tshegwele romela ka go bathabela ya le patla mo gonana na Abu Bakar Mubara Mubara o tshegwele o ya go romela ka go bathabela mo gonana na Ibrahim Jones Jones o tshegwele bo se tsa morago go na Abu Bakar Mubara tshegwele la Michael Spade o la Cape Flats wa lebele ke na Abubakar Mba wa e ke takana khwele ke na Abubakar wa lebele raishika ke na Abubakar Mubara wa e khurumetsa wa e tlogela ena Imran Jones Jones o tsa khwele wa e rumela kwa morago mo gona le ena Goodman wa ga Mosele Tandukol wa e tsa rumela kwa morago na Bobo Bobo tsa khwele o rumela kana Madi Majari Boru Majari Boru bi se tsa morago na Stanley Nobali wa e tsa rumela kwa batlhabela patelo ke khwele telele hi ya go palela na Figueredo fela wa ile la kera Figueredo o ri raposo fela wa ile la khwele ba mothwantwadisha o e fena bo Mubara Mubara tsa khwele ba isha bagara le patelo le ba ile na kwa pele kopile ba tsapa sana Chip United ke na siabe se bo tsa khwele rumela gore boy boy Maringwane Maringwane tsa khwele wa e bapatsa ya ba gatha ba tsapa sana Milford ba e fenya ba tsa khwele fela ba raposo yo wa lokana Maringwane ya ka re bona ba tsapa sana Milford Chip United ba tsa khwele ke na Majari Boru rumela mo gona leng na Imran Jones Jones e fana mari ena Abubakar Mubara Mubara e fana mnaka tsa se Figueredo Figueredo tsa khwele e fana Mubara Mubara tsa khwele o ya rena kwa pele ka ba tlhabela lepata ke na Mubara le ka go tsenya lotlo ba sa tsapa sana Milford wa gana ke na Figueredo o ya rena kwa pele wa ga pele tsa ke na Figueredo wa e gama ke na Figueredo o e fana Mubara wa lebele ke na Mubara go ra ishikae go tsoka ba tlhabela lepatelo o e remela mo nyana kana Imran Jones Jones e fana Mosele Mosele tsa khwele remela kwa morago mo gona leng na Majari Boru Carlo tsa khwele ka ra dikorgo sa lepatelo wa e tsoka remela kwa morago na Imran Jones Jones tsa khwele wa e gapa o e shaka kwa ba tlhabela lepatelo ba fana ka ba tlhapa sana United e be na azola chobeli ba tsoka ra ba Milford romela ka go batlhabela patelo ba le ka go shamogana le Shigo Moshe wa gana ka na Imran Jones we fam phashane ke go letlelele ya go ba shia le tshela ka montle ba re a beta tlhalo ka sara tsapa sana Milford noto Milford noto Chip United hey ni wa ga mkhomola are o re felitsebe mo tsatsila le gono a le ka go la Steelport ke fitile gona mo malobeng o tsebe le kishila gona ka kogola Steelport ke long chill arawa o re filetsebe mo tsatsi la legono mo le thamaga khupa khupe le na rawa go ipsina ka papari mo tsatsi la legono maphuti Mayweather wa ga moreme wa tlhopha sa sekhukhune le na rawa o tloga ipsina ka papari mo tsatsi la legono le noto tlhopha sana Chip United noto tlhopha sana the Scorpions.
1: Re le boga go batheletse ka mokaba ile rogo ba tshekena go ya bona ba tshekela tshaba ba ke nna ka go botsa kere ke go ya go lebogisha se se dirile mo gare ga beke wa go botsa gore o fitile ka Stellenbosch ka le bakala gore o tswa ko sekolong sa gago sa maloba tshaba go le motho o swanetse felo o go pola gore na o tswa kae gore o tlo o tsebe gore leto la go le ntle kae
0: ke go leboga doctor ka marimabe mo sekolong seo ke morutisi o tee o a sa leng gona o a kileng a nrutisa ke tlhogo ya sekolo mo matšatši ya legono ke ena Josia wa ga Mdluli bjalobe ke amogetse ke ntate Maphanga le mem Mogale e le bona ba ile baraua tloga o ekwa o le gae se ka tshoga selo o tseba ditaba tsa mo ke barutwana ba ile gore ba tloga ba theletša doctor Keep on that the barra gaba le go le fela fela matonga ena lungile wa ga nkosi. E fela matonga ena lungile wa ga nkosi le mabotso tsongo wa bo masume pedi se swai ka re ke a pile papadi. No to chipa ina tete no to topa sa ena Milford. Tukela river. A rich na ka papadi. Ke modidi wa ka go la phiring fela ka bakala mashema ka bakala tlala. O tlile go nya ka sa go ja ka kere go la ga utse ke ra tukela river. Ba le ke na le ragolo wa gagwe. Re mmitsa ntate Riva a mpotsa ka Phiring gore Phiring e thomile go ba gona ka ngwaga wa lesomesenyane masometlhano tsela ke re ya ba mpotsa ka yona ra uele ge e le gore re kgweditse mo Phiring go be go na le batho ba shweu ba e le robe ba nang le plasa e fela ge e tlo bitswa gore ke Phiring e thomile ka ngwaga wa lesomesenyane masometlhano tsela
1: ke motho wa kgale
0: a raua ke kgale o le gona motse wana Phiring papadi matšago le ba e romela kwa pele ba sa re tlhopha sa ena chipa fela wa gara o tswa kwa boraka ena Mdluli ba mmoišetsana kgwele o tlo romela kwa morago se sebaka se go dumediša batho ba ka kogola magnatise batho ba ka kogola nebo ke fetile ka kogola ba reke sephako bjalo batho ba ka sephako ba bolela polelo tše pedi doctor polelo ya setebele le polelo ya sepedi ba raua re a le thetša thobela fm re tloga re e thetša ka dinako tsotlhe batho ba ka kogola sephako
1: ora re go fetile ka kua go sephako o tsweletse so o ntse o etla go feta bo mostrolo se o etla ka fa
0: ebile e na le moimpontšhitše gore ga bo frank setšhabe ke ka kwa letlhakoreng lela
1: molemašimo a sa fete
0: topo wa mita bjale batšago e le ba sa re tlhopha sa ena Milford mo gare bja lepatela re mo motsetse ka masometharo lebelela go tswaka morago ba e romela mo go na leng na tšhile sebapadi sa mathomothomo sa setlhopha sa ena Milford go nuisana dipapadi tsa ena peto ya premiership romela ka kwa bahlabela lepatlelo mo ketimang ena sigomoshe o tšeagole romela mo go na leng na mthobela thobela o tšeagole tlo romela mo go na leng na ndosi ke ena kele kele o tšeagole wa eketa tlo romela go na Mdluli Mdluli o tšeagole o nyaka tsela drap and under ya ka bošaedi ba efe ba setlhopha sa ena chipa united kena Azola Matros o nyaka tsela kena Azola Matros le ka go e fetiša papadi sa mafelo setlhopha sa ena chipa united go nwiša tšeagole ba e romela gona masilela masilelo tšeagole le ka goša kwa pele mo go na lena sika kayo ya mošia kgole e felela matsonga ena bobo wa e tšekena bobo e fana matros matros e romela mo go na lena thando kolo wa ga mosele tsoka ko gola khuma Stellenfontein tšeagole e tlo romela ka ko go na lena imram jones o tšeagole e romela mo go na lengena o e romela mo go na lengena Figarero ya bašia kgwele ebile ba robe letsetse melnwane lena ba setlhopha sa ena chipa united ga ebe free kick ya sona setlhopha sa ena Milford e le noto Milford noto chipa united bjale Milford ba mo ba leng gona ba tse bara sena mathomo a fitlhang ba leng gona ba sonwiše
1: nnete gona le setlhopha sa Milford o kgona go bona le ka mokgolo ba reloka ka gona ke setlhopha se e le gore go ba sa nyaka go bala papadie mola e le gore chipa e laetša gore e raloka ka gae ba nyako go dira bonnete ba gore ba nweša mo karolong ya pele papadi ke bona chipa united ba e le gore go balaola papadie ke bona chipa united ba e le gore go setšhaba go fitlha ga bjalo ba tliša kgatelelo kgapetša-kgapetša ba ya ba tlhodimela ka mo dipaleng tše tša Milford
0: noto chipa united noto setlhopha sa ena Milford bjalo go lebelela setlhopha sa ena chipa united mo setleng se motheletše bona ba setlhopha sa ena chipa united ba nwešitše nno e tee karolong ya pele fela ba so nweše karolong ya bobedi karolong ya pele ya papadi ba sona setlhopha sa ena chipa united ba tšeagole ba e romela ka bodikelo ba setlhopha sa ena Milford ka karolong ya chipa united ba na Mdluli beta cross ye telele ga ge e romela godimo o dira se se gatang ena stano ga nobae bjalo baithuti ba be ke na le bona ka kwa doctor be ke na le bo khutso wa ga Tšhilwane ba dira phoso kwa morago ba sona setlhopha sa ena Milford ebile o na le sephapadi sa Milford se robala mo fase a re bone na Menzi Tšhile mokapteni o tšeagole kena Menzi ba re ešhetse kwa ntle ba setlhopha sa ena Milford romela mo go na leng ena sigomoshe e bošetša gona Tšhile yo fenya kena Tšhobeni ba re ntsheteng ka ntle go lekana semisiame fela e tswele ka montle o na le sefaparisa na Milford robetse mo fatshe Milford ba tsa go leta bana a ka raga ragela kwa thoko jalo o lebela chipa ena Milford doctor ba tapa patnya tsa telefono ba le ba itikile di kgweletse re di le ka mo dinong mo setleng se ke tse masome pedi pedi gomme ba netsetse tharo go tswa mo dinong tseo mo dikgweleng tseo ba swana tlhopha sa ena Milford
1: se sengwe ka bona tlhopha sa Milford ba kgona gore ba ge kgwele ga botse ba batamele dipala tsa tlhopha seloro ba raloka kgatlhanong naso le mo papading ya mathapo malegono ba sa tswela pele go dira selo e fela ga ba tshwanetse go dira la mafelelofelelo mo e le gore ba tshwanetse go tea karolo ya botlhokwa ya gore ba nweše ba palelwa lebelela mabena o fetsa go latlha kgwele ela so bo go sa tlhokagale ee ba tlile ka yona ga botse botse goreng a le ka moswara dino a le kgolekgole so goreng a le ka moswara dino mola e le gore le dipala di kothoko tokotoko lebelela baraloko ba e le gore go ba tswelela ba kitima gausi nao o neele jane le bona ka kgwele ga botse
0: yena thabana mabena o na le nnwete setlhopha sa ena Milford se na le nnwete se inwesitseng go tswa ka ntle ga di-18 inwesitsa ke ena thabana mabena a ke tse goreng kwa gore ke yaka
1: ke ya go ka gore wa ka setšhaba e fela mo mathapameng a le kgono thabana mabena o lebane listen lenobadi o e le gore go ga re go phurula diatla o tlala dipala ga re o iša seatla godimo o kgoma kota ya ka godimo setšhaba jalo o tshwanetse gore o matamele ga botsenyana go o nyako gore o monw ise ste lenobale matamele mo kgausinyana o kgone go moralokela o raloka dikgodi tse le gore di gogoma mo fase
0: e totoga e le golki ke sona thopa sa ena Chipa United be ke sa bolela ka baithu ka baithuti ba e le gore be ke na le bona motsatsi la bone doctor khutso wa ga Tshilwane promise shakes wa ga Tshilwane ba rao wa re toga re eteletsa thobela FM ke na le mmabatho wa gadibakwane ke na le yena Emmanuel Halata Elfas wa ga Sethole Fiki Sethole ke Elfas Khoza le ena Fiki Khoza bale ke re Elfas gopola ka setse nagana mothusa maloko wane Elfas Sethole fikiwa ga Khoza Rachel Komane go tswaka kogola morareleng success Magaba ba le gona go na le bo siphelele wa Mangali bo Divine Maphaka Pesi Maphanga Kensani wa Mashaba Piwe wa Mashiro Andri Mawete Kolane Mazive Megi Mhlanga Poncho wa Mnisi Selota Mnisi Millicent Mogane Segopotse Mohlala Comfort wa Mhlolo Sibusiso Ngele re na le ena ke abetsweng kosi le confidence wa ga sebatane wa mafelele ebile na mmabatho wa gaša ebile ke moagelwane wa ka yena mmabatho wa gaša ke baithuti be ke na le bona a se ba bantšhi ke ba masomepedihlano fela mo sekolong sa ena dinkwanya
1: ebile ke bole ba ba thakgaletse le ga mmaaruri setšhaba ba go opelelwa le dikoša
0: ebe ba re ba gopela ke ba gašetse ka re thobela FM re baithu ke thoma ke e gašetsa emphase seko le na le tlomphae Tata papa riba cha khole ba ncha makoti ba tapasa Milford yo wela mo gona le na thandu kolo u dira phosho yo fenya kana masilela tsa ya lotlo go shaya di mana kwa na re barala go khwele wa fenya kana thandu kolo u dira phosho gape yo tiba kana mabena ya lo ba shi tshara ba bena o cha khwele re mela mamra o nyana kana mabena ba itse ba tlo re mela kwa marago rago mo gona le na tele ka lo bisetsa o ntse tsaka mone we ntse tsaka mone tse ke na tele ele noto tapasa na Chipa United noto tapasa na Milford jalo ke boletse gore tlhopha sa ena Chipa United setlha sa bona sa mathomothomo mo dipapadi tsa yona Betway Premiership be ba leka ko go la Philippe a ke tse ba gopola gore Philippe go kile go bala setlhopha se e le gore be se raloka ka gona setlhopha sa ena 7 Stars kwa morago be kile go bala setlhopha sa ka kwa go la Kapa e le 7 Stars be se raloka sešimiša lona lepatelo la ka kwa go la Philippe sona tlhopha sa ena 7 Stars bjalo ke tlhopha se e le gore se di sa feletswa se kopantshitswe le Cape Town Spurs go dira setlhopha sa ena Cape Town Ajax goba Ajax of Cape Town mo e le gore See the Ajax of Cape Town by Philip Chababuela Marago, leaning Lahare, Lion Cape Town Space. Jalo, Chipa United, Rolevela, Setasa, Bona Seska, Onega One, Ibil Setasa, 1516 Doctor, Muller by Philip Chabalemo, Abo Celela, Sonatopa Sana Chipa United. Jalo, Rolevela, like Anna, Topa Sana Chipa United, Vanago Pacho, Sonalbo, Colam Lambo, for David Zulu, for Ruben Clutem, Levo Eric Chipata, Chipeta, Chocola Zimbabwe. Bjalo motheletša sa makala gore go reng re bolela re sa dirisa gaša papadi go na le sebapadi sa ena Milford ena Milford se se robetse mo fashe
1: nnete gona sebapadi se sa Milford se se robetse mo fashe o ralokile makgwakgwa ke Goodman Mosele Goodman Mosele wa kgona go bona setšhaba gore ke moraloka gare o e le gore go ganya ke phoso le ga tsetsetse o tsentšhitse lotso la gage a le tsentšha makgwakgwa a dira bonnete ba gore setlhopha sa Milford ba se ka kgona gore ba thope kgwele ela ka lebaka lore ka ba ba ithopa ba ba le mo mokhubeng wa lepatelo ba ba ka tla ba tswa kotsi kgatlhanong labo
0: Samson mo mathabata a re ipsina ka papari mo tsena la khono mo la tumi wa ga mathipa le ana re ipsina ka papari a le ka go la rusty dusty e be go nana stop ka go la dikwateng la mativi sa botumi e ba re ke khlemlag e re batla se fetola lena le stop se e ba re ke sona smiling e le gore pele ga mo bulo wa bala setlhopha ba se thomile ba re ke Roman Figures. Ga ke tsebo se ile sa felela ka setlhopha sa ena Roman Figures e tlotloga go ile motheletše e thuša ka batlhopha sa ena Chippa United bjale ba sa fa ena masilela thušo ya pele jalo setlhopha sa ena Milford setse banana sebapadi sete sebro se tswile ka baka la kgobalo se tswile ka baka la kgobalo setlhopha sa ena mokele ile ena Bengu jalo se re gore ena Phuphuma o tloga a sa senyake ke go bona sepapadi se sengwe se tswela ka montle ka yona kgobalo doctor
1: nnete gona a ka sebe a napa ja diwela motlhadi Phuphuma ge e le gore a ka kumana kgobalo go tswa go moraloko wa bobedi mo papading ye ka lebaka la gore se sena pele se ra gore go le motlhadi o tshwanetse gore o fetolele plan ya gago leano la gago le tlo gapeletse ga gore le fetole
0: noto Chippa United noto tlhopha sa ena Milford ke tsona dipapadi tsa yona Betway Premiership motheletši ba tšea kgwele ba tlhopha sa ena Milford ba re malogana thabana mabena le ka feta kana fela wa gana kana strepezana ke ena Abubakar Mubara bjalo ge lebelela mo historing doctor historing ya kgwele ya maoto ka Aforika Borwa mo tšatši la lekgono ke tšatši la hlano kgwedi ke ya September ga ke monagana gore ke ya gona ke lekgala bobedi mo historing ya Chippa United ba ralo ka papadi mo tšatšing la hlano kgweding ya September la mafelelo ba dira seo be ba ralo ka letlhopha sa yona ba ralo ka mo dipapadi tsa yona 2019-2020 e le papadi ya mafelelo ba e ralo ka letlhopha sa yona Golden Arrows ke la mafelelo ge Chippa United ba ralo ka mo tšatšing la hlano kgwedi e le ya September bjale ke epolola mabitla ke tšatši le gore Kaizer Chiefs balatedi ba Kaizer Chiefs ba ka sa tsoge ba le lebetše ba re ke National Kampala Day ke mo ileng a nwisa go roba dipelo tša balatedi ba setlhopha sa yona Kaizer Chiefs bjale ke a tseborao ke raka Alfred wa gamašala bjalo fetola stish bjale ke a tseborao o ya go boa o tlo no o fetiša tsona ditaba tšeo ra fetše ka tsona gomma boa romela go le ka di 18 ba tlhopha sa yona Milford ya ba palela go le kotsi ye meša matsogo malako a ra re le re go direga eng ja go le kena Steven Nobalo e ntšha mo kotsing e romela ka bodikelo ka lepatelo gona boi wa gamadingwane wacha fa pacha de romana kwa pele mala kwa nar posho ka tsopa sa na Chippa United ere kere Milford noto Chippa United noto tsopa sa na Milford ke tsone papa tsa na Betway Premiership jalo ere fete ka papa tsho
4: Mangle mang yo nang le pelelo ngongorego mabapi le papatso ya dipolitiki go ba gaso ya dikgetho ya dipolitiki ye ga shwago ke Thobela FM a ka isa pelelo go ba ngongorego go Independent Communication Authority of South Africa ikasa pele go feta matsatsi a mahlano papatso e gashitswe go ngongorega hle ikopanye le Compliance Department ya ikasa ka mogala go 012-568-3233 go ba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints ccc@icasa.org.za nomoro ya ikasa ya mogala ke 012-568-3233 go ba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints ccc@icasa.org.za moshate
5: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekane bana le ba lelapa ka moka o sireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rand ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSPA dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo
0: kopana le wena motheletše e sale noto Chippa United noto tlhopha sa ena noto Chippa United noto tlhopha sa ena Milford go ya go tswa karte sorolwane kgwetsa ke na Abubakar Mubara mo setlhophe sa ena Chippa United jalo di a epelaetša dibapadi tsa ena Milford gore sebapadi sa ena Chippa United se ralokile magoga e le sebapadi sa mafelelo seo se raya re tlhopa sa ena Chipa United swantse go etsa ka teko bidio jalo yena mo maloko a na re seba se bona ke karata e sorolwane e go etsa kena Abubakar Mubara motsotsong wa 42 mo karolong ya pele ya papadi ele karata e sorolwane ya bolesome ya setlhopha sa ena Chipa United mo setlhe se rileng mo go sona jalo a ke tsebe doctor go ya ka wena mo o ditseng gona re go lebeletse yona kgwele gore ke nnete be le sebapadi sa mafelelo sa setlhopha sa ena Chipa United ebile be e ka ba yona ba re ke doxo a ke tsebe ke yona doxo
1: nnete gona setšhaba le nna ka matlho a ka be ke ipoditse gore malokane a kantšha karata khubidu ka lebaka la gore Abubakar Mubara ebe o bale le ena a le tee moralo ka morago e le gore go o kgatlhanong le baraloki ba babedi ba setlhopha sa Melfort bjalo se se raya gore o bale ka tlase ga kgatelelo ebile setlhopha sa Melfort e nkebe se khumane kgwelela se sengwe be se ka direga se se ebile se raya gore go raloke magogo a gage Abubakar Mubara se se napile se raya gore o napile o ganeditse setlhopha se sa Melfort gore ba khumane sebaka sa gore banwese
0: re le motse ko masomennetharo karolo ke pele ya papadi noto Chipa United noto tlhopha sa ena Melfort o tsebe bjalo rena le dino tse pedi fela mo setlheng se tse di nositsweng go tswa go direct free kick dino tse pedi fela tse e le gore di bone di nosiwa mo setlhe se rile mo sona go tswa go direct free kick Osinapolis le Tebogo Mokwena a re bone tlhopha sa ena Melfort gore ba ka dira seo ba tsea kgweletsošakgwele ka bakotsi ganakana kena stadino bale o dira khutla ya boraro sa setlhopha sa ena Melfort e tlo ba khutla ya setlhopha sa Melfort ya boraro go tswa ka bodikela ba lepatlelo bjalo re kopane le bathelete ba bantšhi ba botsa gore ga botse ge gore o zamalamolela o bolela ka eng a ke tsebela doctor gore o kile wa šoma dicontraka o šoma ka montle mo e le gore o tšhuma ke letšatši e fela ge pula e ka na le ya chaše jagole ba remola kare 18 o entšha mo kotseng ke enano abale ba e felesetsa ba setlhopha sa Chipa United baraga ba lekgole go tswa ko morago e be e le ena Mthobela e tswela ka montle kgweleo jalo pele re tsena go zamalamolela ke nyaka go botsiša se sengwe doctor dibapadi tsa setlhopha sa Melfort ge sebapadi sa Chipa United se karolo ka magogo e bontšha e ba kgobalo ye kgole e ka ba e le gore seo se baka ke gore ba ralo ke dipapadi mo botšatši la laboraro ba sware setlhopha sa ena Melfort
1: leo le lona le ka tswelela go ba lebaka la go dira gore ge ba khumana kgobalo le ge e se kgobalo e le gore go ke e maatla e fela moraloko wa go tswa mo setlhopheng sa Melfort a ikhumane e le gore o ka tlasa ga kgobalo e le gore ya makatša ya kgonega go raloka dipapadi mo matšatšing a e le gore a batamelane setšhaba o khumana sebaka sa gore o be mo lebakeng la gore go ka khumana kgobalo le ge e se ya maatla o kgwetse o ka reng ke kgobalo ya maatla e fela se sengwe gape-gape e ba lebaka la gore a na ngaka e le gore go ya setlhopha e leng gona mo setlhopheng ke a maemo a go kae e šoma bjang le lena baraloki o a kgona go tseba gorena ke eng se e le gore o tshwanetse go se dira go lena ge le boa papading
0: o tsebe ke papadi ya boraro ka tatelano e raloka ke setlhopha sa ena Melfort ba etile la mafelelo ba raloke letlhopha sa Sundowns pele ga mobe ba raloke letlhopha sa ena Polokwane City jalo kgona go bona go tlhopha sa ena Melfort se mo leetong jalo ga ba sonwenši mo setlhe se rile mo sona ba etile ba tlhopha sa ena Melfort Chipa United ba tsea kgole ba leka ba romela kwa pele fela ya fokola yo thiba kena Azola tšhobene o tsea kgole o e fana seqepesa kena Abubakar Mubara ba fela ba rekelela ka bomalokwane doctor ba fela ba rekelela ka bomalokwane bjalo selelo sa ka se tlo tswela pele a re bone free kick yana khutle e bot yana crossof ya Chipa United Melfort ba entšha mo kotseng e yaka kwa batlhabela lepatelo kgwele tša kgwele ke yana kganyo beta crosso e fela matlhong a ra dino kenang kosi go pele dikgobalo tse ka bang tse tharo doctor mo papading dikgobalo tse ile gore dibapadi tša Melfort di tšere nako e telele di fiwa thuso ya pele ka mo lebaleng a se metsotso e meraro yeo yona ke a iphegisa gore ga se metsotso e
1: merarodumelaaleenaetaaeeaeeao
0: bjalo re fiwa metsotso e meraro e le gore ba ke nako e le gore e senyegile mo karolong ya pele ya papadi ke a gana ke a latola ke renekese malamolela o tsa malamolela doctor ba re go na le monna tsoko ba ra šoma ka montle ga ba ba dirang dikontiri kgwetsa ba ga meago ka montle ba tse bare ge le duma ba kwa le godimo le duma go ra re pula e tlone bjalo ba lapile e kwa rraoa ke lapile le itse ge le duma a re o tsa malamolela mong mo shuma re go ena re malamolela sa jo patala
1: ke sala le ba bangwe ba le beletse ditjatjela la botlhano le lona ba fela ba le bitsa ba re hosa Friday hosa malamolela ka lebaka la re wa tsa gore ka mokibelelo sonta ga e moshumo
0: eh bialo awa mong mo shuma re malamolela sa jo patala a kre na be fetse ka bakala gore go ra re pula etlo senya moshumo wa gagwe bile etlo modite
1: dilo di a yena
0: eh tarba pa di metsele tshe re mo tsotsong wa bobedi go e meraro e rfileng yona makarong ya bedi mo karong ya pele papa re be sale noto to pasa na Chipa United noto to pasa na Milford se to pasa boraro go tsho province ya Eastern Cape go ralaka mo papa re tsheli ke go lo to pasa na Chipa United go opela to pasa na Umthatha Bushbucks e ba re ke imbabala le to pasa na Mikhawrios e le to pasa bone go tsho ka go province ya Eastern Cape go ralaka le ke nye go Milford ba tshe ba re malaka e tle go le ka bankotsi ya sevuta bo mariwane a se mangle manga ka re le ka kgoleso ka re 18 tshe go le re malaka go ba tlhabela ba patelo go na tshobeni ba tsenya lotso ba tsopasa na Milford re le motso ka mafelelo yo wela mo gona lenge na mthobela mthobela tshe go le re mela gona module mang ba le semente module tshe go le re mela re nya gona jika moshe e be ile na jika ga e fela ba tsenya motho go tshoko morao ba tsopasa na Chipa United re mela kwa pele go shirile tshoko morago ba shiretsa tsho ka morao e shiretsa ka na mthetho o ile o tloga le bodutu go lela nnete mo tshatse la legono yana ka boleng kosi tsho go le ba tsopasa na Chipa United ba fana matros matros o tsho go le o nya ka tsela go tsho ka brikela le patlelo re mena mo gona nang na semidola semidona tsho go le re mena gore thanduku ke na thandukolo wa ga mosene mo selo tsho go le o ifa ya sevuta bo e maringwane go le telele yo me emela fla ga mthusha malakwa ba re le tsitse melwane la ba tsopasa na Chipa United re tsena mo totsong wa bone wa e meraro re fileng yona pelo lucky wa ga thobejana ke le khosi arawa yena tshe ding tshwa di bona e fela ka tshwane mo tshetsela le gono go tloga go tonya e bjalo be ba lla ka go fisha a ke tse bore mo le modima ba le mo gautse le rena be re tlo mo dirang e doctor e malo ba nyana ba be ke bolela le yena lucky wa ga thobejana re re aswa ka tshwane e ba ti shitse pula wa lla re pula e tlo re sinyetse ba ti shitse phefo go re wa tonya re tlo gasa a ke tse bore o nyaka e doctor papa di feli le makarlong ya pele e fela e le noto tsopa sana Chipa United noto tsopa sana Milford jalo go lebela jore tsopa tse ke le gala boraro Chipa United mo setleng se karlo ya pele e fela e le not not re se se dire ga ba ile ba gona go ralaka maleka papa ding e te mo ba ile ba ralaka maleka le tsopa sa se wele le ka 1-1 pele ga mo ba ile ba ralaka maleka a not not lo Orlando Pirates mo karolong ya pele ba lahlegelwa ka notse tharo go lefela jalo ge lebelela sona tsopa sana Chipa United ge lebelela sona tsopa sana Milford ke le gala boraro papadi tse ba ile ba ralaka maleka mo karolong ya pele papadi ba kgone go fenya tse pedi jalo doctor e re feta go ba papatso pele o tlo garitlela mo karolong ya pele papadi
6: ka matsatsi a 90 ya go thopa le metsotso a 90 ya karama go SABC 1 bogela Skeem Saam ka 7:30 bozalo ka 8 le Generations Legacy ka 8:30 lebelela code ya lenaneo la letsatsi yeo e bontsha go TV gomme o tsenele ka WhatsApp goba ka USSD e ka ba wena khwetsa a time le data letsatsi le lengwe le lengwe 10,000 rand beke nngwe le nngwe goba o thope mophotso o mogolo wa 100,000 rand go na le melawana le dipeelo bogela o fenye le SABC 1
0: le bore doctor re bo we doctor e ke berga le doctor tsa tshila le gone
1: o tsentse gare
0: e ke mka kwa le patlelo gona le doctor e phuphuma e ha wa mo tshila le gone e ka kwa ga bo ba re ke na tiga e doctor papa di feli le mo karong ya pele e fela e le fela Chipa United le fela stopa sa na Milford ke bolela gore Chipa United ke le gala bone mo setleng se ba fetse ka rolo ya pele ka not not mo papa di tshepedi ba ke tshetharo ba ke le madira loka para le ke le maleka go tshepe go tshetharo ba ile ba gona go raloka mane ka papa di tshepedi ba lahlela go ke ba lahlegelwa ke papa di 18 mo le go lebelela stopa sa Milford ke le gala bone le bona mo karolong ya pele e ba not not go me papa di tshetharo tshe fitileng ba gona go fenya tshepedi ba raloka mane ka papa di 18
1: Chipa United ba raloka ka gae setšhaba goreng experience e leng gona ka mogare mo baralokeng ba bona e sa ba tswele mogola go akaretsa le captain ya bona Goodman Mosele wa lebelela beng yena Milford Milford FC le bona ke boletse ka lenaneo la bona setšhaba kare ba raloka ka 4-3-3 e fela lebelela se se botse le gore ba se dira ge Chipa United e ba tlhasela ba fetola lenaneo lela bona ba le fetolela go 5-2-3 se se napile se ra gore moraloka gare keboleng kosi mothethwa ke ene e le gore oa tloga kwa bogare ba lepatlelo o mmomagana le lebota lela e fela se sengwe se le gore go mthetho sentse go se dira setšhaba ke ge setlhopha sa gabo sa Milford se tswere kgwele o tshwanetse gore ga e tla ka yone mo gare a lepatlelo e be ena kgonang go tla ka mano a e le gore go ba kgona go tlhama ditlhaselo bjalo ga sa dire seo se se napile se ra gore Stanley Nomale o tlo ja ke bodutu le mo karolong ya bobedi ya papadi.
0: Doctor, ke boletse gore tlhopha sa Chippa United mo tšatši la lekgono ba raloka papadi ya bo le kgolo masomesenyane tshela gomme ge ba le ka gae ga bašome gabotse ge ba ka fenya e tlo ba e le papadi ya masometlhano ba e fenya ba le ka gae ba sana tlhopha sa Chippa United mo le go lebelela tlhopha sa Milford ke tlhopha se e le gore ga se šome gabotse re seti le sona tlhopha sa Milford dipapadi tše masome nne seswai ba fentse papadi tše lesomepedi go ya ka wena ga bone papadi eo ka re o kokota maleka go ya ka wena
1: wa ipontšha o ka re papadi e go kokota maleka a lefela go lefela gopola gape-gape setšhaba ke go boditse ka go ngwadiša baraloko ba e le gore go ba na le maitemogelo experience players kudu-kudu ka mo letlhakoreng le lastlhopha sa Milford go nyake ga moraloko o e le gore o tla kgona go ba tšea baraloko ba Milford a kgone go ba boledisa a kgone go bolela le bona gore ge le swere kgwele ge le tlhasela le tshwanetse go dira eng ke nne ngwe e le gore go swere kgwele le tlhasela le lestlhopha o tshwanetse go phasa gona ke nne ngwe e le gore go swere kgwele le lestlhopha le tlhasela o tshwanetse gore o leka mosaradino o le
0: Matheletše nna le wena le Doctor Mapale re tlo kopana mo karolong ya bedi ya papadi mo karolong ya pele re tša ditšhapo difoša tselengyana Henley ya go kopana le Kingsway Kingsway e kopana le yona Empire Empire ya go kopana le yona M1 go bja go yona N1 e fihla toropongkgolo ya Polokwane Landros Marele na Hospital tšhaba moriti.
7: Theletše mananeo a rena a o fiša mo setlheng se.

FM. Moshate wa tsebo le boithabiso. Re sitishi sa maemo a pele ka Afrika Borwa. Le mo setleng se, re tsebega ka thuto le tshedimusho. Re moshate wa

0: Masomesenyane tee ya ke tsoa se gopola setopa seo se ile sa fetswa se rengwa ke selepe sa magagane ba le maemo a masomepedi tee ya ke re ka ngwaga wa 1991 ke ge ditlhopha tsa go tswa go Federations League di be di kopana le ditlhopha tsa NSL. Ke tsewa e tseba Federations League mo e le gore e be le league e le gore e raloka ke tlhopha tsa batho ba bašweu le morabe wa maindia ke re ba di kopanya ka baka leo ile wa kgona go bona ditlhopha tsa go tshwana le bo yona PE Blackpool. Jalo ebile ge bolela ka yona PE Blackpool o bolela ka yona Federations League ke le ke e le gore setlhopha sa Cape Town Spurs ba ile ba e fenya gantšhe magae ka banga supa Cape Town Santos a tshelelang Swaraj United maga mabedi Durban City le gale tee bjalo ba fela ba re ge re bolela ka ditlhopha tse di fentšeng mo go poana PSL yona NPSL re akaretse le tse di fentšeng mo go poana Federations League ka baka la gore le ge e le gore e be se lekete e fela be di raloka sa mmale tee. Re tsere papadi matšagwele re le mo motsotsong wa bosenyane ba eromela kwa pele ba tlhopha sa ena re Milford ka radated chile sebaka monna o tsenya loto mošaedi molokwana reng ore niges re tlo kana semidol wa lebelela kena semidol o e fana matros ka botlhabela lepatelo tsena ka rabana babedi wa feta ka bona ke ena matros romela mo pele go le kotsi figaredo sebaka rogelo kwa thoko a e letile a le tee mozomhle wa gakganye
1: justice Figaredo lebelela sebaka sa fetsang go sekhumana e fela ga se ya kgona go e raloka ga botse kgoloela ka lebaka la gore o ipheletse pelo maemo a e le gore go khumane kgoloela le gona maemo a bosenyane ke ona e le gore go Justin Figaredo ga ka ba gona mo setlhopheng se sa Chipa United a ka tla a ba tswela mogola pele go lebelela motlhatlhi wa Chipa United wa bjale brakise o motšere o moraloša ka mo letlhakore la ngele Justin Figaredo ga botsebotse setšhaba le go mo lebelela le mo setlhopheng sa tswang go sona sa Richards Bay ke top number 9 go ka mmea kwa maemong a bosenyane o tla go fa sesewa.
0: Ba le sebapadi ke na sikakayo ke na mvelo sikakayo o robetse mo fase mo setlhopheng sa yona Chipa United bjalo be ke bolela ka Swaraj United bjalo potšišo yaka doctor e ile gore ke bona e direga matšatšing a lekgono ke potšišo ya gore ga re sa bona merabo ya maindia goba ke re morabe wa maindia mo kgoleng ya maoto ka tsela eo go tshwana le kwa morago kwa gopola sona setlhopha sa yona Swaraj United ke se se go sa re tlhopha tse e le gore be se na le dibapadi tse dintsi tsa morabo wa maindia o gopola sebapadi a ke tse boramotse ba chesa mmana e be le mongwe wa dibapadi tse kotsi tsa morabo wa maindia dibapadi tsa go tshwana le bo Gora Ibrahim ke mongwe wa dibapadi tseo bjalo Gora Ibrahim o raleke le mo setlhopheng sa yona Lenasia Dynamos le mo setlhopheng sa yona Orlando Pirates re tsere bapadi ba tšeago le ba romela gona mozomhle wa lebela kena mozomhle wa ga khanyi ka rare 18 o lebana le radio khanyi ba dira khutla aile tile kena azolama ena azola chobe ni felas ka mo fa yona khwineo tsha khola itse tsha ka mo ntle kena mthabela e be rena le bapari tsa tsona le bo deshi back tower most of person Acadia Shepherds bo suli bam drive bam g re le most of person Maroka soilo sa ke tsho ri tsho ri bapari tsa doctor di bapari tsa tsona le bo gona padayachi ga morlena Ivan Selvanath Selva Nafan, most of the Manning Rangers. Kiri bapari cha maraba ma India. Chira di kiri aral ka khwele ma onto. Kiri misha juang Zain Musa. Boy Yagan Sussman. Jala bapari sa mafelelo. Kiana Yagan Sussman. Chilo ki ari opola. Lena naim Amoji. Jala Amoji ural kiri most of the sana Baroka. Arwana khwele ko tikara de tini yagari shonga ona moto. Biyo kiti mela kena mosel. Otara na mama brosimiti. Kiana mosel. Kromela mronya na wana chobeni. Ubeta cross ka bankoti. Yaba palel. Kaje! Rala kwa gorimo. A khweditse setshola mzomhle wa ga khanye tsha go le romela kwa godimo
1: o khumana di baka mzomhle khanye tsha gore a leke gore a nwe tshe stopa sa gabo sa the chili boys e fela ga di shumise tshaba lebelela le pele ga sebaka se o khumana sebaka sa gore a dire cross ye botse o ba gonne go dira moshomo mo botse botse wa go rekisha moraloko o tee o ile o re ba tle go yena wa stopa se sa Samuelford e fela ga so tsha dire pass a dira passe e le gore ke ya bošaedi difaka tse e le gore wa dikhumana o tlatla a itšhupa ka monwana e kganye ge papadi e fela ge setlhopha sa gabo se ka se khumane nne
0: gopola sona setlhopha sa yona Chipa United ke setlhopha se e le gore seng sa reka setlhopha sa yona Mbekweni Cosmos ge bašala ba e ba setlhopha sa yona Chipa United bjalo re lebelela setlhopha sa yona Milford ke setlhopha se e le gore ka molao se thomile ka ngwaga wa 2012 gomme ba reka setlhopha sa yona Uthungathi pele ga setlha sa 23-24 se thoma ebjalo ge lebelela tsone ditlhopha tše phapane kore tlhopha sa na Milford pele se tlhagosetswa mo dipapading tsa league ye kgolo se tšere ditlha tše tharo se le mo leaking ya Namotsepe Foundation Championship. Chipa United ba tšere setlha se tee ba le mo dipapading tsa Namotsepe Foundation Championship ba tlhatlosetswa go PSN Premiership ge ba fitlha Premiership ba tšea setlha se tee ba boela morago ge ba fitlha ka ko ba tšea setlha se tee ba boa gape mo leaking ye kgolo tlhopha sa na Chipa United.
1: E fela ebile re sa lebale ka moletlhano la setlhopha sa Milford gore ke bona ba ile gore go ba rekile status sa Othomgati
0: ba jagole wa leka go beta cross ka bankotsi ka ra 18 yo wela mo go nang sika moshe ya mapalela e tswela ka montle ba re a be goki ke sona topa sa na Chipa United
1: ba rile go reka status sa Othomgati stopa sa Milford ya ba ile gore ba kumana sebaka sa go taka league ya Motsepe Foundation Championship ba fitla ka fale ba se robale ba se je di thoko setšhaba ba dira bonnete ba gore ba lwa ka dilo ka moka ba ikhumana ba le ka league ya ka godimo mo go elang masedimosi.
0: Noto Chipa United noto tlhopha sa ena Milford re le mo motsotsongo wa bo lesome tharo ka loke ya beri ya papadi ba tšagole ba efana matrose tšagole tsa beta cross e ka bankotsi siga botsa ya mopalela kena mzomhle wa gakhanye a lebane le nnete e se radino a lebane le nnete ya mopalela go leo busha o tsoko bra ba tlhopha sana Chipa United kana Jones remela mo gona leng ena Majariboru boy maringwane remela gona Majariboru tsha khole wa khorme tsha ka lotola go ja o e tisha ka brikela ba le patelo go ratse ka lebelo kana Figueiredo ka ra 18 kana Figueiredo se ba ka se botse sa Chipa United ka serete le ka go e fana tshobeni a mo fiona ga botse tshobeni tsha khole o remela marago mo gona leng na Ibrahim Jones tsha khole o e fa Figueiredo remela ka go ba tlhabela patelo o a gana kana Mdluli o e ntsha mo go tseng le ka go e fitisha bena na zigomoshe fela ba ntsha go le mo go tseng o topa sana Milford bo ga re bela patelo ke na mthetho tsha khole o e ntsha mo gona leng na zigomoshe tsha khole fa na thabana wa ga ma bena tsha khole bo ga rebele patelo wa itse re bele mo gona leng na chili wa lebele ke na menzi chili we re mela mara o nyana yo ke timela ke na mbunga wa lebele ke na mbunga ka khole yo tsarele e be ile na mtheto e fana mbunga o tsha khole wa ra shika re mela ko mara o ra mona leng na mthobela tsha thabela ba tsha khole ba tlo e fana qele o tsha khole re mela ka ko ba tlhabela ba ya patelo mo gona leng na mdluli tsha khole o feta kana ka na mdluli ba tsha khole ba re mela mo gona leng na chili Chilo tsha khole we remela gona kele tsha khole fara tshigo moshe beta crosso yo fela matonga na steni no bali mdluli ra gore mofiti mdluli bulela gore mofiti bjalo ba tsha khole ba tsapa sana Chipa United ya kana kwa pele kena matros o nyakatsela kena azola matros mama bo shupa o nyakatsela kena matros o tla beta crosso e ka ba nkotse motho kae yo kitimela kena Figueiredo wa lebele kena Figueiredo o nyakatsela ka serete se fokolang e kitimela kena mbunga we romela kwa morago kgwele yo rotlwa kana thabana mabena o tsha khole to romela mogona lenga zigomoshe o tsha khole romela ka kona lenga mdluli tsha khole wa lebela ra shika ke na mdluli ba isha ka kwa batlhabela ba lepatlela ba tlhopha sa ena Milford ba isha mogona lenga menzi wa lebela kana menzi chili we romela mogona lenga na mabena e fana menzi chili e tla ka brikela ba lepatlela mogona lenga na e tla mogona lenga na zigomoshe wa lebela kana zigomoshe romela gona mbunga o tsha khole romela marago rago mo gona lenge na tele ba tsha khole ba isha kwa mraba sana tsapa sana Milford ba isha gona mo sora di no bona elenge na nkosi romela kwa pele ke khole tele le tsera ka ka rona tsapa sana Milford ka ra 18 ke khole ka ba kotse mikala ngwana ke la kwa thoko ba re go kick ka sana tsapa sana Chipa United
1: o dira mokana wana a go tlhokogese aba tja khulela a ibe mo lefatheng mokapteni wa gagwe Chili o mo pele ga gagwe o lebane le dipala o tja khulela o ibe a lefatheng theogela fase o dira pass Chili wa feleletse
0: e tlotloga e le goki ke sona tlhopha sa ena Chipa United e le noto Chipa United noto tlhopha sa ena Milford re le mo motsotsongo wa ba lesomešupa mo karolong ya bobedi ya papari bjalo ke nala go bona ba ba fiwang ba re ke se bonise jalo ba lwele batho ba ka Eastern Cape mo tsatsi la legono doctor ba tloga ba lwele kore go lebelela balatedi ba bantšhi aowa di tloga di ba tshwanela na se bonise mo tsatsi la legono ba dira diphetogo tlhopha sana Chipa United ba tsenyana bants o tsena bants mo setlhopha sana Chipa United kena Ibrahim Bants ke bantsi wa bobedi a raloka mo setlhopheng sa yona Chippa United. O kile go a raloka yena a risk-ile bantsi mo setlhopheng sa yona Chippa United. Bjalo bo bantsi bedi bja bona se e le gore ba nyakile ba tshwana ka sona doctor, ke gore ba rata go tshuba meriri mo ditlhogong. O lebelela yena Ibrahim Bantsi o tshumile meriri mo tsatsi la legono. Jalo a ke bone Siabi o bontsha a tsene mo legatong la yena Semi Siabi. Bantsi o tsene mo legatong la yena Semi Siabi. Ibrahim Bantsi re le mo motsotsong wa bolesome seswae karolo ke abedi ya papadi ba tšeagole ba tlhopha sa yena Milford ba romela gona Mabena, Mabena e fana Menzi wa ga Chile, Chile tšeagole romela gona Mdluli wa lebelela kena Mdluli go tswaka kwa batlhabela lepatla le romela mo gona lekena Menzi, Chile, Chile tšeagole wa e phasa ba toroga ba lekgole e kela kwa kgolegole eo ba re a ebe goalkeeper sona tlhopha sa yena Chippa United. Ka kwa gola re ke bekolela ka tlhopha tša morabe wa maindia doctor kwa morago be go nana setlhopha sa Lusitano. Ha ke tsebora segopola setlhopha se sa Lusitano dingwete tsa yona NPSL ngwageng wa lesomesenyane masomesupa seswae ke setlhopha se e le re sebe se tletse ka morape wa mapotokisi wa dibapadi tse e le re di bulela sepotokisi wa gopola sebapadi sa go tshwana le na Lucky Stallion o e le re o ile a feletsa le mo setlhopheng sa Kaizer Chiefs, wa gopola sebapadi sa go tshwana le na Peter Ballack, dibapadi tsa go tshwana le bo Des Basco Bacos kena Des Basco Bacos bo Larry De Freitas, sebapadi sa go tshwana le Manny Pinheiro, Nuno Gomez. Go na le baratho mo ba ga Philby e le na Malcolm le na Ian Philby ba raloka mo setlhopheng sa yona Lusitano. Setlhopha sa yona Milford ba tlotla diphetogo motheletši re le motsotsong wa bolesomesenyane karolo ke abedi ya papadi Noto Chippa United Noto tlhopha sa yona Milford Noto Chippa United Noto tlhopha sa yona Milford Chippa United ba tšeagole ba e rala kwa pele e be e le na Majadi Boru e tswela ka montle kgwele ba re a be tatlhale ka tlhopha sa yona Chippa United. Re tsera motsotsong wa masome a mabedi mo karolong ya bedi ya papadi. This island not a Chippa United, not a tlhopha sa yona Milford ba tšeagole go tswaka boraba Chippa United ba e romela gona boi wa ga Madingwane. Madingwane o tšeagole o e romela kwa pele mo go na le ba tshwana tlhopha sa yona Chippa United yo wela mo go na lengena kena Bantsi. Bantsi o tšea kwa kgole o romela mo go na lengena Madingwane. Madingwane wa itšea fana Goodman Moselem, Moselem o tšeagole fana Abubakar Mobara Sqepezara o tšeagole kena Sqepezara o e romela bo gare lepatle ba e fana Ibrahim Jones. Jones o tšeagole ka e fana Azola Chobeni. Chobeni o tšeagole ka mo karolo ya Chippa United o e romela mo go na leng na Jones o tsena centera o tsata karolo ya Milford wa itša to romela ka borikela lepatlelo go ratswe ka lebelo kena John Toll wa ga Figueredo o nyaka tsela ka yena John Toll. Figueredo o e romela boragonyana mo go na leng na Ibrahim Jones. Jones o tšeagole e fana Figueredo. Figueredo o tšeagole o e fana Chobeni. Chobeni wa itša e fana Thandukolo wa ga Mosele. Mosele o tšeagole o e fa John Toll. Figueredo romela mo pele Mzomhlonga Khanyi a ipona tshetse melwane a ema le ka go tswaka lebele kana Ibrahim Jones fela ya mošia kgwele e tswela ka moente ba re goalkeeper sa tlhopha sa yona Milford.
1: Neto gona o kgona go bona gore Khanyi boitshepo ba gage o napile botheogetse fase tšhaba ge re bolela ka se sebaka be re tshwanetse le gore tlhopha se sa Chippa United se eteletse pele ka nno tse e ka bago tse pedi tse di tswang mo leotong la gage e fela a se a šomiše dibaka tseo
0: ba ira diphetogo Nomandela o tsena ka mogare. Nomandela o tsena ka mogare mo setlhopheng sa yona Chippa United yena Milford le yena Jabulile wa ga Kamoshe. Jabu Kamoshe
1: ke boletse ka yena Nomandela ke boletse ka yena ka lebaka la gore ga a swere kgwele o na le o kgona go laola kgwele ebile ke moraloko e le gore go gafetša-gafetša o tlisa dikgatelelo mola go lebelela le yena ba Jabulile Qakoshe ke moraloko e le gore go setšhaba le yena ke moraloko wa gore rata gore a tšee kgwele a ye ka yona pele di-touch tša gage Qakoshe ke tša maemo a godimo o tlo di bona
0: jalo ge o lebelela dipanka tša ditlhopha tše gore di šoma bjange doctor o thoma ka sona tlhopha sa yona Milford ba na le dino tše pedi tše e le gore tswa mo pankeng mo setlese re le mo sona no e leng ya tiša kena Thabana Mabena ga mmogo le yena Setlelwa ga Masilela mo le ge lebela tlhopha sa yona Chippa United go fitlha mo tšatši la lekgono panka ya bona ga e se ba šomele Chippa United bjalo tlhopha se e le gore panka ya bona e tloga e ba šomela doctor go fitlha mo tšatši la lekgono ke setlhopha sa yona Mamelodi Sundowns ba na le dino tše ka bang tše nne tše e le gore di tswa mo pankeng Orlando Pirates ba na le dino tše ka bang tše tharo tše di tswa mo pankeng ebile go ya go tlhoka tesorolwane mo setlhopheng sa yona Chippa United re le mo motsotsong wa masomepedipedi karolo ke abedi ya papadi Noto Chippa United Noto tlhopha sa yona Milford. Goodman wa ga Mosele o hwetša karte sorolwane o tswaka kwa go la Khuma ge o bolela ka Khuma o bolela ka sebaka se e le gore Filmon wa ga Masinga a mo ga goroba le ka khutso o tswa gona ka kwa go la Stilfontein. jalo re le bela Chipa United re ba raloka le tlhopa tse ile gore e ba ile gala mathomo dira le ka molekeng e kgolo ya ka Africa bo roma tsa le kgono mo karolong ya pele ya dipapadi re bela ka first round o tsebe ke papadi ya bona ya bolo somese swa mo tsa le kgono Chipa ba ba raloka le tlhopa tse ile gore ke le gala mathomo sa le ka molekeng e kgolo o papadi tse le somese ba ke le ba dira loka are bona go le ka bankotsi ya Chipa United ba shireletsa yo wala gona basket ra rete ba le tsetse melwane la ba tlhopa sa Chipa United ke papadi ya bolo somese swa mo tsa le kgono mo dipapadi tse le somese ba Chipa United ba fetse papadi tse ka ba tsetse swae Baral kamale ka papading tse nne ba latlhegelwa ke papadi tse tlhano bjalo mo historing ya bona ba kgonne go boketsa dintlha tse ka ba tse masomepedi seswae gatlhanong le tlhopha se e le gore e ba e le gala mathomo se ra le ka molekeng e kgolo mo karolong ya pele ya dipapadi tsa yona premiership bjalo go lebelela ge ba re ka le tlhopha se e le gore se tlhatlositse ka di-playoffs ke papadi ya botshelela mo dipapading tse tlhano ba dirake lokileng ba fentse papading tse tharo baral kamale ka papading e tee ba latlhegelwa ke papadi e tee ba Chipa United bjalo ke dintlha tse lesome tse e le gore ba di kgobokeditse kgatlhano le tlhopha se e le gore se tsena mo leaking ka di-playoffs Peter Cross o kenang bunga kara re etene romela matsonga yena stanido ga nobadi e le nnoto tlhopha sa yona Chipa United nnoto tlhopha sa yona Milford ke tsone papadi tsa yona Betway Premiership Chipa United motheletse ko gopotse ba raloka papadi ya bona ya botlhano mo setlhae se re le mo sona mo letlhopha sa Milford e le papadi ya bona ya botshelela ba tsaya go le ba romela kwa pele ba tlhopha sa yona Chipa United yo busa kwa tlhopha sa yona Milford ke na Nomande wa itse romela kwa morago ke na Nomande la kgweleo ba e busa go ba sona tlhopha sa yona Milford ba romela mo go na leng yena Mthabela Mthabela o tsaya go le o e fana ke papadi latelang ya tlhopha sa yona Chipa United ba tlo ba raloka tlhopha sa yona Mamelodi Sundowns papadi ya bone latelang ba tshwara tlhopha sa yona Chipa United ba tlo ba ba raloka tlhopha sa yona Mamelodi Sundowns mo le go lebelela tlhopha sa yona Milford papadi ya bone latelang ba tlo ba raloka papadi ya yona KZN Derby le tlhopha sa yona Richards Bay re bone mo tsatsi la maabane KZN Derby AmaZulu ba fenya tlhopha sa yona Richards Bay
1: neto ona ka fa samela fa dwo tlhana le tsopa sa Richards Bay tsopa se lo re go sitjala la le gore go se la tlhagetse ba re ba sentse go kishisha gore tsopa sa Richards Bay le bona ba nya ka go fetola dipoelo tsa bona ba le papadi ya bona ya KZN Derby ha iyo ba papadi ya bona
0: Ronald Ronzo ga mabusela a re ye papadi ya go fela ka maleka a le fela go le fela o thiritse papadi a le ka go la Bakenberg pudi ya hopa ke mo thiritse papadi a le gona ena Ronald Ronzo ga mabusela mola le bala komane le na rawe le na mojetse le go ne ke tsena ka papadi tshoma gapele le na re tsena ka papadi a re bona Milford le ka gora ga bala go le fele go fela go leo e ya go tiba kena steni wa no bali wa tiba kena steni no bali re le mo motso tsongwa masome pedi hlano ka lo ka vedi ya papadi noto Chipa United noto tlhopa sa yona Milford noto Chipa United noto tlhopa sa yona Milford ba tsha go le ba tlhopa sa yona Milford ba re mela mo gona le ngana mbunga Tommy kana Tony o tsa go lekana Tony Mbunga o re mala magona lang na mthetwa thetwa e fana menzi chili chilo tsa khwele wa itsela tsela kana chili o re mala kwa pele mo kiti mangena o ba re metse kwa pele mo kiti mangena swa fani we na Nomandela Nomandela o tsa go leka o tsara ka 18 fela ba panela le ka go isa bona ka moshe ya mapalela khwele ba shirile tsa basana tsapa sana Chipa United wa ilwela ka kwa bahlabela ba patlela e be ilwela ka na Azola Matros e tsona ka montle khwele ba re a bitla tsela ka tsapa sana Chipa United wa ile gore mo historing ya bona e ba tsama ora le ka papadi tsa na premiership ke papadi ya masema mane mo tsatsi la lokono Chipa United ba ra loka mo kgweding ya September ba tsana tlhopa sa na Chipa United ba fentse papadi tsa le sometharo ba ra loka male ka papadi tsa le sometee ba latla go la ke papadi tsa le some e far mo re ba ra loka mo kgweding ya September ba tlhopa sa na Chipa United e le khala bo senye la bo senyane mo tsatsi la lokono ba ra loka mo kgweding ya September le tlhopa sa Central Province ya KwaZulu Natal ba fentse papadi tsa tharo ra loka male ka papadi e tee ba latla go la ke papadi tsa nne ba itse go le ba sana tlhopa sa na Chipa United ke na Azola ebele na Azola tshobene tshobene tsha go le we fana mase ba ile tsa ba tsapa sana Chipa United fela wa ile le kana bans gona go ifenya ba tsha go le ba fana masilela masilela we fana mthetwa tetwa e fana menzi wa ga chili tsenya lo tsa sana tsapa sana na Chipa United ke na Figueredo wa le bela kana John Paul o se pela ba mogorometsa fela tsha go le re mela gona majari boru wa ifanga na boy Maringwane ka ka rena tsapa sana Chipa United ena Milford tsha go le kana boy Maringwane o feta ka bana ke na boy wa Maringwane ba ma mo shupa a o ka beta cross ya go fokola ye a sa vutha ye shoto a itse ka vutha doctor a ke tse bore tshoka e fela a itse ka vutha e tlo ba go kika sona to pasa na Chipa United na Milford o tshoka ba tlhabela ba go tshoka le bona le patela ele noto to pasa na Milford noto to pasa na Chipa United noto Milford noto to pasa na Chipa United re o lebelela setlhopha sa Nashipa United ke papadi ya bona ya bo 14 mo tšatši la legono ba e raloka e le mathapama setlhopha sa Nashipa United mo historing ya bona ba tšeago le ba e romela mo go na le na matros go nyaka tsela mama bosipa monna o a bula ba tšeago le ba e romela ka re 18 ba leka go iša mo go na le na Khanyi fela ba e fenya kena Kamoshe Kamoshe o tšeago le yanana kopele kena Kamoshe o tšwa ka botlhabela lepatelo o a itsetse efana Mdoli Mdoli o tšeago le wa e latlha fela ba e fenya yo fenya kena Sigomoshe wa lebela kena Sigomoshe ya re 18 o nyaka o raga ba e thiba ba setlhopha sa Nashipa United yo wela bana Sigomoshe gape wa lebela kena Sigomoshe o tlisa mo go na le na Mentsi wa ga Chile Chile tša kgwele wa tshela-tshela o e romela mo pijana ka na Mentsi ba tša kgwele ba iša ka kwa botlhabela ya lepatlega mo go na le ngena tlele kelo tša kgwele o e fana Mdoli le ka beta cross fela go apala e tswela ka montle ba re goal kick
1: a bona ga le lega tsetse e bolelane Sekomoshe ka mo letlhakore la go ja mo setlhopheng se sa Melkort ebile e le moraloko o e le gore go o mongwe wa batshepiwa mo motlhatlheng Popoma ga bonagale ga se ka phoso setšhaba ka lebaka la gore moralo ka morago wa Chipa United ke bolela ka ena Abraham Jones ke moralo ka morago e le gore go o tloga mmeile ditho o motswaletse ga a mofe le chance le ga tete ga kgone le go hema Sekomoshe mo papadin
0: ke lebeletse Chipa United ba dira diphetogo ke bona Sisanda Mbele o tsena ka mogare Sisanda Mbele o tsena ka mogare mo setlhopheng sa na Chipa United Go tswa na Figueiredo mona muzomse wa ga Khanyi a tswela ka montle go tsena na Ntuthuko Mlotshwa ke boletse rena Ntuthuko wa ga Mlotshwa ga molena swapari ko morago e lengena Vusmus Mathabela ba tswa mo sebakeng sete e lengena tro ena motse wa Bergville ke mo ba tswang gona ka kogola KwaZulu-Natal jalo ba tloga ba tsebana gore o shoma bjang gore a shome ga botse
1: Khanyi motlhatlhe o tere lebaka le letelele kudu-kudu go montšhetša ka ntle ke ena e le gore go nnete gona o ba santša batile phenyo go fitlha ga bjala ga go makatše le ga tswela ka ntle Mlotshwa o ralokile ko setlhopheng sa Magesa FC re tseba maitemogelo a gage ebile o tlišale maitemogelo le setlhopha se sa Chipa United se o tlhasela
0: ke o fenya ntwa ya mathomo ka ena Mthabela o e romela ka borikela ba lepatlelo yala go bolela ka ena Mlotshwa o na le nnwete mo setlhopheng sa Chipa United go dinotse pedi Chipa United e dinositšeng e tenotse ke ena Mlotshwa ba tšeago le ba e fana Thanduko o a tšeke na Thanduko lo mosele ragela kwa pele gore ba tšweka lebelo fela ke go le telele hišhi ena Mlotshwa ya go tswela ka montle ba re a bona goal kick ye sana setlhopha sa ena Milford e le papadi ya 45 mo tšatši la legono Chipa United ba raloka papadi ya leake ba le ka gae kgatlhano le setlhopha se se tswang provinceng ya KwaZulu-Natal ba fetse papadi tše ka bantše lesometharo ba raloka mane ka papadi tše lesomeseswae ba latlhegola ke papadi tše lesometharo ba tšeago le bantšha makotse ba e fana Azola Chobeng wa lembo gare bja lepatlela o tlalana ka bodikela Azola wa itsetse o romela mo pele gore ba tšweka lebele kena Mbele wa itšeke na Mbele o nyaka tsela wa itshelatshela o ya mama mo lesomete kena Mbele wa itshelatshela kgwele o e forota forota o e romela mo morago mo go na le na Imram Jones Jones o tšeago le tlo romela gona Mosele Mosele o tšeago le wa lebera itšhika kena Goodman wa ga Mosele o e romela morago gona Imram Jones re le mo motlatsong wa masometharo tee ba tšeago le ba e romela kwa pele ba tlhopha sa ena Chipa United fela ba gana ba tlhopha sa Milford ba tšeago le ba e romela kwa pele ke go letelele go ratswe ka lebele kena Kamoshe fela ya mapalela kgwele ba šiletse ba tlhopha sa ena Chipa United kena Majari Boru o tšeago le teromela gona Azola Matros ka karong ya tlhopha sa ena Milford ba tšeago le ba e fana Bantse Bantse o tšeago le o romela mo gona leng ena Imram Jones Imram Jones ka radikologo sa ya lepatlelo o romela kwa pele ke go letelele ya go ba šie ba tlhopha sa ena Chipa United yo tšwela ka montle kgwele ba re a betatlhelo ka tlhopha sa ena Chipa ena Milford beke sa bolela gore ke papadi ya 14 doctor e raloka ke Chipa United e le mathapama ba fentse papadi tše lesomesennyane raloka mane ka papadi tše 13 tsela ba latlhagola ke papadi tše 20 seswae ba tswana setlhopha sa ena Chipa United bjalo ke setlhopha se e le gore ge o lebelela dipoelo tša gona ka kakaretso ge ba re le ka papading ya mosegare goba ke mathapama ga ba šome gabotse setlhopha sa Chipa United boy Maringwa tšago le baiša bogare ba lepatlelo fela ba e latlha yo tiba kena Nomandela wa etša Nomandela o e romela kwa morago ena Mthabela Mthabela o tšago le wa lebelera ešhika kena Mthabela o tlo e fampašanetla ka bodikela ba lepatlelo tiba ba setlhopha sa ena Chipa United kena Milford Sekomoshe o tšago le e fana Mbunga Mbunga o tšago le o romela kwa morago mo go na leng ena Kele Kele o tšago le o e romela kwa pe ba re letsetse melwana ba setlhopha sa ena Milford ba e tloša ka lebele ba setlhopha sa ena Chipa United ba e fana Bantse Bantso tšeago le e fana Tšobeni gare bja lepatelo o a itšeke na Tšobeni o e fana Imram Jones Jones tsa go tsa ka brikela patla go namba ke na sisana mbele bo ya mama ba re se metike na sisana bo tla ka 18 ngwa le te
1: bele phosho e dire wa e dira tshaba e wa bonagala gore o tlogana le talente o a gona go dribulla e fela ga a tshwanela gore a e dire kudu-kudu tsa ba yeo ga a dire dribble ga nyane a e mise sefatlhego sa gage a lebelele gore na ke ba reloko ba fela le gore ba butse a ka ba neeletsa kgwele
0: lebelela setlhopha sa Manchester United ba e le gore motsatsi la legono ke papadi ya bolegolo masomesenyane supa ba e raloka ba le ka gae mo dipapading tsayana premiership setlhopha sa Manchester United e ba ka fenya papadi e tlo ba e le phenyo ya masomehlano ba le ka gae ba tshwana tlhopha sa Manchester United mo historing ya bona ya premiership ba tshwana tlhopha sa Manchester United latlhegetswe ke papadi tse ka bantse masome seswai seswai ba raloka male ka papadi tse ka bantse masomehlano senyane bona ba sana tlhopha sa Manchester United bjale ge lebelela tlhopha sa Manchester United ga ba šome gabotse doctor mo setlhe se se fetile mafetse papadi tse tharo fela ba le ka gae ba sana tlhopha sa Manchester United e le se e le gore a se dipoelo tse botse go kgwetsa phenyo tse tharo fela le ka gae ke se re tlhopha sa Manchester United ba e le ba se dira mo setlhe se se fetile a re bone khutle ya sana tlhopha sa Milford ke boletse gore tlhopha sa Milford o fitlha mo sebakeng se ga ba saonise go tswa mo khutleng ke go le ba e romela ka re 18 ke go le ka bankotse e ya go tswela ka montle ba re a be khutla gape ka sona tlhopha sa yana Milford ba re wena stamiwa a bale bo kgone go sireletsa kgweleo re le mo motsotsong wa bo masometharo mme
1: Stenilo wa bale ko motelele mme Milford ga ba raloke di-outswing tša dikhutla gore Stenilo wa bale a kgone go momolologa kwa kotseng
0: ele re mo motse ka masome tsa rone mo karolong ya bedi ya papari e sa le noto chipa United noto tlhopa sa Milford ba ya go eto sa tlhopa sa Milford go tshoka bodikela ba le patlelo ya go tshoka kana mdluli ya go tshoka kana swiso ga mdluli wa e tshoka mana ka re 18 ke go letela nya ka hlogo shirile tsa tlhopa sa chipa United kana mbele yo kitimela kana no Mandela o nya ka tsela kana no Mandela o nya ka go feta kana no Mandela ba mo di shitse o tshe go le o tlo romela mara o nya ka moshe ka moshe o tshe go le o romela mo bona leng na kele kele wa tshe tshe ka buri kela ba le patlelo ba isha mo bona leng na mduli o rabeta cross e ka ba nkotsi di hlogo ya go fokola yo tshola ka montle
1: cheese o tete free header ke re bolela ka leleme la seeng go khumana kgwele e le gore o swantse o ithule o le tee o sa bakišane le motho setšhaba o swantse o dire bonnetse ba gore wa e laola o e romela mo o nyakang gore ye gona
0: lebelela ditlhopha tse e le gore di ile ya tlhatlhoša motheletše mo dipaparing tsa yona premiership di a kgona go šoma gabotse ka setlha sa mathomo ge ke bolela ka go šoma gabotse di a feleletša dikgweditše maemo a kwa godimo e le gore ke setlha sa bona sa mathomo ke tlhopha tse pedi doctor setlhopha sa yona Free State Stars list up asana 7 stars arbone no mandela o tshegole fana mdluli wale mama bolo sumiti better cross ba shire tsa chipa united yo wala mogona lengena no mandela wa retlo pele ga 18 retlo la morwa ga pika kgwele yo wa itse tsho romela mogona lengena tshetwa tshetwa o tshegole fana mbunga mbunga o tshegole o romela mogona lengena Chili, Chilo Chapele, Wisha Mopija, Bacha Pule Fana Kamosh, Tenyalo Toto Gobrakana Imram Jones, Tenyalo Tapasana, Chipa United by Fenya Pule, Romelam Ronyan Mona Langna Azola Chovedi, White Jeff from Pacha Romela Gopeli, Yakulete Lubalga Wisha Mona Langnam Locha, Fella by Fema Sana Tapasana, Milfort, Pucho Gobrakana Kele, Yo Chibakan Tabel, Tabela Chapele, Wifanam Tetra, Tetra Tisha Gabriela Valapatel Mona Langnam Bunga, Bunga Chapele, Wifanam Zichili, Tisha Santa Romela Gopeli, Tenyamato Tapasana Chipa United, by Fenya Gana Goodman Mosele, Walbele Gana Goodman Mosele, Romela Gabriela Patel Mona Langnasisana Bele, Belo Chapele, Urmela Mona Langana Azola Chobeni Chobeni Chakule Fana Abubaka Mobara, Mobara Chakule, we find Locha, Locha Chakule Fana Chobeni, Chobeni Chakule, Romana Kapil Rachukalibana Mobara, Pashir Tapasana Milford, Pinchamago Chakule, Vita Gabriel Patelo, Walla Canasisanda, Felabatanano Tocha Gobra Tapasana Milford, Pachakule Barmana Kapil Mona Langa Masilela, Yola Gana Menzi, Waitoka Menzi, Waitoka Legion of Travella, Pafena Kuleba Chipa United, Paranamo Pili, Matros, Udrafoso, Tanano Tapasana Milford. Recheche ka metsotse ka bangetse swa pila pa pariga fela noto Milford noto tlhopha sa Manchester United noto Milford noto tlhopha sa Manchester United mbele o tshegwele remela mogona lengwe matros wa lebele kana matros le ka go fitisha ba tsenya noto ba sona tlhopha sa Manchester
1: e ba tshireletsa Milford ba dira bonnete ba gore nomoro ya ya baraloki e ba ya godimo gore Chipa United ba ska ba gona go totsana le mogare ga dikgoba e fela e sa le mola no Mandela a tsena ka mogare ga lepatelo ba thumile go phela ba lebelele ba boitshepo ba bona bo thumile go bua ga nyana ga nyana ba gona go neele tsana ka kgwele ga botse ka boiketlo no Mandela re a tseba se tshaba gore ko mongwe baraloki ba ire gore o setsa go phela ga ba le go stopensa Highbury ba ba lwela gore Highbury e gona go fumana promotion e fela go palile setsa se le se fela setsa go phela sa motho ba fa di championship Highbury e kumana le gore go tsoma maemo a botshelo
0: kanye garebe o a tsena o tsena malgato online na Chile kanye garebe o tsena ka mogare malgato online na Chile bjalo ke ba pari tshepedi ke bone le yena Ndlabi o tsene ka mogare bjalo a ka bona gore Ndlabi o tsena malgato online mangwe fela o tsene ka mogare ke yena Ndlabi
1: kanye sane garebe ke moralo ka pele o ile gore go o na le maitemogelo mo stopense sa Melfort ka mongwe ma some tharo o gona go bona gore ko mongwe ba re go ile gore go ba ba golwane
0: Noto Chipa United, noto Sopa Sana Milford, Rechetika Meto to Eshupam, Pilar Paparika Fela, Vela Gole Bela, Sopa Chiviri Biachona, Badira Poshik, Yona Milford, Pilar 18, Bacha Kule, Mbele! Sinyanako Badira Kuta, Pasta Pasana Milford.
1: Poor first touch, Yambele. Kala baka la gore ganchi o dula a lebeletse gore o nyaka gore a dire bolile go leela setšhaba o tee e no fitlha mo leotong la gage a dire bonnete ba gore first touch ya gage e ba ya maleba ka re dipala tsa setlhopha sa Chipa United di gausi nake o lebane natso ga ka ba le first touch e le gore go ke ya maleba nke ba dirile se sengwe ka kgwele ena
0: ga re bona kgwele o tlotlotse ke Nambele e romela ka re 18 ke kgwele telele e nyaka ditlhogo ya bapalela kgweleo sireletsa o tsoka moraba sana tlhopha sana Milford ba ile la ke na Ibrahim Bans nwana leng yona ka kere la Africa borwa Ibrahim Bans o ino shi tsho tswa mo khutleng a no shi tsho pa sa Chipa United a le mo tsho pa sa na Marumo Gallants
1: Ibrahim Bans moralo ka gare wa tshireletso e fela mo lebelela mo popani ye ka le baka la gore mo tlhatlhi brackets o mmoditse tsebe go kwa gore go fitla ka mo lepatlelo o dire bonnete ba gore ge re tlhasela o be gona o tlatse nomoro ya ba re ba ile gore ba tlhasela go tswa ka nageng ya Burkina Faso Ibrahim Bans re a tseba gore ka mo Africa borwa o tlisi tsheke tsho pa sa Marumo Gallants ya le ko tsho pa sa Marumo Gallants o ba tloga shuma ga botse ga go makatsa le ga titi Chipa United e mo ngwadisa sentse
0: Lawrence wa ga mogashwa a re tsena ka papari o ruma go bona tsopa sa na Chipa United se la tlhagola ke papari mo la Vincent Makobe lena a rawa lena mo tsela le khono ke tsena ka papari ke le ka kwa go la phahla manoge go la sikhukhuni tsena papari ba tsa go le ba e fana mo lodge wa e rekisha mo lodge ba tswa kana kana Ndlabi lena o dira phosho yo fenya ka Chipa United pa e fana majari boru o e fana mo bara mo bara e fana mo sele e fana mo bara ba dira phosho Chipa United ba tsa khwele tsopa sana Milford ba ka se se botse shirele tsa kena ste mi no bale tsopa tse bo beri ba tsona doctor ga di so nwish o tswa mo dikhutleng ga di so nwish metso tso nya mafelelo e le somi ya papari mo se se serle mo go sona go nana papari sa Chipa United se se robetse mo fase bya le batho pasa na Milford ba le batho pasa Chipa Steny no bale o ba gweditse kgwele a pala go ntshetsa ka montle le rena re ntshetsa ka montle fela ba feletsa ba tsa kgwele ba ntshetsa ka montle ba tsopa sa na Milford yena mo barra o ya go bolela le yena malokwane e le noto tsopa sa na Chipa United noto tsopa sa na Milford ke bo le tsore ke papari ya masome ne se soa ya tsopa sa na Milford ba era ka ba etile mo historing ya bona ba fetse papari tshele some pedi fela ba ralo ka maleka papari tshele some tharo ba la tlhola ka papari tshele some pedi tharo ba tlhopa sa na Milford ja la go lebelela ba gone go nusha dino tshe ka bantse ma some ne se swai ba nusha tshe ma some tsela nne ba tsona tlhopa sa na Milford ja la re ba ralo ka mo kgoring ya September doctor ke papari ya bo some pedi mo tsa tshele go no ba fetse papari tshe nne ra ka maleka papari tshe tharo ba la tlhola ka papari tshe tharo ba tsona tlhopa sa na Milford e tlo batla tlhologo tsoka go botlhabela le patela e fotsa ka tsona tlhopa sa ena Milford ba fotsa ka mopelo go le yo wela mo go nalang na garebe o tsa go leisha ka go botlhabela le patela ba itse ba romela kwa maraba sa tlhopa sa ena Milford e le nota Milford nota tlhopa sa ena Chipa United re tshetsa ka metso e ka bangwe metsana pele ga papari ka fe ke tsona di papari tsana betwe premiership ba tsa go le ba ile na go pele ba tlhopa sa ena Milford ba isa mo go nalang na masile wa lebele kana sikelo masile wa itsela tsela kana sikelo o tsha khwele we fana ga dere beta tsho le ka beta a ke tsebe ke tlo ke cross shot o ba ke shot o ba ke cross o pele pele matsoga ena steny no bali
1: sikelo masilela ke moralo ka pele ga go sana nako ya gore o sata bogata boga khwele ka lebaka la gore wa lebelela papadi ye nako ya yona tshitshi le ka magotlo so ntse o dire bonetse ba gore o tsha khwele wa retologa lebelela moralo ko ile gore o tshwanela a kitima o mo maemo a botse o mo sulela yona khwele la
0: motho mongwe ba gakantšha ke gore ga gona meriti
1: ke se ke go bojang kere experience ya tlhokagala mo gareng ka baraloki
0: ee ka gore mo le go na le meriti ba tlo bona meriti thoma go ba emetelele gore ao papadi bjale gona e ya go fela bajagole ba e romela kwa pele ba sana tlhopha sa yonachipa united yo tsoka yena Azola Matros wa lema mo gore semete ba rothetse melwane wena Azola Matros Elias Mosotho Mpiti a re itsena ka papadi mo tšatši la lekgono a diritse papadi go tsoka kwa go la Davidson ka kwa go la Tlovedin ke mo a etsenang ka papadi a le gona mo tšatši la lekgono yena Elias Wagampiti jalo ge o lebelela doctor be ke lebeletse ditlhopha tše e le gore di tlhatlhošitše mo dipapading tša di tlhatlhošitše go tswa go Motsepe Foundation Championship di tsena mo dipapading tša yona Betway Premiership go tswa go di-playoffs fela a re bone kgwele gore ba tlo dira bja maefan ka moo shebeta crosso šhirile tša tswa ka morago ba tlhopha sa yonachipa united ba re e tswetse ka montle go le Ivy Khutla ya botshelela tlhopha sa yona Milford doctor go tloga mo lene ditsona dipapadi tša di-playoffs di bang gona ke tlhopha tše ka bantše lesometharo ra akaretša le tlhopha sa Milford tše di tlhatlhošitšweng go tswa go di-playoffs gomme tše šupa go tswa go tše lesomepedi mo letse go fitlha mo tatsi la lekgono tše di ileng di tlhatlhotswa go tswa go di-playoffs ke tlhopha tše e le gore ba tšere setlha se tee ba rengwa ke selepe sa magaga ee mo dipapadi tša di-playoffs a re bone khutle ya go tswa ka bodikela ba lepata le gore ba tlo šoma bja ba sana tlhopha sa yona Milford ba e romela ka re 18 ke go ke go letelele e ya go tswela ka montle ba re Ivy Gold ke sana tlhopha sa yonachipa united ee bjalo ge o lebela ditlhopha tše lesomepedi ka moka tše e le gore di tlhatlhošitše go tswa go di-playoffs a gona le setee se kile sa kgona go dula ditlha tsa go feta tše tharo mo dipapading tša yona Betway Premiership
1: bjalo setense go shetse gore re bona gore Milford e tla dira
0: ee bjalo potšišo e kgolo e godimo ga sona tlhopha sa yona Milford se ile gore re lebeletse gore a na Milford e tlo ba setlhopha sa pele se ile gore se tlhatlhošitše go tswa go di-playoffs se se ka fetsang ditlha tše ka bantše tharo e fela ke kwele sola-sola ore le ka sa kgone go dula mo dipapadi tša yona Betway Premiership le na le dibapadi tša go tlhoka maitemogele ka baka la re o lebelela ke na le nete ya re le motheletše mo a ditsong gona a theletše papadi a le gona gae o kgona go kwa gore maina a re a bitsang a tlhopha sa Milford bontši bja bona ke maina a maswa a e le gore a se gantše re bolela ka ona
1: maitemogelo wa tlhoka mo baralokeng wa tlhoka gapegape le mo godimo ga panka o kgona go lebelela motlhatlhi wa bona motlhatlhi Phofuma nete gona ke ene le gore go ba promotile e fela o tlhoka gape-gape motlatša motlhatlhi o e le gore go o ba gona wa maitemogelo matlho a di bona wa e le gore go o bile gona ka mo leaking ya ka godimo
0: noto tlhopha sa yona Milford noto tlhopha sa yona Chipa United Milford bajago le ba e romela ka kwa botlhabela bja lepatlelo yo thiba ke ena mdoli o e le gore nka semakale ga ka ba sefapadi sa letšatši mo tšatši la lekgono ba le ka go elana kwa pele fela ya bapalela ba sona tlhopha sa yona Milford e be le nas phamanda kena sipho sethu wa gandlabi ya mapanela kgweleo
1: o tsebe se sengwe gape-gape motlhatlhi o wa tlhopha sa Milford ke modula setulo ebile ke motlhatlhi ka mo ebile ka mangwalo ke ngaka bjalo o na le mešomo e mentšhintšhi setšhaba go tlhokagala gore a be le bathuši ba e le gore ba tla kgona go mo kgathoša le ma e le gore o a fatlha
0: ke ngaka eng kae
1: gynecologist
0: ke mošomo wa o dirang bjalo ke na le ngwe dipotšišo doctor e fela ke bolele ka ngaka Phophuma ke bolela ka dingaka o kgwetsa ngaka e tlo šomašomana le wena gomme a re a go iša ka mareng ya sephiring a re e ya go tlhobola ge a fetsa o tlo šomašomana le wena keng sa setšhaba go reka sane gore tlhobola gona
1: o a tseba gore balwetse ba bantši a se gantši kudukudu batho ba bagolo a se gantši ba dumela gore batlhobodišiwe diaparo fela-fela
0: go le botse ya sona tlhopha sa yona Milford ba šhirletša ba tlhopha sa yona Chipa United ba re a betatlhaelo ka tlhopha sa yona Milford re tsena mo nakong ya kokeletso bjalo ge o lebelela tsona ditlhopha tše gape doctor ke tlhopha tše e le gore ga ba sonoše ebile ga ba sonoše go tswa mo nakong ya kokeletso ke bolela ka sona tlhopha sa Chipa United le sona tlhopha sa yona Milford Milford ba enošitše ko Orlando Pirates Chipa United le yona ditšaga motshwane di re enošitše ko Orlando Pirates jalo bobedi bja tsona tlhopha tše se nka se bolelang gore ga di sonoše mo nakong ya kokeletše šobene o ya go tswela ka montle go tsena Mfekane go tsena yena khaya Mfekane mo legatong la yena Azola Tšhobene mo setlhopheng sa yena Chipa United a bjalo ba no ra gore a latswenyana le yena yena Tšhobena Mfekane
1: khaya Mfekane wa kgona go roloka
0: boleka bakotsi batakota sebaka ya pala Milford ya bapalela kgwele ba tlhopha sa Milford ba ba nyaka nno ya bona ya pele mo nakong ya kokeletso karong ya bedi ya papadi tlhopha sa yona Milford ba itiba o tsoka mara go ba dira phosho ke nakele yo tsoka na chipa na tat mloncho o nya ka tsela ke na mloncho pele re edit ke na mloncho o tsiya go le ke na mloncho o sinya na ko mloncho tsa go le romela ka morao Imran Jones sisa nambele o tsoka bidikela wa lepatlelo o fekane o e fasisana sisa sana o e fana Jones better cross o ya o ya mogela bonolo ke na lungile nkosi ga sinya na ko tsiya go le o e fana mdloli wa lebelela ke na mdloli fetisa banna ke na mdloli romela ke koba tlhaba ya lepatlelo mo go na leng na nomandela nomandela o tsiya go le o e fana garebe go leka bankotsi gama ka yona ke na nabale
1: tsoga simile ga botse stemeng nabale mo papadie o tshwana le yena mosoradi wa stopa se sa samuel port lungile nkosi moraloko o e le gore ga se gantšhi a kumana sebaka sa gore a raloke mo dipapading e fela le kgone gona o emešitše diatsa tša gagetse pedi go motlhatipopoma gore ee ge tlhesa a se gona nna nka ba gona ka ba motshepiwa um re a tseba gore nkosi setšhaba o ralokile goba kere o tswa mo developmenteng ya stopa sa kesa chiefs mola e le gore gore a tseba gore stopa sa kesa chiefs seloga e le gore se tsweleditše baswaradino ba e le gore go ke ba maemo a godimo
0: seo se tlo ba sebja boitshepo bja gage maemong a godimo doctor re beletse gore ke papadi ya gage ya mathomo papading tsa yona Betway premiership ebile a ka no tswa le yona clean sheet mo tšatšing la lekgono yena lungileng kosi sisanambele o tšea go le romela gona mlotšhe le ka go tsenya maoto wa sana tlhopha sa yona minfond ba e fenya kgweleo o a lebelela ke na mthabela o ya le ona kwa pele ke na mthabela o ya go e romela kwa pele e ya go emelela fa ga mphiša malokwane setšhaba mabunele wa MC a re mmogo ka 88.9 ke la ramakofane ke bona chipa ba ya go fetsa ka nnotse pedi o etee mola jomolo doaba a rawelena ke theledise papadi motšatši la lekgono ke le ka kogola makušwaneng zebediela lebala komane le yena raua le nna ke ithuna ka papadi motšatši la lekgono ke le ga malegale mošate kgaoletšo wa gamphatlele le yena raua le nna ke ithuna ka papadi motšatši la lekgono mola ismail wa ga lesele lesese a raua le na ke ipsena ka papadi motšatši la lekgono a le ka kwa go la mabotšha thabakhulwane go la Bakersfort molla kwatlakwatla wa ga mmiši le yena raua le na ke ipsena ka papadi motšatši la lekgono lepitla wa le pirates le yena raua ke ipsena ka papadi ke le ka Mamelodi East gae ke tswaka kwa go la Bochum
1: ka mams
0: ee re le mo motsotsong wa bone ebile e le wa mafelelo wa metsotso e re filweng yona matheletše e sa le noto Chipa United noto tlhopha sa yona Milford tša kgwele go tswa kwa morago ba tlhopha sa yona Chipa United ba efana mobara wa e tšeregela kwa pele ya go tswela ka montle ba re a betatlelo ka sona tlhopha sa yona Milford o ya go e fotsa ka mogare kena Tony wa gambunga e tswela ka montle kgweleo setlogane matlakaneng a re ipsena ka papadi motšatši la lekgono kabelo makhubedu le yena a re ipsena ka papadi a le ka kogola makopung go la leboeng sentli matlhaba le yena rawa le na ke ipsena ka papadi mola lefty wa gaganaga le yena rawa le na ke ipsena ka papadi motšatši la lekgono Gabriel Mapea le ba bangwe ba rawa re go theleditše le bo getheletšo ya bona motšatši la lekgono ebile papadi fela go tswa ka kwa gola Buffalo City e fela e le noto tlhopha sa yona Chipa United noto stopa sa yona Milford bjalo ke ntlha ya bobedi goba kereke ya boraro ge Chipa United ba feditše karolo ya pele ya papadi e le not bjalo ba kgoboketša ntlha ya bona ya boraro ba sona tlhopha sa yona Chipa United ebile go lebelela ke ntlha ya boraro ya bobedi ba ya kgoboketšang ba le ka gae mo setlhese ba sona tlhopha sa yona Chipa United re tseba gore la mathomo ge ba kgoboketša ntlha be ba rare ka tlhopha sa yona Richards Bay bjalo go lebelela setlhopha sa yona Milford ke boletše motheletše gore ke papadi ya boraro ka tatelano ba raloka ba lekgole le gae ba sona tlhopha sa yona Milford ebile e be e le kgala bobedi ba raloka papadi ya mathapa ma sona tlhopha sa yona Milford e ba raloka maleka lekgala boraro la bobedi mo setlhese re le mo go sona ba sona tlhopha sa yona Milford bjalo sele re se tlo se kgatlhiša kore mo maetong a bona mararo ba kgoboketše ditlha tše pedi godimo ga tše senyane ee ya re ka fela re itšabo ke tše nnyane ge o ba bapetša le tlhopha tše dingwe e fela ge o lebelela ba ralekile letlhopha sa Polokwane City se se na le maitemogelo papadi tša premiership ba ralekile Sundowns se se na le maitemogelo mo dipapadi tša yona premiership
1: motlhati Brandon Truta o sa tswela pele go tlhoka phenyo ke papadi ya gage ya botlhano ya leake ga gona phenyo se se na pele se ra gore le mo bošegong bja lekgono mo letšatšing la mmamotlha setšhaba kgatelelo mo magetleng a gage e sa tswela pele re a tseba gore ka kua letlhakoreng goba ke re ka setlhopheng sa Chipa United go sa fenye go se na dipoelo a se gantšhi le gore go o tla dula wa iketla goba ke re o tla re o bja tlhoka godimo ga mosamelo boroko bjatlha
0: Doctor ge o lebelela go ya ka tselo papadi se petse ka yona go ya ka wena ke sefe setlhopha seo ka reng se kgweditse menyetla e fela ba e tlogela
1: ke Chipa United beng gae ke bona ba ile gore go ba khuditse menyetla go dikudugo re lebelela karolo ya pele ya papadi ba ba e laola ba ba raloka ka khatelelo ba ba tswara kgwele gafetsa gafetsa ba ba gona go fitla ka mo dipaleng tsa stopa sa Melford e fela finishing ya bona a se a maleba ga ba dule fase ba lebelele ba itukise ge ba le mo maitshidulong ba lebelele kudu lebaka la gore ge ba swere kgwele ba le gausi le dipala ba swanetse go dira eng ka yona
0: e be ile papadi ya masometharo seswai bjale ke papadi ya bosupa mo setlhe se re lemo go sona e fela ka maleka a go samišane doctor jala ke ipotšiša ke nyaka go botšiša ka setlhopha sa Chipa sa na Milford go ya ka thaloko ya sona le seo se boletseng pele ga papadi e sa le nna le wena ka kwa lefelong la kopano o sa ema ka sona re tlhopha sa Milford o bona o kare se tlo ba se phimana le selepe sa magagane kwa moseleng
1: ke sa bolela ke re yalo ke re setlhopha se sa Milford go botlhokwa gore ba e ba lebelele baraloko ba e le gore ba na le maitemogelo ba gona ga ba na ditlhopha ga bjalo ba kgone go tlo ba tlisa ka mogare ga setlhopha ba kgone go tlo ba gatlhantšha le baraloko ba e le gore go ba gona mo setlhopheng se ga ba na maitemogelo ba kgone go tlo tlhakana experience e tlhakana le baraloko ba e le gore go ga ba na yona ba tlo fa motlhatlhuo phophoma se sengwe ka lebaka la gore setšhaba mo leaking ya ka godimo re fela re bolela ka mental strength mogopolo wa moraloko o tshwanetse go o be o maatla bjalo baraloko ba ba Milford bontsi ba bona e sa le ba bannyane ga ke bone e le gore go batla kgona gore ba e sware pressure ba sware kgatelelo ya league ya ka godimo ba go fitlha mafelelong a setlha
0: sebapadi sa letšatši e ba qeboleng kosi wa ga mthethwa ga ke tsebe re tlo go dumelana le seo
1: ee nka dumelana le sona ka lebaka la gore setlhopha sa Chipa United ba ba humana dibaka tša gore ba ka nweša e fela ba ba sa kgone gore ba nweše ebile mo bogare ba lepatlelo bo Goodman Mosele o ba kgona gore a sware kgwele a leka go batamela bjalo mothethwa ke yena moralo ka gare o e le gore go o ba dira bonnete ba gore Goodman Mosele a se ka kgona go ntšha di-quality passes tše e le gore go re motseba ka tsona semisiabi le yena o ntšheditswe ka ntle ka lebaka la gore mothethwa o ba motswaletše mo bogare ba lepatlelo ga a swere kgwele ga a ba nyaka go tsenatsena ka yona mothetho o batloga a gana tsi
0: doctor re lebele setlhopha sa Chipa United ge e le gore ke se sa ditlhopha ba swanetse lebelela yona lenaneo la ditlhopha tse ba tlora le kwane le tsone gomme ba kgetha gore mo gona re tšeatše tharo dintlha mo re tšeatše tharo ke na le nnete ya re tlhopha sa Milford be ba beile gore mo go Milford re ka kgwetša dintlha tše tharo bjalo ge ba palelwa ke go tšea dintlha tše tharo mo tlhophe sa Milford o bona ba tlo kgona go beša wa tuka ba swana tlhopha sana Chipa United
1: ke se e le gore go go le motlhatlhi ka morago ga papadi ye o ka ba bitša baraloko ka mokana wa bona wa ba botšiša gorena ge re sena dintlha tše tharo mo papading ye re fetsang go e raloka ke setlhopha safe se e le gorego re tla di humana gona ka lebaka la gore setlhopha sa Milford ke setlhopha se e le gorego ke ba baswa mo leaking ya ka godimo re a tseba gore ge setlhopha e le ba baswa ba sa nyaka go ikhumana bjalo ge setlhopha sa le mo maemong a le gore ba sa leka go ikhumana le tshwanetse gore le ba tlhasele le tshwanetse gore le dire bojotlhe ba gore le khumane dintlha tše tharo go tswa go bona
0: o tsebe e be e le papadi ya bone ya setlhopha sa na Milford ga ba sonošhenno motheletše ba setlhopha sa na Milford ba etile mo setlheng se re le mo go sona bjalo motheletše leboge theletšo ya gago mo tšatšing la lekgono ke leboge wa netefatša gore ba legašo doctor e leng ena Victor wa gagašo ke ena moetapele wa rena wa netefatša gore re ba legašo mola mookamedi wa tšona dipapadi tše e lena Grace wa ga mogale go tšwa go yona ke ena a netefatša gore dipapadi tše di a tšwelela mola motšweletše metšhineng mo tšatši la lekgono e be e lena Afrid wa ga Pilei mole motšweletše e be e lena kgaetšedi ya motho ke ena Tracy wa ga Mathebula ke leboge yena Nicole wa ga Maimela go tšwa ka polo kwane ana lena Dr. HOD ba ile re ba netefatsa gore rawa di le sepela ka thelelo mo tšatši la lekgono go tšwa ka keno la Open Park motheletše papadi fedile e le noto Chipa United noto tlhopha sa ena Milford tše e le gore nka di bolela ka papadi ya setšhetše re ka ngwalelang gae ntle le gore ena Goodman Mosele ga mo gorena Abubakar Mobara ba kgweditše karata tše solwane go tšwa gona tšhaba motshwane ke leboge theletšo ya lena batheletše ba Thobela FM mo tšatši la lekgono ke tša dithapo ka baka la re na le papadi ya rugby mo tšatši la lekgono di Springboks ba kopana le yona di All Blacks ke tša dithapo ke di fotša tse lenya na Henley e ya go kopana le na Kingsway Kingsway kopana le Empire kopana le na M1 M1 e kopana le na N1 go fihla tropogolo ya Polokwane Landros Marelena Hospital was a 90 minutes was a malamulela tshaba moriti
2: nagana fela o laleditswe setlhopheng sa di Springbok ke mohlatlhi Rasi Erasmus o le mo snapping sa setlhopha ga mmogo le Sia Cheslin le Eben o opela koša ya setšhaba o le kgausi le Brian Abana o fogetše dinkgwedi tša lefase tweet mmogo le dinaledi tše dingwe tša diboke reka fela Springbok code pack efe goba efe e nago le snepe sa di Springbok o scanne QR code go tsenela padišano mme o ka na ba yo mongwe wa diboke ka Coca-Cola Bona le dipela.
3: Padishano ya kolo ya rugby, inyakatatu ya brand ya bose ya club drift. Kosa shetwe gore obogechi papadi ka sevele, goba obogechi uiketile ka gai. Netifaja gore oswere clipis, kasi ya teng, club drift, legendary taste, legendary times. Kairi kishetwe batho ba ka tlase ga mengwaga ye lesome seswai. Nakana fela onale siya Eben le Cheslin go Springbok team photo. Olika locker room le stadium tunnel le RG's Neyman kachachila papadi. Goba obogetje di box. Twi madulong ama sete sete. Konyaka gafela go reka o skene o tsenele mme o ka thopa monyetla wa go bitswa gore o be o mongwe wa di boke ka Coca-Cola. Go na le dipielano.
4: Lebelle Rasli di Springboks tse dingwe go di Coca-Cola fan can jumpsa. Re ka fela le pakana le pe go ba lefe la Coke le o le nawo le swantsho sa di Springbok. O scan a QR code gore o tsenele phadišano o be le monyetla wa go bitswa. O ba le poko-poko ka Coca-Cola bona le dipeelano. Lebelle Rasli di Springboks tse dingwe go di Coca-Cola fan can jumpsa. Re ka fela le pakana le pe go ba lefe la Coke le o le nawo le swantsho sa di Springbok. O scan a QR code gore o tsenele phadišano o be le monyetla wa go bitswa. O ba le poko-poko ka Coca-Cola bona le dipeelano.
3: Nakana fela ona le siya Eben le Cheslin go Springbok team photo o le ka locker room le stadium tunnel le RG's Neyman ka jachile papadi go ba o bogetse di Springboks team adulong ama sethe sethe go nyaka ga fela go reka o skene o tsenele mme o ka thopa monyetla wa go bitswa gore o be o mongwe wa di boke ka Coca-Cola go na le dipielano.

0: Sara.
1: Ya, filo fa le bele jore motlatli wa le morago la tlhopha sa diboke o swantsere a šome ka maatla ko lofela gore mo bekeng ba be ba le gare ba lokiša seo go bontšha yena Flannery e le yena wa swantseng gore a namele go šomege re lebeletše le morago a ke tsee motlho mo le motlhale wa ka re o na le nna gona mokgausi wa kana manthuša temaneng motlhale rwa re ke nameka godumediša le wena monnageso bothata bo go kae le moragong la tlhopha sa Aforika Borwa
2: hod ke nagana gore ke setse ke boletse ga mmalwanyana mo moyeng mo dipapading tse e le goreng ke di gašitse lenyao ke bolela ka le morago la setlhopha sa Aforika Borwa gore ka mokgwa e le goreng ba dutla ka gona go tlo ba boimanyana ba tlo le bana le setlhopha sa go tshwana le di-All Blacks Australia goba Ireland goba ka yona France seo se thomile go ka bonala se bonaetse mo tekong ya mathomo ge setlhopha se se be se raroka le setlhopha se sa New Zealand mo le gore ba ile ba dutla di-try tse tlhano bekeng ya go feta re bone ba dutla di-try tse nne e le go se e le gore a sa tlwaele yaka setlhopheng sa Aforika Borwa o boletse gabotse Jerry Flannery o tla tshwanela ke gore a thome go ka kuka masokisi a gago go setlhopha sa go se thome go ka thiba o tshwanele ka mokgwa e le goreng se be se thiba ka gona ge se be se tlhatlhwa ke Jack Nienaber pele a ka sepela ya ka kwa setlhopheng sela sa ka kwa Ireland sa Leinster ga bjale Aforika Borwa ba raloka e fela tlhaselo ya bona le go thiba ga bona ko morago ke tlhora boroko e kgolo
1: aga motlho mongwe re ne o kwa batheletse gore na bona ba di bona ka sepego sefe Table FM dumela
3: go monate go ba nna tamiša mahlalerwa o tamišile motsweletse ka moo
1: šemorena kgolo fela gore motlalero ga a ka rwala ditsejana tsela o tla thoma go kwa monageso le bala re ya go amogela a re kwa gorena wena maikutlo a go ke afe malebana le se
3: ya yona ke nnete leboto la rena le a jutla ge o ka lebelela dipapadi tša rena ka re be re ne banna kwa morago bo Jake White banna ba go tshwana le bo Heineke Meyer ke mo e le gore papadi tša bona tse betsentse tsele gabotse go se ne di-try tse e le gore no tse ba kgatlhano le rena jale gon jale ge o ka lebelela ke bona mo e leng gore no ba santse gore ba kuke makosi a bona ba lokise le morago lewe le kgone go ka gokagana ka gobane Aforika Borwa ke e le gore mo lefatsheng ke yona e nnosi e gotlago gore
1: ke bona banamehile ba re fa diswantsho tša gona re namere ke timela go bona re leboga
3: okay.

0: sa Louis Mhlanga o re kopantšha ka mogagamola o wa koša go tseba gore bjale ke Afrika ya dinaledi re tlo ba re go topela dikoša tša go fapafapana go tswa continenteng ya Afrika ya go ba gore ka gore bjalo botheletši re tla ba re ipsina ka lebebe la mmino go tswa continenteng yona ye ei di lokologelane motheletši wa Thobela FM ka go botša nnete o tlo ipsina ka tsona kudu ka morago ga papadi yeo e leng gore e tlo o feleletswa seripeng sa bobedi e no ba gana fao ke a boang ba go wena mona kgong ye sefediša go pelo
1: le ke letšatši le a fa sebola
2: sontageng sona se go le ke letšatši kopana le nna a fa sebola ge ke tla be ke ge le Dr. NJ Rasakanya go karolwana ya rena ya MOP.

0: ile go mena o tla ba a re apara moya wa lenong
1: tlogela o ba bya loka kgogo tlogela moya wa kgogo
0: go lenyalo laka Bishop Jonas Masuta o tla ba a re
2: a o hwetse le thabo lenyalong lenyalo le go hwetsa o thabile
3: le Kilichaji, Sontaga Mesong, Ilya Buraru of Chenagaina Botsenela, Motobel FM, Moshate wa Tsebo le Boithabiso.
4: Ah, gona nnete ya go feta gore o go Moshate wa Tsebo le Boithabiso.
3: Lentšu ke bophelo. Re botšišetša ditherogo tša diphuthegong tša go fapafapana.
5: Le kopana le nna Roni Lesudi la ranong ge re go tlisetsa thero ka moruti motlontsi wa mopane presbytery go tswa Phuthegong ya Gapane nakong ya kopano ya kereke ya Uniting Reformed Church in Southern Africa Northern Synod CWM ka la senyane phato kwa Camel Drift go la Pretoria sefetwa ke thero ye ka la tshela lewedi ge nako e le iri ya senyane go fitlha go ya lesome bosego lentšu ke
6: Makwela wa mosela re beneng gona ke feditse ka yena ke nako modimo a tswellang a iponatsa a bontsha gore yena ga re tlogele ga re lathe
3: Thobele FM moshato wa tsebo le boithabiso
4: All Blacks le amabokobo go mohlalerwa o tlorifa ditaba tseo bo re kgeng se feditse go pelo
3: Thobele FM tsiba ka go ruta le leme sijo buhwa di histori ya magoshi Tsebega ka o thabisha ka mmino wa batheletši ba o bolela leleme la Sesotho sa Leboa. O fa batheletši mananeo a thuto go tloga baneng go ya go batho ba bagolo. Ga mmogo le go fepa ka mehuta ka moka ya dipapadi. Thobele FM ke moshate wa diyalemoya. Ke moshate wa tsebo le boithabišo.
4: Neto gona Thobela FM ke moshate wa diyalemoya ke moshate wa tsebo le boithabišo. Rugby padišano le mabaka ka moka a go ipsina ka Clippies yeo e kwagala bjalo ka nako ya bafenyi gore na Thekgang mabokoboko gomme leketeke motsetso o mongwe le o mongwe ka Clip Drift Legendary Taste, Legendary Times ga e rekišetšwe batho ba ka fase ga mengwaga ye lesomeseswai ebile motheletše ke be ke rata gore motlhomo mongwe pele ke tlo ba Fred Keys se baka sa go tlona matši ya marapo fano ke tumela ka papatsong ke name ke tloge a be sebakeng se sa gore a tletla go fe papadi ke a tshiroga motheletše mme ka morago ga fa o ge papadi e fedile tla ba e le gona Africa ya dinaledi e tlo kgatlhampana
3: Dinkgwete di swana ka tsela tše ntši. Kgotlelelo, maikemišetšo, phišegelo. Tše dingwe ga di hloke lepatlelo goba dinkgwete. Moputso wa bona. Calling Black Label. Bjana bja semmušo bja FIFA World Cup e diretšwe dinkgwete. Ma Afrika Borwa e bang sharp a se ya ba mengwaga ya ka fase ga e 18
7: Dika lebaka lang o lefa tšheleteng ke go reka didirišwa tša solar mo go hurricane pumps re na le setoko sa di-solar pumps le dipanele di-solar pressure pumps le di-pool pumps tša go tshepagala tšeka boka ka theko tšeo di fitlhelelegago di loketše legae la gago polase le kgwebo ditsebi tša rena di tla go thuša go dira kgetho ya maleba ya solar ebile we beat any price re etele mo number 68 Nelson Mandela Drive kgauswi le CTM Levana ka Polokwane goba 184 Boundary Road Centurion leletša Polokwane mo go 015-292-3452 goba Centurion ka 010-597-7843 Hurricane Palms. We beat any price.
8: Mutaja Top of America just for a second. I'm really Mokarlo Nyabubi, Papadi. Papadi Yeloreke, Papadi, the greatest rivalry is Topasa, Africa, Boroba, Amoretis, Topasa, New Zealand. Kakwa FNB Stadium, Electrico, Yabararo, Yeritopache, Periche, Mueloreko, Chico, Periche, Luce, Diralukide, Topache. tlhopha sa New Zealand ba fentse teko ya mathomo mo le gore Aforika Borwa ba fentse teko ya bobedi gomme tšatšing la lekgono re tlo o lebelela gore ke sefe setlhopha se e le gore se tla fenya mo tekong ya boraro ge di ya o iphutsa e be le dintlha tse lesomepedi tsa setlhopha sa Aforika Borwa tse lesomepedi tsa setlhopha sa New Zealand le gabjale sa le 12 South Africa 12 New Zealand karolo ya bobedi e le gore sa tse o thoma motheletse e le kgwele e le gore e boa ka setlhopha sa New Zealand ba e le gore ba leka o ka tlhasela ka kgoleo ga tsa kgoleo ba e romela kwa morago malokwane ore ga e be offside ya setlhopha sa New Zealand penalty ya setlhopha sa New Zealand ka wena Siakolis
9: Right, offside the goal. Coming up front.
8: New Zealand to back with a penalty. Yamatomo Yakar Mokarlo Yabubedi. Opola Gore, New Zealand is an Ali Mona Weller Rosale, Osadu Chokas, Tulon Sau Masilegane, Ruben Love, Weller Rukedija Karatas, Ezurlani Mokarlo Yamatomo Yapapadi, Osanale Mitsuto, Emeraru, Kostulon Sau Masilegane. Jody Barrett, Ochakule, Damian McKenzie, Rabosikana, Waller Ochakule, Rumela Quente, Oreba Bupe, Tatelo, Banabas Topasa, New Zealand, Batala Telakuleo, Opola Rona, Le Petro, Yellow Ribila, Namokarlo Yamatomo, Castapensa, New Zealand, Waller Bonemo, Captain was Topasa, New Zealand, Addis Abia, Munisha, what tried to pay this Topasa, New Zealand, Atalan Jaka Kobalo, Romewazana. Le sogana la yena Wallis Titi ka jersey ya masimo mabe. A le tlhakore la setlhopha sa Aforika Borwa. Re bone le re Chazen Colby o hwetsa concussion. Ba ya ba mo lekola le gore mani le boko tsene ka ra le patlelo. O mme mafelo ra bone le re wa bua gona ka ra le patlelo le sogana le la Chazen Colby. E fela ga o ka mputsisa ka se romo maemong a mabotse gobane o fetsa go swara kgwele gomme kgwele yeo e le goreng go ya ka maemo a gago a ka ba a sa e fosa ya wela fase ya ba turnover ball ka setlhopha sa New Zealand re bone dimetara tse tshela fela o tla go tlhalela setlhopha sa Aforika Borwa line out wa setlhopha sa New Zealand kana Sam Dari wele go tshwara kgwele yeo ba dira rolling mall gomme Aforika Borwa ba dira counter mall ba kgwele re boa ko morago ka a sa foamoa ga o rapele ka kgwele ba mo latlhela fase mo Aforika Borwa Cam Roy Gat ke ena tla fatang kgwele eo bone Cam o tsa kgwele o isuo ko morago bone Jody Barrett o ya pele ka kgwele ba mo tsaya ba mme fase e ba raka ya setlhopha sa New Zealand gape Cam Roy Gat o tsa kgwele o isa go la go ja o tsa kgwele ba isa ko morago ya ba kgwele le re e mo tswa ka matsogong e ba kgwele re boa ka setlhopha sa Aforika Borwa ka ena Jasper Visser Visser bone o tla tsa kgwele isa kae ba re mambo tsile na ma Aforika Borwa ke bone le re Mone van der Berg o tsene ka jersey sa masome pedi pedi
9: Let's go.
8: Okay. Mone van der Berg.
9: No advantage, yeah.
8: Ora kgole yeo e bile knock on ka banna ba setlhopha sa New Zealand e bile ha ke tlo ntsha kgole yeo ke nyaka scrum.
9: Okay, under pressure there.
8: Oh man, Nika Amashukeli. A motheletsa re go lukile. Ke go fa scrum se le reng wa se tlhoka wena. Mone van der Berg. O tsede la gatong la Tobias Reinach. Ele go phetogo ye lo renge.
9: Yes sir.
8: Ha ga ile nna yena. Ke di o ba magashi fela ke thabela. Ke thabela go ya ka mo ile re ke tseba ile gore Morne van der Berg o gona go ka na meletsa le bidlo la papadi. Ele go se lo renge. Ko ba sire na ke se ba pali sa maema go di mo fela. O na le sela sa gore ke be ke bolela ga ntse gore ga a fitla mo di racking tsa Aforika Borwa. O supetsa kwa o kare ke mo tlhapetsi wa tsela seo ga sena pile se kgatlha kgoro o kana ba botsisa ba ralokileng papadi le ba le lo rebile ba batlhatlhe ga go motlhatlhi wa o ka rata seo ge o le sebapadi tseba mosomo gago o dire tshele le gore o se tletse ka ra lepatlelo papadi tsa diteko a se papadi tsa URC o ba tsa Curry Cup ga re raloke ka mo tlile mosomong re bona papading Aforika Borwa ba tsaya kgolo e ba e ragela ntle ka botlhaba tsatsi ba lepatlelo ka gore ba e le ge ba tlo bopa tatlhelo ya setlhopha sa Aforika Borwa e tlo ba tatlhelo ka Malcolm Max ka tlhakolo la setlhopha sa Aforika Borwa ke kwa New Zealand ba dira diphetogo Tara Lomax wa tswa George Bauer wa tswa go tsena yena Xavier Numia le na Fletcher Noel Fletcher Noel ke bon le na zebia numa ke bona banna ba ile re numia ke bana ba le re ba tsena ka le kgorla step sa New Zealand mona le re se tsela metso tso me tlhano mo karolong ya bobe mona ko ye sa fetse o pele re to bona bomb squad ya rasi rasmas sister sia kolisi ke na bua ka khuleo ba motse ba mme fa tso di ma 10 meter line kole lo ba tla morne fa ne berg morne fa ne berg go tlotsa khule o tukisa up and under kwa tang khulla khule o romela kwa pe ka ka lo ya stopa sa New Zealand ba emetse ko mra kole lo bua ko mra ka na will jordan na re fa tsaka khule ba motse ba mme fa e fa le ka khule lo re ba e tlokisa ko mra ke na cam roygard roygard o tsa khule ro ka khautswa ga mo lo re ke e ba first touch ena zebia numia numia re fa pele ka khule ba motse ba mme fa o etlogela ke na cam roygard bona botla khule ba ichaka meter tse pedi felo tlo 10 meter 22 meter line ya bona ba tsa khule ba la tla ka kabla tsa pasa Africa bo ba e fofela kwa mra ke khule lo re ba nyaka ke mani li boke fela ke khule lo re e bola mra ba tsa khule o wa thekela ke na morne fane ber ba tsa khule ba nyaka Africa bo re fela New Zealand ba ichirele tsa khule bona ba tsa khule ba ichaka
10: use it now use it
8: look Jacobson tsena shirele tsa khule ba re fate khule wa na monna o tsa khule o romela kwa mra ora bona Jody Barrett wa lora ro ya pele ka khule mone fa ne ber ha o dira mo shumo mo bus bona batla tsa khule ba itsa kae Africa bora Cam Roygard ke na tla tsa khule ka tsa go la sona sta pasa New Zealand ba tsa khule ba romela kwa mra fa Asafo Amoa bona go lora ho buima ho mo isetsa fa o gitima di khato tse tlhano Cam Roygard o tsa khule romela ka Carlos sta pasa Africa bora se lo re se tantse se di go re stopa se sa New Zealand ha ba nya ke go ipona ba le ka karolo se pa sa Africa bo rola ga nya hey
10: yellow card for New Zealand
8: eh are mo tso ngwa bo shupa wa karolo ya bobedi ya papadi e tsale di ntlatselo se me pedi tsa se pa sa New Zealand tse le se me pedi tsa se pa sa Africa bo rola Luke Jacobson Wallace Sititi, Jody Barrett, Cam Roygard, what's up with the Baroka Ralapate? Wallorba Kuta and Amalokena, Tapua Vai, Vaya Repeleka Kuleba Mutaba Miafas, Kipita Steph, Detroit Bileba, Nokon Kastapasa, New Zealand Teba, Scrum Tatel Africa Bura. Rebe Loro Honalise Loring. Ke boletse se ka teko ya mathomo ke bolela se o le mamotla e bile ke sa bolela ka ke sa busheletsa se ke se boletse mo papadi ya mathomo thomo gore ge lo rona le se papadi se lo rong go ya ka nna gore ka iputsisa gore ha ke gane ge a tsogile ga botse se papadi se a ka fenya papadi a nnoši ke bolela ka Sasha Mgomezu ka ile tsa tshila le khono le gona a bua wa sa tshepe go sasa
10: coach
8: lebele la hore ba bang ba bagashi ba o swana le nna ba tle ba ngwadileng ka ene ke go botsa mamotla ke go botsa kere tsa sepela o ile o bala gore go tle bo ngwadile eng ka Sacha Feinberg le Gomezu ha bya le ke scrum sa naga ya Africa borwa di mitara o tee fela ka ntle ga 22 meter line ya setlhopha sa Africa borwa Sacha o be a sere kgwele a nnotšhinotšhinotšhinotšhe go na le gore o be a na le ka gare ga lepatle le go bona na le mone fane berg go be gona gape le chasen colby go na le gore a ba tseye a ba fe kgoleo o leka go kara kgwele e le goreng ba le ba rokang kgwele ya maoto ba tsa tse gore banana kiki keng ba o ralo ka papadi ya golofo ba tse gore shenke keng o leka go ka e shenka goba go ka raga draw ke bolela ka leleme la golofo bja ya mo palela kgole o du e ntšha mo aemengtshe go sa tlhokege seo se tloa se bolaisa gobane ga o ralo ka kwa pele go boima ba tsa kgole ba re šomišang kgwele la maaforika bo morne fane berg ke ena a tlišang kgwele ba re šomišang kgwele e fela o dira se e le goreg maaforika borwa ba ba se emeletse morne fane berg gobane aforika borwa ba kgwetsa penalty go tloa go scrum seo papadi le the greatest rivalry 12 south africa 12 new zealand papadi e le gore o tlisetsa twiki station sao sa mmamoratwa tobel fm le sabc sport mošate wa dipapadi papadi e le gore tshwaretse ka kwa fnb ye e le goreng ya falala ebile ka mokgwa o ke lebeletse mexican wave ye e le goreng e fofa ka kwa lepatlelong la fnb go papadi ya the greatest rivalry mo e le goreng histori ya ngwalwa gomme e ngwalwa le go thobela FM e le station le mošate wa dipapadi mo e le gore papadi ye o e kwa thui ga o tlo o kwa ba re e le ko botsa kere le ga o kare wa e lebelela thelebišeneng ge ba nosa o kwa nna pele pele go e bona ebile a ke belaele ka seng gore ge o theletse mosea le moyeng ke gona mo le gore o ye kwa thui gabotse re bona papadi mane le bop o tsaya kgole o e ragela ntle e ba kgole le re tswela ntle dimitara tse tlhano fela ka karolong ya setlhopha sa aforika borwa mo e le goreng aforika borwa ke bona e le gore ba ikemisetsa go ka dira dipheto Malcolm Max ke na tlala tlhalang kgole eo ke bona welcolo o e le gore o šomile bošegong bja lekgono o tswela ntle go tsene Thomas the Tank Detroit re boela papadi Mornay van der Berg a dira phoso nokono Mornay van der Berg ka gore yalo e tla ba scrum tatlhelo ka Cam Reigart Afrika Borwa ba dirile phetogo mo motsotsong wa bo 15 o ba motsotso wa bo 10 wa karolo ya bobedi ya papadi World Cup o tsotse ntle go motsa the tank Thomas Detoy e le phetogo ya bobedi ka setlhopha sa Afrika Borwa bona gore ba tla šoma bjang ka kgole eo ke lebelela ba e le gore ba tlile go lebelela papadi e ke bona ministera wa dipapadi Gayton McKenzie ka mmemielo ya gagwe ye e le gore o e tlwaetse o gona kwa o tlile go thaga setlhopha sa aforika borwa Cam Reigart ke na tla latlhelang kgole ya re bona gore cam o tla tsa kgole iša ka ba re penalty New Zealand and engagement South Africa re bona gore ba tla šoma bjang ka kgole yao e ba scrum sa mathomo penalty ya mathomo e le gore aforika borwa ba e kgwetsa kgatlhanong nabo mo scrumong New Zealand ba bona gore di-try ga dinapile di tla ka mokgom jalo metaraote e fela ka ntlha ga 10 meter line ya setlhopha sa aforika borwa Jordi Barrett o tlo tsaya penalty e wa e ragela dinong gopola gore papadi tse di papadi tsa ditiko ke mo e le goreng o tshwanetse o ka fenya ba thoma o bona gore go thoma o ba boima ga bjale ba tsaya dikgwele ba di raela dinong Ruben Love ke ena a tsayang kgwele wa e ragela dinong e le 12 South Africa 12 New Zealand the greatest rivalry ke papadi e le goreng e gare ya kgatlhampana mo le gore raloka dipapadi tlhopha tse pedi tse e le gore di mo maemong a pele le a bobedi mo lefatsheng New Zealand le Aforika Borwa gomme yona o itlisetsa Twiki station sa sa mmamorata Thobela FM le SABC Sport nna ke le Freddy Casey motlhalelerwa Ruben Love wa ikuka kgole eo gomme e mo paletse Ruben Love o paletse ko emeletsa di-flaga ka kua FNB Stadium ka gore yalo e tla ba 22 meter drop out ka setlhopha sa Aforika Borwa Sasha Feinberg mo Gomezulu ke ena a tla tlosang kgole eo gopola gore Sasha le ge a ka bolaiša bjang goba le a ka gobala o tlo ba boima go montshetsa ntle gobane mane le boko setsa le gona ka ara lepatlela go na le se sengwe se e le goreng ke a iputsisa gore ke ka baka laeng maAforika Borwa ba se dira maAforika Borwa ge setlhopha sa ge ba tlosa kgwele ba kitimisa dikgwele tse e le gore ba di raging e le go se se botse e fela ba na le mokgwa wa gore ga ba tsena mo go na le gore ba di tshware dikgwele tseo ba di betha ka diatla tsa ya pele mo e le goreng New Zealand e fetsa e kgweditse scrum kgatlhang le setlhopha sa Aforika Borwa ga ke tse gore ka nako ngwe e ka ba gore ba tshepa scrum sa bona gore motlhomo ba ka fenya penalty go tswa go scrum seo goba ka baka laeng gobane ge o bona gore ga ona sebaka seo ka tshwara kgwele eo ke ka baka laeng o iša matsogo gore o kgone o leka o ka fenya kgwele e le gore wa bona gore o ka se feng seo se diragetse gararo mola papadi e thomang ka Ethan Hooker le sogana le o tswaka kwa Westville Boys High kwa the Sharks re bona papadi Cam Reigart ke na tlosang kgwele eo chakoleo ka la wali city city chakoleo ku pita le wa ra le pita le kai le kai tsana ka ka la stop africa bora ba mia fa zotla camera guard ara le patla fa will jordan wele ro tech like sia police ba chakoleo ba tla camera guard re ka tu chakoleo wa ra ka ara le patela mo le ba go tsana pita le kai ba mo thekela ba mbusetsa mara le ba khole ba tla camera guard re ka tu chakoleo wa ra ka le wali city city ya ro fa le ka khole ba mo tsa ba mia fa ku ba tla camera guard re ka tu chakoleo ba tsa cross kick mo le ba nyaka munna o kotse Will Jordan wa kitima o tsana ka ra 20 meter la stop sa Africa bora Will Jordan ona sa try ya bora ra stop sa New Zealand ona sa try ya bora ro ya stop sa Africa sa New Zealand Will Jordan ka cross kick ya ho tswa go ena Jody Barrett ka gore yalo e ba din thatsele sume shupa tsana ga ya New Zealand o tsele sume pedi tsana ga ya Africa borwa o me go tla latela thago ya stop sa New Zealand ka Ruben Love I understand, but I'm just saying, Like the Freddy Kisi. One or Rabia Batacha, who ever is a guy stop us out, Africa Bora. One or Batacha, Mbabea, Nagaya, Africa Bora. Keka came to say Loring Otasita, Abia, Rasi Rasmus. Kebone, Oxen Chair, Otolante, John Fori, Watena, Sia Polisu, Tolante. Watena Rape, Karatstina Camp, Oxen Chotinte. Wa tsena gape monna ke nang tele ka o ka lebelela gore ke mangwe le re wa tsaka gore ke bona ye bene tsa betho gore o tsetse ntle go tsene lodi ya gar
11: no
8: lodi ya gar o tsene ka ara le patlelo go me ye bene tsa betho le no tsetse ntle ke di phetlo tsa Rasi Rasmus re wela papa di go le re ba bua ka nako no mani le bo e fela Africa Borwa ga ona mo ba yang gona ga re bona Jesse Krill we le re wa shop wa ka kholeo Jesse Krill o ne sa try ya boraro sa tlhopa sa Africa Borwa morao ga gore naga ya New Zealand ba nose try mo motsotsong wa bo 55 wa papadi setlhopha sa Africa Borwa sa e karabela mo motsotsong wa bo 55 tshupa ka morago ga motsotso le seripa fela Africa Borwa ya e karabela ka ena Jesse Krill ka gore yalo e ba dintlha tse lesome supa tsa Africa Borwa o tsee lesome supa tsa naga ya New Zealand Sasha Fenbeck Mogomezulu ka conversion wa e raya kgole eo difolaga di a emelela ka FNB e ba dintlha tse lesome senyane tsa Africa Borwa go tsee lesome supa tsa naga ya New Zealand the greatest rivalry teko ya boraro ya e le gore ralokela ka kwa FNB mo e le gore naga tse pedi tse di eme go tee go tee na bomme tsa tholo e tla ba setlhopha sefeng botsegong bja legono ga le gabjale mo motsotsong wa bo 55 wa karolo ya babedi ya papadi goba wa papadi ke dintlha tse lesome senyane tsa Africa Borwa go tsee lesome supa tsa naga ya New Zealand Morne van der Berg o tsaya kgole o e ragela ka ntle ka bodikela tsatsi ba lepatlelo e tla ba tatlhelo ka setlhopha sa New Zealand Asafa Omoa ke ene a tla latlhelang kgole eo bone gore ba tla tsaya kgole ba isa ka New Zealand Africa Borwa ba tla kgona go ka thiba na goba re tla bona New Zealand ba boa papading e fela ga se o boa papading ba sale papading ga re bone Asafa Omoa ke ene a tla latlhelang kgole eo o tsaya kgole o e latlhela kwa pele wena Sam Dare ga re ya pele ka kgole ba mo latlhela fase kgolelo e tla fatwa ke na Cam Roy Guard bone ba tla tsaya kgole ba isa ka setlhopha sa New Zealand ba itukisetsa go ka tsa kgole ba roka kwa mora ngwale gore ba kgwetsa mo Xavier Numaya nomi ya ropela ka kgoleo ba mo latlhela fase e ba roa ka setlhopha sa New Zealand bone ba e fata kgoleo Camroy Guard o tsa kgole roka kwa mora wena Asafo Omoa Omoa ya pele ka kgoleo ba mo tsaya ba mmya fase ba itukisetsa go ka ya pele ka kgoleo ke ena Top Your Vai o tsa kgole o tlela Camroy Guard roi ka tsa kgole o e romela godimo kwa maruba e yemetse ma Afrika Borwa ha roa ya kwa pele ke ena Chesen Colby ya mo palela kgoleo bona batla sho ba ka khole ba khole tlele ka sepa sa New Zealand ba tsa khole ba Will Jordan monna o kotse re pele a ya ka khole o he ke na le mikitana mo ke rekise fela ha se ka o rata ga ka ke gapele tse ka rekise
11: Na o na le dikoloto MCS e ka go thusa go tlhatswa leina la gago. Letsetsa mo go 083-244-0046 go ba WhatsApp. E thusa ka go tlosa dikoloto, diakhaonto tse o di saletseng morago. E ka tlhola le go tlosiwa ga go selefe. Letsetsa 083-244-0046. MCS ke e dumeletse go ditshebeletso tsa ditšhelete. NCRD 2615. Merao le dipeelano di a šoma.
4: Le ge ba papadi ya rugby e fedile nako tsa go tuma ga setsa swanela go fela tswetsa dinako tse di botse pele ka clip drift legendary taste legendary smiles ga e rekisetswe batho ba ka fase ga mengwaga ye lesome seswai
12: number two New Zealand number five
8: Mutele tsa Tobela FM ka gore ya lo re tswela pele. E sa le dintla tse le sume senyane tsa Afrika Borwa o tse le sume tshupa tsa naga ya New Zealand. 17 New Zealand, 19 South Africa. O Tobela FM ya lo khotlhagatso la Afrika Borwa. Papa di ile re e ga tswa thiki motlhalerwa ke Freddy Kisi. Bona re batla tshuma benka kholo ke kholo lo re wa ka se pasa Afrika Borwa. Ba mara ke kholo lo re ba bua ka yona ke na ma Cameron Hammercom ke na o lo tsena ka rala patsa. Wa ba tsa kholo ba la tsala komra Ethan Hooker o chicken wing e fela ya ba palela kholo yo ke kholo lo re ba tsena ba ball ka se pasa New Zealand. Ba tsa kholo e bua ka wa le city city ya o tsa kholo ko nya ka Jacobson ha re pele ka kholo yo ba tsentsha matso Afrika Borwa e ba kholo lo re ba e tlhapella ma Afrika Borwa malokwa no re kholo wa e boela mrawe e be scrum ta tlhalo se pasa New Zealand ba re bile kholo lo re i shopela ke lena ma Afrika Borwa Cameron Hane kwa motse ne ka ra le patlelo ke le ka ka le bela re ke mangwe lo re tswe tsentle o sa netse o ba Jasper Vise a hona ka mokgomo ke Jasper Vise we lo re tswe tsentle Cameron Hanekom
13: listen
8: I felt it kena wena abo se swai ga ke le petwa tselo di rile kena Rasi Rasmus bona ile re New Zealand le bona ke bona ile re Samson e tiko ha yo tsene ka ra le patelo ke bona hape le Fabian Holland ka jersey blue sume senyane
13: Marcus here
8: asi ka level la le nane o e fela ke di fatla o tlo ke di tsiba ha Afrika Borwa ba tlo tsana go ka tlhokomela sogana le la Fabian Holland o tlo a le kotsi ha tsara khwele o ra loka o kare ke mora loka mora o mola e le loko Fabian Holland mola e lore Samson e tuka ha o ko mo wa bana ba e lore go buima o wise tsa fa re bona papari Camroy Guard ke na tola tsana khwele o skara mo sa tso pa New Zealand ba le ka ka ya pele ka khwele go le Camroy Guard tla tsana go ila tsala khwele wa tsa go romela ko mra go Ruben Love go ba tsa khwele go ba o Damian McKenzie Will Jordan ke tla ke mo tshaba tshaba nyela khale o tsa khwele o romela ka ha o 22 meter la step sa Afrika Borwa mani le bo ora lo ka botlhale mani le bo a tloela kgwele eo gore e tswele ntle ka morago gomme e ba kgwele e le goreng e ba kgwele e le goreng e tla tlosa ke setlhopha sa Afrika Borwa ka karolo ya setlhopha sa New Zealand motheletsi wa Thobela FM papadi e lo reng the greatest rivalry papadi o rorokela ka kwa FNB o itlisetsa tiki station sa sa mamorata Thobela FM le SABC Sport ka lentswe la Freddy Kisi motlhalerwa ka sebele papadi e lo reng ba thegi ba e lo reng ba tlile ka kwa FNB ke dikete tse masome seswai tlhano 85,000 makgolo a supa le metso e masometlhano tshela 87,756 ke batho ba e le goreng ba ile ka kwa FNB go yo lebelela New Zealand le setlhopha sa Aforika Borwa go the greatest rivalry ye le re o itlisa Tiki Station sa mamorako thobela FM le SABC Sport moshate wa dipapadi Aforika Borwa ba fenya penalty go scrum mo motsotsong wa bomasometshela nne wa papadi e le motsotsong wa bomasomepedi nne wa karolo ya bobedi Money le Bok gobane o tla tsa kgola isa ka o e ragela ntle o dira kick for touch go le le re tswela ntle ka ra 22 meter line a setlhopha sa New Zealand banegore ba tla soma bjanka kgoleo Malcolm Max ke na tla batlhang kgoleo banegore ba tla soma bjanka kgoleo setlhopha sa Aforika Borwa ba le gore ba na le dintlha tse lesome senyane o tse lesome supa tsa naga ya New Zealand Gerard Steenkamp a soma gabotse ka kgoleo Peter Steph Detoy ke na bjang ka kgoleo Aforika Borwa ba dira rolling mall ka karolo ya setlhopha sa New Zealand fela New Zealand ba thiba rolling mall Aforika Borwa ba o bolotsa gape tlhaseleo ba ya pele ka kgoleo ke kgolele re tshwere kwa morago ke na ke bona e le gore e kitima gabotse ka ena Malcolm Max ba ya pele ka kgoleo e fela ba tla tshwanela ko ka e šomisa gobane ba ya thoko ba ye pele malokwane gore lena banna ba setlhopha sa New Zealand tlhatlhamoa mo le ba yang gona ba ya pele ka kgoleo malokwane o emiša letsogo ore advantage Aforika Borwa Malcolm Max o nweša try ya bone ya setlhopha sa Aforika Borwa

0: Yo yo we go sai kholo ka Africa e tla ba go sa tukologo ke mo tla kwa go ba fela ba re the struggle continues. A lucha continua yonderwe Soweto go sham ya ri tiragale sho ke so pri sa go tsoka fala ina keng ya DRC samangwana re ka bolela tshedi ntshika yena re tla re bolela tshedi ntshika yena mo tshele tshego Africa ya dinaledi alala si bona go sala ke metsoe ba se pe pe ri ka bra o ga iri ya se ka bra o ga iri ya bushu pa ga botse botse ka bra o ga iri ya bushu pa nne tshego ona e ri ke go tshela kwa la kwa tshe ye nwe shi ke go go potsa gore ka la morena gona le lenana o ba re ke
1: Oh ha, bonjugu man, lele na bomrio si changli ipsinele na ho jazz e pilaho kharle fepa ka mino lo ho hopola di opedi tsa rena ka my jazz neja di opedi tsa rena di ka se tsore di khweletse ke ka fa hore ba hopola go go ga se ba holela
2: ye ke la rat
1: ke la rat
2: itwa pelong ke competition nngwe ke dirile ke go botsa mo dimo la rato ene o mphile matla gore ke le tsene ke
1: tse ka mo ka di gona go jazz phela go le nna Miss Pro promise wa magwale e sonta ga se sengwe le se sengwe ka area pele go fitla ka area boraro o ha
3: ke bele FM mo shata botsa bo le boithabiso
0: Tobala FM mo shate wa tsebo le boithabiso ka kwelo ka tshe yo na bile wa tsebo ro kopana le the prudent promise le tshe tshila o tsatsa a tla ba re go ena re jazz and jazz jazz yo e pela go a kere kulukile na bona bya le mchele tshwa Tobala FM re ko bona re ko bona re ko bona re ko bona re ko bona re ko bona ke kopana tshe le bo professor Mashaela ya ke le betse go botsa ga botse a se re ke le betse ke gaole ditse ke kosha ke be ke tshiko go buitse pejana gore tlo boledishana le bo professor Mahlaela ngaka ya se tsho go tswa ka fale tsi bidiela rama makweng ka mokibelo o na le rena le nana no lela Africa ya dinaledi go tla gore botsa ditaba tsa gagwe tsa bongaka ya se tsho gore botsa gore na ka nnete ditaba tsa dikalafo le dipodisho tsa ba le tsa go fapafapana a go nyaka bongaka ya se tsho di sepela sepela bya go no swana le gona bya le gere mmotsisa re re professor we batho ba bagolo le bana ba banyane batla ba leka bolwetse bja maoto ba bangwe ba re marapo a rena a bohloko bakgekolo ba lela ka mekokotlo ba lela ka magetla banna ba lela ka eupša malwetse a o ne o makala le bana a ba apere go a bonagala ga botse gore awa se sengwe sone se gona ga se ga botse prof radikomikena Mahlaela ke a go tabiša ngwanešo le gona
4: gona mogashe a ke thome ke dumediše batheletše ka moka batsweleletše ba lenanego balwetse ka moka magotshe le mangaka le lena ka mo mogashe
0: ya o tshwanetse o ntlhompha o ntumediša Mahlaela a o sa ntumedišeng ka go ntšha moyeng gape nna a gone taba ngwanešo professor Mahlaela wena o ngaka ya setso ngwanešo motheletši wa rena o go theeleditše ebile re rata o ka thoma ka bolwetse bjo bja batho ba bagolo le bana matšatši a go no imelwa ke maoto a bohloko ba lela ka marapo ba lela ka maoto go ruruga bothata bo bo aparetše fa le maotong le reng prof
4: Mogashe mathata a maoto a tloga e le tlhoba boroko e kgolo mogashe matsatsi a lekgono ka gore e re a lebeletse a e sale ya gore motho o bolawa ke maoto ka gore motho o ko mogolo ke gale a di bona le bana maoto a ne o tshwenya bana so rena re le mangaka re lebeletse taba ya mesepelo ya rena kudu ra le mesepelo e mengwe e fele jang e re fa malwetse ya go se tikirele ya go se tsebisitso o kgwetsa gore motho o tlhokofaletswe naana le motho o la go gobeletseleng ke nna monna ke ne o tlogela ngwana a batho a lafe wa nnosiwa napile ke thoma go roroga dimpa ke thoma go bolawa ke maoto a ke sa nagana gore ne tshwantse bane ke alafiwa ke nagana gore makgoba ke a monna le mosadi fela ba nyalaneng ga ne le tsona tse tsa go fetelwa ke bana le tsona di tlogang le mathata a magolo e le ngwana a bo 30 years le mmone maoto a roroga dimbashidi and then re ramolebela le maatla a nna o tshwantse a tsamaya o tsamaya a botlhoko matheka le ona e no ba boima Mogashe re swere boima ka mo bonga keng ba sitso. Ha re jeo ka go ka di ya ka di taola re lebelene gore ga botse botse motho o ga tshitswe ga pa motho ba mo fuji ke se fula gore motho ke yena ka boyena ka o se ditlokomedi na mogashe.
5: E hopja go professor Mahlaela go thuke mo Apollo ile go gona. Ga ga tle go Mahlaela o a fola motho.
4: Bogashi ha tlile ka taba ya maboni a ne re a jejeng ke batho ba bagolo re reng ke ditaola molwetse wa fola e re ka no bona nnete fela a sa tsena badimo ba re wena maoto aowa batho gore fa lepheko ya gone wa fodisa
5: ngwaneso ke tloga koro kwa Prof Mahlaela. Prof Mahlaela re bolele ka taba gape ya go tlala dimpa gona le batho ba bangwe ba tshwenywa ke bothata bjoe motho a ba a fitlhe go wena a re ae Mahlaela bjalo gona nthuse Prof ke koile gore ba re go wena ke mo Apollo e le go gona le thusa motho o bjang
4: mogashe le bona ba dimpa re tloga re ba lebelela gore mpa e rurugile kapa eno motshwenya a ya roroga go ne go kwagala gore go na le selo se sengwe se ka mo kgoneng se duše ore o mongwe o ne o tshwenywa ke nto e ka mogare ya tsamaya ya godimo ya fatshe ga a tshwantsho a je di a boya kore le dijo a di tsene so re a lebelela gore ke sejišo ore e no ba go lwala ga motho ore ka mogare go tletse meso go diagalang kao ke metlholo e mentšhi e re kopanang le yone ba ba ka bone go roga dimpa o ka re go a lebelela ka mogare ga gona selo e no ba metsi aba ke bona ba kopa ya le dosa bo shego ba roba tsale bo di tshogolo shi di popol so motho o ile mme o ja ile mo imana mara ka mo ara go nengwana so re ne ka mogore ba la fang ka gona go tsha di popolo tsa nageng le jola ra mixa le bidu ya rena di tlare ra tlhaka tsho re ya la fa motho o e no ba teng fela e no ba gona na le tshere di shumishang gape gore ke ba teng ya ma ba khoma lona gona mo mmili wa gagwe re gona go tlhakantsa dipheko tshere tswang gore re bo ma khona jotlhe lotse o mongwe le mongwe o leng ka mogare ga mmele wa gagwe tshwatse re go kgwelana ka mogare ga mmele tswa re da emelela tsepe.
5: Prof Motheletši wa rena o lebogela go kwa ditlhathollo ka moka tse o le di bolelago gore le re lena bjale ka Professor Mahlaela le ka mo thusa. Yo tama lwetse a se a ofela prof. Go na le ba bangwe shiba. Ba tla go wena ba tshwenya ke ditoro tse mpe. Prof wa tsoa motho la ga nagana go ya go robala. Yo ke mathata fela. Prof thusa motho o bjang khatlile go wena.
4: Motho ya tle gore na mogashi re na le o lebelela le gona. Ra go etsa gore ka ditoro tse di motshwenya o bona dilo ke mechito. Ore ino baba di mo batla mo go yena yelena ka bo yena wa ba tshoka re le batho ba bangwe go tsaya etlo ke ba di mo ba pere tsa bongaka
5: ba
4: bile ra tsa bongaka ha di tseng o ora le phita me ba ora le tlalo la noga a bone do ja fa fa pan so a tse bo re do jo ke ba di mo so re na re a lebe la re toro e ya gagwe e ka mo sidimo ore ke toro ino tsama le ba le tsogola boraruna ke be ke toro ya tsogola boraru go ja robetse ba mongapanga pa bosego a bona dilo bosego mara ha tsoga wa di bona o bona a jishiwa mara ha tsoga wa kwa re ka nete ke nale dilo ka mo molomo so re tsantsa re lwe lo ntsha ditoro tse re tlo lebella la pa le pele re wae ba tsena wa ba mojisha wa e go tsena di gatele di ka mogara ga mosi o re motho wa tsiwa a be ro ja o thoma ka mosi a be re ya mo go a be re tlo go ra mo shireletse
5: na mile nna ke koile gona fao prof a re fetse ka taba ye wena go tswaka-tswaka meriana ya gago ya go fapa-fapana ya bongaka bja setso o dirile motswako o mongwe wa banna le basadi o e le gore ge ba tlile go wena ba lla ka taba tša gore ga ba sa kgona go thakgatsana ka diphapošing tša borobalelo wa o di tswaka wa dira motswako o mongwe wa gore ee ge monna a nwele gona bjale ebile o loka gona bjale prof nka gore botse ka tabeo
4: mogashi ke tloga ke kwatile kudu ka mo tabeng tša banna taba ya gore ka mo dintlong ba na le go borega go ja banna batšha ba dintlo ba ya go tlhwako ba yang go tlhwa gona ba boa ka masa so nna ke bolaya lebaka leo la gore ano ya go etiša banneng mara a tseba gore e ke fitlha ka gae le ka mafa e ke fitlha se a tswa
5: ya
4: le ka mangasa le ka bona go mang ha bona motho age a wa a no tswa re mo ona mo ke ka gae so muriano ona muriano ku dire ke na lo no no ke na lo no no o uno ona ra a ba a luke ona ke na lo ona muriana o we
5: ma tshe ya kono ba gore 2222 aba tlo ba le bo ah nna ke go koela motlhomphegi motheletsi le yena o itse ka tsebe ke na le ba ga professor Mahlaela mo we polo ele go
4: polo ele go na
5: ah ga go fitla ga bya le prof re le buile khutu go bele di channel wena ngwana e shot no khopela fela gore laelana le motheletsi wa rena o tlo go mo laela ka go mo fa di nomoro gore a tsebe gore a ka go khwatha kae a go hwetsa a tseba gore o le felong le fe ka labokae o ka dira seo prof
4: mogashi lo khono ile mokibelo ke shumela mola Johannesburg go Christ Street building ya rena ke Sambro House nomoro 25 Sambro House nomoro 25 sta ke Christ camera account center kam swane le Sunday go berekela kwa Hammans Crown mola change spot most company mo change spot most company mo murule ke mo ri yango berekela bona go sa sa re le banelo gana mowe sonda ga yengwe le mo re thoma ka 7 ra shaisha ka 5 Sunday Hammans Crown and then come Monday roba ka kwa lenyenyetsa nini mola Apollo Street 873 lenyenye Apollo 73 koza nini ke mo ri yango ba hona Monday go re tla ba re le zanini wala folona pekuya no no ita ba ile gona and then Monday o mo wa u latela ba re kwa mhlanga ka di 14 tla ba re kwa mhlanga ko ndebele ko phola molo ka mora wa phola molo tla ba re lo gona mola vese kutle go mbonane go shito ya ga bonane re le bana le galitos ka di 14 tla ba re le kwa ndebele and then ka laboraro le ka mola polokwane mo Dar es Salaam house number 94 ke tsara sa le rapa ke mago ke khauso le spa sa city center le ke ke DJ shopping center re gona mo 94 ka laboraro engwe lengwe re gona polokwane ka labone re gona kwa shangwane 2 marikana shangwane 2 marikana ka tsela yao ya marikeng gona le bodo mo ya dintlo tsa security ya ngwala professor Mahlaela ba tsena ka yona ba le banga ke ba go ja polo ka gae rama makwenze bediera re gona ka labohlano re gona ka labohlano mola se diera makweng mo khonya di bapa jang khuna e le gone motshop ke tsira yao ya ka lapeng di phone number tsa rena ke tshe 0 7 6 5 1 2 2 2 5 7 0 7 6 3 9 3 2 7 2 7 0 6 3 3 9 3 2 7 2 7 mo gashe le batlhe ka mokarere go professor Mahlaela ke moe olo pele go gona
5: go tloga go kwagetse ngwana e se re leboga kudu go ba re bolela dishale le wena
4: Ahe,
5: Chobela FM, Moshate Watsebo, le boi tabisho erena meritseneng go ye nngwe she ya bohlokwa. Waterberg T-Vent College. E nyaka batho bao bana go le maswanedi le bao bana go le maitemogelo go dira kgopelo ya mosomo wa bo fetoledi me magareng ka tshedingwe go akaretsa mosomo wa diatla wa netona mosomo wa diatla ka mono Afrika Borwa nomoro ya tshupetso go ba reference number ke WTVET 2026/43 mushumo wo o theilwe go Business Studies Center kwa Mahwelereng go me mogolo wa gona o maemong a pohlano gore fa re bolela ka salary level 5 to Five to 7%. So I can say dipuelo li. So I can say dipuelo li di kuecho chedi we. Bakopedi baswaneche hoba li mpato wamarimato hoba NCV level 4 certificate hoba mangwalo atuto amurechuero aho. Tlatholla polelo ya diatla ya Afrika Borwa gore SASL bokgoni bjo bo botse bja poledišano ka Seesimane bokgoni bja computer ga mmogo le boingwadišo le SAIS le goba le goba go South African Translators Institute. Motho a tla go thwalwa o tla fana ka ditirelo tsa go hlatholla polelo ya diatla, a thekga go ruta le go ithuta, a thusa baithuti nakong ya ditlhatlhobo le mešomo ya ICASS le go emela ditokelo tsa setšhaba sa batho ba go se kwe ye ke kontraka ya nakwana yeo e tlago go fela ka letšatši la masome taruti mantole ngwageng wa 2020. Romela kgopelo ya gago ya mošomo yeo e akaretšago foromo ya ZH3 CV, kopi ya ID yeo e netefaditšwego, mangwalo a thuto le direkoto tša dithuto tša tšeo di netefaditšwego. Me o di romela go Waterberg TVET College goba ka email go hr1@waterbergcollege.co.za. Letšatši la go tswalelwa ga dikgopelo ke laboraro la letšatši la senyane le wedi ngwageng wona wo wa 2020 ka iri ya bone mantšiboa goba iri ya bone mathapama. Bakeng sa tshedimošo ka botlalo e kgokaganye le re tsebile moela mo go 015-492-9000. Motheletši goba nomoro ya 015-492-9008. Goba etela website ya www.waterbergtvet.co.za. Waterberg TVET College, together ensuring success. Tabela FM, Moshate wa Tsebo le Boithabišo. Afrika ke a dinaledi, motheletši a re bone gore go tloga fa re ya kae ka lebaka la gore sešupanako gape yale se re fela ke metsotso ya lesomesenyane go ikala iring ya seswai motheletši. Ka iri ya sore tlhono marabalelwa ditaba ka morago ga fao phatla ka mmino go tlo fitlha ka iri ya senyane godimo ga tlhogo. Re ka se tlo kgona go ba le tseba mmino ka lebaka la gore go kgabotse papadi ka gare ga nako wa rena ya Afrika ya dinaledi. Re tlo no kiwa fela ka mmino go tswa kontinenteng ya Afrika go no swana le ga bjalo ke re Senegal go wena. Ke go tseela Yusu Majigwen Ntou. So pedi mo wari wari ko shaba nawi. motsweletse modiragatse ra kgwebo ka go le lengwe ebile ile yaka ya ba ra dipolitiki Birima ke leina la kosha.

0: masombe libiri ya miso so kutwa iri nyela ijia wa sinyane Tobel FM wa mshate kule la khawusu mlele nguwana batili kwa Tobel FM ndimile kiche sibakasi akitlishe madume asa shate karaka welese kai kapakai mlele nguwana marahing ale inaka karaka difatana haraba ngole mishumo unwa bangole no itsepele la watiba remo ya ori e sepele luona remo ya ori no o se ke wa ya letswalo ke lona le le re ke nete le tlo gona go wa ga ka metlhale mabaka le go bontsha tsela mo swantse go ya gona a ke le bo happiness thomo make a ka le nana o le le o kaone kaone le le bose bose Africa ya dina lady kantoro nya ditaba a tiragalo go wa a ko re la ke fa samma nda no wena ka bona re tsedi ka tsela yedi iri tshepe di fela ka ira la somete go di matlhogo go tla ba re laelana gatho ke ya gago pele ka motheletse a romela maikutlo a gago le wena ka nnete ge e le ro nyakoro ya gago ko share lokwe mo wireleseng lentšu la gago le kwale a romela ka lentšu ka nnete mo WhatsApp line ya rena ya 065 074 3505 a ke mo e le gore nna le wena re ka kgona go topa gona a raitšea ya gago koša beke go feta ko boditse ka re tlobela diphetogonyana tshepedi tse tharonyana e fela ka mabaka a setegeniki a di tlapala go tla mo yentšhetši le lekgono re tla di lebelela mo bekeng e tlago ke tana fela ke le swantšhetša re na dilo sepela jwana e fela se tshwenyege mmino ona ke maphapha a re tsene ka re ga kgwedi ya bogwa a kgwedi e le goreng Aforika Borwa ka nnete ya keteka a re a tseba ka mooko a re ka na masompedi nne tlaba e le gore ke letšatši lela la bogwa gona ka fano Aforika Borwa mo e le goreng bontšhi tlaba e gona re ba bona ba apere diaparo tša setso botšhe kore na goreng re sa diapara ka metlhale mabaka diaparo tše di apariwa ka la masompedi nne goba ge re ya meketeng mongwarana o ka eaparo ya le go nna ya a o re reka kua wa tseba ke are le mone mamang o batle le gong are eya eya kofi gore mosadi o la ba apere tradition mo o ika ele ka lego a ke sore na e tlaba sepoulo goba jwa ka ware ke segaga ba re ena dilo tse fela a nke ke bona batho ba ya mago ba apere diele nne e ayayayaya o tsena ka setsiba eo otšhako ba re monna wa shodiegang ore
1: nane mogore tswa gole ma nane mogore tswa golegole kulukulukulukulukulukulu are he godiegare o bone e ke imogo e ke imoga mane sekrale ya ke ne le seelone o nkhumane mogo wa bofarang bate le bothambisata bona gore ke lela bjang
0: a bone taba batheletši wa thoma fa kogone re tsedi ka tsela e re tla di bona motlho bo jetlile ko re tla kopana le o mongwe motho ona fa apere diele ka kuo ba two piece ba bantši bana go fela ba e tla magong ka diaparo tšela sa le ba e ba destroy ka tsona o kry-a motho a apere roko ela ya lenyalo ebile a le lenyalong kaekae a tlile legong ka yona a nobja shashanyana ka godimo a re le tukwana aya ditsene aya ditsene bafetho a ke agana ke a gana tha ai khona le nna ke ganne tha masopedi tshela metsotso go sa e ringela bo senyane a ntumelele ke dire mošomo wa ka o mokaone kaone wa go netefatsa gore bošomo bja gagwe bja bo bokaone go ba e le gore ka nnete bolekile go ba le meletlo tša šila lekgono e fela ka lebaka la seemo sa boso nnanna sentle a re a dumela gore ka le lengwe la matšatši le tla tlega le re ne re sa tsebe re le omakala maabane ka bo maphasowane banna he re re ya lebelela he banna gape go thomile le rone ka mo re rekile di-ticket go tla sa jwa a e kgona man a e kgona ke a e gana le nna taba eo a ke a e gana o ya okay e le bjale ke tabe ko go topele magala a le wa kgethileng wa kgopela wa resex nke a tle ka re ga waelese magala a re yakwe ka re bona mošomo wa ka kona oo a re ye re dikweng šitšeuwe ba ditopile batheletše ba Tobel FM ba latlhetse maikutlo mola go nomoro ya rena ya 065 074 3505 ba kgopela raoa re a e kgopela le rena she le nna ke a e topa ke itliša ka re ga waelese Tobel a re kweng
2: hashtag Zix Mogashwa ke kgopela koša ya feeling ya leraro ya kgopela ke maredi

0: Sefatanareng le ka lapeng la gago.
1: O kwagala fela Thobela FM mo nakong ye.
2: Hi, I'm Zixman. Hi, nna ke gopelwa mpethe ka zozo brayaka. Mpethe ka zozo ele. E nkgopotsa motho a monene. Ke a o leboa broaka. Ke letswalo ka maadi kgale ka mo. Ka moshomo ke ka mo natala ka.

0: Ndibu ere zozo amasumbele tlhana metsotso re lebile ereng ela ke ya bole some go thobela FM le go tla ga shola Africa borwa mo ile gore ke nnete kgetho ke ya ga go bela ka motheletsi o ikgethile motheletsi re bona 6 ke a itopa go shashe ya zozo ere na pile nna ke na mbolo ke le ke na go ela gore bialo ke go fetse baka sa gore mpotse re go tsenne tshe le gore eng a go utope tshe tsona ke ife ye le gore eng e sa dilinya mo report wa ga WhatsApp wa tsebe ge o iko hey wa tsebe o ka reng ke e ka boeletsa o ka reng ke o ka re be ke tlang o bule ka yona go ba ma motlha o tswalela o tswalela ka yona 6 ai khona man ke ne go luka fela taba tshitshuwe ya o ska nshwatlhela re tlo fapana wena o ikete belo ka ketlela ya a re tlo kitimishana nna le wena ke go tobetse kwa shafano a moya ori yes makhazi le prince penza mokosi are ndi bo maria feeling ya lerato ya talk chamanyala ho mizo zena are ere gona fa ke na pile nna ke go rumela gore gona moro ye ya 0868 702 452 nke nna le wena re bo lishana gore ke ife ye lore sa dilinya mo pana wa ga WhatsApp to bala FM sha teke ya wa mgala dumela
1: hallo
0: le kae
1: Rona
0: le rena rona
1: ba go hopela makorokoro man
0: le hopela makorokoro
1: ra o tla makorokoro so believe man
0: wena ka le romela voice note mo la nomoro ya rena WhatsApp ke tla le fa yona tle
1: Thank you.
0: Ke nyaka go kora go tshenne tshe go tope tshe tsona ke fe le re sa tlinya mo rpona ga go WhatsApp tobele FM shate ke go mogala dumela
1: ke thabile ke tshepo brother
0: yebo
1: toma la go tsola kae
0: le dame twa ka se di phire le le ra de
1: a ke ka bo re di mo tsola brother
0: re a le bo
1: a be re di mo na ga di so si di re rap
0: no ke need ke need
1: eh a go tsola sa ma tiri a ke
0: ke na lwena
1: panna ke re moya wa ka hore eh
0: moya wa dumela
1: Moya wa to di anzeks.
0: Hallelujah.
1: Dir tsha bose.
0: Amen.
1: Tobela.
0: Re fa bisha te ke a go mogala le wena dumela.
1: Zetman.
0: Are.
1: Le ka mo Zetman.
0: Re bona le kae?
1: A go tsha pla le moya mo Zetman. Ai.
0: Ma lo ba no re ke tsifisha se le moya ba mogala wa bana pilo wa ba ripa gona fa. Tobela FM dumela. Re bona le kae?
2: Rona bona le mogadima le bana ka mogatsho.
0: Ke na le lena.
2: E le ke fetse hore e le dia.
0: Ke re ska humana motho a ile ka monywane yo ba ka go ama mphaka. Batho ba lla yena tseni ka ele ka kwa.
2: E bile go pedi re ba re le ele re bua ka ra black ra tshedi lo.
0: Ke nnete.
2: Na re ke tsama ile makhadi.
0: Makhadi.
2: E ya re moya wa.
0: Re ya le bogatlhe.
2: Thank you.
0: Tobela FM mshate.
3: Eh, muzekeze.
0: Le kai.
3: Rona le kai.
0: Rona.
3: Muzekeze ke tsapo go botsa le malapa a le kana. A le go le le re ya di go di voice note nna rona malapa a le kana re se bla ga di tsotsane.
0: O le ra gore nge.
3: A dire go ntse le re khate mo re khate mo re le.
0: E na go ngwe bothata gore ka mogala le kana e gopela go mana ke sna yona ka e we nako e fela ka voice note e kwala bo sana juang voice note e namela go sha go di mo banna yo na
3: Hey moya uri e ja dilela
0: moya o lo go utjuta wa dumela
3: e moya wa dumela ngwana ka ka mo gore tlhing ya ka ditsebeng
0: re ya le bogatlhe
3: arle uge
0: thank you tobela FM mushate
1: Tabela Rake.
0: Le kae?
1: O bile le tsebiso ka lefa ka mmeng jo pele ya ga thoto.
0: Ke na le lena tsebiso.
1: Yeah man, ke tsama ile moya wa ka re yes, makhazi.
0: Makhazi una le Prince Benza.
1: Eh eh,
0: re le boga tle.
1: Thank you.
0: Tobela FM mushate.
4: Tobela le kae?
0: Re bona le kae?
4: Ba re bona. Le bona le kukusha tari ka mmeng makuti.
0: Ah ga kuku.
4: Ene bile ke thabela go tsena ke mathoma ke tsena thabela SN.
0: Ba nna re le boga re ya le amagala mo go thobela FM.
4: Jo ka ngwa o mo sa September ba tsiba ke re zoom.
0: Hallelujah.
4: Eh ke re moya. Moya o re ke.
0: Moya o re ke. Go go shata di teenager se.
5: Hey makela mathomo teenager thobela FM. O a mogetswe. Wow. Thobela FM. Mo shata wa tsebona bo ithabisho.
0: Re ya le boga go go shata le ba dumele ka fao.
4: Ke a lebo.
0: Thank you. Metso tso shile bontsha re ke masumi a mabedi re libile e ring ya bole some.
6: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Merero ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
7: Oh ha, bundugu man, lele na bomrio si hlangile ipsine le nna go jazz e pelago, ga re fepa ka mmino le go gopola di opedi tsa rena ka my jazz neja. Di opedi tsa rena di ka setsoge di kgweletse. Ke ka fa o re ba gopola go go ga se ba golela.
8: Ye, ke la rata.
7: Ke la rata.
8: It was a long composition where he really took to the Mulla and film at the little.
7: Take a mock at the Rona, which is a pillar calling Namis Pro, promise for Hamahuale, a son to us as well as the same way, Kairia Bele of Ficaca, Iria Boraro. Oh, ha!
5: Tobele FM, Moshata, what's the way to be sure?
0: A ka nnetse ke moshate wa tsebole boithabiso mo ile goreng go ikwa mantse o tsona le bo Miss Pro wa tseba ke be ke na lena maloba ka fa re be re le ka mogola seno wa barwana banna ba bongwe ba tla mo gore na ba re wa tseba lentšu la gago Miss Pro le risha le naga banna kana pa ka e lebelela tabe ka e lebelela ka re wa tseba ntwe wa nna ba ba e bolelang re tla re kopana le yona le mo ditseleng mo. Ge o šetse le monna o otlela o kopana le makgarebe wa badumediša, hello bo baby, hello le kae, le ya kae, le nyaka lift. E fela nke ke bona basadi ba re emiša nne ai basadi anke ba re go rena ba re ge ba otlela ba re emiše ba re hello boti go jwangwena o ya kae. Basadi a le re tee serious ai basadi ai basadi e re le otlela le dikoloi tšeo tša lena tše dikotokoto e le re bona re sepela ka maoto motsile le eme le mpitše le re botse o ya kae kgopela number
5: e kgopele ikwe e rate gobane mmino wa bolela mo go ke kgetho ya ka.
9: Tobela ka gasong ke wini ka mo Polokwane Majeshane Utshane ena ke kgopela ko shela ya gore motho wa ka o ka no play.

0: ke khotela hore lo ke le kosha ya ma chance love after love mogodi
1: kosha ye e go tsikinya maikutlo ya go thabisha thobele fm mo shata go tsone bo ithabisho.
2: O di kwele di ko shatshilo re wena le ghetile le ratile ka ga wireless ili iri la simo le mogatlo go mo go thobela family go tlhagatsa la Africa borwa ghetho ya ka ghetho ya ga go ghetho bjalo ke ya ga go bjalo ka motheletsi mo ile gore nge o di kwele di ko shall love after love a ke ile re be sa tshoga ga ba go ntse wa tshetsa go machanza. It's a man's world, it's a man's world. Luciano a Pavarotti, James Brown, a sister Mabi arbi ya wena ere ya bozoso a ire la sumo le mo ga tlhogo go thobela femo mo ile gore napile re fetola ma wa mo ile gore nge re napile re o lebella tshele gore nge di kana pajeli ya gore bo show bi be bo kaone kaone go nna go wena go batho ka moka go bana ka metlhala mabaka batho re yalla re lebele tshele re kopana le tsona la fasella ka keno ra tlhoka tharollo go di mo ga tsona e fela mo lena ole re napile re tla ka le menoga le lengwe go nete fatsa gore re di fitlhaka e nako re ya menoga le rena re tsena e ringe ngwe ya o latela.

0: Fairy Trail Liquid Deep. A kebe na fela metso tsorri bele rinyala ya bolo sobeti. A professor analyst speedy ba ba piwe na peace magenta spokes just spokes tlatswayo. Oliver Mdugu ziliena odlile are a gero boy. A kitjela gore ke nnete ja shilele khona re khonne go di bapala go ba go dira loka go fitlhaka yena ko gomme. Se se nora gore botsobotsi a chaile. Ai chaile chaile chaile. Ya, ara ga se khona ra loka ka moka ba thile. Re ya leka wa tseba re ya leka. Di u ba ile gore nako no ba le swena. Le nna ke e bona re ya. Meletjo na isa tsene sa le minchi. Ba thile jo thola fa mo ke nka one tse fatse re go shatela lena re tlodira loka. Le ge ka sebe ma motla go ba go sasa go ba be ke itlang e fela jona re tlodira loka. O tlono e kwa ja jile lengwe re o sa re hey. Wariya mo go bolela nna mo. Ke bolela ka wireless mo. Ya. Ya ba ile gore nna pile le gala la go le yana mela. Nna ka gore yalo ke gona ge ke epa ka seleng sa ka ke a tsho ke lebogele thiletšo ya lena ke ra re boše re kopana gape mo bekeng e tlang gona fa lenaneo la ke kgetho yaka kgetho ke ya ga go beele ka motheletše ke leboga thema yo e kgathileng tsebe yo mphileng yona ka re ga diphefo tse di leng gona leswere dikofi tša lena ba bangwe wa tsale ka re ga dikobo bangwe le sa etela le saya bangwe le a bua gona mo leyang gona oa le fitlhe le bolokegile ba letla ba leboa le lena le bue le bolokegile re boša re kopana gape beke e tlang DJ o ka gona o tlo namela letafola le lena ke tswa ka engweshe thobele
1: zexi mogashwa ke ra wena wa rra o bulela le masina o hiti mogashwa ka mo Soweto Bramfisher phase 1 ga ke kwa ga mlepo ga mamatsa setlhale ka matladi ga o file ga piti ba re ke street le ke go pelwa mpetition dese ar

0: ka sha go tswa go bebisi o duma are holo lo ke yona tumela FM ya le go tla gasha la Africa for 87.6 mushate wa dilema mushate wa tsebo le mitshebisho mpumana nga dumela ka mo khola brongo rosbreti ka mo khola ingangala ra locha Gauteng province ka mo khola Pretoria ka mo khola tembisa munne dumela nhle ke ya locha Alexander Nalakai ke ka fola ke ZN KwaZulu Natal ra locha Limpopo ka mo khola Seshego dumela mashashane Bogomo le ka mo khola Bogomo Ay ke lo chiche bale ke lo chiche ho mi ke dumela fa gore a leng ka mogetse e ka ka o fela mo le ka bolo gona ke a le lo cha ke re ka mogeleng re ka re tsine ka mogeleng fa re tle re nemela tshofela mmogo bo go thobela FM ya le khotla ga sha la Africa bora ke mo shate wa dilemo ya mo shate ke wa tsebo le bitse bitse ke le bitse fa gore bona ya ka mo tsa ko rama to fa gore o tswa go DJs baba DJs baba ho mi le ba re sokela re go gona mo tsa kwa gae now se bula ka sobo sa sefe Ah, ke motsako wa motswana noshi. Ah, ri tswara tshe fa motsako wa motswana noshi. Ho mmere ko fa hore na o sepela ka sepoza sefe. DJ Papa ka motsako wa motswana noshi.
1: O gae o la o fa ka o na merita fola.
2: Ke tsena le DJ o ka nna ba rona merita fola o gae.
0: Ke rosa na merita fola ka mugibelo. Ke a onane.
3: Ho mmere wa pa tsela o motsa tsere DJ o ga tsela re ka patela. O re re ka patela.
4: Come on now.
5: Come on now.

0: kemotsa go hotsa ho DJ's Bravo. DJ's Bravo mo hotobela FM le go tlagashola Africa Variety 7.6 if nana le 2.1. Moshate wa dia le mo moshate wa tsebo. Le boithabisho re le bogas papa ka mo go la moletsi. Go me ra bona mo ke le hona Augustine ke mo moshate mo. Ke mo moshate ba fela re kire sengwe yana fa ho ho me ke gona ka bolela le batheletsi. Ko gae ara bona. Karo ke tlhalosa fa gore na o mang ebile ba ka o humana kae wena sbaba are
1: tabela tabela ke DJ's baba ke tsagele mo le tshe sho gae for the booking se le ka nkhumana mo nomoreng 072 758 7996 072 758 7996
0: re leboga sbaba.
2: Tabela FM e ketika le wena kgwedi ya borwa. Ithute gomme o tsebe ka botho le boyo ba gago.
3: Ke tsotsoboko wa thuta, ke tsotsoboko mana ka lefatsheng. Ba re na kala gago lana la palela masole. Re šitile maburu ka lena reng.
2: Tabela FM, moshate wa tsebo le boithabišo.
0: Moshate nnete ke wa tsebo le boithabišo, moshate nnete ke wa dia le moya gomme gore fjale ke nako ya gago. Ya go roletse mogala mo go 086 000 2452 fa gore tsona tsa fela metsotso e le sumi ya bolo re ya kwa motsoko rena bobedi fa go tswa go Thato Hope. Ya o fitlile fa go mme re ke ba re bona le pele a ka tsa re tsakela a re fa motsoko wa mosana no shi mo go tsamela FM ke le go tla ga shola Africa bo ra mo shate kwa tsebo le bitabisho go re biele ke nako ya lena gore le tshe mogala mo go 086 000 2452 le changa go na biele go mere kwe gona le mokai na le mokai wa tsena fa go mpota fa gore na wena kwe na mang o mokai a ebe lebitso la sepedi nna ke nna mogaetsi ke ka mo ke nna mogaetsi le ntse ba ka Augustine ke le tsheke ka fa go la gamphela ke ya fofela godimo ga tafola. Okay, re a leboga la kwa go yolo ke nyaka byang la nko gore ke nyaka byang. Na ke nna mogaetsi ke tswa ke ka fala go la gamphela ebjale ya o tsena ka sona seoposa sego ka ge ebile fa e le kgwedi ya bokgwa ke ne go tsa fa gore na ga botse mabitso a sepedi na a sa le gona na na le tlwale la thabela na
4: thabela
0: na le kae
4: le rona
0: ke mang ko kae
4: ke wa matali mo venda mo
0: ka mo go la venda la lebitso la tshivenda ke le na mang. Oh yeah.
4: Ke tsena le ga makuele le go re moloka.
0: Eh.
4: Ya le best market ga mo tsena mo khop.
0: Oh yeah.
4: Nda.
0: A re le bogeng tle. E tsomela FM tsopela mo tsoko dimela.
5: Are no sha ke nuku manja di ba bane a re tsa ba le fenna ke tatimela ka mare ke tatimela ka leano.
0: Nukulas.
5: No go ba tsikele tsaina me mpitsa go tswa mo le jakolo.
0: Eh le tsaina meng?
5: E ke na nda do ke na nogo, nogo ma ye di ba bana ar o fe nna ke tatimula ka mare ke tatimula ka le hano. Ke bona le wana ke motsung wa ka mo tempisa mo sidibeng. Ga o feel is thoga o spela, o tswa ba nne o kumo rwana mo.
0: Oh ke se thoga ga se bona fa o we le ba di sheka mo go la se thoga ka mo wa ke.
5: Ona ke nna nogo ana no.
0: Ah no go re a leboga, re a leboga.
5: Ruki
0: da tata da da da ralocha
4: video ga
0: nal kai kamo we
4: ni kai na
0: hawa nke bele kuile
4: ke tiri o khata u
0: mangi
4: tibedi o khata u
0: o tibedi
4: tibedi wa maswana
0: rale wa tibedi rale wa tibedi. Hello cha.
6: Hola DJ Oga.
0: Nalaka ka moye.
6: Arona laka DJ Oga.
0: Ke mang ko kai?
6: Ya malofela, ke malofela le mo mushumona, ga ke ga mashashano ntjane mafenkeng. Ba ntse ba ka tsapa mo tsapa.
0: O mo tsapa ke malesela. Na uri malesela.
6: O le kile DJ Oga.
0: Ha uri le bo malesela.
6: Ka nnete DJ Oga.
0: O ga ke. Ke malesela. Hello cha.
4: Opa
0: nale kai
4: ro nale kai
0: ro ona tleng
4: wala nalo ntsa di mawo ya to ye holo tsaka mo ka di se
0: ke mang
7: ntsadi maboya to ye kholo tsa ga matsa
0: he bana maboya ka moka
7: tarugo
0: ao re a le boga tle
7: sa le boga ke le tebelo ka go kwala tsa ga go muli ya mo ala ala
0: amen Little village, it's in its uncle's chorror.
8: Oh, go, go, go, and then the girl who you.
0: Ayat.
8: Over a Malesella, come, my bill.
0: Malesella, come, my bill, come, Malesella.
8: Malesella, come, my bill, Malesella, don't get a pillow, Tarover, Malesella, Hotel, Tarover, Rana, Meleva, Barra, Hotel.
0: Capelayan.
8: Ere since kung yama gusela gyalo, what passa like the green, the difficult. Give away, man, said Nama, oa. Ke se le dika jo wa di khala mogopo male fela hore ke a le bua kere masaga ga ma botseng kere
0: eh
8: ke a le bua kere masaga ma botseng di mo di
0: a re male sala sale sale sale sale halo cha halo cha le thule ka botse Aro tata ra bo bona. He rino tsonya ke.
9: Ke yo go.
0: Na ka le ka ka mo.
9: A wa ka mo ga wa gore ke khala ba he ba go.
0: Ke mangi.
9: Ke mo di mo ke ba be ne mo di jo mo ka lo ri ya skoro lo ha ntwe zo go ka ba bi bi.
0: Ba bi di di.
9: Ba bi bi.
0: Ah o ya le bo ga.
9: Ya ina me a tla bo le ka mo sha tlo ha ntwe zo go ka re ina le.
0: A ri tsine ka yona kere.
9: Thank you.
0: Thank you, thank you, thank you. Come on, talk with you. We're really buka. Nagi namu talka. Yeah, barba talka. Wala ya ni basi nyafala ka uzwa. He barba uzwa barba ita basi njabat. Awa, manu barba uzwa ka kadigo. Aka taka hai ke kia kia di kudish.
10: Le kgolo le Master V re na le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela manano a thuto a YouTube podcast le how to tutorials.
11: Master V ke nya ka dilia data e ka ntusha go gore ke kgone go like le go subscribe manano go a ke a ratago di channeleng tsa YouTube.
12: Ah, tharollo ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o gotsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona.
11: Oh Master V ke go tsa ka dilie
12: e go tsa gala fela ka go Vodapay app ya le la pele o ba bontsha gore o tsweretse jwang pele
11: ah ke tla dira bjalo
12: bona le dipeelano further together Vodacom
0: atobala FM ya lokota gashola Africa already 7.6 if nana ndi shupe ntwa na mushate wa di le moya mushate kwa tsebo le bitemisho e kina lokwa ba so ba re replaking replaking e ba no replaking awa lena e ke a le plaka man ke a le plaka ba re a e ka ba mo so wa mo Africa borwa o nyakana le sebaka sa go ikhweletša maitemogelo lefaseng la mošomo gore o be le tlhatlho tabeng ya mošomo wo o ithutetseng ona ditaba tša go thabiša ke tše SABC e na le dibaka tše lekgolo masomepedi tša di-internship sebaka sa kgwedi tše lesomepedi ge le gore go na le mangwalo a maleba a NQF 6 goba 7 se ke sebaka sa gago sa gore o ikhumanele maitemogelo le go aga tsela ya gago ya maleba mošomong wa samaruri a na o na le kgatlhegogo tša technology e chabo gashi e chabo rekishi e tsebo ya ditaba televisione radio le mafapha a mangwe o sike wa fetwa ke sebaka se di kgopela tsa mushumo wa internship di butswe etela website ya SABC o ye fa go thweng SABC internship opportunities 2026 hopola le tsatsile mafelo la go romela di kgopelo ke la le summit le summit September 2026 Viale ge o ikemišeditše go ithuta gore o kgone go tsena lefatsheng la mošomo sebaka ke se romela kgopelo le honu ke le plakile a kere

0: oka wa di busha wa bana ka mogho di bushang ka gwana gore o professor ya mino bona wa bana ga botse botse bo ba sontse ba ghetile wena gore o be mo papa
1: o tele DJ Augustin Radebe DJ Oka Otafula ya motswako
2: Thobela a tsiona
3: le ka nonganga mzanyi mara thobela ke yona

Kachelo, Ariengi, so far, Cliff KTN, Ingress, Barry Bona, Ariengi, Ya Kiko, Shahilor of Fire, Kadimalafahor, Molo, Honakona, Ipsi Nekayona, Ipsi Nekayona, Telechi. Kibona ba tio mo go Facebook ya rena ya tswela FM ya ka ba okase di bona rena lo wena okase di bona re ya fofela go di mo ka tafola ka rae bona e thabile dira fo ke botse mishumo ya fa pa bona ke re ke le bo ga ke ge le tshile di tshe go mibilo ka sorobale e ka go re ke di mela fa go re ba bangwe gona biela ba a shuma hey a re fume ka mo wa kere e a re fumeng go me mushumo cha beriata e a re fume mushumo cha beriata Balita di horo re le boga ar ska robala ka fa o ipa pele ke buti tshe khantse ka na o robala byang DJ o ka le hona re bala hore mushumo mushumishane mmogo ka wena fa o na lo robala robala ngo muti tshe fa gore na go ka byang gore o robala DJ o ka le hona ya ngo le buti tshe na fa we buti tshe na mo mushumo fa pana fa pana gore bya le ga mushumo le a shuma le na go ka byang gore o robala DJ o ka le hona e ka gore yewe a e gona gale e betse fela me tsotso shile ke le se me tsena fela la me tsotso re itjola ka mona irila ya ya pili e ke no tobela fm le go tla ga shola africa bora ka moshate wa di le maka moshate wa tsebo le bi tabi sho ho me ke nna go bona fa gore na ke bo mang ba o ka tsini bona re na le wena o ka tsini bona re na me la tafola ya motswako re wena ka fa o sinya ke tla patela sinya re tla patela dj oka Home in to be a Facebook, we are to be a FM Yaka. Can you go to Fahorna? Nal. Okay, can you go to Fahorna? Nalena. Lena Mela. A Tafla Yamotsako. Lele Moka. Tabla TJ Oka. Tabla Matafla Yamotsako. Fahola. Bingi Hamakala. Kikeshba. Makaspa. Hokelevoka. Andres Mavila. Arbona Tabela. Mohoka Mohola. Debutin. Andres Mavila. Benchi. Hamama Holo. Mushati. Kelevoka. Kelevoka. Pakel. Arbona. Kamohola. Mokopon. Extension 14. Kulebrilke. Alcisiabi. Arbona. Dimela Oka. Kinamatafla Yamotsako. Kakafola. Ramutiba. Mahwaring. Salam Sema. Ardumela. My person. Waka Twi. Kinaloena. Arbona. Until you drop. Kelevoka. Salam Sema. Yo mo shukena matini mo khetle arabona hashtag tafla ya motsako tobela fb ya ka DJ oka x DJ oka ke namela tafla ya motsako ka fa khola tempisa msaring arabona ke nameti tafla ya motsako le jinete mo khadi mushiya maria wo den ka tle go wale santa one ke le boga tle matini bona cherita mo khadi tumela DJ oka bona ke u tele DJ yo mo shukena situnya karabi ke le boga tle shimane mampane le wena ke o le boga sisile yanke kolong khogo ke le boga le tle yo mo shukena mo khadi sofi mashishi arbona ku

tsa o ka tsini ka leboga medium lwandwa ya leboga tansa kivene le wena re go leboga ka fa we mogotho malaishe are go theletsa o ka tsini magabo mogofe bonolo mononzi bonzi ka leboga tle ka fela ba gona ka romela melaetsa mola go fetse go yaka Facebook ya Thobela FM yaka ke le boga tle ke re tshola mpile ka romela gore fa go ke go fa gona le moka ibile ho re ga mfa mo le ka bolo gona gore biale o mme bona ye ke tafola se fela ke tafola ya motsako o go bose go monate ga re robale ke a buja fa gona o robala biang tiche oka a le gona ai man mutishe motho o tlhoga filena motho o shuma lena o na ho tla biang ho ka byang o robale DJ o ka lona hey wa tsana go tiringwe gheshetse go ga ekwa la batsiba hona le batho ba mo balo re gheshe o a piri di a paro bana lo lebella fa go na se a paro se o se a piring ke sa nnete na ya go tsaba o lebella fa le ka ke bona wa tshikona bo le gheshe ba piri di a paro ba no a para le di price fa le yalo ko nngwe ba no lebella go na wa pere cha nnete na a ke tsena mo le dilo gona ba gona ba thoma kutumo jole na ko ro ta o le ko la lebella seta sa o ka gore na ke sa nnete na a o le ko la lebella se keeper sa o ka gore na ke sa nnete na ya se sa nnete a ke tsefe

0: kosha hota ho DJ Kio kota mafali DJ what mare goodbye okula kabishile kosha hota ho breaks mapricato chovicho mawilisi churembila professor Imoto chama la FM kelo kota kasha la Africa bora mushate what yale mwa mushate kwa tsebo ni witha bisho komo kona kele kele mfa gore ga botsimo ka bolo gona ge ba tlongwa tlela kero tlela ka tlhokomelo go ya gona o fike ga botsi ka re ke dimela fa gore ba thuba bangwe gona phele ba sa ya pili pili ba a o ka se bona re na re sa pili pili go mme ke ba lore ba tswa maphelo a o ithabisha go ba ile o ithabisha gona go mme ba tswaletse ba le a e ba re na re ya pili pili ke le fa ke re bona maitsoro a mabotsi a lota service a motho go le ya gona le tshware ga botsi ne gape o seke o tlela o nwele madila o tlela ga botsi go le ya gona le fitlhe ga botsi ne gape le ba lwa tlo ba tlela di fana ga tshelo re wa di bitsa gona phele go mesa ta sa u shakonye go ya gona le na fa o tlela ga botsi ka gore he phlena go tsho ka re le ke tima kuru a ke tse fa gore na botata bo mo kae go na fa o ipa fela ke re go lena kere bonang o tlela ga tlhokomelo go me le fitlhe ga botsi ne gape re bolla ga ntshika di tlotlotlelo le jwa di khumana go re betse ba thoba lore ba tlo ba nya go na mela ipa fela ba sa le lefele ba tlo ba okela di farna ga tshelo ro wa di bitsa tsa tsa u sha go ena nya go ya gona le khuma le tlotlo go me ga di tse ba fa go re bona le ya bitswa ipa fela a ba le lefele bi le fa go kere monna o tswile ara bona ke e go bere ke la bana ba ka ipa fela motho wa fitla go pele go ra ai a go lefele mo tla go re la ba u fiela mo ba bang wa banya go le fela ke tse go rena banya go le fela ka ngempe fela go tla loka a re shume ke ka fa go notice tsa fela gore a re shume
1: Tobele FM ke mo shato wa tsebo le boithabisho
2: ke kwa melodi ya lino nyana ya go weletse setleng sa mari ga go leng yangwa tu bushigo ile ga e ketika go luluetsa le go gopola motlhang ola sia le moya sa tirelo ya sesotho sa le boa e go ro shoka seroto hola pitoria tsone ga bogoshi go le mampuri le tholasane la noka ya tuba tsepe go tswa gona mmileng wa minare gona motse mo shato wa Afrika borwa ke ge toli ya lino si go roga di tseben tsa ma Afrika borwa ka bophara mo mojapelo wa limpampa ba itsina ka manana wa bona nabo majasane Moses Mothabi mpatela mogagawe monna yo montsontsontsontso wa pelo ye show show show show show kennete ibe kile ba ngwali li ruteki li lireti ka mapanta panta ke ra yona ra liyo le bua ya bomogoso le gameli matanya a tanyollanga ka ya bopeli ya matho a matala aga
1: #FM66 resitishi sa maemo a pele ka Afrika Borwa Le mo se tlhentse re tsebaga ka thuto le tshedimusho re mo shata wa di